kasulatan or mga idolatrous practices, no, mga utod, ang Diyos wala nagapamati sang aton mga pag-ampo kag pagpangamuyo. Pero kung ang tao magpaubos, magpangamuyo, magpangita sang nawong sang Diyos, kag maginulsol sang ilang mga sala, siling sang balaan niya kasulatan, ang Diyos magapamati sa aton. And God will help us. Ang Diyos magabulig sa aton. God promises to forgive our sins. So buligan kita sang Diyos, kay wala na kita sa manog bulig pangaiban, kundi ang Diyos. Ano siling sang Hebrews chapter 13? God is my helper. No, ang Diyos akon kabulig. Ti amo nang ang Diyos nangin kabulig ta. Kinanglanon tang Ginoo sa kabuhi ta. Kayo dira ta nakita karon nga mga sitwasyon nga ang tao gali wala gid sa mahimo kun wala ang Diyos. So God will help us. Ang Diyos magapamati sang aton kag magaayo sang aton mga balatian. So mga inigog, makakatapusan diri it demands real result. Ano ang resulta sina? Sa isang Bible, restoration. E-restore sang Diyos. Ano sa isang verse 14? And will heal their land. Ayuhon ko ang ila duta. Kag ano nga, ano pagid? Is rejoicing. Ang kalipain. Baluka bisan ano kabudlay sang pagpangabuhi ang makahatag sa aton sing kalipay, amo lang gid si Kristo Hesus mga utod. That's why we need God. And then reconciliation, i-reconcile kita sang Diyos. Amo ina nga ang isa ka tawo kag kita makasurvive sa sininga sitwasyon kun ara ang Diyos sa aton kabuhi. Hindi kita kasurvive sa mga promisa sang tao, hindi kita kasurvive kun anuman ang imo mga position karon, but kun ara ang Diyos sa imo kabuhi, the key to survival is revival. Nga maka panumbalik ikaw sa Ginoo, nga sa diin ma-revive ang imo spiritual life, ma-revive ang imo passion, ma-revive ang imo willingness, nga sa diin ayhan Christian na dula ina tungod sining mga bagay nga ara sa imong palibot. But nakita naton nga kun wala ang Diyos, wala ka sa mahimo. Gani kun wala mo pa, kun ikaw nagapamati kag wala mo pa mabaton si Christ as your Lord and personal Savior, sa sining nga aga abyan, kilalaha nga ikaw makasasala kag bato na si Kristo nga imo Ginoo kag maluluwas, kag talupang da ang Ginoo sa imong kabuhi. Kag ikaw Christian, hindi pagpalantang ang tion. Ma-revive ikaw sa imong spiritual life. Nga nagluya ka sa pag-alagad, nagluya ka sa pagpangamuyo, ayhan wala ka na nagahatag sa ministry sang Ginoo, sa alagad sang Diyos. Kabay kun tani, ma-revive ikaw, ka makapanumbalik sa Ginoo, ka makasiling, mangin faithful ka sa pag-alagad sa Diyos. Salamat kids ang inyo pagpamati, ang inyo obyansa kanginan, Pastor Francisco Gamusa, sang Lakasiliana Fundamental Baptist Church nga nagasiling, kabay ang Ginoo, magpakamaayo sa aton tanan.

0: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
1: FEBC Philippines, until all have heard.
2: Pedreg, Pedreg! Mahoga alay mi ba cellphone ha? Ano naman? Barong ka nasusuba ba na sang aga po?
3: Tatay, sabado man subong?
4: Ay, manong ka nasutso na? May eskwela ko ya!
5: Lolo, Lola, Nene, Enday, Toto, mga soltero kag mga dalaga ko nga mga kabataan. Asawa ko, bugtaw na kamo, mamati na ta sa Radyo Alskwelan nga programa sa 1233 DYBS. Radyo Alskwela, nagadala sang bag-o nga paglaom para sa ato nga mga abyan nga wala katapos ang ila pag-eskwela sa high school kag elementarya. Sa Radyo Alskwela, may paglaom ka. Radyo Alskwela sa 1233 DYBS. Yari na ang aton RBI instructor.
6: Magandang araw mga ka-eskwela. Welcome sa ating espesyal na programa ng DYVS ng Alternative Learning System, ang edukasyon para sa lahat ngayon at bukas. Ako si Ellen G. Rubino, IELTS teacher ng District of Cagayan 2, at sasamahan niyo ako sa isang makabuluhang talakayan kung paano binabago ng Alternative Learning System ang buhay ng mga Pilipino. Isipin natin ang isang kabataan na hindi nakapagtapos sa elementarya dahil sa kahirapan. Pero sa tulong ng Alternative Learning System, nakabalik siya sa pag-aaral. Natuto ng basic literacy at ngayon ay nagtatrabaho na bilang isang skilled worker. Mga ka-eskwela, ito ang patunay na ang Alternative Learning System ay nagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Ang Alternative Learning System ay isang flexible learning program para sa mga out-of-school youth and adult learners. Dito, hindi kailangan ng traditional na classroom setup. Pwedeng modular, community-based, or radio at online learning. Layunin nito, walang maiiwan, lahat may pagkakataon. Mga ka-eskwela, bakit nga ba mahalaga ang Alternative Learning System? Una, maraming kabataan at matatanda ang hindi nakapagtapos dahil sa kahirapan o distansya. Pangalawa, ang edukasyon ay susi sa trabaho at kabuhayan. Pangatlo, ang Alternative Learning System ay mas inklusibong sistema kamit ang teknolohiya, mas maraming facilitator, at mas malawak na access sa komunidad. Para kanino ba ang Alternative Learning System? Ang Alternative Learning System, or ALS, ay para sa mga out-of-school youth, children, and adults na hindi nakapagtapos o hindi makapasok sa formal na paaralan. Layunin nitong bigyan sila ng pagkakataon na makakuha ng basic literacy skills at makapagtapos ng elementarya o secondary school sa pamamagitan ng Accreditation and Equivalency Program or ANE Program. Mayroon din Alternative Learning System para sa senior high school na nakapagtapos ng junior high school.
7: Pag sinabing ALS o Alternative Learning System, ito ay isang programa sa ilalim ng Kagawaran ng Edukasyon or DepEd. Programa na kung saan ito ay katumbas rin ng isang formal na edukasyon. Ang kaibahan lang, ito ay ginagawa sa iba't ibang komunidad o kaya sa mga piling paaralan. Ang mga bata o kaya ang mga matatanda ay pwede magpatuloy ng kanilang edukasyon at may pag-asa pa rin makapagtapos.
8: Isa rin itong pag-asa para sa mga kabataan, isang pagkakataon na bibigay sa kanila para makapagpatuloy ng mga pag-aaral na hindi natuloy ng mga panahon na marami silang pinagdadaanan sa buhay.
9: ako si Jessica Gana, 23 years old, nag-aaral ng ALS. Dati ko pa po alam yung ALS, pero hindi pa po ako nakapag-take o nakapasok ng ALS. Kasi po, masyado pong hindi po kaya ng kaya ngayon na po ako nakapag-ALS sa tulong na rin po ng ipag ko. Gusto ko pong may matapos sa buhay, pumasok ko ng TESDA o maghanap ng much better po na trabaho. Yung mas makakatulong po sa pamilya.
7: As long as hindi sila nakapag-aral dahil sa mga kani-kanilang mga kinahaharap na problema, halimbawa may mga matatanda na nakalimutan na magtapos dahil mas may mga inintindi na silang mga bagay, matagal na hindi nakapag-aral, mga bata mo rin to dahil sa kahirapan, wala namang age limit sa ALS. So kahit kanino, maaari, bata, matanda, may mga kapansanan, as long as hindi sila nakapag-aral at may urge pa rin sila na makapagtapos itong kanilang pagkakataon para makapag-aral ng libre.
9: Po ay isang baggage counter sa isang grocery. Tsaka anak po, minsan po cashier o kaya nag-display ng mga products. Kasi kahit noon pa po, gusto ko na po makapagtapos. Pero dahil po sa financial problem, kaya po na ito. Kaya gusto ko pong i-pursue yung chance po ngayon. Noong 2003 po, tumigil po sa pag-aaral. Grade 3 po ako noon. Dahil po sa family situation po na wala pong permanent address, yung lipat dito, lipat po doon. At saka, kasama na rin po yung financial problem po. Kaya po ako natigil sa pag-aaral.
10: Sa totoo lang, napakasaya ng pag-aaral sa ALS kasi nandun yung makikilala mo lahat ng uri ng mga bata kung ano pinagdadaanan nila bukod sa mga subjects na tinitake nila na nakakatulong para sa pang-araw-araw nilang pamumuhay. Hindi lamang yung tipong mapag-aralan lang para lang makapagtapos, pero kung ano yung may tutulong nito sa kung ano yung pinagdaraanan nila sa buhay.
7: Nang kaibahan sa regular students kasi, araw-araw mula Monday to Friday pumapasok sila, meron silang specific na oras, halimbawa shifting ng umaga at panghapon. Sa ALS kasi, meron kami rin namang oras, maluwag actually ang oras, at hindi piling mga araw lamang. Para sa gayon, kung may mga ginagawa pa sila sa bahay, may trabaho sila, lalo na sa may mga pamansanan na hindi naman talaga makaka-attend ng araw-araw, matutugunan base sa kanilang pangangailangan.

0: ang edukasyon ay napaka-importante. So, pahalagahan natin sa pamamagitan ng pagpapatuloy sa pag-aaral natin. Huwag tayong panghihinaan ng loob. Kahit na sino ay pwede mag-enroll sa programang ito, sa Alternative Learning System. Libre at walang kahirap-hirap magpatala sa mga piling mga paaralan. Kung may programang ganito, mas okay na i-grab ang opportunity para makapagtapos kayo.
1: Tuloy-tuloy lang po yung pangarap kasi wala naman pong bayad. At saka sa pag-aaral naman po, wala din pong edad para doon. So, kailangan nyo lang po ng sipag at syaga. Tsaka tiwala lang po sa sarili.
2: Ang edukasyon po ay para sa lahat. Wala po yung sukatan kung sino lang ang karapat dapat na matuto at hindi. Sa huli, wala naman yan sa paraan kung paano ka nag-aaral. Nasa paraan po yan kung paano ka manatuto. Isa na itong pagkakataon na binibigay ng gobyerno ng pamahalaan para tayo ay makapagpatuloy pa rin, makapag-aral at higit sa lahat, matapos natin yung tinatawag na kayamanan na hindi mananakaw sa atin, ang edukasyon.
3: Ngayon, pakinggan natin ang kwento ni Mary Joy Olderiano Calio, isang IELTS completer.
4: Good day, I am Mary Joy Olderiano Calio. It's been 6 years that I didn't go to my province because I stay in Manila together with my husband. One day, I received a call from the police that my husband met an accident and he was dead on arrival at the hospital. Then I decide to go Negros because my mother will take care of my children. Then I met Mom May Consolacion, the IELTS teacher of Cagayan. I enroll then. I pray to God if I pass the exam, I will go to college. The Lord answered my prayer. I enroll at Cabarrus Catholic College as Bachelor of Secondary Education, major in English because an old curriculum in need to take bridging. I have 35 units in one semester, so very difficult, but I need to pursue my dreams. Sometimes I'm tired and plan to stop because I have two kids. I need to take care of them before I go to school, but I need to pursue my dreams to get a good job. In June 2023, I graduated and I decide to go to Manila to take the board exam. While I'm waiting for the date of the board exam, I'm working as a factory worker at Cavite. One day, my workmate asked me if I had plans to go abroad. I'm having second thought because I want to be a teacher. I need to pass the board exam. It's a very long process. I'm thinking I need to work because my brother also goes to college. I go with my workmate to apply in Manila as a factory worker in Taiwan. I pass the examination, interview of the employer and the medical. So I talk to the God, if this is her will for me, I will go to Taiwan. March 20, 2024, my flight to go to Taiwan. I'm so very excited but sad because I'm far from my kids, but in my mind, I need to do this for my family. When I'm here in Taiwan, I'm so very amazed because of the rules and the attitude of Taiwanese. They are so very great. Secondly, I ask you to take this chance to dedicate yourself, and the next year is even better. Remember that difficulty is not a barrier to success. Do the right thing even if no one is looking. Study hard. Finally, keep dreaming and don't stop learning. Trust the process and always put God to the center of your plan. Congratulations to all of you and thank you.
3: Salamat, Mary Joy. Isa ka sa libu-libong patunay na ang Alternative Learning System ay tunay na nagbibigay ng pag-asa. Ang alternative learning system ay hindi lang tungkol sa pag-aaral. Ito ay tungkol sa pag-asa. Nagbibigay ng second chance sa mga kabataan at matatanda. Nagpapalakas ng komunidad dahil sa mas maraming mamamayan ang nagiging produktibo. Nagbubukas ng oportunidad para sa magandang kinabukasan. Mga ka-eskwela sa Negros Occidental, panahon na para muling buksan ang pintuan ng edukasyon. Ang Alternative Learning System o ALS ay narito upang mabigay ng pagkakataon sa lahat ng kabataan, man na nahinto sa pag-aaral o matatanda na nais muling matuto. Sa ALS, hindi hadlang ang kahirapan, distansya o edad. Dito, matututo kang magwasa, magsulat, ng matematika at mga kasanayang magagamit sa trabaho at pang-araw-araw na buhay. Libre ito, flexible, at abot kamay sa bawat barangay. Kaya naman, kami ay nanawagan sa lahat ng kabataan at matatanda. Kung ikaw ay naghihinto sa pag-aaral, mag-inroon sa ALS. Kung ikaw ay magulang, hikayatin ang inyong anak na sumali. Kung ikaw ay nasa komunidad, suportahan ang ating mga ALS learners. Tandaan, ang edukasyon ay karapatan ng bawat Pilipino. Huwag palampasin ang pagkakataon. Alternative Learning System, edukasyon para sa lahat, ngayon at bukas. Magpunta na sa pinakamalapit na Alternative Learning System Community Learning Center sa inyong barangay. Dito sa Negros Occidental, at simulan ang bagong yugto ng inyong paglalakbay tungo sa kaalaman at pag-asa.
5: Ay, ako gala si Joel Oliveira, taga Barangay Mulubulo, hangga edad sa 25 anyas. Isa mo gala ka as graduate, kag na maestra ko si Ma'am Ellen Joy Rubino. So, doon ka tuig mo ng pag-eskwela ko sa ALS, kag na-experience ko nga sa Jaman, kag ng damo ko may nakilala nga mga batchmate, classmate mo muna. Kag ang hindi ko kahit malipatan isang akong din pa-represent nga mapainting. That time, wala ko kabalo kay hindi ko kabalo mag-painting. Kabala ko mag-drawing pero sa painting, first time ko lang yun mag-painting. Tigaling kay, ano na, akong i-represent sa batch, tinag-go na lang ko. Kag, para, balik ko sa akong kaugalingan nga, makakuha mo ko experience sa painting. Di mo na. So, naglakad kami sa may isyo, parang kay isyo, sa Kawayan. Dito, nag-painting, mga lima kami tuguro nga mga student man upod ko sa painting. So, daw nabudlayan mo ako nung na kay hindi ako bala mag-mix-mix ng color. Hindi. Yawan pa ako paminsar kung ano ko. Pero, sa kadubay yun, natapos ko manggit kag ang painting ko para sa kay Ma'am Rubina, pero ang bata sa bumayar na kay Ma'am. So, amo na kay pagkapon, puli lang ako balik sa amin sa Mulubulo. Kag, ang klase, ang mabal ko sa klase sa ALS is same man sila sa public o sa private school. Kay, amo laman dyan ang klase. Kay, amo na ka nag-eskwela ko ko sa ALS is naguntat ko that time mo. So, nag-decision ko nga maswila kay tanugon man nga bisan makagraduate lang ko sa senior high. Tinag-eskwela ko sa ALS. Kag isang pag-graduate ko na, timing man nga nag-pandemic. Pero, nagpadayang ko Japon pa-enroll sa Kawayan National High School, yung grade 11. Ang kuha ko nga strand is, ano to, inang EIM or Electrical Installation and Maintenance. So, bali, kung amo na nga strand mo, mayara na sa nga, kung gusto mong kuhain sito, pwede. So, pero pa sa grade 11, inang modular pa to, daw budla isang klase kay, daw yawan ka pa bala in sindi kay hindi face to face. Pero kamayan, sa pag-grade 12 ko na, ang buta na balik ang face to face classes, kaya na nagmayo ko doon, nagtaway ang utok kay siyempre, may katudlo, daw may sindihan mo git. Kag, amo to, some time nga, antes mo graduation, nag-training o nag-practice kami sa amon nga limuon para sa amon assessment. Bali, ang nag-assessment is 20 kami kabilog. So, practice kami na ng wiring, panakot CCTV. Tapos, ang tiyon nga makuha na kami assessment, bali, waka batch, pulo-pulo, ang nakapasa sa amon, 18, so ang duwa wala. Pero nag-retake sila sa assessment kag sa kanila, sa ilaman nga pag posige nga makakuha in sito, nakapasa sila. So, bali, 20 kami tanan. So, amo na, pag-graduate, ginatag amon nga in sito, amo na nga in situ holder na ako sa electrical installation and maintenance. Tapos, pagtapos ko sa senior high, siling ko mapuli ko na sa lulo kay daw wala pa ko plano kung anong waon kung akorso kay daw nabulay pa magpili ka isa pa wala may magasta sa konti daw na bulayan ko. Kaya isang sa mulubulo ko, ang upila ko to, ako nag-sagot sa baboy sa mugulang ko. So, isang tiyo naman nga 2024, mga October ito, nag-chat sa akon si Mam Robino nga sinang niya kung masalod ko na ng eskila sa Agro Entrep Iyaka Gawad Kalinga sa St. Philippines. So, maduwa-duwa ako kay Robinizar ko kung makaya ko na kay Agro-Entrep o Agriculture. Pero kung 3 months lang na siya. So, 3 months yung pag-eskwila. Tapos, inang ma-insito. Kung makakuha-assessment kung makapasar, makakuha-insito. Kaya, amo na, nagpaminsar-minsar ko danay kung kaya ko bala. Pero, siling ko, testingan ko kay wala may mga dula akong testingan. Kaya mo na, again, testingan ko, inang, pa-enroll or nagpalista ko kay Ma'am Rubino para makakuha ko sang entrance exam sa munisipyo sang Kawayan kag ma-interview. Di amo to, nagkanto ko dito, nagkuha ko exam pag-interview kag ang ambal sang nag-interview sa akon, si Kuya Paul, amo mo nang isa ka mentor man din namon, kay duwa na sila nagkanto dito, bali si Ate Anang, si Kuya Paul. So, si Kuya Paul ang nag-interview sa akon. Kag ambal niya, pagkatapos mo ma-interview karon sa gabi, pwede na makita ang result or mabala ang result kung nakapasa ko. Wala. Di, amo to, nang pagtapos interview, nagpuli na ko tanay sa mo, nagulat-ulat ko kung ang result. Pagsang gabi na, mga shitty. Pero ang result niya, amo na, nakapasa ko. Di, bali, insigila na yun, pagka October 12 to, masungkot na ang klase, nagkanto na kami di, mga October 10 pa lang, dali sa sumag, kaysang pagka 11, may orientation. So, bali, 8 kami tani ang nadala sa taga-Kawayan, galing kay nag-back out ang 3. So, bali, 5 na lang kami nagtudayan di. So, nari kami nag-eskila, nag-tinner sa sumag, Amo na, nang nakaya man naman ang 3 bulan nga intensive training kay grabe ang klase daw mabuka manulong sa palibog. Pero amo na gani na kung residido ka lang mag-eskila kag makatapos, makaya mo gina. Pero sa to say lang kay ang sa una pa na namin na sulod, wala pa na tapos ang isa kasi mana may nagpuli na kay managuro na budlayan sa among klase kag laya sa iya pamilya kay may mga batch kami nga may taga Iloilo mong so, damo man sila ng mga taga Iloilo tapos ang iba mga dire man sa Negros. Tama na, duha lamang kaklase ang ano among klase 2 bulan pagkatapos 2 bulan isa ka bulan niya OJT. So, ang klase namon nalin sa Lunes hasta Sabado, Domingo ang baway. Tapos, sa nag-OJT na kami, ang iban niyara sa Buruburo, sa Dreamers Valley, dito sa Iloilo, sa Lasal. Tapos, ako naman niya, dito kami na destino sa Rubin Seedlings Farm sa may Villadulit. So, ano na, pagtapos ang sang 3 bulan sang January 17 lang sininga 2025 nag-graduate kami nga 33 kabilog kag tanan kami in situ holder na sang agro entrepreneurship. So amo na kung gusto nyo man makatapos, posibido kay dapat ka mga mag-eskila para matabot yung handam niya. Kaga mo na, sa may gali, may operasyon naman natin sa Sumag basi makualiwat sila sa mga student kung may available pag kung mga student magyapo ng paon, pwede git ka mo kay dire libre naman tanan. So, amo na, kapasalamat na pa kay Ma'am Energy Rubino sa pagtutok pupulik sa akin kay kung wala mo ako disipong kundin mo ko. So, harin ako sa Sumag pag nag-aubra sa farm. Pero, temporary naman ko di kay mga next month or sunod pa mabinulan, ma-assign mo ko kung sa DN Mandiring a farm sa Bacolod o kung sa may Cavite. Igaulat lang ko sa update. So, amula na. Salamat.
6: Hello, magandang araw. Ako si Ella Cris Rubino, dating volunteer sa aming barangay. Nakita ko kung gaano kahalaga ang alternative learning system para sa mga kababayan namin. Marami sa kanila ay huminto sa pag-aaral dahil sa kahirapan o trabaho. Pero sa ALS, nagkaroon sila ng pagkakataon na muling matuto. Isa sa mga hindi ko makakalimutan ay ang isang nanay na 3 anak na ay nalagaan. Sa umpisa, nahihiya siya sumali dahil matagal na siyang huminto sa pag-aaral. Pero sa tulong ng ALS session sa Barangay Hall, natuto siyang magbasa at magsulat ng mas maayos. Ngayon, siya ay paamismo ang nagtuturo sa kanyang mga anak sa kabilang mga aralin. Bilang volunteer, nakikita ko ang pagbabago sa kanilang kumpinsyansa. Dati, tahimik at nahihiya sila. Pero ngayon, mas aktibo na, nagtatanong at nagkikilahok sa mga talakayan. Nakakatutuwa rin makita na kahit simpleng video-based instruction, nagiging tulay ito para maabot ang mga hindi kayang pumunta sa paaralan. Para sa akin, ang pagiging volunteer sa ALS ay hindi lang pagtuturo kundi pagbibigay ng pag-asa. Nakikita ko na ang edukasyon ay tunay na nagbibigay ng lakas at direction sa buhay ng bawat tao.
7: Mga kaibigan, natunghayan natin ngayong araw
3: kung paano ang alternative learning system ay nagbibigay ng pangalawang pagkakataon para sa edukasyon. Tandaan, hindi hadlang ang edad, trabaho o sitwasyon. Sa alternative learning system, may pag-asa at may kinabukasan. Ang ito ay edukasyon para sa lahat, saan man, kailanman. Magandang araw sa inyong lahat at salamat sa inyong pakikinig.
7: Salamat sa inyong pagpamati sang Radyo Alskwela. Ini nga programa ginadala sa inyo sang Department of Education, Negros Occidental Division, Alternative Learning System. Tugtog sa masunod pagit nga Sabado sa amuman gihapon nga oras.

0: God is able. From disability to possibility.
1: Kumusta po kayo? Welcome po sa ating program, God is Able. Tayo po ay napapakinggan sa FEBC Radio TV at nakastream din po tayo sa Facebook Live ng 702DZAS at sa YouTube channel ng 702DZAS. Kumusta po kayo ulit? Magandang umaga, tanghali o gabi. Kami po ang mga makakasama niyo. Ako si Raquel Camo Lando.
2: At ito naman po si Peggy Lotto. Bukod po dyan, kami po ay mapapanood sa YouTube channel. At ang God is Able ay member ng Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas. Maaari niyo po kaming tawagan at i-message sa mga numero kagaya ng smart number po na 0998-9626-779 at ang amin pong globe number na 0917-572-1754. At maaari din po kayong tumawag sa aming landline 8654-3322 local 401. Magandang umaga, tanghali o gabi. Hi, Ate Raquel!
1: Hello, Peggy! Yan, magkasama na naman tayo. Sige po, introduce muna namin sa inyo kung ano itong God is Able kasi baka po natataka kayo, kala nyo, program lang ito. Actually, ang God is Able program ay isa lang po sa ating mga ginagawa. Advocacy tayo, advocates tayo para sa mga persons with disability at persons affected by disability. Ito yung kanilang mga pamilya. Introduce lang po namin ang ating major programs kasi marami rin tayong ginagawa. Pero ito po yung ipapaalam namin sa inyo ay yung mga major programs. Ang una po ay yung napakalapit na yung ating family camp. Mangyayari po yan sa next month na sa May. At ito po ay napakasayang pagsasama-sama ng mga pamilyang apektado ng disability at mga volunteers para po magpahinga, ma-recharge, at nako, magkaroon ka ng kaiyakan, makatanggap ng inspiration at encouragement. Yan po ang ating family camp. Peggy, kailan ba ang deadline ng ating family camp?
2: Sana po, no? Sa April 20, deadline for the application of the families and what we call the short-term missionary. Yung short-term missionary ay yung po yung mga caregivers and the bodies of the families that we will be taking care of sa pagdating po ng camp ng May 7, 8, 9, and 10. At bukod din dyan po ay kailangan po natin na maintindihan kung ano pa yung ibang ginagawa ng God is Able kasi bukod po sa family camp, meron pa kaming gift of mobility. At ito po ay nangyayari every now and then sapagkat kami po ay nagbibigay ng mga wheelchairs, crutches, at canes, walkers sa and together with our church partners na kung titignan po natin, bakit po church partners? Sapagkat napaka-importante po sa organisasyon ng God is Able, ang kami ay mapamahagi namin ang hindi lamang po ang salita ng Diyos, kung hindi ang pinaka-importante sa lahat ay ang kaligtasan at pagmamahal ng ating Panginoong Jesus para sa bawat isa po sa atin. Yun po. At isa pa, meron pa, Ate Raquel.
1: Yes, meron pa. Ito yung Building Lives Together. Ito po ay through conferences. Tungkol po ito sa isang klase ng disability or anything po na mapapakinabangan natin. Kasi gusto po natin made aware tayo kung ano ang tungkol sa disability or yung mga specific disabilities na maaaring hindi pa tayo familiar with. And syempre, ang Building Lives Together ay isa rin pong kurso in partnership with the Asian Theological Seminary, ATS. At kung kayo po ay interesado tungkol sa disability ministry, consider nyo po, ipag-pray nyo na mag-enroll sa course na yan in partnership with ATS. So yan po ang ating major programs ng God is Able. Yan. First time, sabi ni Peggy, first time daw na mai-interview ng ating guest ngayon. Pero napakatagal na nyo sa God is Able, I think, in fact, nag-meet kami nito una dun sa camp. The first time we attended the camp, nandun na sila, si Peggy.
2: Matagal na silang first participant sila and now naku, faithful servants, volunteers. Every time na camp, si yun, lalo na yung kanyang anak, na si Yunis na napaka-faithful sa pagbibigay ng mga ticket stub.
1: Miss Friendship ang tawag sa kanya, di ba? Sa camp? O sige po, ipapakilala na po namin sa inyo para sa God is Able, sila po ay hindi bago. Pero to many of you na listeners and viewers natin, maaring first time na mamimit, introduce po namin sa inyo ang mag-inang si Erlyn at Eunice Valenzuela. Hello, Erlyn.
3: Hello.
1: And Eunice.
3: Hi.
1: Hello. Oh, bati ka muna. Bati ka muna.
2: Hello.
3: Good afternoon sa bawat isa po sa inyo. Umaga ba o hapon, no? Hapon ito.
1: Kahit ano.
3: magandang hapon, magandang umaga at salamat sa pribilehyo ito.
1: Ayun. O, pabatiin natin si Eunice. Hello, Eunice.
4: Ayun po dito na.
2: Hello, Eunice.
1: Hello, Eunice. Ayan. Magandang makausap po natin si Erlyn, ano, as a mother ni Eunice, kasi marami po tayong mapupulot na encouragement and inspiration and probably information, ano, tungkol sa kondisyon ni Eunice. Erlyn, una, Erlyn ba talaga ang pangalan mo? Yan ba ang full name mo?
3: Erlinda po, Erlinda.
1: Ayan, ang ganda nga naman na Erlyn. Ano, first time mo dito sa God is Able program?
3: Yes po, but I was following God is Able from the very start.
1: Oh, yun. Oo nga. Liker siya. Okay, sige. Tama-tama, no? Nandyan si Eunice. Nakikita nila. How old is Eunice na ba ngayon, Erlyn?
3: Eunice is now 34. 34 years old po siya, yes.
1: Oh, 34.
3: Mahaba-haba ang lakbayin na po.
1: Oo nga. Mahaba-haba na. Tama-tama. Ang ibig sabihin, mahaba na rin ang pagkikwentohan natin. Oo. Bakit kayo member? Bakit kayo kabahagi ng God is Able?
3: God is Able po, I first met Moses doon po sa CCF na ganun po kasi ng counterflow. So I attended one workshop which was for the doon sa mga my disabilities, kaya. So, I attended the workshop. And then, pagdating po sa Q&A, I asked po, kasi sabi ko, dito po ba sa CCF, meron po ba tayong ministry for the PWDs, kaya for the disabled. Actually, during that time, there was none yet. And because of that po, nagkaroon na rin po ng unique ministry. Pero, that was the onset of clinic ministry. Kasi noon po, wala pa po. Tapos si Moses, sabi niya sa akin, wala dito sa CCF, pero if you want, binigay niya po ako ng form sa family camp po. So sabi niya, if you want, you can join us. Meron kami family camp. This is God is Able. So ang na-encourage po ako sa God is Able was when I heard po, kasi during that time po, ang sharer po ay si Pastor Jesse. Pastor Jesse, at nakita ko po yung parang sabi ko, I was inspired and sabi ko, okay. Sabi ko, interesado ako mag-join. So I signed up. Kaya yun po yung una-una namin na-attend sa God is Able. Sa camp agad, diretso agad sa family camp. Nung nag-sign up po kami. And ano nga po, hindi kami participant. First time na nagpunta po kami, hindi kami participant. Kundi volunteer po agad. Volunteer po agad kami doon sa ano. Kaya, and it was a journey po na hindi po namin pinagsisisihan dahil napakaganda po. Napakaganda po. Ang God is saying.
2: What was that year? Ano, early in?
3: Siguro yun yung pangalawa kasing camp na ano. Kasi the first camp was in Ilocos ba yun? Yun yata yung unang-unang camp nyo.
2: No? Hindi. Nag-ano lang kami dun sa Ilocos. Nag-camp din kami sa Ilocos pero hindi yun yung first time. Pero anong year
3: kasi
2: yan?
3: Parang kasi parang 2014 na 2015.
2: Oo. Parang ayan yung siguro mga ano pa yan, first time niya.
3: Pangalawa kami. Parang we haven't attended the first camp. So the second camp dun, naka-join kami sa second camp ng God is Able.
1: Okay. So, aga pa, no? Okay, interesado medyo, na umakil sa God is Able. Oo. Erlyn, bakit ba kayo interesado na umaten sa God is Able?
3: Yun po, una nga po kasi po talagang si, gusto ko magkaroon ng ministry si Eunice. Kaya sinasabi ko sa husband ko, kaming dalawa, kahit saan mo kami ipuesto, kahit saan kami lugar pumunta, nakaka-connect kami agad kahit sa ang ministry. So,

0: would feel home at ito po, at nakita ko kapag God's able ministry, pag camp po siya, hindi na niya ako kilala. Dahil yan ho ay kanyang, you know, she's so social, so feel at home during that time. Kaya parang, sabi ko, okay, ito yung para sa kanya. Sige, dyan tayo.
1: Oo, sige, pag-usapan natin, ano, hindi lang yung home, safe space ni Eunice, ano. Ano ba ang kondisyon ni Eunice, Arlene?
0: Si Eunice po kasi one, noon po, she was, wala akong diagnosis kasi na ano eh. Sabi ko nga nun, ano ba yun? Kapag ka ba wala silang makitang kahit anong abnormalities, ilalagay nila ng GDD, Global Developmental Delay. Kasi po, ano, she has gone through all the battery of testing. Nung isa po kasi, ayaw po maniwala sa akin ng pediatrician niya, ng pediatrician niya na, there's something wrong with her. Kasi sabi sa akin, nanay kasi ako, iba po siguro yung pakiramdam ng nanay. Kasi sabi ko noon, kasi siya din po yung pediatrician ng first child naman, yung aming panganay. So, and Eunice was very much, ano po, wanted. She's most wanted. Why? 4.5 years old, ang gap po nila ng kuya niya. So, talagang inaantay namin ang pagdating ng isang Eunice. Kasi po, siguro po, Eunice was born 1992, but way, way back, 1983 pa lang po, may pangalan na po siya. Alam niyo po yun? Hindi pa po kami kinakasalakasawa. Boyfriend ko pa lang po siya. My husband was my boyfriend for 7 years. So, 1986 kami kinasal. Pero 1983, nakalista na yung pangalan na magiging anak namin. Sunod-sunod. So, kaya si Eunice po, may pangalan na po siya. Na, kaya sabi namin, so, nung lumabas na po si Ephraim Rehum, that's our eldest, sabi namin, kailan lalabas si Eunice Regime? So, wala pa. So, it's just most wanted. Gustong-gusto na po namin. So, pinag-pray namin. Tapos, so, when I got pregnant, so talagang hintay namin po siya. At alam namin, prepared kami for her. Kaya once, nung when I delivered, at yung delivery ko po naman po ay normal din po. Normal po lahat ng, I have 4 children, lahat po sila ay normal deliveries. Praise God for that. Salamat po sa Panginoon sa biyaya niya. At yung po si Eunice po, normal po yung delivery niya. Normal ang pregnancy. Parang everything is normal. And she's most wanted. Tapos, nung pinanganak ko po siya, normal po lahat. Pero ako po, iba po yung pakiramdam ko. Sabi ko, doon sa pedia niya, sabi ko, Doc, parang I can sense something wrong with my daughter. Sabi niya, wala naman. So, kasi weekly, kasi weekly, at sinecheck nila. Tapos, after weekly, magiging second 2 weeks, every 2 weeks. Tapos, di ba po, after 2 weeks, yun naman po, every month na. So, on the third month, kakakulit ko po sa doktor, sabi ng doktor sa akin, wag mo siya i-compare doon sa first child mo. Kasi yung anak ko pong una, yung panganay ko po, he's so advanced in everything. Ano pa lang po kami eh, wala pa po siyang 1 year old. Nag-nursery rhyme na po kami ng aking panganay. Nag-nursery rhyme na po kami. Kaya parang alam na niya yung mga hickory dickory duck, alam na po niya yung baba black sheep, alam na po niya yung mga lahat na yan. Mga Jack Be Nimble, Jack Be Quick, everything. Ang dami. Kasi meron po ako mga libro noon. At medyo, ano ba, ako, frustrated teacher ako eh. Pangarap ko po yun, bata ako maging teacher. Kaya gusto ko magturo. Ano po. So, tinuturoan ko yung mga anak ko. At yun nga po. So, advanced po masyado yung anak kong panganay na ito po ngayon, pakiramdam ko, parang hindi ko sa makinukumpara, pero may nararamdaman ako. Sabi ng doktora sa akin po, wala talaga. Kasi normal lahat po eh. Normal ang delivery, normal ang pregnancy, normal po lahat. Pati po yung kanyang, when they checked on her, everything is normal. So, sabi niya, okay, para makampante ka, let's send her to ano, to Pinay, sa UPPJH po, pinaan po namin siya yung bonding ng kanyang chromosomal analysis, okay? Meron po siyang hormonal, yung T3, T4, mga thyroid, everything. Meron po siyang metabolic screening. Lahat po ng klaseng testing binigay sa kanya. Normal po lahat. Walang makita po. Walang makita. So, nakailang developmental pediatrician na rin po kami. Wala po makita talaga sa kanya.

0: sabi ko, no, there's something wrong with her. Sabi niya, okay. Tapos, ang una ko nakita po, she's kind of hypotonic, medyo malambot. Sabi ng doktora, sabi ng pedia, huwag mo siya compare sa panganay kasi magkaiba. Yes, doc. Sabi ko, I'm not comparing her to her kuya. But I can sense something. Sabi ko, may nararamdaman akong iba sa anak ko. So, ginawa ko po, on the fifth month po, na, dahil yung isang pediatrician, sabi niya, that was Dr. Pebenita, sabi niya sa akin, binibigay sa kanya kasi lahat normal ang sabi sa kanya Global Developmental Delay GDD sabi ko ganun po ba yung pag wala makitang iba ibang karamdaman hindi po siya down hindi po siya autistic parang ganun sabi niya so
1: Pero
0: GDD disorder
1: Arlene, at what age nila ni-rule out yung GDD?
0: GDD po siya nung on the fourth month sabi
1: Fourth
0: ng
1: month
0: doktor
1: ng infancy stage.
0: infancy stage, fourth month. Tapos,
1: Okay.
0: on the fifth month po, I started intervention. Ang inuna ko po ay dinala ko po siya kay Dr. Ophelia Reyes ng UST. Siya po yung head ng rehab. Kasi meron nagsabi sa akin, unahin mo yung muscles kasi kung medyo hypotonic siya, kailangan mas strengthen ang muscle niya. Kung makikita niyo po doon si Eunice, she's so thin, she's so parang fragile. So, trinabaho po namin yan. Talaga pong pinagtiyagaan ko po siyang dalhin doon at inaral ko rin po kung paano nila siya i-rehab para alam ko din kung paano sa bahay may follow through. At in fact, nagpupuri ako sa Panginoon kasi kung paano, ay, ang taba-taba na, di ba? Ang
1: Oo.
0: laki-laki siya, gano'n. Samantalang kung makikita po siya na sobrang payat siya before, kasi sabi kong gano'n, yun, sabi ng doktora ko, sabi, okay. Siguro sabi niya, okay. Sige, sabi mo yan. Siguro. Kasi nirefer ako ng pedia niya kay Dr. Reyes. So, nag-start na po kami noon, fifth month. 5 months old, I started the intervention po.
1: Oo, bukod
0: Tapos,
1: sa, Arlene, bukod sa napansin mong malambot si Eunice, ano pang ibang mga napansin mo? Nasabi
0: yung
1: mong
0: po,
1: iba?
0: basta, yung pagka po siya, kasi hindi ko rin po alam na siyempre, I don't want to compare her to her kuya. Siyempre, kuya niya, lalaki pati. So, talagang merong mga differences po. Like, because nagbe-breastfeed po ako eh. So, when I was breastfeeding po, yung kuya niya kasi siyempre, mas malakas. Magana, di ba po, mag-breastfeed. Siya po talagang mahina. Then, so, kaya, tapos, ayun pa po na siya. Ang ano po kayo ni siya, low birth weight po siya. So, binigyan namin siya ng mga booster. So, para lumakas po siya. So, iba po yung kanyang formula. May mga booster po siya sa formula niya. Para po, talagang kasi medyo maliit siya. Yun. Kaya, pero other than that, kasi si doktora talaga, hindi ko na-convince na there's something wrong with my daughter. Kaya lang sabi niya, sige, ibig na rin siya. Para makampante daw ako, so binigyan niya ako kay Doktora Ophelia Reyes. Sabi niya, sige, sige. Dr. Reyes, nasa rehab siya. Siya ang head ng rehab natin sa UST. Sabi niya, sige, you can consult her. So sabi naman sa akin, Dr. Reyes, ibibigay kita sa mga rehab ano natin, parang specialist, para pabantayan siya. So nakita ko namin na hindi po na pabayaan yung growth ng muscles niya. Kaya medyo
1: Okay.
0: po,
1: So,
0: siya.
1: talagang early intervention, ano? Early, nakakatuwa ka kasi ikaw ba talaga nagsasabi sa doktor na
0: Opo.
1: may nararamdaman ako. Pero paano mo yan tinitake? May hurt ba? May tanong? May, ano, nararamdaman mo?
0: Ano po eh, siguro po, we're so blessed naman po with my husband kasi he's very supportive. Hindi po siguro, sa akin po kasing pananaw, is only God who can create life. Kasi sabi ko, Panginoon, ikaw lang ang pwedeng lumikha ng buhay. Kaya ito yung buhay na binigay mo sa amin. And I know she's a gift from God. Because she's most wanted, we waited for her, we asked for her, and you gave it to her, to she gave you gave her to us. Kaya salamat Panginoon. Para sa amin po, salamat Panginoon. Kasi parang she would be an constant link to our Creator. Na lagi namin, meron kaming laging dahilan para manalangin. Hindi po ba? Parang yun. Kaya nakita ko na
1: Oh.
0: po.
1: Pero were there times ba na nagtanong ka rin sa Panginoon or nag-adala tungkol sa magiging future? Katulad niyo, 34 years old na si Eunice, ano?
0: Actually po, ang I was preparing, kaya nga po nung when I was, kasi po ano na po ako eh. I'm 16, sweet 16, plus 5 decades. Kasi years old now. And so sabi ko, 66 na ako. So yung daughter ko paano? So hinakabilin ko po yan sa mga kuya, sa kapatid niya. And praise God kasi si yung aming bunso, si Rachel, graduating na po siya sa College of Medicine. Kaya sabi ko, anak, ikaw magbabantay sa atin mo. Si Rachel. Si Rachel po ay naging ano din po siya, nag-volunteer din po siya sa God is Able Camp. Para sa kanila. Namin siya doon.
1: So ate niya, si Eunice, ano?
0: In fact, ate noon po, during that time, nung si Eunice po, ang sabi ko noon kay Lord, parang sabi ko sa husband ko, parang after Eunice, ayoko na magkaroon ng anak. Kasi sabi ko, parang babantayan natin siya mabuti. At saka sabi ko, ayokong ikumpara siya sa iba. Yun po yung ayoko eh. Pero, wala po sa imahinasyon ko na sabi naman ng husband ko, sige, pag-pray lang natin. So, pinag-pray namin, eh, natural, ano lang naman po kami, wala po kami mga contraceptives or whatever. So, sabi namin, kung anong kalooban ni Lord. But when the Lord gave us, meron po kaming sumunod. Si Eliel, Eliel Reuel is yung sumunod kay Eunice. And then we have Elizabeth Rachel, yung po si Bunso. Magkasunod po yung dalawa. Magkasunod po yung dalawa. Nung lumabas po silang dalawa, sila po ay naging malaking tulong kay Eunice. Sila po ay naging ano po, parang therapy sa kanya. Ating-ate po siya sa kanila. Kaya doon po nag-assert, parang she's so assertive as an ate. Pinapagalitan niya pag dumating galing from the school. Sasabihin niya, mag-change na kayo ng uniform na in her, ano, di ba po, parang bulol-bulol siya. Pero tapos bibigyan niya yung slippers. Hindi siya papayag hanggat hindi nagpapalit ng slippers, hanggat hindi tinatanggal ang shoes. So, tapos, at saka po yung dahil hypotonic nga po siya at mabagal pa po siya, nagko-crawl pa lang siya, hindi po siya makalakad, medyo wibble po siya, parang lagi siyang matutumba. So, ang nakita po namin sa kanya, yung hinahabol niyo po yung dalawa, makulit po yung dalawang sumunod sa kanya. Nakita po, blessing po pala sila sa kanya. Blessing po yung dalawang sumunod kasi makukulit. So, hinahabol niya po. So, na-exercise po siya mabuti. Pati po salita niya, natututo siya magsalita pag pinapagalitan niya. Kaya, salamat talaga.
1: Wow, kakatuwa.
0: Opo.
2: Yeah. Pero ano, going back, so syempre, as ikaw, as a ma'am, nakita mo na may mga ganun, but how did you feel about it and sa husband mo? Was it easily accepted na ganun ang pagdadaanan ni Eunice?
0: Yun nga po yung ano namin. Actually, when I was attending God is Able, yung mga, di ba, meron tayo pagka, ano, yung mga, sa mga sessions. Tapos, ilang beses na yung may mga, in fact, I even asked si, yung speaker natin, si, ano, Tina, okay. Sabi ko, is there something wrong with me? Kasi parang hindi ko yata nadaanan yung mga stages na yun.
1: Oh.
0: O parang ganun ba? Yung kasi parang sabi ko, ano ba to? Parang may mali po namin or ano sa aming mag-asawa kasi tinanggap po namin agad. Wala pong denial. Wala po yung denial. Wala po yung ganun. Parang acceptance agad. Tapos parang ang ano namin is, we're just thankful to God. Dahil binigay niya sa amin si Eunice. At sabi lang namin, kung darating ang panahon ba, mas matutuwa ka ba kung sa Eunice ay napunta sa iba? Sabi ko, no. Sa akin siya, mas mabuti sa amin siya. Pero sa parang sa amin po kasi mag-asawa, siguro po, ang isa po talaga nakaka-bless is, kasi po, na marami po ako nakausap ng mga nanay, ang problema nila yung husband. Na sisisihin ba kay nanay? Yung asawa ko po, hindi ganun. Hindi po siya ganun. No. Kaya parang naging mabuti po yung aming trato at mabuti po yung pagtanggap. Nakita, alam na po namin na ang Diyos lamang ang may likha at wala tayong pwede maidagdag o maibawang buhay na ito. Kaya sabi namin, Panginoon, ikaw ang may likha, kaya tulungan mo kami paano siya asikasugin. Yun lang po yung panalangin namin. Paano po namin siya payayamanin? Paano po namin siya payayabungin? Paano po siya maalagaan at maprotektahan? At paano din siya maging makakapag-ministeryo din po sa iba. Yun po.
1: Ano mga challenges ng pagpapalaki ng isang katulad ni Eunice?
0: Una po, syempre po, yung mas mahal po yung mga therapies. Isa una yun. Financially, sobra. So, parang, kahit po noon, medyo, noon pa nga po, parang sabihin natin, pero mahal pa rin po, eh, noon, yung mahal. Sa pediatric, yung kanyang developmental pedia, mas mahal po ang rate nila kaysa sa the ordinary pedia. Yung pong kanilang, yung kanilang therapy, na say 3 times a week, therapy. Tapos yung kanyang din po, mas mahal din po ang bayad sa school. Kaya parang mas, yun, financially sobra. Yun yung isa sa challenges. Tapos, ano din po yung parang, lagi po namin iniisip siya na parang, paano siya maiingatan. Yun lang yung challenges na. Plus yung, paano po niya mararamdaman na hindi po siya left out. So, lahat po ng activities ng family, sama siya. Hindi po namin siya iiwanan. Sunday school, sa Sunday school ang mga anak ko, kasama siya ng mga kapatid niya. Kung hindi po namin siya ihiwalay kasi para alam po niya na hindi po siya iba. Kasi alam niya. Kaya nga po, sobrang ano siya eh. Sobrang tawag dito. Hindi po siya natatakot.
1: Secure.
0: Opo eh, sobrang ganun. Kaya lahat best friend. Lahat ng makita niya best friend po agad. Kaya doon po sa school, there was one school kasi po marami siyang school eh. Age 3, parang hindi naman 3, mga bago mag-4, dinala ko po siya sa We Care kay Doktora Kailaw para meron din siya, aside from the therapy, meron po siyang OTPT, tapos meron din po siya kahit pa paano maturuan na siya agad. So, from Doktora Kailaw sa We Care, dinala ko po siya sa, una po sa Learning House, hindi pala, sa UP po, sa UPCDC. Sa UP Child Developmental Center, doon po, nag-UP din po siya. From UP po, sa Learning House po. Sila po yung follow through kasi may age limit po sa UP. So, kailangan na po sila, once she got out from UP, dinlock po siya sa Learning House kasi sila po ay mga UP graduates at mga estudyante ng UPCDC, ng FLCD. So, kaya sa kanila ko siya pinasa para may follow through. Then, from the, ano po, nakita po niya yung mga kapatid niya from the Learning House or from the preschool, pupunta sa big school. My son, Eliel, siya po yung sumunod sa kanya kasi nasa Mary School na siya, all boys school siya, Mary School. And then si Rachel naman, nasa ano na po siya? Nasa Our Lady, sa All Ups na po siya, Our Lady of Perpetual Succor College. So, big school na siya. So, sabi ko, kailangan na pa ko siya big school. So, naghanap ako ng big school, I found Batino. So, tinanggap po siya sa Batino. So, big school to. Marami siyang estudyante nakita. So, Batino kami. Kaya, from Batino po, dalawa po, double lang po. Meron pa rin po siyang Eucharistiana. So, from susunduin ko po siya sa Batino. Then, sa kotse. Minsan, o, kaya sa, ano, sa isang gasoline station. Magbibigay siya ng uniform para sa Eucharistiana in the afternoon class. Kasi po, from Eucharistiana po, nag-ano din po siya sa Cupertino. Ito po yung classmate niya, sina Makapagal, sina Andre, ayan, yung mga, ayan lang, ang Cupertino naman po, kinuha na po ni Ateneo when it has reached 50 years. 50 years lang kasi allowed si Cupertino to operate, so sina Therese Makapagal, they were inviting Eunice to join them, kaya lang ang layo nila sa San Juan. So, hanap naman ako ng school, then ano po siya sa My Kids Laboratory School. So, parang medyo mahaba rin po yung lakbay niya, pero nakita ko sa kanya na maraming sa'yo at saka kung sasabihin, para ayoko po makita niya na parang nandito lang ako sa parang isang room na school. Hindi. Kailangan dali ko siya sa big school. Nakontakta niya iba ako kay may mga big school. May marami siyang classmates. At siya po ay tinanghal na Queen of Hearts sa Valentine's na kailang school sa Batino. At siya po yung Miss Valentine's nila noon.
1: Oo. Paano nakatulong yung paiba-ibang school at several na schools kay Eunice sa development niya?
0: Kasi po, iba-iba rin po yung forte. Like sa Cupertino po, meron silang swimming lessons, meron po silang fine arts. So, marami po siyang paintings. Meron po, tapos marami po silang marami po silang mga lessons na iba sa Cupertino. Tapos meron din po sa ano naman sa Eucharistiana po yung functional. Mga functional po, tinuturuan silang maggawa ng mga rugs, mga ano. Tapos, sa Eucharist po, every year, meron po silang Splendor. Splendor is an event po, parang meron silang JS Prom. Is a JS Prom po na ginagawa sa Ateneo. Sa Ateneo po, or is it hotel. Ito po yung volunteers po dito ay Ateneo, De La Salle, UP. So, parang nag-ano sila po, nagtutulong-tulong sila. And then, kinukuha po nito mga estudyante from different schools, sa so St. Joseph, yan. Tapos po, meron silang tinatawag na Splendor. Sino, lagi po, Miss Congeniality doon si Eunice. Na kaya, para po sila mga ano, may SPROM po sila every year.
1: May siya, ibang style ka ba ng pagkakommunicate kay Eunice? Parang just iba ba siya kaysa dun sa ibang mga kapatid?
0: Hindi po, pareho lang po. Kasi ayaw po namin siya makita na, ayaw po namin maramdaman niya na iba siya.
1: Oo, pero naiintindihan naman, nako-comprehend niya.
0: Apo, magaling po siya sa comprehension. In fact, sabi ng husband ko, siya yung pinakamalakas ang pick up. Sa bahay na po. Sabi niya, so yun yung pinakamalakas ang pick up. Kahit nga po minsan, may mga nawawala kami dito pag hindi namin makita. Tanongin mo si Eunice, she would tell you where it is. Ang galing niya po. Tapos siya po yung kunwari po, meron po niya mga reminders. Siya po yung taga-remind sa amin. Like, kunwari po, nabusin ng gas. Sabi namin, sasabihin ng husband ko kunwari, oh, kids, remind mo ako pag nakita niyo yung share o yung mga station, ha? Kasi ano na tayo, nag-blink na light. Yung mga ibang kids po, wala lang tahimik. Pero si Eunice po, pag nakita po niya, medyo, Papa Lachelle! Papa Petron! Ganun na po siya. So, talaga, maaasahan po siya sa lahat ng bagay. Pati po ngayon, nag-aalaga po siya ng cats. She's a fur, mamay. Pero pagkakunta dito, yung kulit. Bakulito.
1: Okay. Nakakatuwa naman. Meron ba mga household chores na ginagawa si Eunice on a regular basis?
0: Siya po yung in charge sa pag-turn on and off ng mga lights. So, alam niya po yung sa back. So, sabi niya, Mama, on ko na yung sa likod. Tapos yung sa other, meron po kaming other lot na naka-house doon yung mga cats na iba. Tapos, on ko na din yung light doon. Tapos sa garden, mama, sa garage, ganyan. Tapos yan. So, tapos pagka umaga, siya din off. So, parang gano'n, isa po yun. Tapos, yun po mga pusa, siya din nagpapakain, nagpapainom, nagpe-pet sa kanila. Tapos siya po yung, ang isa po talaga, siya po yung taga-remind sa amin. Lahat po ng mga reminders sa amin, sa kay Eunice po na, Eunice, paka-remind mo ako ha, kasi may Zoom ako mamaya. O, mama, Zoom! Ay, mama, maghihintay sa iyo si Tita Raquel. Zoom! Okay.
1: Thank you, Eunice.
2: Erlene, meron bang part sa life nyo na meron kayong mga challenges na along the way, what were yung mga challenges na nakita nyo or na kailangan yung daanan pagdating kay Eunice?
0: Yung paghanap ng ano yung dapat na school para sa kanya, isa yon talaga dahil gusto namin siyang mag-train. Plus yung in-work, dinala din namin siya sa office, pinaturuan namin kung paano mag-empake, paano mag-print, paano mag-xerox, paano mag-ano, yan. Tapos kung kunyari merong mag-doorbell, anong dapat gawin. So tinitrain namin siya lahat ng bagay para hindi na, in fact, ano din eh. Isa siguro yun sa challenges is yung iniisip ko lagi yung pag lagi namin nag-usapan ng husband ko na what if wala na tayo? How is this? Ganun po yan. Kaya isa ho yun sa mga pinaghahandaan din namin. Kaya noon sabi ko, kasi kasunin ko na yung SSS ko kasi dapat may pension si Eunice. So, isa ho yun sa trinabaho namin ni Eunice. Kaya yun, kaya sabi namin, tapos si husband ko, sige, asunin. After me, si Papa naman, sabi ko para may, so para double ang pension ni Eunice. Para kahit wala kami, tuloy-tuloy ang pension niya. So yun po yung parang, kaya handa ko namin. Tapos sinasabihan ko na rin po yung mga anak ko na para ano. And there was so ano pa naman po, napakabuti niya kay Ate Eunice dahil si Eunice po ay napakabuti rin po sa kanila. Nakita ko lang kung paano siya magmahal ng mga kapatid. Pati pamangkin. Ayan. Mga pamangkin po niya, inaalagaan din niya kapag pumupunta siya doon sa bahay ng kuya niya.
1: 34 na ngayon si Eunice, no? Nag-aaral po ba siya?
0: Meron po siyang online doon sa My Kids Laboratory School. Dati po kasi physically nagpupunta kami do face to face. Pero nung there was a time po na nung nag-pandemic, tapos ang hanggang so ano, medyo nahirapan na siyang bumalik ng physical. So online-online lang muna po.
1: Yun. So busy pa rin pala si Eunice. Anong mga talents niya, mga skills na kaya niyang gawin?
0: Ang isa po is, ako kasi hindi techie. Alam niyo po ang lola. Walang alam sa mga teknolohiya. Si Eunice po taga-turo sa akin doon. Siya po yung nakaka-discovery ng mga ngayon. Mga bagay na, parang sabi po namin nga, kasi kahit nag-aaral po siya, she know like the alphabet, she knows all the letters of the alphabet, but put the letters together, medyo mahirap siya. Functional reading siya, gano'n. Pero, alam niyo po, kami ng husband ko po, na-amaze sa kanya. Like, kunyari po si husband, he bought one cell phone. Sabi lang niya, pagdating po niya sa bahay, sabi niya, Papa! Bago cell phone mo, Papa! Ay, si husband ko, pagdating niya, pinato niya sa harap ng TV, tapos nag-CR siya. Pagbalik po ni husband, ginagamit na ko ni Inis, yung phone. Sabi niya, Inis, paano mo nabuksan niya? Samantala lang ako. Nagpaturo pa ako sa sales lady kung paano kayo operate. Sabi niya, ganito lang yan, Papa. So, ganun po siya. Tapos, there was a time po, meron kami mabili mga parang mga flashlights or everything. Alam po namin, flashlight lang yon na ginagamit namin, pinamimigay po namin, actually, giveaway namin sa mga ibang tao. Tapos, may naiwan muna isa dito. One time mo, nakita namin na parang may tumutugtog. Sabi namin, saan galing tugtog? Yung flashlight ko, may radyo pala na hindi namin alam. Pero si Eunice, alam niya i-operate at pinatutugtog niya po yung flashlight na yun. Tapos pati po sa ano, pati po sa mga gadget. Magaling po siya. Meron nga pong time na meron siyang cellphone. Pareho kami ng cellphone noon. So, pag ano po, sabi ko, Eunice, paano nga ba ito? Paano ba ito? Hindi ko po alam i-operate. Sabi niya, ganito lang yan, mama. Tuturuan niya ako. Tapos sabi ko, anak, ito po ulit. Oh, sabi ko, ano nga pa? How I do it? Sabi niya, tuturuan niya ako. Sumunod ulit, sabi ko, Eunice, nawala na naman eh. Sabi, binigay niya po sa akin yung ano, flyer, yung ito, manual. Sabi niya sa akin, basa mo. Kasi siya po hindi nagbabasa, di ba? Pero alam niya. Basa mo. okay. Sabi ko. Ay, ko, ano naman, ano? Hindi kasi ako nagbabasa, kaya hindi ko alam paano. Pero medyo, yung nakita namin na strength niya, siya sa mga ganon.
1: Oo. Kaya niya na bang alagaan ang sarili niya? Like yung mabilis, siya na lahat yan. Pili ng damit.
0: Opo, siya na po yan. Ayaw niya. Pagdating tinuturuan ko po, ayaw po magpasaway. Siya po yung titi. Mama, ano yan? Hindi ako masyadong ano. Okay, sige. Pero, sige. Pensa naman ako sumusunod.
1: So, may taste na siya sa damit. Okay. Sa style.
2: Sumataas na yung sense of independence, no, Ate Raquel?
1: Yeah.
0: Sobra po. Sobra po. Sobra.
2: Kasi meron na siya mga choices, eh, no?
1: Yes,
2: so, ano pa yung mga, ano, yung, like now, yung sa 34 years old, syempre minsan, was there a time na naisip mo ba na parang at sa 34, sana meron pa siyang mas malalim o mas mataas pang ginagawa dun sa mga ginagawa niya? And then, meron ka bang pangarap para sa kanya?
0: Yes, kaya nga nung ano, trinay namin siya sa office. Trinay namin siya sa office, tapos sumisweldo siya noon. Binibigyan namin siya ng training allowance. Training allowance siya noon. So, tinuruan siya paano mag-empake, paano mag-seal, paano magdikit ng poster, paano mag-xerox. Sabi namin ito, sabi nun sa staff noon, itrain nyo si Eunice, like one of you, turuan nyo siya, utusan nyo siya, paggawa nyo sa kanya yung dapat niyang gawin, mga tagatiklop-tiklop na mga flyers, kaya sabi namin. Tapos, pagdating ng payroll, pipirma siya sa payroll. Yeah, so, gusto ko na makita sa kanya. Pero ako naman po, ang isang panlangin ko ngayon, medyo, I want to do, parang yung, drop shipping na i-register ko, was planning po, ito po yung sa prior request po, I want to do a drop shipping company na for Eunice po. Na parang inisip ko, okay, on the drop shipping ako na ito ay para sa kanya. So, baka papaayos pa lang yun, baka ang pangalan niya ay magiging Eunice Regem Enterprises. Nagawa na ko ako dati yung Regem Crafts, pero hindi ko siya natuloy kasi nagbuntis nga po ako uli noon. Sa kanya sa kanya. Pero ngayon ho, inisip ko yung dropshipping, baka pwede sa kanya yun.
1: Yeah, good for you kasi mukhang mga negosyante kayo, so you can start a little business para kay Eunice, ano, na hindi siya kailangan mag-employ. How is she naman kapag natutupi yung sinasabi mo yung mga trabaho dyan sa...
0: Galing naman po siya. Siyempre, minsan po, parang, like parang, kunwari po, kahit nga pagluluto, magpapatulong ako sa kanya, siyempre, minsan, mas madadagdag din ang trabaho ko. Kasi nagpigyan, liligpitin ko, pero papa-assist po ako sa kanya. Tapos, lagi po siya nagtatanong, Mama, you need help? Ayan, lagi po siya ganun. May I help you? Gusto niya. Lagi po siya, nag-o-offer po siya lagi ng help. Nag-o-offer siya ng help. Kaya parang, yun o, yung kaya sabi ko, tapos sinasabihan din siya ng husband ko na, Eunice, pwede ka mag-office. Ayan, para ikaw na, para sa sweldo ka. Opo, papa, yes, papa. Ganyan, gusto niyo yan. So, gusto ko na, mission na makita mo niya na kaya niya kung magtrabaho para sa kanya. Tapos tinitingnan ko rin, oh, ina-eye ko din yung mga, kasi mayroon ako nakita sa South Star Drug, yung mga nandoon, tapos parang mga, tapos tinitingnan ko rin yung sa mga pizza parlor. Meron ako nakita doon na meron mong nag-employ ng mga PWDs, mga disabled. Meron ako nakita na parang isang coffee shop. So, tinitingnan ko, tinitingnan ko na parang, Lord, dapat araan. So, tinitingnan ko saan ko po siya pwedeng ilagay. Schooling, kundi sa kanya dapat talagang functional na. Functional na at this stage po.
1: Yeah. As a family camp, no? From a small girl yata, Peggy, ano? Hanggang ngayon, 34 years old na siya, nakita mo yung development. Very noticeable na change kay Eunice mula nung una mo siya nakita hanggang...
2: Kasi kung 2014 ano, yung first time, ano na ngayon, 2026 na.
1: Oo.
2: So, nasa parang, 12 years? 12 years na tayo, Eunice, na magkakilala at every time po, grabe siyang ka-excited no, na mag-attend sa camp. Lagi talaga yan. At hindi siya pwedeng hindi mag-a-attend. Pero there was a time na parang hindi kayo nag-attend and I remember, sabi mo nga no, early na napakalungkot ni Eunice ng time na yun. Tama ba ako? Merong time eh, nawala kayo.
0: That was during the, ano pa, yun yung sa ano yata, camp sa, hindi siya sa MMRC Ginwa. Di ba meron?
2: Ay, yeah. Oo, I remember.
1: Wow.
0: Is it pandemic pa rin yung pandemic or after?
1: After na siguro.
0: Medyo ano na yan. Parang after, right after pandemic yata yan. Na, ano pa rin siya, medyo si husband pinipigilan. Nagbabawal pa siya sa mga ganun-ganun. Kasi hindi pa daw sure ang mga, environment sa labas.
1: Yeah. Yung pagkain, ano ang mga, may picky ba siya sa pagkain?
0: Siya po yung walang problema sa pagkain.
1: Very good.
0: Sabi ko nga sa kanya, kasi everyday, paghahatid namin yung isang brother niya, kasama siya naghahatid, tapos nagpe-pray ako habang nagda-drive. Tapos pinapapray namin. Tapos lagi ko sinasama, Lord, thank you sa dahil lagi kong kasama si Eunice, lagi ako may companion, thank you, Lord God, kasi pag kami dalawa, wala akong problema sa pagluluto. Ganyan. Natatawa ko siya kasi kahit ano pa yung luto ko, kakainin niya.
2: How about sa ano, Erlene, merong times na, syempre yung mga ganyan, di ba? Pero parang tayo, di ba, nagka-tantrums tayo, siya ka, di ba, na-experience mo yon yung tantrums because parang merong hindi nasunod or dahil meron siyang kailangan and then hirap din yung, you know, yung parang pag-usapan yon, nagkaroon ba siya ng mga moment na ganun?
0: Wala nga siyang tantrums eh. Hindi namin na rin nasa pero huwag yung sinasabi niya yun sa D-group. Sa D-group nila. Kasi meron siya every week yung D-group nila eh. Online.
1: Sinasabi niya, sad ako. Pero sinasabi niya kung bakit siya sad.
0: Bakit ka sad? Kasi ano, sabi niya kasi may sakit yung ano. Kunyari, sasabihin niya pag sad siya kasi kunyari may sakit yung pusa namin. Ganyan, nasa hospital. In hospital kasi nasa ICU yung isang pusa. Ganyan. So parang sabi niya sad ko kasi yung pusa namin, kaya yung mga alaga niyang pusa. O kaya, sad siya ngayon kasi mayroong gera. Kasi yung daw, magaling po, lagi po siya nanonood ng news. Updated siya sa current events. So kasi pinapag-pray. Tapos ano siya, mahaba siya mag-pray. Kasi iniisa-isa niya yung mga prayer items.
2: Galing ah. Prayer warrior.
0: Dahil mo may gera sa Middle East. Papag-pray niya siya, Lord, pray for Kuya Ervin kasi nasa US siya, tapos si Ate Aiza nasa Qatar, Lord, si Kuya Gerald nasa Taiwan siya, si Ate Len, Lord, si Tita Mimi, Lord, kasi yung nabalitaan niya yung mga farmer. So lahat isa-isa iniisa-isa po niya yung prayer.
1: Yung lahat pala ito.
0: Lahat po nung naaalala niya po na ano na kailangan ipag-pray. Tapos nung po sa kanilang team group kasi syempre puro sila mga ano po eh puro taga unique ministry ng mga kanding group. In fact, encourage kasi po. Sabi ko kasi hindi pwede wala silang big group. So, I ask one sister, can you handle the girls? Sabi ko gano'n na willing mag-big group. Kasi sabi ko, kasi ang iniisip ko sa kanila, okay, si Eunice like, we already prayed for her, nag-accept na rin siya kay Lord. Pero iba yung, sabi ko, iba yung, may GLC sila. GLC sila, nag-ano po sila, parang sinusundan nila yung mga sa preaching, kaya so, iba pa rin yung sabi ko, plus, gusto ko yung acceptance na mag-pray sila, kaya so, kaya po yun, meron po nag-handle sa kanya.
1: Okay, so mga ano, sharing din sila, by sharing time.
0: Opo, may sharing time po sila, tapos they pray for each other. Kunwari po, sa day group, sabi, okay, you need to mag-pray kay Nicole, ikaw mag-pray for Sophie, ikaw
1: Peggy, siguro ang tanong namin sa iyo, ano ang mga pinagpipray mo nyo para kay Yunis?
0: Isa po is yung i-prepare po siya ni Lord na parang sabi namin, Lord, hindi namin alam kung hanggang kailan kami magkakasama-sama, pero gusto lang namin talaga.
1: Ayan, Erlene, mabuti naman pala yung mga kapatid niya, no, ay willing to, you know, take care of her. Kapag, you know, dadating kasi talaga eh, na one day mawawala tayo. Kung kinangalan ko mga bata pa tayo, ay kaso, hindi na nga tayo mga bata. Ngayon, ang tanong namin siguro, Erlene, anong may papayo mo? Anong tips ang pwede mong maibigay sa mga parents na katulad mo, nag-aalan na rin, ano? Nagtatanong din, ano bang mangyayari kapag wala na kami? Yun.
0: Una po siguro is yung ipagtiwala natin sa Panginoon, syempre isa 'yon kasi alam natin na kung paano minamahal natin ang ating mga anak, higit ang pagmamahal ni Kristo para sa kanila. 'Yun 'yun kasi minsan kung yung tayo mismo takot at alam natin na walang mag-aasikaso, medyo problema talaga 'yon. Pero kung alam natin na eto may Kristo eh at yun po yung akong nakita doon na kailangan na. Kaya ho yung in-encourage ko nga po na magkaroon ng D-group series. Kasi gusto ko hindi lang basta-basta, ayoko makita niya lang na ang pinupuntahan mo isosyalan or body-body life lang yan. na kailangan magkaroon po ng lalim sa pananampalataya. At yun po yung nakita po sa kanya na parang ngayon, nakikita, nag-grow po siya na spiritually talaga, na hindi lang po na, hindi lang yung, okay, parang, misa kasi parang ano to, puro Christmas party lang ba to? Ito ba, ibang lang? Di ba po? Kasi parang, minsan ang tingin kasi, oh, mga family camp, ano lang to eh, bakasyon o field trip ba to? Hindi eh. So, dapat makita niya yun. So, yun. Kaya, sabi din po, ini-inculcate namin sa kanya yung gano'n. Yung, kaya tayo po siguro, pwede nating kausapin ang ating mga anak na tungkol sa mga bagay na ito. Kuno para sila, maihanda rin po sila. Para kung parang kung nawala tayo, eh, alam natin na they can stand alone. Dahil alam naman natin na nandiyan ang Panginoon para sa kanila. At yun nga, isa pa, kaya nga ako, inasikaso ko yung pension. Kaya yung SSS pension namin ni Uni sa sabi ko kailangan para pag wala na ako, tinanong ko na sa SSS, kung wala na po ba ako? Hindi naman po sabi sa akin, hindi, sabi ko, pinipro pa ko lang anak ko. Sabi ko, pag wala na ako, what will happen to my daughter? She will still receive.
2: Tsaka ano, maganda po yung sinabi niya no, Ate Raquel, magandang bigyang diin natin yung spiritual na connection ng ano kay especially na yung ganyan na may mga katanungan paano na ang anak ko pag kami ay nawala. So remember po sa John 9:3, the Lord said, "And my power will be displayed in them." So ilapit lang po natin lahagaya ng sinasabi ni Miss Earlene na napakaganda na tinuturo nila hindi lang yung kumbaga pag nagpunta ang isang anak nila sa isang event, hindi ito basta party, hindi ito basta program. Tinuturo nila yung lalim na dapat ay pagkatapos ng lahat-lahat ng ito, merong lalim na ikaw ay dapat naiintindihan mo yung iyong handa ka doon sa paglalakad kasama ang Diyos. Ano, Ate Raquel?
1: Yes, tama.
0: Kaya po, actually, pagi alam mo na sa Victory, or once, ano po eh, ginawa ko nun kay Eunice, pinatapos ko sa kanya yung ano, yung, di ba, may one-to-one, tapos nag-Victory weekend siya, tayo siya pagkatapos and gusto niya po mag-volunteer talaga. Kasi sa CCF din po, volunteer po siya sa ano eh, sa Next Gen, sa Kids Ministry po. So nag-assist din po siya. So pinapakita namin sa kanya na parang okay. May burden po kasi siya talaga na mag-assist, tumulong, at kaya po sa God is Able Family Camp, whenever she's there, alam niya po na she's a volunteer. Siya po ay dapat tumulong, siya ay mag, hindi lang basta pupunta ka lang dyan, kundi meron kang layunin, ano ba dapat mong gawin. Kaya alam niya, mag-assist siya, tutulong daw siya. She wants to help.
1: Yeah. Paano nabago ang buhay mo, Erling, dahil kay Eunice?
0: Parang pareho lang po, except for medyo mas, syempre po, mas marami kang asikasuhin, tapos plus, kasi ano po eh, yung siguro nung, pare-pareho kasi yung tingin ko sa kanila sa akin. I have four children po kasi. So yung, meron kasing time na parang 0 to 7 years old, dapat nakabantay ka sa kanila. Tapos mga 7 to 12, may pwede mong bitawan, mga gano'n. So, hindi ko siya pwedeng isabay doon. Di ba? Kasi sa kanya, iba nga yung kanyang ano eh. Kaya, ang, yun ho lang ang pagkakaiba niya sa kanyang mga kapatid. Mas mahaba yung kanyang kailangan na hindi ho sa 0 to 7, 7 to 12, iwanan mo sila. Ganun. Kasi there was a time po na I was working na on an international company na I have to go out from mga every once a month, lumalabas po ako ng bansa. Mga meeting-meeting lang na mga 4 days. The longest that I was out would be 8 days, ganyan. So, mga international meetings lang po yan. Tapos, babalik ako. So, ano naman po siya? Parang, hindi po siya left out talaga. Kita ko po, kasi lahat ng activities po namin, outing, whatever, kasama po siya lagi.
1: That's good. Ayan, inclusion talaga, ano, Peg. Ayan, ako, wala na tayong time. Ano, I wish mahaba-haba pa ito kasi mukhang marami pa sana tayong pwedeng pagkwento. Kasi yes, 24 years old na si Eunice. Ano, but anyway, magpapasalamat kami sa iyo, Erlene, sa time na ito for telling us your story about your journey with Eunice. At kanina may na-mention ka na pag nakikita mo si Eunice, paalala siya sa iyo na maging malapit sa Panginoon. Ano, di ba na-mention mo yan kanina? So, yun po ang nagagawa ng, you know, mga taong may disability. Like ako, Pitoy, panakita ko siya Naku, hindi pwedeng hindi tayo manalig sa Panginoon, ano?
2: Baka ang
1: Ayan.
2: pinakamaganda, no, na huwag nating tingnan na yung disability nila ay magiging hindrance para sila ay hindi makalapit sa ating Panginoong Jesus, di ba? Si remember, the Lord is their creator. Parte sila ng creation, ng napakagandang creation ng ating Panginoong Jesus. So, ang dahil po dyan, ano, maraming salamat, Erlene, sa pagpapaunlak na kayo ay ma-interview namin. Eunice, maraming salamat at see you on Saturday, no, sa ating training ng mga
1: Wala.
2: volunteers para sa ating camp.
1: Thank you, Trigi.
2: I miss you too.
1: Ayan po, natapos na ang ating programang God is Able. Salamat po mga kaagapay sa inyong pakikinig. Ito po ang programang God is Able, serbisyong PWD. Tayo po ay napakinggan sa 702 DZAS Radio TV, napanood sa FB Live at sa YouTube channel ng 702 DZAS. Maraming salamat po.
2: Yes po, maraming salamat. At ako naman po si Peggy Lotto. Kami po ang programang God is Able, Laanay Katatagan at Pag-asa sa mga Pilipinang PWDs. At kagaya ng ating sinasabi, pag tayo ay nagtatapos from
1: Yes, from
2: disability to
1: to
2: possibility.
1: possibility.
2: Thank
1: Thank you,
2: you.
1: Ernie. Thank you, Eunice. Thank you. Thank you, everyone.
3: God is able. From disability to possibility.
4: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.

0: kids, sali na sa ating Good News Club on air and online. Makinig sa 1062 DXKI tuwing alas 9:30 ng tanghali, Sabado, at sabay-sabay nating alamin ang mabuting balita mula sa Biblia. Tara na!
1: Hello mga bata! Welcome naman sa aton na Good News Class on air and online. Kaya sa gihapon, mabatian man kita sa radyo, tag-amuman, matanaw man kita sa Facebook. So, sa mga bata, dira ang padayon nga nagapamati kag nagatanaw, maayong at lawgid sa inyong tanan. Subong sa aton nga klase, bago naman, nga Bible character ang aton nga kilalakon. Kag kung paano man ang iya nga life nga nagsunod siya dira sa aton nga Ginoo. Ang aton nga word up sa subong sa aton nga klase mga bata, ask God for wisdom. Ano pala ang buot silingon sa aton nga word up? No, importante nga ginapangayo gid naton ang kaalam nga haling dira sa Ginoo. Kay ang kaalam nga haling dira sa Ginoo magabuligid sa aton nga mas tama ang aton magiging desisyon, tama ang aton nga maging plano. Kag sa aton nga Bible lesson, mas maintindihan sa pagigina mga bata. Gani, kung excited na ikaw, dalit na, updan nyo na sila teacher, kay ready na gid kami nga magatudlo din sa inyo sa aton nga klase. Excited ka na bala? Dali na!
2: Prayer time naman mga bata. Ako gali si Ate Wen. Subong sa aton nga prayer, may ara kita sa acronym nga RIGHT. Tigsubong mag-focus kita sa letter R. Ano ba ibig sabihin sa letter R? Ang ibig sabihin sa letter R is remember. Ano bang dapat nga i-remember? I-remember tagid nga ang Ginoo ang always naghatag sa needs ta. Kag i-remember taman nga always magpasalamat sa iya. So, subong, mag-pray kita sa Ginoo, magpasalamat kita sa iya. I-fold na ito ng ating kamot, idoko ang ulo, kagipiyong ang mata. Lord, ikaw gid ang Ginoo nga makakita sa amon nga mga pangangailangan, kag ikaw man ang Ginoo nga naga-provide gid sa amon nga needs every day. Thank you Lord kay wala mo kami ginapabayaan kag ginahatag mo ang needs namon sa matag-adlaw. In Jesus name we pray. Amen.

Para naman sa ating yung memory verse mga bata, ari naman si Teacher Kat. May aras ang isa ka bata, ang iya pangalan si Batang Jobili. Excited ka siya nga magkaroon siya sang mangod mga bata kay 5 years old na siya. Gani nagabuti ang tion nga nagkaroon na siya sang mangod. Gani ang iya nga ginhimo, ginpamalita niya ina sa ilang mga kapitbahay, tupad sa ilang balay or bisan sinong ila kilala na may ara na siya sang manghod. Ang iyang ginahimo mga bata kay nalipay gid siya nga may ara siya sang manghod. Adlaw-adlaw gina-check niya gid ang iyang manghod, kabulig gid siya sa pagbantay, biskan 5 years old pa lang siya. Kagbiskan sa gabi, bago magtulog, ang manghod niya gid gihapon, ang iyang last nga ginatanaw, gina-check niya gid ina. Kay bangod, excited, kay happy siya na may ara siya sang manghod na. Balaan mo bala mga bata, nga sa imo kag sa akon man kabuhi, ang Ginoo may ara man sang gusto nga himuon mo sa adlaw kag kapi sa imo nga pagkabuhi sa sini nga kalibutan. Kag aton na inatunan sa aton memory verse subong nga adlaw. Kag ang aton memory verse makita diri sa Bible mga bata. Ang Bible pulong sa Ginoo nagasugid gid sa kamaturan, kani dapat naton patihan. Ang Bible mga bata amunin siya ang love letter sa aton sang Ginoo. Kag nahatin ni siya sa dalawa ka part. Meron sang Old and New Testament. So this time kids, ang aton verse is Psalms 1:2. Makita na siya diri sa Old Testament sa Bible. Basahon na ni Teacher Kat, silingya diri. But his delight is in the law of the Lord, and in his law doth he meditate day and night. Oo mga bata, ang Bible nagahambal diri nga, but his delight. Pukot silingon sinang delight mga bata, nga nang amuna siya ang something nga importante gid dira sa imo nang ginahatagan mo gid sang halaga. Kag happy ikaw nga may ara sina gina hatagan mo gid sa importansya sa imo nga kapuhi. Siling niya dira nga gina-delight niya is in the law of the Lord. Ano bala inang law of the Lord? Lord nga dapat i-delight naton. Siling dira ang law of the Lord buod silingon sina ang Bible. Amuna siya ang tawag mga bata, law of the Lord, ang pulong sang Ginoo. Nga gusto gid sang Ginoo nga hatagan mo kag hatagan ko sa importansya sa adlaw-adlaw nga pagkapuhi. Kay siling niya dira in his law that he meditate day and night. Oo mga bata, ang gusto sang Ginoo, ang Biblia, basahon naton sa adlaw-adlaw, kaadlaw kagabi sa aton nga pagkabuhi sa sininga kalibutan. Meditate buot silingon habang ginabasa mo ang pulong sang Ginoo, ginatun-an mo gid ina, ginapag-isipan mo gid kung ano ang ginahambal sa Bible. Adlaw kagabi sa imong pagkabuhi. Kay kung buhaton mo ina ang mga bata nga nagatuon ka sang pulong sang Ginoo, ginauna-unaan mo gid kung ano ang ginahambal sa Biblia. Ina, matabo mga bata, nga kung ginahimo mo ina, mas makilala mo kung sino ang Ginoo. Mas makilala mo kung ano siya nga klase nga Dios sa sini nga kalibutan. Ang pulong sang Ginoo nagahambal nga mag-meditate gid kita sang pulong sang Ginoo kay para malipay gid ang Dios. Kay kung buhaton naton ina ang pulong sang Ginoo, magabuli gid sa aton nga magdirect sa aton sa tama nga dalanon, magahelp sa aton sa pagkabuhi sa sini nga kalibutan sang tama paagi sa pulong sang Ginoo para sa kadayawan gid sang Ginoo. Gani ining verse naton subong mga bata nagatudlo nga i-delight gid naton, hatagan gid naton sang halaga ang pulong sang Ginoo kag mapakita naton ang pagpahalaga naton sang Biblia paagi sa pagbasa ini adlaw kagabi. Gani kung ikaw bata wala pa sang Jesus sa imong kabuhi, mabudlayan kag gid mag-delight, magbudlayan kag gid nga maghatag sang oras,
kabudlayan kagid nga maghatag sang halaga sa pagbasa sang Biblia. Gani ang imong himuon, akoon mo nga ikaw makasasala sa tubangan sang Ginoo. Magbilib ka sa ginhimo ni Jesus sa cross, nga siya lang ang tanging tagapagligtas mo sa imong nga mga sala. Kag kung ikaw man bata, dugay na nga nagkilala kay Jesus bilang imo Lord kag personal Savior, ini nga verse nga gapadumdum nga padayon ikaw nga mag-meditate sang pulong sang Ginoo, hatagan mo sa importansya ina, kag i-share mo sa iban kung ano ang imong nabasahan para sila makakilala man kung sino ang Dios nga imo ginasimba. Sino ang Dios nga imo ginapatihan, sino ang Dios nga imo ginakilala. Kay paagi sina bata, sila makakilala man nga may ara sang matuod nga Dios sa sini nga kalibutan. Gani ang Dios malipay git kung ma-memorize naton ang iya nga pulong. May ara kita sang memory verse drill mga bata. Kung maghambal si Teacher Kat sang first letter nga tanan nga may letter B, hindi natin ibasa ang word. I-clap lang natin ina while nag-memorize. Sige. Psalms 1:2. Di na kita mag-start. Basahan ang bilog na text sa Psalms 1:2 man mag. And sige. Psalms 1:2. Ready? Go! Psalm 1:2. But his delight in the law of the Lord and in his law that he meditate day and night. Sige. Tanan nga may letter D. First letter D, clap ang hands. Psalms, ready, go. Psalms 1:2. But he's in the law of the Lord and in his law, he meditate and night. Psalm 1:2. Ayan, another letter D. Psalms, ready, go. Psalms 1:2. His delight is in the law of the Lord and in his law that he meditate day and night. Ayan, another one, letter N. Psalms 1:2, ready, go. Psalms 1:2, but his delight is in the law of the Lord and in his law that he meditate day and Psalms 1:2. Ayan, sige, everybody read. Psalms 1:2, go. Psalms 1:2, but his delight is in the law of the Lord and in his law that he meditate day and night. Ayan, ikaw bata, kung diin man ikaw, pwede mo i-practice ang aton memory verse ubong. Kag kung na-memorize mo na ina, pwede mo i-video ang imo sarili. Kag isend sa aton yung Facebook page, CEF South Cotabato or CEF Corona Del 2. Pwede mo dito isend sa aton sa Messenger or i-post dito sa aton nga Facebook page. Bible lesson naman mga bata ay namaluwat si Teacher John. Mga bata, nakatry na bala ka mo nga gintagaan ka mo sa isang kadako nga obra tapos kailangan mahimo ubid sang tama? Pero, ang problema, hindi mo balaan kung paano mo na siya himuon. Hala, paano na lang na? Kag may naga or gina-expect ka sa mga tao or halimbawa sa parents mo na dapat mahimo mo na sa tama. Grabe maka-pressure mga bata, no? Palagi bala nga naagyan man na ni Solomon mga bata. Amo na ang aton nga hibaloon subong sa aton nga Bible lesson mga bata. Diba last time sa aton nga Bible lesson na pasa na ni King David ang iya nga pagiging hari sa iya bata nga si Solomon. Sa tumatay mga bata, dapat ang panganay nga bata sang hari ang maging sunod nga hari. Pero si Solomon, hindi siya ang panganay nga bata ni King David. Pero siya ang gipili sang Ginoo nga magsunod nga hari sa Israel. Kag

Niya ang tama bilang hari mga bata, kailangan niya siguraduhin ang safety sa mga tao sa bilog na Israel. Halimbawa, pag may magsalakay sa ilang mga kalaban, dapat planuhan niya kung paano niya iprotect ang mga tao, ang mga sakit niya. Kag may ara pag ito sa project nga gina-supervise o ginabantayan mga bata, duha pa gid kabilog ang pagpahimo sa templo sa Ginoo, kag ang pagpahimo sa bag-o nga palasyo, iya nga palasyo mga bata. Grabe no, kadam kabugat siya nga responsibilidad, kag dako siya nga trabaho mga bata. Kag kada adlaw kinahanglan magdesisyon or maging tama ang desisyon ni Solomon, hindi lang para sa sarili niya kundi para sa bilog nga Israel mga bata, sa bilog nga nation sa Israel. Kag ano to mga bata, kung kita or ikaw bata, siguro wala ka sa amuna kadako nga obra or amuna kadako nga responsibilidad. Pero kada adlaw, nagakinahanglan man ikaw maghimo sang desisyon. Pareha sina. Kung maghimo ka sang desisyon, kung sino bala ang mga friends nga mga ugdan mo, or paano ko bala gamiton sang tama ang oras ko, or ano bala ang himuon ko, kung halimbawa nga mag-atubang ko sa temptation nga dumakahimo lagi ko sang sala, paano ko bala na siya i-atubangon? So ang sina mga bata no, kag habang nagadako ka, mas nagabugat pagid, kag mas nagabudlay ang mga desisyon nga kinanglan mo nga himuon. Pareha sina, kung diin ka mag-start, kung ano ba lang ang trabaho ang imong pangitaon or maging trabaho mo dapat pagdako ka na, sino ba ang pakasalan mo, kag dako pa mga bata. Ano bala ang ginhambal sang Ginoo mga bata kung kinahanglan natin mag himo sa mga desisyon sa aton nga kinabuhi. Siling dere mga bata sa Proverbs 3:5, hambal dere. Ayan, basahin ni teacher. Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. Mga bata, sa bawat desisyon nga ginahimo natin sa aton kinabuhi, siling dere, trust in the Lord. Isalig natin sa Ginoo ang ina nga mga butang, kag hindi kita magsalig sa sarili lang naton nga pag-intindi o sa sarili lang naton nga kakayahan, kay kinahanglan gid naton ang kaalam nga halin sa Ginoo, lalo na sa paghimo sang desisyon para maging tama ang aton nga mga desisyon nga ginahimo sa aton nga kinabuhi mga bata. Kay kung ikaw anak na sang Dios, ask Him for wisdom. Mangayo gid ikaw sa kaalam dira sa Ginoo, kay ihatag niya gid na sa imo. Buligan gid ikaw sa Ginoo. Si Solomon mga bata, naging king na siya mga bata, kag ini siya nga trabaho is isa kadako nga trabaho, kag responsibilidad ang maging hari. Sang bag-o pa nga naging hari si Solomon mga bata, naglakad siya sa isa ka mountain para mag-worship or magsimba dala sa Ginoo. Sa tunga time, wala pa natapos ang ilang na temple, kaya sa tabernacle lang sila nag-simba or nang daw tent bala mga bata, how? Dala sila nag-simba sa Ginoo. Kag nagdala siya sa 1,000 ka animals, mga hayop, mga bata, para i-offer dala sa Ginoo. Sa tuabi nga panahon mga bata, sang time ni Solomon, nag-offer sila sang animals para maging bayad sa ilang mga sala. Ang dugo nga sang animals nga mag-ilig dito sa altar na ginhalad nila para sa Ginoo, ang dugo siya ang mag padumdum nga ang sala, dako giina siya nga problema, kag amuna siya ang naga-separate sa tao kag sa Ginoo. Kaya ang animals nga ilang i-offer is maging bayad siya sa sala para ang tao maging limpyo liwat sa atubangan sa Ginoo, mapatawad ang iya nga sala. Pero mga bata, sang time nga nag-abot si Jesus, wala na nagahalad sang mga animals tungod kay si Jesus na mismo, ang iya na mismo nga kinabuhi ang ginhalad niya mga bata. Kaisa lang para bayaran ang imo kagang ako nga mga sala.
ang ginhimo ni

Isa sa mga bata nga nagadto siya diri sa kalibutan, ginlansang siya sa cross, napatay, ginlubong kag nabuhi sa ikatatlo nga adlaw kag hambal diri mga bata o sa Selendere sa Isaiah 59:2a, but your iniquities have separated between you and your God. So ang sala gid mga bata ang naghiwalay sa aton sa Ginoo. Pero tungod sa ginhimo ni Jesus dito sa cross, pwede na mapatawad ang imo kag ang akong nga mga ang imo nga mga sala. Kag gin-offer ni Jesus ang iya nga kinabuhi mismo dito sa cross para hindi na maghalad-halad pa sang mga animals kundi kaisa lang na ginhimo to ni Jesus para sa imo tungod kay palangga ikaw ni Jesus. Kay siling dari mga bata sa hambal dari sa Bible sa 1 Peter chapter 3 verse 18a, for Christ also hath once suffered for sins. So gin ako ni Jesus or siya ang iyang kinabuhi, ang iyang dugo ang naging kabayaran sa aton nga mga sala. So hindi na ta nagahalad-halad sang mga animals mga bata para patawaron ang aton nga mga sala. Magtuo lang kita kay Jesus at batunon siya nga aton Ginoo kag manluluwas. So amo to mga bata, si Solomon sa tunga time nagahalad pa sila sang mga animals, 1000 gid ka mga animals ang gindala ni Solomon para ihalad ra sa Ginoo. Kapsa nagasimba siya sa Ginoo mga bata na nakita niya or naghatag ang Ginoo sa iya sa minsay habang na nakatulog si Solomon mga bata. Kagsiling sang Ginoo sa iya, ano bala ang gusto mo nga pangayoon sa akon? Kagbala niyo mga bata kung anong din pangayo ni Solomon, siling niya, ginakop niya mga bata nga hindi niya, wala siya sang sapat niya kaalam para maging leader sa mga tao sa Israel. Nangayo siya sa Ginoo sa wisdom, sang kaalam kung paano siya maging maayong nga leader, kung paano niya mabuligan ang mga tao sa Israel mga bata. Kagin promise ang Ginoo sa iya nga tagaan siya sang Ginoo sa wisdom, sang manggad or sang yaman, kagsang blessings, kag long life mga bata. Amo na ang gin-promise ang Ginoo kay Solomon. Kung ikaw anak na sang Dios, ask him for wisdom. Pangayo gid sang kaalam dira sa Ginoo lalo na sa mga desisyon nga imo nga himuon. Ang Holy Spirit ara na sa imo mga bata kung nagtuo na ikaw dira kay Jesus. Kag gusto kanya buligan, gusto niya i-change ikaw, bauhon ikaw halin sa sulod, pagawas mga bata. Kung kinahanglan mo sang bulig, para paano mo bala gamiton sang tama ang imong oras? Or kung kinahanglan mo man sang bulig nga magpili kung sino bala ang mga friends nga dapat mo updan pirmi. Kag kung mag-abot ang time nga kinahanglan mo mag-atubang sa temptation, ano bala ang imo nga himuon? Buligan ikaw sa Holy Spirit. So kung mag-abotin na ang time mga bata, mag-stop ikaw and mag-pray. Mag-pray nga mga yugid sang kaalam dira sa Ginoo kung ano ba lang imo nga himuon, kung ano nga desisyon ang dapat mo nga himuon kag gusto sang Ginoo nga himuon mo. Siling dere sa James 1:5, hambal dere. Sige, basahin natin ha. Sa James 1:5, if any of you lack wisdom, let him ask God, that giveth to all men liberally, and upbraideth not, and it shall be given him. So, siling dere, kung wala ka pa sang kaalam, paano bala maghimo sang tama nga desisyon, kung mag-abot ang time nga ara kasi na ng mga sitwasyon, mangayo lang gid ikaw sang kaalam dira sa Ginoo. Kay gin promise niya na kung mangayo ka, ihatag niya gid ina sa imo nga kaalam. Kay kung ikaw anak na sang Dios,
ask him for wisdom. Pangayugid sang kaalam dira sa Ginoo kay buligan niya gyud ikaw nga himuon ang mga bagay nga gusto niya para sa imo kag makahimo sang desisyon nga tama sa atubangan sang Ginoo. So si Solomon mga bata, amo to ang iyang din pangayo sa Ginoo nga tagaan siya sang kaalam para paano maging maayong hari sa Israel mga bata. Gani gin sabat sang Ginoo pagbugtaw ni Solomon mga bata, nagpasalamat siya kay ginsabat sang Ginoo ang iyang mga pangamuyo. Kasi may time sa itong mga bata, sa kinabuhi man ni Solomon, isa kaadlaw, may aras ng dalawa ka babae mga bata na may aras sila sang baby. Ang isa ka babae may aras man sang baby. Kaso, pagbugtaw nila, nag-i-stay sila sa isa lang kabalay. Pagbugtaw nila, isa ka aga, ang isa ka baby napatay. Ang isa buhi. Tapos ang isa ginangkon niya nga iya tunga bata. Tapos ang isa naman iya gidaw tunga bata. So hindi babalaan ni Solomon kung sino gibala sa ila ang tuod nga nanay sa tung bata nga buhi. Gani na ngayo siya sang kaalam dala sa Ginoo. Kaya gintagaan siya sang Ginoo sang kaalam. Siling ni Solomon sa iya nga sulugoon, magkuha ka sang espada kag tungaan ang bata. Ihatag ang katunga sa isa kananay, ihatag man ang katunga sa isa. Pero ng isa kananay, nagpakitlooy siya kay Solomon. Hindi lang pagpatsya ang bata. Hindi lang pagpatsya ang bata ko. Ihatag na lang siya dira sa isa kananay. Bahala na lang dira siya sa iban. Basta buhi lang siya. Hindi lang siya pagpatyon. Siguro amo lang pagkahambal sa nanay, no? Basta nagpakitlooy din siya nga. Hindi lang pagpatyon ang baby. Ihatag yan na lang, basta buhi lang din ang baby. Pero, ginpapatay din man kaya ni Solomon tong baby, mga bata? Wala! Test lang to! Gintagaan siya sang Ginoo sang kaalam para mahimo niya tong test. Kay balaan ni Solomon niya, ang tuod nga nanay, hindi niya ginpagsugtan niya mapatay ang iya nga bata. Mas nagsugot pa siya gani nga ihatag na lang, basta buhi lang ang bata. Kag, amo to mga bata, nagdesisyon si Solomon nga ang bata ihatag sa tuod nga nanay. Siya gid ang tuod nga nanay. Kaya mga bata, nabalaan sang iba nga mga nation ang kaalam ni Solomon. Bala mga bata, nagakadto pang iba nga mga hari sa iba niya mga nasyon para lang mangayos ang advice kay Solomon para lang mabatian nila kung ano ang mga kaalam nga ginahambal ni Solomon mga bata. Kag nang mga wisdom nga ginhambal ni Solomon mga bata, ginalaw man na sang Ginoo mga bata nga masulat sa libro sang Proverbs sa Bible mga bata. Kag asta subong makabulig yapon na sa aton sa paghimo sang tama nga desisyon. So basahon kung may time ka pwede mo na basahon ang book of Proverbs kay ara dira ang iban nga mga words of wisdom ni Solomon mga bata. Ginsabat gid sang Ginoo ang prayer ni Solomon nga tagaan siya sang wisdom or kaalam. Ikaw man bata, kung ikaw anak na sang Dios, ask him for wisdom. Kaya man sabton sang Ginoo ang imong prayer kung mangayo ka sang kaalam dira sa iya. Kay di ba siling dere sa James 1:5, hambal dere, if any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all men liberally, and upbraideth not, and it shall be given him. Pariyasin na mga bata, kung halimbawa, kinahanglan mo mag-desisyon o kinahanglan mo sang bulig, paano bala gamiton sang tama ang imong oras? O sino bala nga mga friends ang imong opdan? O kung mag-atubang ka sa temptation na dumakahimo ka na sang sila? Ikaw ba bata, piliin mo ba nga dumdumon ang verse bong nga adlaw? Mag-isip ba ikaw sang or mag-isip ka ba sang verse, mangita ka ba sang verse nga maka-help sa imong sitwasyon?
Magpray bala ikaw kag mangayo sang bulig dira sa aton niya, Ginoo nga siya gid ang maghatag sang wisdom sa imo? Saligan mo bala siya nga tagaan niya gid ikaw sang wisdom kung mangayo ikaw sa iya? Yes, ubo nga si mana mga bata, dumdumon mo gid ang aton nga verse kag magpray gid mangayo gid sang wisdom dira sa Ginoo sa mga desisyon na kinahanglan mo nga himuon. Kay gin promise niya nga siya gid maghatag sang kaalam sa iya nga mga anak nga nagapangayo sang wisdom dira sa iya para maging tama ang imong nga desisyon kag para hindi ka magkamali sa mga kinahanglan mo nga himuon. Kag mahimo mo kung ano ang gusto sang Ginoo nga himuon mo. Makasunod ikaw dira sa iya. Pero kung ikaw naman bata nga wala pa, nagtuo dira kay Jesus, hindi pa ikaw anak sang Dios, ang una mo nga pangayoon dira sa Ginoo ang kapatawaran or forgiveness. Kay may ara pa sang sala sa heart mo nga amo ang naghiwalay sa imo sa Ginoo. Pero tungod sa iya nga pagbalangga, ginpadala niya si Jesus mga bata para mapatawad ang imo nga mga sala. Gani, willing bala ikaw nga magtuo kay Jesus subong or ihambal kay Jesus nga nagatuo ikaw sa iya? Ready na bala ikaw nga pangayuan sang kapatawaran ang imo nga mga sala? Sige, kung ready mo na ilang himuon, magsunod ikaw sa prayer ni teacher. Iduko ang ulo, ipiyong ang mata, and ifold ang kamot. Let us pray. Lord Jesus, ang ginaako ko nga ako makasasala. Patawara ako, Lord, sa tanan nga sala nga ako nga nahimo. Lord Jesus, nagatuo ako na ikaw lang ang makapatawad sa akon mga sala. Ganit, Lord, umpisa subong, tagaigid ako sa wisdom para sa mga desisyon na kinanglan ko himuon. Buligi ako na hindi na maghimo sang sala. Kagbuligi ako na magsunod sa imo. In Jesus' name, Amen.

0: ngayong balita. Grab a moment sa ating mga Facebook, CDM, Corona na, Facebook. Maktanaw man kita a moment sa ating CF South Cotabato page, no? Pwede man kita matanaw dira sa aton nga klase kada Sabado. Dari sa sunod naman nga Sabado, mga bata, kita-kita kita liwat para naman sa bagong nga klase. God bless you, mga bata! Bye-bye!
1: Napakinggan ang programa Good News Club on air and online. Kung nagustuhan mo ang programang ito, mag-feedback naman sa amin sa FB page na 1062DXKI FEBC Radio at CF South Cotabato. Pwede mong i-like at i-share ang episode na ito sa iyong mga friends at mag-message sa amin. Hintayin ka namin!
2: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
3: FEBC Philippines, until all have heard.
4: Pagbibigay-pugay at pagpaparangal sa ating mga kababayang naninindigan at nagpapatunay sa kahalagahan ng katapatan at dangal. Ehemplo!
2: Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1233 DYVS Bacolod City, 1197 DXFE Davao City, 103.3 The New J Cagayan de Oro City, 1062 DXKI Coronadal City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.

0: Ano pangarap mong maging? Nung bata ka ba, nilagay mo sa slam note? Yung mga kapanahon na namin, oh, meron kasing slam note doon, oh, slam book. Pangarap mo bang maging isang nurse, doktor, o police? Marahil yung iba sa atin nasasabi na oo, oh, oh, pinangarap nila talaga yon. Pero yung iba nagkaroon ng mindset na gustong tumulong sa mga nangangailangan. Alala ko rin yung aking husband. Nung bata raw siya, pag tinatanong siya, anong gusto mong maging? Ang sinasagot niya ay, gusto ko pong makatulong. Alam mo bang ayon sa Philippine Red Cross, nasa 20% hanggang 36% lang ng mga Pilipino ang marunong sa basic first aid. Ikaw ba, Kaagap, ay marunong ka sa basic first aid? Ako marunong. Ayon po sa ulat ng isang TV network, 23% lang ng mga Pilipino ang may enough training para sa cardiopulmonary resuscitation o CPR. Totoo yun, kaya mataas na mataas yung pangangailangan natin mga Pilipino, no, sa kakaroon ng awareness na ito. At sinasabi nga ng datos na 2 sa 10 Pilipino lang ang marunong magsagawa ng CPR. Sang-ayon po yan sa Department of Health, ano. And mamaya po malalaman natin bakit nga ba mahalaga yung pagkakaroon ng awareness nito. Pero sabi po ng World Health Organization, nakakatulong to para mapanatili ang paghinga, maayos ng sirkulasyon ng dugo ng isang tao bago dumating yung medical professionals. Tapos, nakakatulong din. Pwede tayong makatulong para hindi lumala ang sitwasyon. Sang-ayon po yan sa International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies. Sana nga po hindi natin mapalala yung sitwasyon. Ano? Kaya kailangan alam natin ang tamang pag-respond o first aid. At pangatlo, nakakabawas ng sakit at pinsala. Yan naman po ang sabi ng American Red Cross. Dahil sa simpleng first aid technique, gaya ng paglalagay ng benda, ng yelo o tamang pag-aalaga, nakakabawas ng sakit o ng discomfort ng biktima. Pero it will work on both ways. It's either mapapalala mo o makakatulong ka mamaya, tatanungin natin ang ating bisita. At nakapagbibigay ng kumpiyansa at control sa emergency. Sang-ayon naman po yan sa Centers for Disease Control and Prevention. Magandang araw po, yan po ang ating discussion ngayon dito sa Ehemplo. Ako po si Jo Cabrera Alabastro, napapakinggan po tayo sa radio app 702DZAS, sa inyo pong mga transistor, 702DZAS sa Facebook at sa YouTube, 702DZAS at sa GCTV Channel 185. Yan po ang ating programa, Ehemplo. Kasama po natin si Sir Mark Anthony Ipo Calderon, Community Operation Officer ng Bataan Rescuer Alliance o ng COBRA. Siya po ang Founder, Training Director and Volunteer Rescuer and Security. Magandang araw po, sir.
1: Magandang araw din po.
0: Saan po nang galing yung pangalan po, palayaw po ninyo, Sir Mark Anthony?
1: Bali, binigay lang ng mga kaibigan.
0: Ah, kamukha mo ba si Ipo?
1: Hindi naman siguro.
0: Bakit daw pinangalanan kang ganun?
1: That time kasi, I think mga high school pa yata ako.
0: Ah, okay.
1: Eh, mahilig kasi ako manood ng anime. Actually, yung bida kasi ang pangalan, Ipo Makunouchi. So, yun, pinangalan nila sa akin.
0: Yun. Yan, ang atin pong bisita ay kumuha ng kursong Information and Communication Technology at Bachelor of Science in Information Systems sa Philippine Women's University at meron po siyang malawak na karanasan sa larangan ng emergency response bilang emergency medical responder at active po sa iba't ibang rescue at disaster response operations. At founder at training director ng Community Operation of Bataan Rescuer Alliance Inc. Sir, bakit niyo po na pasimulan itong alyansa po ninyo na COBRA?
1: Actually, nag-start po kasi siya nung pandemic.
0: Oh.
1: Po. So, that time po kasi meron po kami yung grupo before. Mga riders po kami.
0: Mm-mm.
1: And then, mga train po kami ng basic life support and basic first aid.
0: Mm-mm.
1: So ginamit namin yung napag-aralan namin sa training bilang frontliner nung pandemic. And then hanggang sa may mga community na gusto sumali sa amin. So that time kasi ang required po kasi sa amin is kailangan rider kayo. Kailangan may sarili kang motor.
0: Motor.
1: So ngayon naisipan namin na magbuo kami ng isang organization na open sa lahat. Kahit hindi rider.
0: Kaya ito yung Cobra.
1: Yes po.
0: Pero ano ang day job mo, Sir Ipo?
1: Ngayon po.
0: Mm-mm.
1: Bali, isa po akong clinic staff sa Animal Bite Center po.
0: Ang layo natapos mo ay IT, tapos napunta ka doon. Bakit po?
1: Actually, accidentally lang nangyari nun. Bali, inalok lang po kasi saan ng kapong rider na inga. May post kasi yung company.
0: Mm-mm.
1: Na hiring sila. So, sabi nila is, try ko mag-apply since meron ako medical background, which is sa pagiging emergency medical services.
0: Mm-hmm.
1: So, tinry ko. Then, yun, na-hire ako.
0: So, mas okay sa'yo yun na dito yung linya ng trabaho mo. Connected kasi siya doon sa first aid.
1: Yes po. Kung paano ako mag-assess during yun, sa duty ko sa bilang clinic staff.
0: Okay.
1: So yun, kumbaga, ang nangyari kasi lalo pa lumalawak yung ideas and knowledge ko pagdating sa pag-assessment ng pasyente.
0: Mm. So nasa Animal Bite Center ka. Okay. Lahat ng klase ng hayop na pwedeng kumagat sa tao. Ganun
1: yes,
0: ba 'yun?
1: Po.
0: Like, ano po yung mga kagat na nare-report po sa inyo?
1: Actually may mga mild and mga severe.
0: Doon tayo sa severe.
1: Yung severe na naranasan ko, actually, last October 2024 pa po yata yun. Ayun, actually, pa-out na po ako nun eh.
0: Mm-hmm.
1: Tapos may tumawag po kasi na inquiry kung tinatanong kung open pa kami. So, mm-hmm. Ngayon, sinabi ko po kasi na close na.
0: Mm-hmm.
1: Tapos nakiusap sila na kung pwedeng humabol. So, though, syempre, naging pusong volunteer kasi ako.
0: Mm.
1: So, voluntary, nagsabi ako na, sige, hintay ko sila. So, ang panggagalingan nila is sobrang layo mula sa kanila papunta sa clinic namin.
0: Mga ilang oras?
1: Siguro, mga 45 to 1 hour.
0: Okay.
1: So, yun, hinintay ko sila. Then, hanggang sa dumating yung pasyente, yung dugo-duguhan.
0: Ano ayun, po ang kumagat sa kanila?
1: Alaga nilang aso. Ayun, napag-alaman po namin na positive siya sa rabies. Tapos, yun nung...
0: Yung aso?
1: Yes po.
0: Paano niyo po nalaman na positive sa rabies?
1: Yung mga simptomas po ng isang hayop po, pag may rabies po.
0: Oh, immediate po ba yun pag nakakagat ang asong may rabies? Lalabas agad?
1: Alin po?
0: Yung sa rabies. Halimbawa, sabi niyo, positive yung dog sa rabies. Immediate po yun na lumalabas yung symptoms?
1: Sa hayop po ba? Actually, hindi po. Kasi ang based po sa research po ng team po namin, sa clinic po namin, halos same lang din po sa tao na within 1 month, dun po lalabas yung symptoms.
0: Kailan po? Kakakagat lang eh, di ba?
1: Opo. Bali, ang based po sa kwento po kasi nung naging pasyente ko po that time, ano siya, madalas daw po siyang nagwawala. Tapos hanggang sa sinunggaban na siya.
0: Parang
1: hindi siya kilala.
0: Okay.
1: Ayun, tapos nung in-assess ko yung pasyente kung paano nangyari yun. Ayun, napag-alaman namin na possible na may positive rabies. Siya sa rabies.
0: Paano ayun. Po yun? Inagapan ng vaccine?
1: Yes po. Kasi once na nakagat po kasi kayo, within 24 hours dapat po magpabaksin talaga.
0: Mahahabol po yun.
1: Mm-hmm.
0: I see. So, yun yung ilan sa mga exposure ninyo na bahagi ng inyong whether trabaho, yung advocacy. Kanina po, sa introduction ay na-mention po natin na kakaunti lang sa mga Pilipino talaga yung may alam ng basic na first aid.
1: Yes. Actually, isa rin po yun sa goal po ng organization namin na magbigay awareness po sa community. Kasi, unlike po kasi, let's say sa abroad po kasi, ultimo elementary, they know how to call
0: 911.
1: Tapos alam nila paano mag-report. No? Unlike po kasi dito sa atin, nangyari po kasi, nauna po kasi yung pag-Facebook live po kasi nila, di ba? So, yun. Tapos, tawag dito. Meron po kasi yung, let's say, na, yung mga tao nagmamagaling. Madalas po ganun. Ayun. Ang di rin po kasi alam ng community natin na entrance na hindi po totoo na kapag ginalaw siya, lalala. Depende na lang po talaga eh. Kung tama yun. Yung
0: tama po yun. Yun po kasi yung mindset ng marami, no? Halimbawa, tumilapon sa sasakyan, tapos nandun siya nakahandusay. Ay, wag yung galawin. Baka mas marami pang maapektuhan. Baka lalong, anong tawag dito, mabali yung buto. Kasi may mga nangyaring ganun. Yeah, po. Bigla pong hinihila, ano, yung pasyente. Pero, ano po yung sinasabing yun na may instance na pwede siyang galawin at makakatulong yung paggalaw?
1: Apo. As long as na may skills, kung alam mo paano siya i-assess, paano mo siya mabibigyan ng proper first aid. So, okay lang na galawin siya.
0: Okay. Kasi, pwede po bang sa radyo, pwede po bang ituro niyo po sa amin, paano siya ma-assess? Halimbawa, may isang unconscious na nakadapa siya. Ano yung pwede namin gawin na bilang hindi lang isang meron?
1: Actually, ang madalas po namin ina-example kasi pagdating sa ganun is yung sa CPR po kasi.
0: Ah, CPR.
1: Yes,
0: okay.
1: Po. So, syempre, before po kasi tayo mag-approach sa isang victim, kailangan safety first po talaga.
0: Kung nasa gitna ba siya ng kalsada, hindi ka naman pwede mag-CPR noon.
1: Actually, pwede naman. Ang meaning po kasi na safety first. For example, meron po kasi pagkakataon na kaya po pala siya unconscious kasi yung pala meron pala siya na tapakan ng live wire, ganun.
0: Check niyo muna.
1: Kasi mahirap po kasi doon. Ito pa yung madalas po nangyayari sa atin sa Pilipino. Basta merong nangailangan ng tulong. So, nandiyan po yung eagerness po kasi natin na makatulong agad eh.
0: Kala ko mag-Facebook live.
1: Yung iba, pwede rin. Ayan. So, ayun po yung nangyayari. Kaya, ang madalas po nangyayari, hindi po nila chinecheck muna yung safety nila.
0: So, sabi nyo nga po, kung may nakahandusay, i-check muna kung may live wire ba.
1: Kung may live wire ba, or yung pwesto ng victim is
0: nasa gitna ng kalsada, yun nga. No?
1: O kaya, kung, for example, lalo na kung isunog, siyempre, lalo na as bystander, hindi naman kasi tayo pwede sumugot agad-agad sa gitna ng sunog. Yun. Kasi siyempre, once na nadamay siya doon sa sunog, magiging pabigat din siya sa mga professional din natin. Ganun.
0: Pagpadagdag pa siya.
1: Oo. Ganun po kasi nangyayari. Imbis na matuwa sila, nakatulong ka, since nadamay ka, magagalit pa sila sa'yo. So, minsan may mga ganong sitwasyon na may punto na madi-discriminate kayo. No, kasi ang problema syempre ang lagi din ina-advise ko din sa mga members ko na yung discrimination na dyan. Kaso isipin nyo rin yung sarili nyo muna na dapat nasa safety muna kayo. At the same time, syempre may inuwihan din kayo pamilya.
0: Okay, yeah. Balik po tayo doon sa sinabi nyo po na pwedeng i-CPR. So, let's say clear yung safety. Let's say clear yung security ng taong tutulong. Ano na yung next?
1: So, ngayon, kung safety na, safe po yung scene, so, i-approach po natin. Kailangan i-check po muna natin yung consciousness niya. So, ang madalas po na...
0: Kung nakadapa po yung tao...
1: Kung nakadapa po kasi yung tao, ang madalas po tine-check namin muna kung meron siyang injury sa may neck or sa spine.
0: Paano po ma-check yun?
1: So, kasi madalas po kasi nang ganun, lagi po namin iniisip na possible spine injury.
0: Oh, delikado 'yun.
1: Siyempre, ang kaya possible po kasi siyempre. Tao lang po tayo, hindi naman
0: hindi
1: po tayo.
0: Wala na tayo dalang x-ray, ano.
1: Opo, po. So hindi
0: so, ano
1: naman
0: po pwedeng gawin doon para hindi lumalay ang condition.
1: Kapag ganun po kasi, much better po kasi na may kasama po kayo mag-a-assist sa inyo. Ayun, may
0: pag nakadapa po ba, dapat itihaya? Oo.
1: Yes po. Especially kung unconscious, kumbaga, wala, negative breathing siya, tapos negative pulse.
0: Okay, so sabi nyo po, check yung security ng area, especially ikaw na magre-rescue, tapos yung air passage, tama ba? Kung humihinga, paano malalaman kung humihinga siya?
1: So, meron po kasi tayong sinusunod sa basic life support, yung CBA. So,
0: C.
1: Yung C is circulation.
0: Mm-hmm.
1: So, check natin yung pulse, no? Kung may pulso siya.
0: Eh, paano po kung maingay sa lugar? Minsan kasi, di ba, hindi mo na halos marinig yung pulso.
1: Ang pag-check po kasi ng pulso po kasi sa carotid pulse, dito lang siya.
0: Okay.
1: So, yun. Pakikiramdaman nga na po kung may tumitibo po siya.
0: Mm-hmm.
1: So, kung
0: so,
1: wala.
0: Kung wala.
1: Kung wala po, so check muna natin yung airway.
0: Mm.
1: So, kailangan ititingala siyang ganun para makita rin po kung may nakabara o wala.
0: Titingala. Okay.
1: Kasi kapag kung pinwesto lang po natin kasi yung ulo na bagay, as is na kung paano yung position niya. Kasi yung dila po kasi natin pag unconscious po, part deposition muscle. So, nare-relax siya, pumapasok siya.
0: Mm-hmm.
1: So, ngayon kapag tiningala po natin siya ganyan, na-open po yung airway niya.
0: Kailangan itingala.
1: Mm-hmm.
0: Okay. Eh, paano po kung may dugo pala sa bibig? Minsan kasi, di ba, yun yung case din na nalulunod sa sarili nilang dugo?
1: Yes po. Kapag madalas naman po sa ganun, nire-recovery position po para mailabas po yung...
0: Paano ba yung recovery position?
1: Nakatagilid naman po siya.
0: Tagilid. So, from nakatalikod, kailangan mo ng kasama.
1: Mm-hmm.
0: Paano po masisecure yung spine?
1: Ayan po. So, kapag nakadapa po siya, so, yung isa po nakapesto doon sa katawan ng victim.
0: Support.
1: Para
0: may gagamitin po ba?
1: Siya.
0: Kumot?
1: Ano lang po. Babatangan lang po yung sa may...
0: Damit.
1: Damit po. Iroroll lang po siya patihaya.
0: Patagilid muna.
1: Hmm. Dahan-dahan po. Tapos yung isa naman po, nakaalalay sa ulo.
0: So, ilang tao po yun?
1: Dalawa.
0: Dalawa. Kailangan dalawang tao.
1: Opo. Kaya, kapag rumoresponde po kasi, mas maganda po talaga, may partner po sila lagi.
0: Mm-hmm. Pero sir, ang ganyang situation naman kasi hindi siya yung parang, okay ha, magre-rescue tayo ngayon. Parang di ba, it will always come na unprepared ang tao.
1: Yes.
0: So, paano po ninyo tinuturo iyon sa Cobra? Sige nga po.
1: Bali, ang style po kasi namin, sa training po kasi namin binibigay namin is community-based. So, ang gagawin namin is yung mga, kung ano po yung makikita namin sa paligid na pwede namin gamitin as improvised first aid kit.
0: Mm-hmm.
1: Yung para mga, for example, po yung splinter. So, yung...
0: Splinter po ay...
1: Yung splinter po, ayun po yung nag-stabilize para sa
0: parang
1: mga...
0: Parang kahoy, pwedeng gamitin.
1: Sa mga balik.
0: Mm-mm.
1: Yun. So, kapag wala po tayong ganun, so, ang maging improvise natin, for example, yung mga kahon, ganyan, sanga ng puno, o kaya yung mga gamit ng mga kahoy na makikita natin sa paligid. Ganun po siya. Tapos, kapag wala naman mga gasa... So, as long as na clean cloth, yun. Tapos yung panlinis is nalinis na tubig. Ayun po yung mga basics.
0: Mm-hmm.
1: Yun.
0: Pero ano po yung ginagawa ng Cobra po sa community?
1: So, ang services na binibigay po namin is bilang first responder as medic and or rescuer. Lalo na kapag may mga bagyo, yan kami, sumusugod din kami sa mga bahagi yan.
0: Mm-hmm.
1: The same time, security po, bilang marshal and traffic aid. Peace and order. Po. Then, ngayon po, may nadagdag po sa grupo po namin, which is yung medical mission naman.
0: Mm-hmm.
1: Yan po. So, nagbibigay kami ng mga dental mission, ganyan, optical.
0: Yan. Ba? Eh, gaano po kayo kadalas nahihila pag ganito yung situation?
1: Kasi actually yung grupo po namin, lumalabas lang po kami kapag sa mga important events talaga.
0: Gaya ng?
1: For example, kapag may pesta o kaya may bagyo, like nito nakara na mahal na araw.
0: Mm. Yun.
1: So yung mga ganong event, nakamandatory po talaga sa akin.
0: Mm-mm.
1: Kasi since kami po lahat po kasi kami may mga trabaho.
0: Oo nga po. Eh.
1: Ayan. Tapos ang ano lang po sa amin, ang motto lang po sa amin kasi yung pag-volunteer po kasi is anytime, anywhere. So, hindi po namin kailangan mag-volunteer bilang during na magkakasama kami bilang grupo.
0: Mm-hmm.
1: So, anytime, kahit mag-isa lang kami or kahit nasa trabaho, as long as natumulong kami voluntary para sa amin, pag-volunteer na yun.
0: Mm-hmm. And paano niyo po ino-orient yung sarili niyo? Halimbawa, 'di ba, sabi niyo po purely volunteer kayo at your own expense lahat 'yon.
1: Yes po.
0: Mm-hmm. So gaano na po kalayo yung mga naabot nitong COBRA?
1: Hindi ko rin po kasi masabi kung gaano na rin po kalayo.
0: May mga ilang nasaang probinsya na po yung mga napuntahan ninyo?
1: Actually po, ang yung organization po namin, ako focus lang po talaga sa Bataan.
0: Ah, okay. Sa Bataan. Yes, so, lahat ng mga pangangailangan ng rescue sa Bataan.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: And how far do you see yourself helping others po?
1: Kasi for me, as long as na nakakatulong ako at mm-hmm. naibibigay ko yung servisyo ng kailangan ng community. Yeah.
0: Mm-hmm. And saan ang gagaling yung ganitong passion nyo na tumulong kahit na hindi naghihintay ng kapalit? Nung bata po ba kayo, sino yung nagbigay sa inyo ng inspirasyon para maging isang kapaki-pakinabang na citizen ng Pilipinas, ng Bataan?
1: Actually, para na-influential lang po kasi ako. Ano lang po kasi, may natiran po kasi kami mga riders ng isang training ng BLSM First Aid.
0: Nang ano po?
1: BLSM First Aid po.
0: Ano po yung BLSM?
1: Basic Life Support.
0: Ah, okay.
1: Oh. Yeah. Noong 2018. So, mm-hmm. ang totoo po kasi, mahabol lang po talaga namin before is certification para magamit sa trabaho.
0: Uh-huh.
1: Ayun. Tapos, hindi po namin alam na volunteer organization po pala siya.
0: Mm-hmm.
1: And then, tinry po namin na mag-volunteer. So, yun. Hanggang sa naranasan po namin na may natulungan kami sa daan. Tapos, naranasan din namin na namatayan kami ng pasyente habang tumutulong.
0: Saan yun, po yun?
1: Sa Bataan din po.
0: Ano pong, I mean, anong klaseng insidente po yun?
1: Ano pa siya? VA. Vehicular accident. Ayun. So, doon, kumbaga, sarit-saring experience po naranasan namin. Ayun. So, hanggang sa na-enjoy namin yung pag-volunteer, at the same time, nakahasa yung knowledge and skills namin din hanggang sa nagagamit namin sa personal life and the same time sa family namin. So, dahil doon, pinagpatuloy namin yung pag-volunteer at the same time, kung ano yung naranasan namin, yun yung sinishare din po namin sa iba.
0: Mm-hmm.
1: Para kumbaga share the blessing. At least mm-hmm. magamit din nila sa pamilya nila.
0: Mm-hmm. So kayo po ay Bataan, palibot niyan mga dagat, ano?
1: Yes.
0: Na-involve rin po ba kayo sa mga nawawala, yung mga nalulunod, sa search and rescue?
1: As sa ngayon po, hindi pa po.
0: Mm.
1: Pero sa ano po, pagre-rescue po namin tuwing binabaha.
0: Mm.
1: Yun doon po kami sumasama.
0: Pag ganun, ano yung pinaka matinding experience po ninyo sa rescue sa pag sa baha?
1: Nitong last year, yung di ko lang po matatanda kung last year ba. At ang alam ko po kasi bumaha po yung bomba tanpo noon eh. So yun, may mga incident na doon sa barangay namin na lagpas tao na yung baha. So yun, tapos talagang kahit
0: 2025 po ba yun? Bagyong uwan? Oh, okay. So, yung malawak na baha na tinamaan ng Bataan, no? November.
1: Yes po.
0: Mm-mm.
1: Ayan, so, ayan po, yung time na yun, talagang wala po kami tulog. But, ma-rescue lang po namin yung lahat ng residents na apektado po nung baha na halos lagpas tao po. Yun.
0: Ano pong, may mga bangka naman kayo na supported by the government?
1: Yes po. Bali, nag-assist po kasi kami sa government.
0: Mm-hmm.
1: Yun. Tapos after po noon, pag nalipat na po namin sa evacuation center, so nakikipag-coordinate kami sa center para ikutin po yung mga
0: kailangan
1: evacuees
0: pa.
1: Para i-check yung vital signs nila. Tapos kapag may mga kailangan silang gamot, so may re-report namin agad sa mga staff.
0: Mm-hmm. Pero nung nasa flooded area po kayo, ang ginagawa nyo ay inaalis sila, nililikas yung mga...
1: Yes po.
0: Mm-hmm.
1: May pagkakataon nga rin po na muntikan na rin po kami masama sa alon.
0: Hala.
1: Ayun. Mm-hmm. So, buti na rin po nakatali po kami.
0: Mm-hmm.
1: Ayun.
0: Medyo buwis buhay, ano, yung inyong ginagawa na pagtulong.
1: Yes po.
0: Pero what keeps you from doing those things na alam mo namang medyo merong danger on the side?
1: Naging passion na po talaga namin. Mm. Na tumulong talaga. Yeah.
0: Mm. Ano po, paano yung ini-inspire yung mga members po ng Cobra na magpatuloy na magkaroon ng ganyang passion sa pagtulong?
1: Actually po sa grupo po namin, hindi po namin ugali mag-inspire. Dini-discourage po talaga namin.
0: Na tumulong?
1: Di po sa tumulong. Sinasabi na po kasi namin yung realidad. Ayun. Kasi ang sinasabi po kasi namin is, hindi po yung organization ang tutulong sa kanila. So, ang tutulong po kasi, ang members po kasi tutulong sa organization para makapagbigay ng services sa community.
0: Mm-hmm.
1: And the same time, syempre, dahil volunteer, wala kami income. So, kami ang gagastos para sa ibang tao. So, dinediretso na po namin.
0: Kaya yun yung sinasabi nyo, dinidiscourage
1: yes,
0: nyo. Huwag kayo sumali kasi wala kayong mahihita. Parang
1: kasi doon po na namin tinetesting psychologically. Na kung talagang gusto ba talaga nilang tumulong or gusto lang nilang
0: parang yung dating yung unang yung motive, magkaroon ng certification.
1: Opo. Kumbaga, doon ko siya binabase din po eh.
0: So, dito, napapatunayan na talagang, gusto talaga niyang tumulong kasi wala namang mahihita eh. Mm-hmm. Una, may istorbo ka sa oras. Pangalawa, yes. Ikaw yung gagastos. Pangatlo, baka magalit pa sa iyo yung pamilya mo kasi imbis na ikaw kinikip mo yung safety mo, yung sarili mo, safety ng pamilya mo, ibang pamilya iniisip mo, ano?
1: Yes po. Mm-hmm. Ayun po, madalas po nangyari sa akin.
0: So, pagkatapos po na patunayan na nila na willing to be of help, ano pong tulong naman din ng Cobra?
1: Ayun, so, bibigay po namin tulong.
0: Mm-mm. Meron po ba?
1: Bibigay po namin tulong kasi sa mga members, lalo na pag nakikita namin yung talaga tumutulong sila. For example, may mga members po kami na walang trabaho.
0: Mm.
1: So, kapag may mga kakilala kami or connection na nangailangan ng tao. So, ni-introduce na po namin. Kumbaga, binabakapan na po namin.
0: Mm-hmm.
1: And the same time, syempre, sineshare na rin po namin yung mga skills and knowledge para magamit din nila sa pag-apply din po.
0: Mm-hmm.
1: Yeah. So, doon kami tumutulong.
0: Mm-hmm.
1: Tapos kung sakali na for example, may mga nagkaroon po ng sakit or nangangailangan talaga financially.
0: Mm-hmm.
1: Kung kaya naman po namin tumulong, so why not? Tutulungan namin.
0: Mm-hmm.
1: Ganun po. Pero syempre, yung pagtutulong namin, galing din po sa sarili ng bulsa.
0: Parang masasabi mo na it's a brotherhood.
1: Opo.
0: Mm-hmm. Dahil nga hindi lang kayo mga rider eh, no? Mga talagang tao na very much willing to be of help to others.
1: Mm-hmm.
0: Paano po kung halimbawa yung, kasi sabi nyo nasaba kayo sa medyo intense na situation na it would also risk your lives. Paano po kung may isang member na napahamak o habang tumutulong siya ay na-aksidente rin o nalunod rin? Did it happen?
1: Sa ngayon po, wala naman po nangyari sa akin. Kasi before po kami sumabak po sa isang operation, so nagkakaroon po kami ng rebriefing after ng briefing namin from government. So
0: nagkakaroon ng
1: rebriefing
0: another
1: also.
0: Briefing yes, para po. Sa inyo.
1: So yun. Kasi ang, ayun nga po, tulad po na nabanggit ko before, top priority po namin is safety po muna namin.
0: Mm-mm.
1: Ayun. Kasi, syempre volunteer lang po kami. Wala rang, di naman po kami, syempre wala
0: walang
1: po kami.
0: Allowance. Mm-mm.
1: So, yun. Kumbaga, okay lang na tumulong tayo sa ibang tao. Pero syempre, kailangan safe muna rin tayo. Kasi, once na may nangyari sa atin, tayo din kawawa. Ayun na lagi kung pinapoint out sa kanila.
0: Yeah. Pero pag nangyari nga po yun, anong...
1: Pero if ever na talagang may nangyaring aksidente, so doon po papasok yung magiging usap po between ng organization namin with the partners po namin.
0: Like?
1: For example po sa MDRRMO po.
0: Mm-hmm.
1: Sa isa sa bayan po ng Bataan.
0: Mm-hmm.
1: So yun, if I'm not mistaken, binigyan po kami ng parang support pagdating sa ganun kapag if ever na may mangyari po sa amin.
0: Oh.
1: So magbibigay sila ng support po sa amin.
0: Mm-hmm. Syempre naman, kasi diba,
1: yes po.
0: Di lang naman oras nyo yung ibinigay ninyo. Syempre yung you will risk your life in helping the people. Pero it's not to discourage naman yung mga tao na talagang gustong tumulong. Kundi, syempre, isipin din yung tulong din, yung ayuda sa mga tumulong. Hindi naman tayo nakatingin doon sa price, di ba?
1: Yes,
0: pero yung goal naman talaga ay tumulong. So, sir, ito pong COBRA, ano-ano yung mga sinasalihan ninyo na activities sa organization at paano nyo binubuo yung project?
1: Ayun po. So, aming purpose po kasi ni COBRA is bilang rescuer saka force multiplier po. As a security.
0: Mm-hmm.
1: So, yan. So, may mga mandatory operation po talaga kami. Yearly po namin siya ginagawa. Like, every November 1 and 2.
0: Ah.
1: And then, tuwing mahal na araw.
0: Mm-hmm.
1: Yan po. Tapos, unless...
0: Ano po yung force multiplier?
1: Under po siya ng Philippine
0: Police.
1: National Police. Po.
0: So, meron po kayong All Saints Day, All Souls Day, tapos mahal na araw. Ano po yung participation po mo?
1: So, kapag sa November 1 and 2, more on standby medic kami. Then, umiikot kami sa cemetery para makita kung safe yung ang area po. Then, if ever na may mga pasyente, so kami na po ipupunta. Tatawag po kami ng kasama namin para punta niyo pasyente para i-check. Then, if ever na kailangan idalin sa ambulansya, so tatawag po kami ng ambulance. So, gano'n po ang ginagawa namin. Pero pagdating naman po sa mahal na araw, so may mga gano'n po kasi yun eh. So, tawag po namin kasi sa amin walking medic. So, habang may nagpapalaspas na ganyan, nakasunod po kami sa likod. Ayun. Tapos, yung iba po sa amin, kung tawagin sweeper, so, lumalakad po kasi yun. Siyempre, may mga tao po kasi nang biglang pupunta sa gitna. Ayun. So, ngayon, mag-advance.
0: Nililinis niyo yung
1: nililinis na po yun.
0: Daan, yung
1: kinikiri yung
0: road.
1: Para na po. Tapos abang yung isang member nasa gitna, naka-convoy po siya.
0: Mm.
1: So, ganun po ang ginagawa namin. So, bukod po doon, alis na kapag may mga patawag po sa amin si government kung kailangan na assistance, ganun. And then, nagkakandap din po kami ng medical mission.
0: Okay.
1: So, may mga doctors din po kami sa mga nurses, yan. So, ang tina-target po kasi namin is madalas ay mga control areas. Yung tipong nahihirapan si government na puntahan yung lugar kasi sa sobrang layo.
0: Oh, meron ba sa Bataan area yun?
1: Yes po.
0: Saan po?
1: Yung naranasan po namin is sa may... Pumunta ko yung lugar.
0: Basta malayong lugar.
1: Malayo po siya. Tabing dagat po siya. Tapos, yung daan po nila, actually gawa na siya, pero kalahati pa lang. Sobrang rough road niya.
0: Motor lang ang nakakapunta.
1: Ano po, mga truck.
0: Ah, okay. Anong ginawa po ninyo doon?
1: So, yung... Buti na lang po yun. Nataon po kasi na gawa na yung kalahating daan. So, ayun. Kahit po paano nakapunta kami ng matiwasay. Kaso nga lahat ng mga nakamotor, nagkasimplangan po kami. Ayun. So, doon sa lugar, nag-medical mission po kami. Nagbigay kami ng libreng bunot ng ngipin. Tapos libreng salamin. Tapos feeding program. Tapos nagpamigay po kami ng mga vitamins. Kasama po yung pinaka-medical doctor namin.
0: Ang laking tulong yun, no? Back up kayo sa project ng mga ng gobyerno, lalo na sa mobilization ng kanilang mga mission-mission, ano, na tumulong sa mga constituents, sa mga kababayan po, sa mga community. And kayo po, ay sabi nyo man kanina, non-profit organization ng COBRA, paano lumulutang, paano nananatili na existing pa rin ang COBRA since 2017? Sabi mo, walang allowance, nothing to receive from any organization. Pero paano kayo nananatiling nakatayo hanggang ngayon?
1: I think, himala. Hindi po. Kapag may mga kailangan po kasi kami mga dapat maging expenses namin. So, pag may meetingan po muna namin lahat. Tapos, babudgetan po namin kung magkano yung kailangan namin. Then, yun. So, kanya-kanya labas po kami na pang-expenses. Tapos, kung may makikita po kaming mag-sponsor, yun. Pero madalang lang po kami kumuha din po ng sponsor kasi mahirap din.
0: Oo. Pero, actually, tumatanggap din kayo, di ba, ng mga nais na tumulong sa inyo. Kasi, ginagamit nyo yung kakayahan ninyo na pang tumulong sa kapwa, sa community, sa Bataan. And if ever po, na may mga tao na mula sa Bataan din would like to extend ng kanilang help bilang pasasalamat sa inyo na isang malakas na puwersa kayo sa Bataan, saan po kayo pwedeng makontak?
1: Bali, pwede kami makontak po sa Facebook page po namin. So, search lang po nila sa Facebook yung buong pangalan ng grupo namin. Community Operation of Bataan Rescuer Alliance po.
0: Or COBRA. Ikaw ba nakaisip ng COBRA?
1: Yes po.
0: Bakit maisip mo yung COBRA? Pero ang ganda ng acrostic sa at ang lakas din ng tunog, COBRA.
1: Actually po kasi yung kauna-unang pagbo-volunteer po kasi namin, ang training po kasi namin is Tactical Rescue.
0: Tactical Rescue, ano yun?
1: Ayun po yung mga naka... yun po yung mga nakasabit.
0: Anong nakasabit?
1: Yung mga nakasabit po ng mga rescuer. Kagaya ng mga

0: Mabuhay buong pangalan. Na
1: Pinag-isipan nyo.
0: Dapat lalabas Cobra talaga. Yan po.
1: Okay, yun pala ang kasaysayan ng Cobra. Ano? And kayo ba mga kaagapay, ikaw po ba marunong ka mag-CPR, kaagapay? Sabihin mo naman, i-comment mo, yes, marunong ako mag-CPR, or no, hindi ako marunong mag-CPR. Gusto lang namin malaman ano, mula po dito sa ating episode na to. Ilan kaya sa atin yung marunong mag-CPR o kaya marunong mag assist sa first aid. Pero yung CPR ba, sir, ito ba ay mahirap na aralin?
0: Actually, hindi naman po siya mahirap pag-aralin. No? As long as na... kasi importante po sa CPR is high quality chest compression po.
1: Ano ibig sabihin?
0: So, kapag high quality chest compression is yung pagpe-press po ng dibdib.
1: Malakas.
0: Sa victim. So, hindi po siya... saktuan lang po. Kasi kapag nag-CPR po kasi tayo, mararamdaman po din po kasi natin yung hangganan po nung pinaka-buto. No?
1: Kasi yung iba nare-rescue na si CPR sila, yung, kaya lang nababasag yung rib cage.
0: Yes po, babasag po talaga siya. It's natural lang po talaga yun. Tapos magse-self-healing naman po siya. Kaya lang
1: sa bagay, okay na yung basag yung rib cage mo na rescue ka naman, ano?
0: Mm-hmm.
1: Mm-mm. So, yung sinasabi niyo po, kailangan ng, ano yun?
0: High quality chest compression po. So, tawag dito. Kasi sa amin po kasi, hindi mabili, hindi sobrang bilis, pero hindi rin mabagal.
1: Ano
0: so,
1: po yung interval nun?
0: Actually, may ginagawa
1: parang
0: po kasi
1: may beat
0: kami.
1: Na sinusunod, oh, di ba?
0: Actually po, nung nagte-training kami, sinundo po namin yung beat ni, ano eh, ni Baby Shark.
1: Tama yun. Kasi may beat nga eh, dahil nga, dahil sumusunod sa heartbeat.
0: Yes
1: so,
0: po.
1: Ano mo, kumanta ka ng Baby Shark, ano, para masundan mo yung...
0: Actually po, sa training po kasi namin, syempre, kailangan seryoso para magawa po namin ng tama.
1: Mm-mm.
0: Yung training. Pero kaya ginawa po namin Baby Shark kasi yung susundan din po namin ng beat. Though tama naman po kasi yung beat niya pag sa CPR. Pero syempre, ang gusto namin, ma-enjoy din po namin yung training. Kaya alam, Baby Shark po yung ginagamit.
1: Ginagamit na pang-guide ano, sa sa pag-press ng chest. Actually, sinubukan ko yan. Ang hirap. Siguro sa babae, kasi yung bang pulso, yung pwersa, kailangan may pwersa na enough force. At doon ko na-realize na hindi ko talaga kaya yung CPR. Pero, pwede ba siyang matutunan ng kahit na sino?
0: Yes po. Actually, kahit mga bata po tinuturan doon.
1: Talaga? May number yon, may bilang.
0: Yes po. So, 120 chest compression per minute.
1: Ano yung ibig sabihin?
0: So, sa loob po ng 1 minute, dapat mag...
1: Naka 120 pumps, ganun?
0: 100 to 120 pumps po.
1: Para ma-revive yung heart. Na-experience mo na yan, na nakapag-CPR ka?
0: Yes po. During pandemic din.
1: Oh, ano yung case?
0: Ano po siya? Doon sa naging pasyente ko is after, nagpabaksin po kasi siya ng anti-COVID, pero nakainom po kasi siya ng alak. Yun, so, nag-conflict yung gamot sa kanya hanggang sa nag-cardiac arrest siya. So, tinawag po kami sa barangay. Then, nag-provide po kami ng CPR doon sa pasyente.
1: Na-revive siya?
0: Ayun lang po ang nakakalungkot po namin na i-revive. Yeah. Ang mahirap lang din po sa part din po namin that time, syempre pandemic. So, doble po kasi yung face mask namin. So, syempre...
1: Pati yung paghawak mo sa pasyente, di ba? Kasi nga, ina-avoid natin yung physical contact eh.
0: Yes po. So, yun. So, syempre habang nag-CPR kami, nahirapan din kami huminga. Tapos, syempre, hindi rin po namin pwede alisin din yung
1: face mask niyo.
0: Yun. So, ayun yung naging challenge po namin that time. Kaya,

0: Hirap din po kami mag-CPR that time.
1: Pero iba pang na-CPR mo, may mga na-revive naman din.
0: Okay, yung sa mga ka-team ko po meron.
1: Naalala ko kasi yung trainer namin dyan. Sabi niya, ako ay nag-CPR pero bihira. O isang beses pa lang siya na nakapag-revive. Sa dami ng mga na-CPR daw niya. Parang maliit lang yung chance na nare-revive. Pero may mga nare-revive, no? Kaya nga mahalaga na marunong tayo sa ganyang larangan, marunong tayong mag-first aid. Ano po yung mga dapat na matutunan ng isang pangkaraniwang tao para makatulong po as a first responder?
0: Yun po. Ang basic lang naman po is yung kapag lalo na sa mga sugat din po kasi. So,
1: sugat?
0: Ano naman po? Linisin lang naman po ng tubig, ganun. Tapos kung babalutan po ng, kung walang gasa, so malinis na tela lang, ganun. Then, kailangan marunong din silang maging creative po pagdating sa improvise na mga first aid kits. Ngayon, kagaya pa na nabanggit ko kanina is yung splinter, ganun.
1: Dalawang peraso ng kahoy o kaya plastic.
0: Yes
1: po. Na mag stabilize ng braso o kung ano man yung bahagi. Pero paano kung nasunog po? Babalutin ba yun?
0: Kapag sa mga paso po kasi, running water lang naman po.
1: Running water? Di.
0: Tapos, wag lang po lalagyan ng kahit ano. Lalo na
1: kasi didikit, ano?
0: Opo. Lalo na po yung nakasanayan po kasi sa atin na minsan lagyan ng kape o kaya ng mga toothpaste.
1: Toothpaste, oo.
0: Yan. Yung toothpaste kasi may chemical din po kasi yan eh. So, pwede kasing lalo masunog.
1: So, running water lang?
0: Running water lang po.
1: Okay. Ayan. Kausap po natin si Sir Mark Anthony Ipo Calderon. Siya po ang Community Operation of Bataan Rescuer Alliance Inc. Founder at Training Director. And patuloy po na tumutulong sa mga communities sa Bataan, ang kanilang grupo. No, sila po ay rescuer, sila ay nagbibigay din ng training para sa mga kababayan po natin, sa mga kasama nila sa community upang maging kagamit-gamit, kapaki-pakinabang sa iba't ibang larangan. Ano. And Sir Ipo, ano po ang challenge ninyo sa ating mga kaagapay na nakikinig na parang natatakot sila na matuto na magkaroon ng first aid awareness kasi baka magamit nila?
0: Ang importante po kasi para matuto is yung willingness talaga. No? And then continuous learning lang, di po. Actually, kahit kami po,
1: Hindi, natatakot sila na ako, baka pag marunong ako yan, masabak na ako sa pagtulong.
0: Kasi ganun din naman po eh. Kapag pag natutunan po kasi nila, much better po kasi na gamitin na po talaga nila pagdating sa mga ganong emergency. Kasi kung hindi rin po kasi nila gagamitin, parang lalabas kasi parang useless lang din yung natutunan nila, no? Then, the same. Actually, ganun din po kami before. Tatakot kaming galawin kahit na nakapag-training na kami. Pero ang lagi namin iniisip na paano kami lalo matututo kung hindi kami gagalaw. Kasi yung sa training po kasi is knowledge lang po kasi yung binibigay, no? Pero yung skills, ma-enhance po kasi siya mismo na doon sa scene, sa emergency na. So, doon yung malalaman din kung tama ba yung ginawa nyo or may mali ba, ganyan. So, yun. So, kahit din po kami mga matagal lang po nagbo-volunteer. So, continuous learning din po kami. Nagbabase din kami sa mga na-experience din namin sa pagre-responde. So, kung sila po yung nakapag-training na, so, gamitin nila sa mga importante bagay, lalo na sa mga emergency. Kasi, especially, kung sa pamilya nila mangyari yan. Di po ba? So, isang malaking tulong din po sa kanila yan. Kung, lalo na kung ma-enhance yung skills nila. Kung gamitin nila.
1: Last na po, Sir Ipo. Paano nga po ba maging isang ehemplo?
0: Hmm. Sa amin po kasi is, ayun, yung willingness po talaga na tumulong. Ayun. So, once na tumulong po tayo, dapat di po tayo magharap ng kapalit. Kasi madalas po yan eh. Sa iba. Ayun. And then, sa amin po kasi sa Cobra is, though, ayun, tulad na nabanggit ko po kanina, though kahit marurunong na po kami, continuous learning pa rin po kami. So, kung may sumita man na ibang galing ibang organization o yung mga professional, ganyan, may, for example, pinangaralan kami. So, kami, tinitake as positive po para sa amin. Kasi, syempre, hindi naman po kami pagagalitan or sisi tayo na kung walang dahilan eh. No? Hindi naman po kami kukarik kung walang din dahilan. So, ayun yung ginagawa po namin. Laging positive way. So, dahil sa pagiging positive din po namin, hindi po naging way namin para makapagbigay ng tamang servisyo din po sa community.
1: And again po, may Facebook page po kayo, Sir Ipo?
0: Yes po. So, yung Facebook page po namin is Community Operation of Bataan Rescuer Alliance.
1: May contact details po ba kayo?
0: Nandun na rin po sa Facebook.
1: Okay. Ayan. And salamat po sa inyong time, Sir Ipo, na pumunta pa talaga siya mula sa Bataan upang maibahagi yung kanilang advocacy, ano, na pagtulong sa pamamagitan ng emergency first response at public safety services na handa silang mag-offer ng kanilang serbisyo ng libre. Dahil yun yung passion eh, no? Tumulong. And kung kayo po ay taga-Bataan, ayan, i-shout out nyo rin sila at bigyan ng mag-comment din kayo doon sa kanilang Facebook page o kaya naman eh, meron po ba kayong ano, parang area kung saan kayo nagko-converge, baka mapuntahan nila kayo, magpamerienda sila sa inyo.
0: Madalas po kasi kami is sa Balanga City at sa Abukay po. Yung magkabilang bahay, magkatabing bayan.
1: Okay, makipag-ugnayan na lamang sila sa inyo. And sila po ay isang magandang halimbawa, no, ng volunteerismo dito po sa atin, sa Pilipinas, na ang daming pangangailangan. Marami din naman po mga tao na interesado na tumulong at maging blessing sa kapwa. Kaya po, na-feature po natin sila sa ehemplo dahil yung kanilang ginagawa ay hindi po ito nakikita lagi na focus ng Facebook o ng social media na highlight sa camera sa television. Pero sila po ay nasa working on the background at ang kanilang safety rin sometimes ay at stake. No? Pero kinikilala po natin sila, binibigyang pugay ang grupo ng Cobra. May kilala ka ba na katulad po nila, isang ehemplo, mari po ninyong ibahagi po sa amin dito po sa 702DZAS at nang makapagkwentuhan din po at maibahagi ang kanilang advocacy. Salamat din po sa ating production team. Thank you kay Angelica Joyce Calayag. Thank you rin kay Brian De La Cruz. At syempre kay Reggie Villena. Salamat din sa ating mga kaagapay dyan po sa Bukawi Transmitter Site. Ako naman po, Jo Cabrera Alabastro, nagpapaalala kahit saan, kahit sa maliit na paraan, kailanman. Maging isang mabuting ehemplo ka, kaibigan.

0: Nelly, yeah. Ikaw ba magpapatuloy ng high school?
1: Siyempre naman. Hanggang college mag-aaral ako. Bakit?
0: Eh, kasi ako hindi sigurado eh. Alam mo naman, mahirap lang kami.
1: Konti lang naman ang bayad natin sa high school dahil public yun.
0: Pero kailangan din gumastos sa uniform, sapatos, tsaka baon.
1: Para yun lang, kaya nyo na yun.
0: Sana nga. Pero hanggang sa pangarap lang ako, di katulad mo.
1: Huwag kang malungkot. Malay mo, may magawang paraan. Malayo pa naman ang pasukan eh. Tutulungan na lang kita mag-pray para magkaklase ulit tayo.
2: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
3: FEBC Philippines, until all have heard. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. Psalm 139 verse 14. This is Mom's Heart on DYVS.
4: Mayat nga morning. This is Mom's Heart on DYVS and DXKI. Kamusta ang imo Sabado? Maginot sa gihapon because we are still in the peak of the summer season. Although diriya sa amon sa Negros Occidental, may mga rains kami diriya sa north side, sa southern portion, may mga ulan-ulan. So medyo daw nagkulukanay, but still ang heat index naton mataas. Kamusta DXKI? How is the weather? Kabay pa nga maayo kagidira sa General Santos City, sa Coronadal City, sa South Cotabato, especially dira sa Kipalbig, Tampakan. Kamusta kamo dira? Bona, good morning. Sheila Aboy, aka Bona, I hope okay gid kamo, no? So ma, good morning ako anay sa kay Janet Katakutan. Kamusta ang aton nga Roca Sisters? Ang mga gwapa ni nga mga Roca Sisters, so si Luz, si Lerma, si Ginilyn, okay lang kamo da? Welcome gid sa aton nga program. Si Merly Hospital, kamusta? Nanding Paracasio, good morning sa inyo dira ni Totong Villanueva. Kabay pa nga maayo gid ang aton mga pamatsyag. Si Linda Samonte, gina welcome taman. Kamo dira sa Kipalbig, Tampakan, South Cotabato. Sa DXKI, salamat gid sang padayon nga pag-tune in. Sa Surala, naga-welcome ang kita sa kay Erlinda kag kay Magne. Sa Surigao Community Bible Church, kumusta ang mga pastors naton? Diri sa NIR, sa Alegria Murcia, good morning. Sa Manapla, GBCN, naga-tune in ikaw dira Horkem. Thank you gid. First Baptist Church of Central Hawayan, sakay Engineer Wenny, kag sakay Engineer Marie Jane. Carmi, kamusta ang buhay? I hope okay kagid. Genevieve, wherever you are, good morning. Manangkora, Mama Ming. Manangkora, mag-relax pag may time. Mama Ming, good morning sa imo. Manang Sarae, kamusta? Hydrated kada? Manang Lin J., okay man, ang tiyempo naton mainit, no? Posige lang, ang importante nga, hydrated kita. Basta wala kita sang mga renal nga mga balatian. Good morning sa imo Leeds, sa kainong June, dira sa Bangka Cory, kamusta? Nanay Bell, kag si Maki, good morning, Attorney JM, Sir Rolando Plenyago, ara ikaw sir sa duty, salamat gid naga-tune in inisya sa aton nga program. Diri sa Bacolod City sa Villamonte, nagagreet ako sa kay Lou, kag kay Meredith, welcome. Manang Feli, kamusta ka nang? I hope okay ka gid. Wala ko nakuha ang imo nga miss call last time, but I am praying that you are okay. Sa imo man manang Merly, kabay pa nga okay ka da? Miss Cheryl, san o ka di mapuli sa Pinas man? Sa kay Miss Lourdes Lobaton, welcome to the program, Miss Des. Kagdira sa Buena Vista, Guimaras. Kamusta? Nay Mercedes, kag si RV Nanit, nga nag-tune in. Madamo, gin nga salamat, Nay Mercedes, ha? Sa kay Miss June, dira man sa Gimaras, nag-tune in, good morning. Kag sa akon, dira prayer warrior sa Alimudyan, ho, sa Iloilo. Si Roda, Rod, thank you, gidya Rod, ha? Salamat, gid. Hindi ka lang gidya prayer warrior, prayer general, kani gidya 5-star. Salamat gid sang imo nga concern kag sang imo nga prayers. I regards lang ko da kay Presyosa kag kay Orfa. So kamusta diri sa Mansilingan sa kay Ma'am Sara Escalona nga naga-tune in. Welcome to the program kag sa kay Jasmine Kate kag sa kay Chin Chin. Chin, okay lang kamo da, maayo lang ang pamatsyag sang aton da nga baby girl. Ti padayon na da sang pag TikTok Chin ah. And thank you gid sa pagpamati sa aton nga Sabado program diri sa DYVS upod sa DXKI. This is the third Saturday nga nag-istorya kita sang series sang The Healing Power of Nature. Gin-connect ini naton sa Balancing Your Life. When we talk about healing power of nature, diri kita nag-focus sa ginatawag na earthing or grounding therapy. So, maliwat ako because tapuson ko ni ang aton nga healing power of nature para nga makakadto na kita sa isa ka topic, no? But as I summarize and as I finalize kung ano ini ang grounding or earthing, ang grounding in therapy set ini of mental, physical, and sensory techniques nga ginausar to manage acute stress. Ginausar man ni nila sa mga panic attacks, trauma, flashbacks, kag dissociation by reconnecting with the present moment. So nagasulod man diri ang ginatawag naton nga mindfulness technique. Ang grounding is used by anchoring individuals to their immediate surroundings. Pagambal ka grounding or earthing, ti nature giniya. Shifting ang focus naton ginapalayo iya sa ginatawag natin ng overwhelming thoughts kag nag-activate sang body's calming mechanisms. Roda, ti kamusta? Nagupo kagid sa kahoy? Kay ti amuni ang aton nga findings that when you hug a tree, may ari ini-benefit sa aton nga lawas. Ti si Roda nagambal, makadto kami ya sa isa ka lugar and then makakita ko tuya sang kahoy, makupo gid ko ya sang kahoy. Congratulations Rod, no? Kay wala kaya nagamind kung ano man yang ihambal sa ibang nga tawo nga makita ikaw nga nagakupo dira sang kahoy. Because ang healing power of nature, isa ini ang hugging a tree can literally recharge your nervous system. Kung may mga anxiety kita dira, wala o yagambal nga kung mag-hug ikaw sang tree, makuha ang imo nga mga balatian, ha? But this can literally recharge, especially ang aton nga nervous system. Amo ni ang findings nila, ho. When you hug a tree, you are connecting with one of the most stable systems on this planet. Pinaka-stable nga system on this planet. Hugging a tree acts as a grounding technique that reduces stress, naga-lowers ang blood pressure, kag naga-improves ang mood by inducing a rest and digest nervous system state. Ginapakalmaya ka. Kiman ko nagahug ikaw sang tree, naga-increase ini sang oxytocin. Oxytocin is a love hormone and promotes a sense of calm through contact with nature, often enhancing immunity through the release of phytoncides. Amuni ang benefit kung naga-hug ikaw sang tree. Ti-hug it, ya? Hindi pwede nga matandog lang kita. Pwede gid. We will talk more about the healing power of nature as we focus on grounding and earthing. There is a Mom's Heart on DYVS and DXKI. We will have our first music break.

Thank you for that music break. Nagabalik kita sa aton nga program diri sa DYVS upod ang DXKI. Amo ni ang Mom's Heart, kag ako si Joy Pastoral. Welcome sa imo. Ang topic naton, third Saturday na ini, nag-focus kita sa healing power of nature. Ini ginsugpo naton sa balancing your life, kag nag-focus kita sa grounding or earthing, kag amo ni nga istorya kita sang hugging a tree. Ang pagkupo gidya bala sa kahoy, so ano pa ni ang iban nga point of view sang mga researchers nga nagahambal nga kon makakita ka dira sang kahoy nga dako nga maka likop bala sang imo nga duha ka butkon, kupan mo ina. Ari ang suggestion nila ho, ano kalawig ikaw abi magkupo sa kahoy? Roda, ano kada kalawig? Ari ho, ang experts nagsuggest minimum of 21 seconds lang to maximize the oxytocin release. 21 seconds lang gali. Kalipot man lang, no? And then, ano nga klase sang kahoy? Ang aton nga pagkupan. Strong, sturdy trees like oaks or pines. Di ang mga oaks or pines, hindi na diya common sa aton. Ang common diya sa aton, paho, santol, no? Langka, kagamay lang gani. Ano pagidira ang mga hanggad nga mga kahoy? Star apple ay han, no? Nga pwede mo makupan. Amo ni ingin recommend nila, oaks, pines, often recommended, but any healthy tree can provide a positive experience. Any healthy tree. Ti, ang nakita ko dahil sa sagwa namo niya, ang santol, budo ma dumakupo, nagigid ko sa santol, mugaling aragi dyan sa kilidalan. Diba si mambas, na ano ni siya? Pero ti si Roda, yaka yung maisog, nagkupo gid siya sa kahoy. So, simply placing your arms around the trunk. Ari ho, kung hindi ka gid siya gusto magkupo sa kahoy, resting your head against the bark. I-ano mo lang ang imo dahi, ang imo ulo, isandig mo lang. Or sitting with your back against the tree brings these therapeutic benefits. Mapungko ka sa dalumsang kahoy, kag isandig mo ang imong likod. Nag-release initial liwat sang oxytocin, which promotes feelings of calmness, trust, and even emotional stability. Ano pagit ang benefit? Immune system boost. Ang mga kahoy nag-emit sang antimicrobial compounds. Imagine ang kahoy may ari antimicrobial compounds called phytoncides to protect themselves from germs. Kag kun i-inhale mo ni ti antimicrobial, kun itabog mo na ang iba naton ng mga balatian. So, ang recommendation nila, amo ni ing 21 seconds, ang method, simply placing your arms around the tree. So, hambal diri naton, ang immune system boost. Kay tungod nga, ang phytoncides, amuni ang mga compounds nga antimicrobial. And when you inhale these compounds, it can increase the activity of natural killer cells sa aton lawas. Kag nagabulig ina, fight infections. Ka-fascinating, ka-interesting sa mga research on grounding or earthing. Ano pagid ang iban nga point of view nila when we talk about grounding and nervous system balance? Ang trees, stable ni silang biological systems that act as grounding rods. Grounding rods, no? Nagabulig to stabilize your body's bioelectrical system and shifting you away from fight or flight. Nga, ano bala naton? Fight or flight response sang aton ngalawas. Liwat ha, ang mga kahoy, amo ni silang mga grounding rods nga nagabulig stabilize ang aton nga bioelectrical system. Kag nag-shift sa ginatawag naton nga fight or flight response. Tikon mag fight or flight response, grabe ni nga stress. Tikon mag hug ikaw sa kahoy, kag ma-inhale mo ning phytoncides, nag-stabilize ikaw. Hugging a tree acts as a grounding technique
that reduces stress, lowers blood pressure, and improves mood. So, ginareduce yun ni ang imo nga stress and anxiety. Physical contact with trees can lower cortisol levels. Ang cortisol, amoning stress hormone naton, slowing your heart rate and easing anxiety. Ka-interesting actually, bala ko nag-istorya kita parte isang grounding technique. And when we talk about Mother Nature at its best, no? Kaya pareha sina, kung may dalago amod ang akaway sa sagwa, ano pagidbi? Ang star apple, hanggad man, no? Lapad man, di pwede mo man na makupan. So, it is very interesting, kagka-fascinating, kagka-amazing sang gintugas ang Ginoo nga nature para nga makabulig sa aton ease sang aton nga mga anxiety. Kaga wala kita kabalo, nakadamo lang hindi lang kahoy ang nagabulig sa aton when we talk about benefits, therapy para sa aton ikaayong lawas. And we will talk more about this after our next song.

Nagabalik kita sa aton nga Sabado program, This is Mom's Heart, on DYVS and DXKI. Chin, ala ka pa da. Thank you for listening. May kahoy ka da sa sagwa mo, Chin. Ariho, kung hindi ka ginman gusto mag-hug a tree, pwede mo lang ibutang ang duha mo kapalad sa kahoy, kag itouch mo lang siya. Mo lang naguruhin mo on ko. But it's not only the trees nga nagahatag sa aton sang therapeutic benefits, no? Kay wala kita kabalo nga ang ocean bala, ang beach, ang baybay, hindi lang good for your soul. The ocean is not just good for your soul, it is biologically designed to heal you. Di mapabitch na ta, no? Subong pangadaan nga summer season, namigin magkato ka sa baybay. If you have the access or malapit ikaw ya sa baybay, di ka namigin nga ara ikaw dira nagapulo paligo. Because ang salt water is loaded with magnesium. Ang magnesium isa ka mineral that 80% of people are deficient in. Ang magnesium bala kinanglan tani sa aton nga mga arteries kag sa aton nga mga veins. Hindi lang gid ako sagad sa research on the effect of magnesium, especially kung ikaw hypertensive, no? Maybe we will talk about that in another topic, no? Pero ma-focus kita anay sa ginatawag naton nga healing power of the baybay. So ambal naton, salt water is loaded with magnesium, kakalabanan sa aton kulang ang magnesium sa aton lawas. Kung ara ka bala sa tubig, when you are in the beach, ara ka sa ocean, ang panit nato nag-absorb sang tubig instantly and nag-relax sang aton muscles kag nagapakalma sang aton nervous system. Siguro hindi tani ma-notice because we just take for granted nga kung ara kita sa baybay, ate, ligo lang ya, amo lang ni, no? Ligo, kaon, duludalagan, dira sa baybay. Pero kanami, igali isang effect sang tubig sa baybay sa aton kalawasan. Especially kung nagapaligo ikaw nga hindi tamaan ka init. Because if you swim, magpaligo timo at 10 o'clock in the morning hasta alas 2 ang kaagahon, sang udto, not kaagahon, from let's say 9 up to 3 in the afternoon, tigwa mo ya crispy kawali kagid ya eh, kay maluto kagid, especially with this kind of heat ngang heat index nato niya nagatagalumapaw 41 42, iban 43. So kinanglan, when you are at the beach, when you are in the water and you intend to refresh yourself, piliun mo man ang mga chimpo nga hindi ikaw mabatok, no? So probably you can stay. You can swim at 6 in the morning, 7, 8, 9, pagka 10, takas ka na, kay maluto kagid. So amuni ang ginahimo sang ocean sa aton. Gina-absorb and nagapa-relax ng aton muscles kag nagapakalma sang imo nervous system. That is why ang iban gani nagalubong-lubong gid sa balas. That is also grounding technique. That is also earthing. And the moment nga ang lawas mo nag-connect with the earth through grounding, your nervous system literally resets. So kanami, imagine nag-reset ang aton nervous system the moment nga nag-connect ang lawas naton sa tubi sang baybay. It's like pulling your body out of fight or flight kaginaplug mo into nature's charger. Kung lowbat da imo smartphone, kung di charge da yun, di kita kung lowbat, maligo ka sa baybay, amoni ang effect. Ginakuha ya ikaw sa imo nga stress nga state, kag ginaplug ya ikaw into nature's charger. So while we have the summer, kag makaparigos ta sa baybay, i-avail ta ini ang amoni nga bounty sang nature nga makaheal sang aton lawas naturally. Wala ya chemicals, natural healing. And last month, kung kadumdum ka mo, nagambal kita, the ocean literally grounds your body faster than bare feet on grass. Kung nagambal kita nga ang grounding technique, kung nagatapak ang imo, bala nga tiil sa duta.
nagatiniil ka sa duta, nagalakat ikaw sa balas, no? Well, you also have to be careful kung magtiniil ikaw nga hindi ka matunok. Kagkun wala gidira sa mga unidentified nga mga objects nga matapakan mo. Ang salt water nagaconduct electrons 100 times better than dry land. Muni nga mayad gidya nga nagakadto kita sa baybay, no? That full body reset you feel after nga nag-swim ikaw sa ocean is science. And salt water plus Earth's charge equals energetic reset on a cellular level. Ay, Marigos, nagitaya sa baybay mag-amodya. Kay kanami, gigali sang benefit sang salt water sa aton kalawasan. It is nature at its best. Bow, thank you, good Lord, ha, nga may mga amok kami sini nga mga access. Ti, Marigos, tayas baybay, ah. Basta nga, hindi ka lang magpabatok sa init. We have more for you on DYVS Bacolod and DXKI. Amuning aton Sabado program, we will continue after this music break.

Thank you sa aton nga music break. Nagabalik kita sa aton nga Sabado program. This is Mom's Heart on DYVS and DXKI. Ma'am Sara Escalona, good morning da sa imo. Tapos na ang aton Healing Power of Nature. Amo ni siya ang gin-connect naton sa balancing your life. And then nag-focus kita sa grounding or earthing. Kag nag-encourage kita nga pwede gid ikaw ya makapaligo sa baybay kay manami ang effect sa aton kalawasan. And you can even walk barefoot sa mahilamon mo da sa sagwa, no? Basta hindi ka lang matunok. And then careful ka man sa ginalaktan mo. Ang point din naton is that we enjoy nature. I-appreciate naton ang palibot naton, no? Ang imo dira nga mga plants, ang imo dira nga mga kahoy, ang imo dira nga iba nga magpamunga halin sa dalom hasta sa babaw. No, nga gambal ka po, anhon ko niga kalataktak. Ipanghatag, no? Ang ginatawag lang naton nga pag-appreciate sang creation sang Ginoo, this a ginatake for granted naton. So we are done with that topic. Tapos na kita sa Healing Power of Nature. Today on Mom's Heart, I'm going to start talking about find more time alone without being lonely. Pwede ka gid ba lang nag-aisahanon ka pero hindi ikaw lonely. And this is an article by Melanie Manarino. According sa aton nga author nga si Melanie Manarino, may mga proven benefits to spending time by yourself. Amo na na ang aton nga mga quiet time, amo na ang aton nga mga nature trip. Kiti kun mag forest bath ka bala, like what they do, no, in other countries, especially Japan. Ti kakadton sila sa forest, they are alone. Kiti safe man to yung lugar nila, kag wala man to sila yung nagakadula. So learn to give yourself a time out that feels like a restorative nga time sa imo bala nga nag-restore sang imo nga sense of balance, sense of being mindful, ang ginatawag naton nga awareness, and it is not a punishment when you are alone and you are not lonely. So kung ikaw ang isa sa mga rare nga mga tao nga gusto mag-spend time by themselves, ti siguro ma-appreciate mo ini ang topic naton. Because this is a validation of your natural instincts. Kag gusto naton i-change ang mindset sang iban nga tawo nga daw nakulbaan gidya kung sila'y nag-isahanon. Hindi sila'y kasawo nga sila kakaon isahanon, sila nagalakat lang nga they, wala sila upod, kundi inaanad sila nga may crowd, may ara sila nga upod gid, no? So today on Mom's Heart, find more time alone without being lonely. Kag gusto naton nga ma-appreciate mo ang ginatawag naton your mind about solitude. So ano ini ang ginatawag naton nga solitude? May isa ka author nga si James Brian Smith, actually gindala ko ni si inyo sang last month, no, when we talk about solitude. I-repeat ko lang, no. Sili niya, solitude is spending time apart from other people. Pero ang gusto ya ni James Brian Smith nga solitude is our quiet time with the Lord. Kay usually, we experience solitude when no one happens to be around. Pero ang gusto yan ni James Brian Smith, sili niya, effective solitude ang manami para sa aton. Because that is intentional time alone with ourselves and with God. And when we have this time alone with ourselves and with God, then God can do something powerful within us in the area of identity. Amo ni ang ambal ni Dallas Willard. So importante gin nga may mga quiet moments kita. May mga quiet times kita wherein we pray, which we do that. Though, hindi naman aguro kinanglan i-emphasize naton because I presume nagapangamuyo kita. Kagung magpangamuyo kita, wala man taga galantaw TV, wala man taga paanda radyo, wala man taga uyat sa smartphone naton. And we become engrossed in our thoughts because we talk to our Lord and Savior. And that is good.
According sa kay Melanie Manarino, sila niya ang mga tao bala nga nag-value sang ilang alone time. Kalabanan gina-accuse ini sila nga ka antisocial sa ila, ka-aloof or just plain weird kun nagaisahan nun. But ang recent nga mga research has uncovered positive benefits of solo time. Kag ang studies nagpakita nga people feel rejuvenated when they are alone. Hambal ini ni Julie Boker, PhD, Associate Professor of Psychology at the University of Buffalo dito sa New York, where ang isa ka study nag-revealed that unsociability, defined as deliberately withdrawing from social situations and choosing to be alone, was linked to an increase in creativity. When you spend your time alone, kag makambal ka nga daw lagi ko opisyon man, dira nag-spark ang ginatawag nga creativity. Because kung bored ka bala, kung wala ka kutihon, kapangita ikaw sang imo ulubrahon, kag dira nagagwa ang aton nga mga talents on inibala subong ang ginahimo sang kabataan nga mga fuzzy wires. Kita nyo na, ina ang gina no ko na mag-describe sang fuzzy wires, damo-damon asya colors, kag nakita ko na subong, nga ginapanghimo ina bouquet. Kagkatahom sang effect, kagkatahom sang outcome, sang mga creativity, sang mga tao when they make this. Kag di, innate mo na ya, and you can do this when you are in solitude, when you are alone. Kaya hindi ka man ka-focus ang imo, nga ginapanghimo-himo, dira ka mga bulak, bisa nag-crochet ka siguro. Well, maybe ko nag-crochet ikaw, you can listen to music, no? Okay man lang na. But then, ang gina-encourage diri naton is that you find time alone without being lonely so that you have time to communicate with your Lord and Savior, with yourself. Kagisa may mga introspection kita sa aton mga kabuhi, which we can only do when we are alone. And those are not the only benefits of alone time. According sa isa ka professor of sociology at California State Polytechnic University nga si Jack Fong, PhD ini siya, nga nag-study sang ginatawag nga solitude. According sa kay Jack Fong, today people feel overloaded being connected to the grid and they lost their ability to engage with the self. So, when you are alone, you regain your center of gravity, you are forced to confront yourself and get to know who you really are. Ano ang payoff? When we talk about find more alone time without being lonely, solitude builds self-esteem, clarity, and empathy. We will have another music break. Mom's Heart will be right back.

0: Ang iloy amo ang ginatawag nga sukas sang kada panimalay. Ang iloy amo ang kusog kag kabakod sang pamilya. Bisan sa kakapoy, ara siya sa gihapon para magpalangga kag mag-alagad sa iya mga ginahigugma.
1: Sabong na adlaw kinasalibrad naman ikaw. Salamat sa imo pagpalangga, pag-intindi, pagpag-atipan sa amo.
0: Ikaw gid ang amon inspirasyon kag kapagon. Sa tanan nga mga mama, nanay, mommy, Happy Mother's Day!
2: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
3: FEBC Philippines, until all have heard.
4: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV, ang gabay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS. FEBC Radio TV, agabay ng sambayanan.

0: po, ang programang Family Matters. Tayo po ay active member ng KBP o ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ako, ito po si Kayla Escalante na patuloy na bumabati po sa inyo ng good morning, good evening para po sa mga kaagapay natin na nakikinig saan mang dako ng mundo. Tayo po ay napapakinggan via live streaming through 702DZAS mobile app. Yan po ang bagong mobile app, ang official mobile app ng inyong agapay ng sambayanan. At kaagapay, kung hindi mo pa naida-download yan, tungo na sa Google Play Store o kaya naman sa Apple App Store at i-download na po ng libre ang ating official mobile app. At syempre, nag-hello din po tayo sa mga present na at nanonood sa ating live streaming via Facebook page 702DZAS-FEBC Radio at maging sa ating YouTube channel. Baka naman kagapay hindi ka pa nakakapag-like ay like na and subscribe na sa ating Facebook page and YouTube channel. At saka lambing na rin kagapay na i-share mo na ang ating live streaming, ang ating episode for today o kaya naman ay itag ang inyong mga kaibigan, churchmate, kapamilya at sama-sama po tayong ma-inspire sa ating. At sabi ko nga kaagapay ay meron po tayong makakasamang special guest mula po para po pag-usapan ng ating topic for today. Live na live sa Zoom, siya po ay former youth pastor at sa ngayon po ay leadership team ng Jesus Revolution Now and Maxwell Leadership Certified Trainer. Busy-busy po itong ating kaagapay pero we are grateful na sinamahan po niya tayo sa episode natin today. Siya po ay happily married kay Pastor Romel at together ay together parent, three active and amazing boys. Sabi ko nga kaagapay ay busy-busy itong ating kaagapay natin na ito. Pero salamat sa Panginoon na siya po ay kasama natin ngayon at pagkakwentuhan po natin ang ating topic tungkol sa quarter life crisis. Atin po may welcome kaagapay si Ate Hannah Veron Agustela at sa lahat po ng ating kaagapay na nanonood at palain po ng Panginoon ang ating pagsasama sa ating magandang discussion about midlife or sorry about quarter life crisis. So thank you for having me again, Kayla.
1: Opo, maraming salamat din po na though short notice ay talagang go po kayo para agapayan po ako dito po sa ating programa. At Ihana, baka po meron po kayong mga gustong i-shout out dito po sa ating programa. At bago tayo magsimula, Ate Hannah, sa ating magandang usapin, quarter life crisis, ay dumako po muna tayo sa malayang pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Kaagapay, kung kayo po ay merong Bible sa inyong tabi, ay sabayan niyo po kami sa pagbasa. Si Ate Hannah, pwede pong pakibasa ang NIV at ako naman po ang babasa ng magandang balita, Biblia version. Ito po ay mula sa Psalm 94:19.
0: Sige po, tayo magbasa from Psalm 94 verse 19. When anxiety was great within me, your consolation brought me joy.
1: Sa magandang balita, Biblia naman, kapag ako ay ginugulo ng maraming suliranin, ang wagas na pag-ibig mo ang umaaliw sa akin. Di ba kaagapay, napakagandang reminder sa atin ng uplifting power ng promises ng Panginoon sa ating buhay. Imagine natin na tayo ay puno ng mga struggles, ng mga iniisip, ng quarter life crisis o midlife crisis, pero ang pangako sa natin ay sa ating mga iniisip, kasama natin ang Panginoon at siya ang nagko-comfort sa atin. Imagine yung encouragement na binibigay niyan sa atin na marami mang iniisip, marami mang struggles, pero ang Panginoon ay never tayong iniwan. Ang Panginoon ay lagi niya tayong nakikita. Ang Panginoon ay lagi tayong sinasamahan. At Hannah, ano po ba ang iyong maidadagdag tungkol dyan sa binasa natin?
0: Oo, okay lang. No? Alam mo, binasa ko yung verse before that, yung verse 18. Ang sabi doon is, yung when I am sleeping,
2: you are my support. So parang yung pakiramdam mo na ikaw ay bumibigay na sa buhay, mm-hmm. at parang wala ka nang makapitan talaga. Ang pangako ng Diyos ay siya ang iyong suporta. Mm-hmm. Hindi mo yan makikita basta-basta sa tao o sa mga pangyayari kung hindi sa Panginoon lamang.
1: Amen. So, yan. Opo, praise God, no, na talagang hindi tayo iniiwan ni pinapabayaan man ng Panginoon na anumang season ng ating buhay, tayo man ay nalilito sa takbo ng ating buhay, pero ang Panginoon ay never tayong kinalimutan, never tayong iniwan. So praise God at salamat sa reminder na iyan mula sa Psalm 94:19. When anxiety was great within me, your consolation brought me joy. Praise God sa ating Bible reading. At Hannah, simulan po natin ang ating huntahan, ang ating diskusyon tungkol po dito sa quarter life crisis. Pero baka ang ating mga kaagapay ay nagtatanong ano nga ba itong quarter life crisis. Kaagapay, ito po yung period ng ating buhay na feeling natin ay ang daming uncertainty. Meron tayong mga iniisip, may mga worries tayo. Lalo na itong quarter life crisis sa mga 20s or early 30s. Yung mga, yung sinasabi po nila ngayon, kaagapay, Ate Hannah, yung mga tatrentahin. Ito pala ang quarter life crisis o yung mga tatrentahin. Mm-hmm. Ikaw ba, Ate Hannah, ako, ano po ang iyong share tungkol po dito sa quarter life crisis?
2: Alam mo, Kayla, nung minessage mo ako about quarter life, sabi ko, meron pala talagang quarter life, no? Mm-hmm. Kasi ang alam ko lang natin is midlife crisis, mm-hmm. eh. Yung pagka nag-quarenta ka na o quarantahin ka na, nakakaramdam ka na ng kung ano-anong sakit sa katawan, nakikita mo na yung mga successes ng mga tao sa paligid mo, mm-hmm. tapos ikaw parang pag-iiwanan. Pero parang pabata ng pabata pala talaga, no? And while I was reviewing also, naka-experience ba ako nito? Surprisingly, yun pala yung tawag doon sa mga naranasan ko, mm-hmm. or at least pinagdaanan ko when I was about that age, no? Yung 25 to 33. Mm-hmm. And siguro yung mga nakikinig sa atin dito is about that age or lumagpas na po kayo doon, pero it will still be a great discussion, especially kung meron po kayong mga anak who's actually in that age, kapatid, or mga kaklase, kaibigan, na gusto nyo pong matulungan talaga how to process quarter life crisis.
1: Agree po, kasi baka may mga kaagapay tayo na lagpas na nga dun sa age na yon. Pero maganda nga na ma-discuss natin ito dahil baka din naman meron silang ma-share kung paano nila nalagpasan itong gantong season ng buhay. Kaya kaagapay, ay tuto ka lamang at again, itagpo ninyo ang inyong mga churchmate, kabarkada, kapamilya, at sama-sama po tayo sa kwentuhan tungkol po dito sa usaping ito. Pero Ate Hannah, mga kaagapay, ito daw po ay wala talagang specific age. Pero nangyayari siya sa, yun nga, sa mga 20s and early 30s. Kasi nga naman, yung mga edad na ito, ages 25 and 35, dyan na yung ano eh, yung reality ng buhay. Yung dati, estudyante, ako po, dati, estudyante lang ako, ang iniisip ko lang, paano ako makakapasa, paano ko ipapasa yung thesis ko, paano ko ipapasa yung mga subject ko. Pero ngayon, meron ng mga responsibility, kailangan mo nang kumita, di ba? Mga ganong punto po, mga tipong, bakit yung kabatch ko, ganito, ganyan na, bakit ako, ganito pa rin. Yung mga transition po, transition from adolescence to adulthood, dito nga naman natin na nararanasan. So kaagapay, ikaw kung lagpas ka na sa edad nito pang mga 20, edad mong 25 to 35, ay naranasan mo ito, share mo naman sa amin kaagapay kung paano mo ito nalagpasan. At Ate Hannah, ano po ba yung feeling ng mga gantong na-share nyo po kanina na kayo rin po ay dumaan sa gantong season, pero nung pinagdadaanan nyo po ito, pwede nyo po bang i-share po sa amin kung ano po yung mga naranasan po ninyo na ina-achieve ngayon Pero parang dahil rutinary na lang yung ginagawa mo, you are looking for more. Kasi di ba, Ate Hannah, minsan may tendency tayo na lagi tayong looking for more. Kaya possible na ito rin ay nararanasan ng mga dumadaan sa quarter life crisis. Familiar ka ba, Ate Hannah, sa FOMO?
2: Of course.
1: Fear of missing
2: out. The fear of missing out, right?
1: Yes, opo. Ano po ang ano natin dyan na ma-share sa ating mga kaagapay?
2: Oo, yung fear of missing out na to, parang recently lang to lumabas. I mean, the past 5 years or the past, itong mga millennials, di ba? Pero kung titignan mo, nung panahon ko nung nasa quarter life season ako, parang hindi ko masyado na-experience yung fear of missing out. Hindi ko lang alam sa mga kaagapay nating nanonood, no? Kasi during that time, ang dami-dami ko talagang ginagawa. So parang I'm in the ministry, tapos na nagtuturo din ako sa review center, ang dami-dami ko rin mga kausap and mga trainings na ginagawa sa simbahan. So parang wala na akong time to think if I'm missing out something.
1: Yes. Mm-hmm.
2: And so far, salamat naman sa Diyos kasi na-enjoy ko din yung discipleship group ko. And of course, kasi marami nga akong kausap na kabataan as a youth pastor, hindi ko siya masyadong na-experience for myself.
1: Mm-hmm.
2: Pero siguro yung comparison of what others are experiencing na beyond the church walls, siguro yun yung parang naiisip ko, ano kaya yung pakiramdam na pupunta ka ng Europe, na nagta-travel ka lang, hindi ka nagme-missions, yung shopping ka lang nung gusto mo, or yung marami, yun, isabi mo kanina, di ba, yung relationships, kaila.
1: Okay.
2: Ayan, isa yan. Siguro sa pwede ko masabing fear of missing out. Kasi nung papalapit na ako sa trentahin, shout out din sa mga friends na kasabayan ko noon, sabay-sabay na kami talaga pray, Lord, ano na bang nangyayari? Okay. Parang malapit na kami sa 30, parang wala pa kami naaaninag. Sino ba talaga yung pre-prepare mo sa amin? Siguro yun yung mas nakufomo ako na baka, Lord, baka nami-miss out ko na yung opportunity to get married or eventually have our own children. Kasi pag 30 na, di ba, usually pumapasok sa isip natin, medyo pa-late na siya. Pero come to think of it, medyo hindi naman din pala late kasi pwede pa rin ihabon ni Lord.
1: Yes.
2: So, that's my take on FOMO, ha? So, yeah.
1: Opo. Siguro po mas ano siya ngayon, mas nararamdaman kasi yung social media, mas talagang ang dami mong nakikita sa social media eh. Kaya mas parang mas nararanasan dahil yung mga trend, yung mga
2: gusto
1: mong ma-experience din. Pag may nakita ka na nag-upload, na nagta-travel, mapapatanong ka na lang sa sarili mo, kailan kaya ako? Kapag may nakita ka na nag-post ng promotion, parang ikaw rin gusto mo ay maranasan din yung ma-promotion. Mode. Pero yun nga kaagapay, kung ikaw ay nasa gantong season ng life mo ngayon, eh naiintindihan ka namin dahil napagdaanan at dinadaanan din yan ng kapwa mo nasa ganyang edad. At doon naman, again, sa mga kaagapay natin na nalagpasan na yan, ay share nyo po sa amin.
3: Puntahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong issue ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.
1: Napakagandang reminder, no, na anumang season ng ating buhay ay talaga namang dapat sa Panginoong Jesus lamang ang ating pagtitiwala. Nagbabalik po ang programang Family Matters dito pa rin po sa himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Kasama niyo pa rin po ako si Kayla Escalante, kasama po ang ating special guest si Ate Hannah Agustin. Hello po muli, Ate Hannah.
2: Hello uli sa ating lahat.
1: Ang ating pong ang topic nga po natin ngayon kaagapay, quarter life crisis. At sa ating Facebook Live ay marami pa rin pong bumabate, nagpapahabol ng kanilang shout out. Ate Hannah, ay ating i-share sa ating mga kaagapay paano nga ba i-deal itong quarter life crisis kasi yes, nararanasan siya ng karamihan, pero hindi ibig sabihin nun ay madali na siya. Syempre ay merong talagang hindi komportableng pagdaanan itong season na to dahil naliligaw ka, hindi mo alam kung ano na nangyayari sa life mo. Kaya nga mahalaga kaagapay na mapag-usapan natin ito. Syempre sa tulong ng Panginoon ay malalagpasan natin ito, quarter life crisis. Paano nga ba ito ma-deal? Una na ay ignore the shoulds. So, mga regrets sa buhay. Kasi nga naman ay meron tayong mga expectation kung paano nga ba natin gustong mangyari sa ating buhay. Pero aminin natin na hindi naman lahat kung paano natin gustong mangyari ay ganun yung nangyayari sa ating buhay. Kaya nga mahalaga din na maging ready tayo sa mga ganong, sa mga unexpected U-turns ng ating buhay. Ate Hana, ano po ang inyong masashare tungkol po dito, ignore the shoulds?
2: Oo, no? Ano yan eh, yung parang iniisip mo, di ba yung should is 25 na ako, dapat meron na akong at least, no, isang trabaho na nakakapag-provide for me, hindi na ako dapat umaasa sa mga magulang ko, o kaya magte-30 na ako, dapat eh, ano bang dapat kaila pag 30, di ba? Dapat at least may jowa na daw sila, getting ready na sila for
1: engage
2: marriage.
1: Engage na dapat.
2: O engage na pala, hindi na pala. Tapos pagdating ng 30, wedding na yan. Early 30s, dapat may anak na. Or at least meron ka ng kotse, hindi ka na nagko-commute, di ba? So ito yung mga shoulds natin. Or and many more. Siguro itype nyo dyan sa chat, ano? Mm-mm. And I like what you said, ignore the shoulds. But if I can add to it, I want you to investigate, no? Ano mo yung word na investigate? Di ba tayo, mahilig tayo sa Google mo, te, di ba? O nag-AI na tayo ngayon. Yeah. We try to investigate things, no? But yung investigate na sinasabi ko is more of investigate or be self-aware of where you've been and what are you doing. No? Instead of trying to put a should in your life, I want you to see what is actually happening, di ba? So, investigate what is going on. And, Kayla, there's also one thing, no? Kikita niyo John Maxwell, because si John Maxwell, he has this, a lot of books, pero one particular book na minimeditate ko ngayon is yung The Law, 15 Invaluable Laws of Growth. And, isa doon sa mga law na yon is yung tinatawag na Law of Reflection. Okay? So, ano yung ibig sabihin ng Law of Reflection para sa mga nasa quarter life crisis? It's the time that you actually pause to let growth catch up. Kasi minsan, kakaisip natin sa future, hindi na natin na-appreciate what happened yesterday and what's happening today.
1: Agree.
2: No, kakahanap natin dun sa dapat, eto na ako. Hindi na natin napapasalamatan ang Diyos dun sa mga bagay na nangyari at nangyayari sa buhay natin. So, yung law of reflection, di ba, halimbawa, meron kang ginagawa for your work. Mag-meeting ka or a special event. So, meron kang ginagawang planning or preparation. Mm-hmm. Para siyang two wings of an airplane daw. Yung isang wing, you prepare for it, right? Di ba? Yung mga in your 20, mid-20s, you're preparing for the best career path. Mm-hmm. You're preparing yourself to be the best wife, the best mom. I know it's Mother's, ano, no? It's Mother's Month.
1: Yes.
2: So, para sa mga kababaihan na nakikinig, di ba? And you want to start your own business. Yung iba nga nakakausap ko, sabi nila na, you know, parang gusto na nilang mag-retire or mag-settle down. Ayaw na nilang magtrabaho at 40s. So imagine mo yon. At 40s, ang aga-aga, di ba?
1: Mm-hmm.
2: But going back, one wing in your life is preparation, but the other wing is actually reflection.
1: Mm-hmm.
2: Ibig sabihin, when things are not happening according to your timeline, there is an opportunity for you to stop and reflect, no, what is actually happening. Kumbaga, it's not just the experiences, but the evaluated experiences. Because hindi lang siya nangyayari for you. If you are a believer, alam ko po yung mga kaagapay natin, you believe that God has a plan for you, then you know that it is not just happening to you. Mm-hmm. Things are happening for you.
1: Yes. Okay? Napakagandang sharing ni Ate Hannah, yung isang wing para siyang wing ng eroplano. Yung mga kaagapay natin dyan na mahilig mag-travel, no? Para siyang dalawang wing ng eroplano, no? Yung kabilang wing ay yun yung pag-prepare mo sa mga bagay na gusto mong mangyari. At yung kabilang wing ay kung yung reflection mo tungkol dun sa mga nangyayari, no? At napakaganda nung shinare ni Ate Hannah na minsan kakaisip natin dun sa mga dapat-dapat natin na dapat by gantong age, ganto na ako, dapat gantong age, ganto na ako, ganyan na ako, ay hindi na natin nabibigyang focus yung mga nangyari from the past. Hindi tayo nagiging grateful dun sa mga nangyari sa past, o kaya naman ay kaka-focus natin dun sa mga gusto nating mangyari in life, ay hindi na natin napagtutuunan ng pansin na baka hindi na tayo prepared dun sa mga pwedeng mangyari sa hinaharap. So, isang wing ay preparation at ang isang wing ay reflection. Kagapay nga ang ating topic for today ay usapang quarter life crisis. At dito sa ating ongoing Facebook Live ay nag-comment si Ate Rara Miravite ay nakikinig daw mula sa office ay kakilala ni Ate Hannah. Sabi niya, investigate law of reflection at two wings ng plane. Di ba po napaka gandang reflect po dito sa ating napag-uusapan ngayon. Si Ate Rosalinda Ohano Mansano ay bumabate sa atin ng blessed morning. At nagbabalik sa ating linya si Ate Hannah Agustin. Yun nga, Ate Hannah, ayan, i-share po ninyo yung wing, dalawang wing ng airplane. Yung isa ay preparation at isa ay reflection.
4: Yeah. Thank you, ha. Thank you for calling me. Kayo pala yung tumatawag kanina. Na kinakancel ko. Ayan. So, nasa Zoom din ako ngayon, pero let me know kung saan yung better for you.
1: Ay, okay po. Mm-mm. Pero sa ngayon po ay dito po muna tayo sa phone patcha po. Go ahead po, Ate Hannah.
4: So, natapos ako dun sa two wings of the airplane, tama?
1: Yes po, apo.
4: Okay. So, ang perspective lang doon, mga kaagapay, is that when you think na meron ka dapat isang season na dapat na andun ka na, you let the other wing, no, yung reflection season of your life, catch up. Kasi tamang-tama din naman yan, quarter life crisis, di ba?
1: Mm-hmm.
4: When you are in a crisis, you have to let growth catch up. Kasi sa sobrang bilis ng buhay, pakiramdam mo, lagi kang may hinahabol na goal, di ba? Lalo na tayo, we want to save as much as we can. Gusto natin yung mga travel goals natin, nakakasabay tayo, di ba? Or yung mga restaurant na napupuntahan ng mga kaibigan mo, gusto mo nandun ka rin. So, the tendency is to always catch up on the next best thing that you can do for yourself without realizing nasan ka na ba, dinala ng Panginoon so far. So, yun, the law of reflection is letting, you're pausing for a time to let growth catch up with you. So, maiiwasan mo yung kakashood natin, dapat ganito na ako, dapat ganito na. Instead, you'll be grateful na eto na pala yung na-experience ko this far sa biyaya ng Panginoon.
1: Agree po. Napakagandang example yung dalawang plane, dalawang wing ng plane. Isa ay sa preparation at isa ay sa reflection. Syempre mahalaga nga din naman, no, na i-reflect natin ano yung nangyayari sa ating buhay. Bakit ganito, bakit ganyan? Pero syempre at the end of the day ay yung pagtitiwala pa rin natin sa Panginoon. Yan po ang number one kaagapan by ignore the should. At ang pangalawa ay embrace change. Nako, para po siguro sa mga gusto lang ay nasa comfort zone, isa po ito sa mga mahirap gawin. Yung merong kang haharapin na pagbabago, meron kang haharapin na transition sa iyong buhay. Pero, yun ang reality ng life na lagi ka talagang kakaharap sa mga changes ng buhay. So, dapat maintindihan natin na ang change ay natural na parte ng ating buhay. At ang kamaganda naman dyan ay sa mga changes na yan, sa mga transition na yan, ay meron kang makukuhang bagong opportunity, bagong lesson, meron kang makukuhang growth mula dyan sa changes na yan. At ang maganda lamang dyan ay maging open tayo, no? Sa pag-explore ng different path na yan naman ay dapat syempre pa rin ay nakaangkla sa plano ng Panginoon. Ati Hana, embrace change.
4: Yes. So, embracing change, no, Kayla. Meron tayong mindset na minsan inisip natin dahil tumatanda tayo, nag-improve tayo. Pero hindi siya automatic, no?
1: Mm-hmm.
4: hindi porque tayo ay nagkakaedad na ay tayo ay nagiging mas matalino or mas nagiging obedient sa kalooban ng Diyos. No? Minsan inisip natin, automatic siya. Pero yung growth, yung change, hindi siya automatic.
1: Mm-mm.
4: You have to intentionally choose it. No? Kasi nga, merong si John Maxwell, he would say the law of intentionality, growth doesn't just happen. Kaya yung iba, accidentally, nag-grow sila. Kasi, nagtuto sila dahil nagkamali na sila, di ba? O kaya ay yung mga bad habits nila that led them to bad consequences, doon lang sila nag-grow.
1: Mm-hmm.
4: Pero when you be more intentional, kasi di ba, embrace change, mm-hmm. yung pinag-usapan natin. So for those na may quarter life crisis, ano ba yung mga iniisip natin na pwede natin i-embrace na change? Di ba? So, siguro for one is you embrace the change na you're not anymore a teenager.
1: Yes.
4: you may feel young or look young, but you are actually an adult, an independent adult who should make wise decisions for yourself.
1: Mm-hmm.
4: Especially kung ikaw ay single pa, no? But if you are still under the roof of your parents, then you should also learn how to submit still. Isa yan sa mga crisis kasi, no, Kayla, na napansin ko for the young professionals, no? Parang feeling nila dahil, or feeling ng iba, dahil kumikita na, yes, no? Nag-aambag na sila sa bahay, di ba? Nagbabayad na sila ng kuryente, ng internet, or grocery, ay hindi na nila i-honor yung kanilang mga magulang because adult na rin sila. But, you know, I beg to disagree because for as long as we are still under the roof of our parents, you're not yet still married, ay ikaw ay under that covering pa din ng iyong mga magulang.
1: Mm-hmm.
4: But, it doesn't also give you the, you know, parang laziness spirit na not to work or not to make decisions for yourself kasi nasa poder ka pa rin ng mga magulang mo. You have to balance yung, tawag natin is adulting, no?
1: Mm-hmm.
4: But I think that the word is wisdom. You have to ask God for wisdom how to handle the changes, yung transition, the happy transitions na dati, kailangan uuwi ka, gantong oras. Ngayon, medyo umahaba na yung oras mo, di ba? Kasi nga, matanda, medyo may matanda ka na. At may mga overtime ka na sa trabaho. But you balance the changes, balance the transition. No? Na ngayon, may kinikita ka na ng money, you embrace the change. Mm-hmm. But you also learn from those who are ahead of you. Kasi that's wisdom, di ba? When you learn from those who have gone ahead of you, 10 years ahead of you, 20 years ahead of you. So, you're not just accidentally changing, but you're intentionally making wise choices in that season of your life.
1: Napakagandang bagay na yes. Laging merong change na nangyayari sa ating buhay, pero maganda na i-balance natin yung mga bagay na ito. At syempre, yung wisdom na nagmumula sa Panginoon ay napakahalaga, lalo na sa mga gantong season na nasa transition ka, na nasa changes ka, di ba? Mahalaga na laging i-ask ang wisdom mula sa Panginoon. So, yan ang number 2, kaagapay, embrace change. At ang pangatlo, avoid comparison. Ayan na nga ba ang sinasabi natin. Kasi ang comparison na to, yes, ito ay natural na nararanasan natin bilang tao, nararamdaman natin bilang tao. Pero alam mo ba, kaagapay, na ang pagkukumpara sa timeline ng ibang tao, sa life ng ibang tao, ay nakakapagnakaw ng joy sa atin. Kasi may tendency na nakafocus ka na lang na bakit yung, bakit ako ganito, bakit siya ganyan. Parang hindi mo na na-appreciate yung mga bagay na meron ka dahil nakafocus ka na lang sa pagkukumpara sa buhay mo, sa buhay ng ibang tao. So magandang reminder sa atin, kaagapay, no, na do not compare yourself, yung timeline mo sa timeline ng ibang tao, yung buhay mo, yung progress mo sa progress ng ibang tao. Maganda na maintindihan natin na meron tayong kanya-kanyang timeline. Ate Hana, avoid comparison.
4: Yes. Alam mo, it's really a stealer of joy,
1: yes,
4: di ba? It's a stealer of joy. And siguro dahil na mas nagiging yung time natin, we spend much of our time in social media, mas lalo pang na-highlight yung tendency natin na mag-compare nung ating status, nung ating season, or nung ating mga pag-aari, mga assets natin. Lalo na, no, kita mo, may bagong kotse, may bagong kondo, yung mga kasabayan mo, or pwedeng yung mas younger than you pa. And it steals the blessing of having a peaceful life na meron ka. Because it's very hard not to look around, diba, at your peers and perhaps compare the good things on their lives and then the unanswered prayers natin. Correct? Because when we look at social media, karaniwan na nakakita mo dyan, yung mga good, feel good lang.
1: Yes.
4: Although may makakita ka ang mga maraming hindi din naman okay ang buhay, mga nangangailangan din, or especially with what's happening in our country, but still, napofocus tayo dun sa mga magagandang bagay sa ibang tao. And when we are alone, it gives us also na parang, bakit ako nandito? Why do I still feel stuck in this? Parang sila, ang dami na raw nilang savings. And obvious naman, nakakapag-travel na, no?
1: Mm-hmm.
4: So, what do we do? Yun ang tanong natin. So, hindi naman may iwasan na hindi ka naman sa social. But of course, if it's something that keeps you from comparing yourself to others, pwede mo sigurong bawas-bawasan.
1: Yes.
4: No? Yung pag-doom-scrolling ng mga bagay, ng mga things na, alam mo namang temporary lang, or material things that will not really give you joy or purpose in this life. So, instead na mag-compare, ano po ang dapat natin gawin? Well, I'm just gonna give you siguro 2 to 3 things that you can start doing. Number one is to be thankful, to cultivate an attitude of gratitude before God. Correct? Because you only compare things when you feel like sila meron ay ikaw at ikaw ay wala. Okay? Because hindi mo naman i-compare kung pareho kayong meron nun, eh, no? Kung pareho kayong may family na, or may boyfriend, or getting married. So, naku-compare mo yung bagay na meron sila na wala ka. So, the first thing is to be grateful with what you have, with what God has given you, no? Not also to be proud, kasi pwede namang ikaw yung nasa other side na marami ka nang na-experience, tapos ikaw naman yung magpapakita ng mga bagay na, eto na, marami na ako narating, pero itong mga kababata ako, parang wala pang naaabot, no? If you are grateful, then it should give you the opportunity to also share it to others. If you have the chance, to avoid comparison, ikaw naman din yung matutong magbigay sa iba.
1: Mm-mm.
4: Diba? And then you will realize na the things are better when shared. And siguro pangalawa is that when you are in a tendency to compare, okay, you have to realize who is the giver of the good and perfect gifts. Because when we see God as the giver of the good and perfect gifts, then you know, pwede ka rin magkaroon ng mga bagay na yun. Okay?
1: Mm-hmm.
4: It's just a matter of the Lord knowing when is the time for you to experience that. Kasi merong mga bagay na it's in our control, right? Pero marami din mga bagay na is really in the timeline of God.
1: Yeah.
4: And thank God kasi siya ang nakakaalam ng pinakatamang panahon for us to experience that. Especially for those na nananalangin for God's best, no, ng kanilang magiging lifetime partner. Mm-hmm. Kasi at alam ko, kayo, ito rin yung time na parang nakakakaba na eh, no? Lord, meron pa ba? Darating ito pa siya? May ito ba ako? Mm-hmm. And yung prayer ko kanina, Kayla, before the start of our segment, is that, Lord, hindi lang tumalino yung mga kaagapay natin with the wisdom, but maka-experience din sila ng true freedom and relief as they listen to our conversation.
1: Mm-hmm.
4: Na the God of peace is with you mm-hmm. in this season. So, there's no need to compare. There's no need to be rattled by the timeline you have set for yourself. He knows what He is doing.
1: Mabas tayo. Doon natin mas na-explore yung mga kaya pa natin gawin. Doon pa natin mas na di-discover yung mga bagong interest natin, yung mga bagong skills. Ang kailangan lang natin ay mag-explore. Ang kailangan lang natin ay lumabas sa ating comfort zone. Ate Hannah, explore new experiences.
4: Yes. I remember, kasi kailangan balikan ko yung time na nag-quarter life crisis din ako, di ba? One of the things na pina-experience sa akin ng Panginoon during that time is to be part of short-term missions, no?
1: Mm-hmm.
4: As part of Jesus Revolution Now, na kami po ay nagpupunta in different countries, and mostly sa Asia, no? And then sa iba-ibang lugar din sa Pilipinas. Then we spent mga 2 weeks there, and serving the church, no, doing mga kids ministries, nagpapadala tayo ng mga kids, at nag-share tayo ng mga testimony natin. And mm-hmm. I think isa yun sa napakalaking naging tulong sa akin during midlife. I think yung experience ko na noon is from 23 years old hanggang sa mag-30 ako. Pag mga summer, I would go and be part and lead teams to go to short-term mission trip.
1: Mm-hmm.
4: So, personally, naging eye-opener for me, na it's not just about myself. There are so many people out there who are going through challenges.
1: Mm-mm.
4: And God has given me and all of us the gifts, different gifts, so that we can be a blessing to others. No,
1: mm-mm.
4: Some have been given the gift of time, na po pwede ka talaga makapag-on. Some have been given the gift of talents, na talagang specific gifts, natural gifts na pwede mong maituro, maitulong sa iba. And of course, yung treasure. Kasi hindi rin naman tayo nakakapunta sa lugar o or need. Pero yun yung personal experience ko that I would challenge others. Hindi siguro na makakapunta sa ibang lugar para find opportunity where you can get out comfort zone.
1: Mm-mm.
4: No? Kung ikaw ay cellphone na pala, spend time not talking to people, strangers, who pwede mo ma-encourage in your life. No? Instead of spending more time with your friends na nakakausap, hindi ka siguro mag-explore ng ibang or even or ang sports natin, to explore engaging not only activities but different kinds of people. Not yet. Kasi yung time is when you realize na ano na
1: mundo.
4: Ano kina ang mundo and in our own surroundings. So, because God intended for you not only to be a blessed but to be a blessing to isa na yung spiritual ko. Kung yung mga dumadaan ng mga crisis, doon mo marirealize when you have a person. So, especially, kanari, naging missions sa'yo, you spend a little bit of your time, energy, and resources on giving out, makikita mo, napaka-bless pala natin talaga. Kasi mas maraming tao pa ang mas may pinagdadaanan. Makikita mo, instead of comparing yung ano yung meron sila, magiging grateful ka talaga na realize na ito yung meron ako.
1: Mm-hmm.
4: Pwede ko pa rin palang ibigay sa iba. I don't have to have all these accomplishments in life kasi nga, you're in your mid-20s pa lang, but God can use you to be a blessing to the nations already as young as you are.
1: Amen. So, opo. Yung reminder sa atin na kung meron tayong mga blessing, ay binibless tayo ng Panginoon, why not maging blessing din tayo sa ibang tao. No? Napakagandang reminder po niya na Ate Hannah, mga kaagapay. Recap lang tayo, no? Number one, ignore the shoulds. Number two, embrace change. Number three, avoid comparison. Number four, at po nating punto pang number five ay seek support o yung mga support system natin na minsan ang hirap, no, mag-open up sa ibang tao. Pero maging reminder sa atin na mahalaga rin yung support system, yung encouragement mula sa ibang tao na baka nga naman yung napagdadaanan mo ngayon ay napagdaanan na ng ibang tao. Meron silang ma-share na advice, na wisdom sa inyo. Kaya reminder yan na hindi tayo alone dun sa ating nararamdaman. Ate Hannah, gaano po ba kahalaga yung support system, lalo na po sa ganitong season ng buhay?
4: This is very timely, no? Kasi when you're in a crisis, parang feeling mo ikaw lang mag-isa.
1: Yes.
4: No? Feeling mo naka-isolate ka na, tapos yung po ang mind mo, yung self-talk na lang yung naririnig mo, that's one of the most important talks that you can hear, yung what you say about yourself.
1: Mm-mm.
4: Pero when you're going through a crisis, yung self mo may be not the best person that you want to talk with. So the first thing is, make sure that you have God as your number one support system.
1: Mm-mm.
4: Okay?
1: Mm-mm.
4: You have God, you have the Word of God as your guide in this season. Napaka-rich ng word ni God, and it's applicable in seasons of our life. But when we talk about people as our support system, I wanted to realize na hindi naman din lahat ng tao ay pwede mong gawing support system. No? You have to be careful about the people that you let influence you or speak to your season.
1: Yes.
4: I remember the story of Job, diba? Job has friends. Pero nung dumaan siya sa crisis ng pinakamatinding crisis ng buhay niya, yung mga kaibigan niya na lumapit sa kanya ay parang hindi sang-ayon o hindi pugma sa ano ba talagang ginagawa ng Panginoon sa buhay niya.
1: Mm-hmm.
4: Kaya ang ending, di ba, nirebuke pa rin siya ng Panginoon, no? Na ito mga counsel. So be careful about the counsel that we allow to speak in our lives, but make sure that you have people who you can trust. So sino-sino itong mga to? Of course, if you are in a church, then this would have to be your pastors, your spiritual leaders. O ikaw ay bahagi ng isang discipleship group, na mas maliit ng grupo, that you can be more intentional in sharing things that you need to be prayed for, then share it to a trusted discipler or a mentor. Okay? And kung meron ka rin peer, kaibigan mo, hindi kailangan madami, no?
1: Mm-hmm.
4: Pero isang tao na maaaring makasama mo, mahingahan mo, mahingan mo ng panalangin, at hindi ka ichichismis, pinakamahalaga, no? Because, you know, and ikaw din naman for that person. Kasi minsan, when we tell our stories to people and we are not very conscious, minsan yun pa yung nagiging problema.
1: Mm-hmm.
4: Because when they are not the right support system or they don't know how to support you well,
1: mm-hmm.
4: yung problema natin, minsan nagiging kwentuhan na lang. Okay? Or yung pag nagsasama-sama tayo, imbis na ma-encourage tayo, para pareho tayo nag-agree, no? Na lahat pala tayo may crisis, so mas lalo kayong nalulungkot.
1: Mm-hmm.
4: So, make sure that you have the right people to speak with and start with people with maturity and wisdom.
1: Mm-hmm.
4: Someone who have experience, siguro yung na-experience mo ngayon, doon ka sa kanila lumapit at humingi ng tulong for support.
1: Mm-mm, yeah. Ako, napakagandang punto po, no, na hindi lang basta hahanap ka ng mapaghihingahan. Mahalaga pa rin kung sino yung mga hihingahan mo na yon. Kasi syempre nga naman, ikaw ay nasa punto na lost ka, uncertain ka sa mga nangyayari sa buhay mo. Tapos baka naman nga naman hindi ganun na kaganda yung payong maibibigay sa'yo. Eh lalo nang mapunta ka sa maling bagay. Kaya mahalaga yung mga shiner ni Ate Hannah. Una, ang Panginoon, of course, lagi tayong babalik sa salita ng Panginoon. Pangalawa, yung mga church leaders natin, mga disciple leaders natin, at kung talagang meron tayong mga friends na matatawag natin na ito yung circle ko, ito yung tribe ko, ito yung kapag anong, kahit na anong mangyari, alam ko na dadalhin nila ako sa mabuting bagay na hindi sila mga bad influence sa akin. Maganda na hindi lang basta support system, pero yung mga mabubuting support system para sa atin. Diba? Mahalaga yan, lalo na sa ganitong pagkakataon. At kaagapay, maganda ring reminder, no, na hindi kabawasan ng ating pagkatao yung paghingi natin ng help sa ibang tao. In fact, yun nga po ay katapangan dahil ina-admit natin sa sarili natin na you need help, you need support. Kaya nga sa mga gantong pagkakataon, huwag kang mahiya, kaagapay na humingi ng tulong dahil hindi natin alam yung pwedeng maibigay na tulong sa atin ng ibang tao. So, seek support. Number 6, kaagapay, ay set meaningful goals. Yung mga clear, achievable goals na syempre sa ating values, sa ating faith, sa ating passions. At maganda na syempre pag gantong season ng life natin na nasa quarter life crisis tayo, parang ang hirap nga naman na mag-set ng goals, diba? Pero magandang reminder sa atin na i-break natin to into smaller at manageable steps para makita natin yung progress. Ate Hannah, ano po bang iyong tips para sa ano ba yung mahalagang goals na dapat kinoconsider during your mid-20s or 30s?
4: Oo, okay. So before natin pag-usapan yung mga goals, so, by the way, I am teaching, no, as a Maxwell trainer din, na hindi lang tayo maging goal-oriented. Dapat tayo ay maging growth-oriented. Because, anong difference niya? Because when we are goal-oriented, sometimes we can hit goals, sometimes not. No, halimbawa, kung nasa trabaho ka, may mga quota kayo, di ba? Yan yung mga nagpapagalingan na kayo sa trabaho, di ba? You want to be promoted, you want to have a goal of promotion by this time. Pero pag hindi mo siya na-achieve, sometimes doon ka bumabagsak na parang binigay ko na lahat, tinodo ko na, hindi na ako gumana, pero hindi pa rin na-appreciate yung effort ko and all. Pero when you are growth-oriented, you will still hit goals along the way. Pero ang focus mo is not just the destination, but your journey of growing into that person or into who you are becoming. No? So, yun nga. So, pwede din naman may goals. Pero instead of focusing on goals that are sometimes bound by time, limited by time, I want you to be more conscious of your growth.
1: Agree.
4: Saan ka na ba? Oo. Within the last 3 years, what growth have you experienced? And itong mga growth na to, may growth pains din, ha? Diba? Yung, imagine mo, yung pagkahabang tumatangkad, diba? Hindi natin nararamdaman kasi yung mga buto natin, humahaba yan over the years. Hindi mo siya mararamdaman kasi hindi naman bigla eh, diba? Sa mga babae, we have 18 years. Sa mga lalaki, you have 21 years, no? Para from a baby to your final height, yun na yun eh. Pero sa buhay natin, minsan may bigla ang pangyayari that can really stretch you and could give you so much pain in your life. That's why may crisis nga eh, no? But I just want to say this, na that there is no crisis that Christ is not with us. There is really no crisis that Christ is not Lord over your life and whose presence ay mawawala sa tabi mo. And so, going back to the goals, no? I siguro I'll just give you around 6 areas na po pwede mong tignan. Ano ba ang dapat, anong perspective na binibigyan ka ng Panginoon? So, anong areas yung mga yon, no? Number one is the area of health. Diba? Usually, sa mga midlife, hindi natin iniisip yan kasi pag mga trentahin, parang okay-okay pa eh. So sabi mo, next time na lang ako magiging conscious about my health. Mm-mm. Diba? Minsan too late na. Opo. And you know, I don't know, Kayla, kung mga kaagapay, kung napapansin niyo po, mga sakit ngayon ay paaga ng paaga.
1: Yes.
4: Mm-hmm. Yung mga kidney problems, no? Kasi nga, yung mga choices ng pagkain, kakamukbang, kakamilk tea, kakakain ng mga fast food. Okay? Kasi nga, lagi tayo nagmamadali eh.
1: Mm-hmm.
4: So, if we can be more conscious about our health goals at this time, better, yan. Jumoyin ka na sa mga pickleball friends, mga running era ngayon, di ba? So, consider, and make your goals smart, no? By the way, it has to be specific, measurable. Alam niyo naman po yun, mm-hmm. no? I-type nyo nga sa chat. It has to be attainable, realistic, and time-bound. Kasi baka yung wala namang time yung goal mo, forever pala yung goal na yan. Okay? So, one is find some health goals. Okay, if you need to be more active, if you need to lose some weight para you can just enjoy running with your kids, no, with your small kids, what else, diba? Your career goals, and be kind to yourself, no? Sa mga career goals natin, nagmamadali kasi tayo minsan eh, we want to get to the highest level as fast as we can. Pero sana ma-appreciate natin the journey leading there, diba? And for those na medyo parang feeling stuck sila or behind, kasi at this point, may mga married na rin, di ba?
1: Okay.
4: Quarter life crisis na nag-asawa na rin sila, may mga anak sila, and they feel like parang, nako, magta-transition pa lang ako into my career, tapos magkakaroon ako ng anak na parang na bumagsak na naman, okay? Or back to zero na naman sila. Let me encourage you, for those who are in that season also, that our children is not a distraction.

0: diba? So, consider that, yung timeline ni God. Okay? But for you na you wanted to have a family, then prepare yourself for that role. Prepare yourself to become the best wife. Prepare yourself to become the best mother. Learn the skills that you need. Okay? Have the character. Ask God for the character to be successful in that arena. Or if you are a man, then you need to step up to become the leader of your household also. Yun yung mga goals, growth goals natin. And many other more, no? We can talk about financial goals, correct? We can talk about your travel goals, business startup goals, what have you. But at the end of the day, hindi may kukumpara yung sarili mo with others. You spend time seeking what is God's direction for you in the quarter life.
1: Yun na po. Salamat po, Ate Hana, sa mga share mo yan na mga dapat consider or mga maaari i-consider na mga goals para sa mga mid-20s and the 30s. Pero yun nga, kahit may ang ganda nung goal-oriented, pero mas mahalaga yung growth-oriented dahil nga naman,
0: Yes.
1: baka pag naabot na natin yung goal natin, mag-stop na tayo. Pero kapag yung growth, at least ay anuman yung mangyari, kumbaga ay walang talo dahil na-experience mo naman yung growth na mas mahalaga sa atin bilang isang individual. Ang ating panghuli, Ate Hana, ay invite God into your situation and trusting Him to guide you and pursue your unique purpose in life. Kaagapay sa gitna ng mga krisis na to sa ating buhay, habang ang mundo ay pinag-uusapan ang krisis sa kapayapaan, pero tayo, meron tayong mga kanya-kanya ding krisis sa ating buhay, pero maganda na ipagkatiwala natin ang mga krisis na to sa nag-iisang may hawak ng ating buhay, sa nag-iisang may control ng bawat bagay ang ating Panginoon. At Hana, ano po ang iyong ma-i-share dito?
0: Yes, I think kila lahat po ng nakikinig sa atin ngayon sa segment na ito, naiintindihan natin that, ay, natitinig niyo po yung anak ko. So, andito na siya. Okay. And, lahat, ayan, tulad po nung anak ko, no? Ito po, kanina pang gustong-gusto akong katabi. And bilang isang nanay, it gives me so much joy when my kids depend on me. Kapag sila ay lumalapit sa akin doon sa mga bagay na hindi nila kaya, like yung mga maliliit na bagay na kayang-kaya ng mga malalaking tao, no? Like us, pero sila ay hindi nila kaya. But what gives me greater joy is not just yung mga paghingi nila ng tulong, pero yung time that they enjoy being present with us. And I'd like to encourage po yung mga nakikinig sa atin dito, whether you're in your quarter life, midlife, or probably nasa senior years na po kayo, you will never outgrow in being a child of God. We will never outgrow, no, the need for our Father in heaven. And kapag tayo ay dumadaan sa kahit anong crisis, ikaw ay nasa health crisis, financial crisis, relationship crisis, Christ is with us. Yun ang pangako niya eh. Hindi niya tayo iniiwan, hindi niya tayo pinababayaan. And so, just like that, be like a child to your heavenly Father. Call upon God. Don't just invite Him in your crisis, but enjoy Him. And ano, yung parang ganyan, yung anak ko nalalapit lang, ikikis ako, ihahag ako. Wala naman siyang pwedeng maibigay sa akin na material things. Kasi tayo yung usually nagbibigay bilang mga magulang, di ba? But the joy that my children gives me outweighs the things na hindi kanya kayang ibigay sa akin. Can you imagine that? When you are in your crisis and you come to your Father in heaven, na naghihintay lang naman. Naghihintay lang talaga kailan,
1: yes,
0: di ba? Na tayo ay lumapit. In fact, your Heavenly Father knows what you need even before you ask Him. Napakagandang closing nun for us in our segment today. No? That in your crisis, you can always call to your Father in heaven.
1: Amen.
0: Hindi kanya bibilangan ng iyong pagkakamali, hindi kanya tuturuan ng mga strategies na tinuturo ng world. No, I am a life coach and a trainer and we talk about those things. Pero at the end of the day, minsan hindi talaga yun yung makakatulong sa atin. Eh. It's just the reality that God, our Heavenly

0: Father is on his throne, and you can call upon him. He is close to us. He is close to the brokenhearted, and he hears our cries for help.
1: Mm-hmm.
0: So, yun po ang aking magiging final words atin. When you're going through any kind of crisis, huwag niyo pong iiwanan ng Panginoon. Huwag niyo iiwan sa quiet time. Mm-hmm. Invite him throughout the day. Invite him as you deal with your challenges in your work, no, mm-hmm. in your marriage.
1: Mm-hmm.
0: Then he will be there.
1: Amen. Opo. Yun naman po yung masarap na assurance para sa atin na dumaan man tayo sa anumang krisis ng ating buhay. Ang Panginoon ay nananatiling Panginoon. Ang Panginoon ay nananatiling in control, sovereign sa lahat ng bagay. At lagi lang siyang nandyan, one prayer away, di ba? Na hindi na natin kailangan mag-load, mag-wifi, pero one prayer away lang ang Panginoon at siya ang talagang tutulong sa bawat at crisis sa bawat season na kinakaharap natin. Ako, Ate Hana, maraming salamat po dyan sa ating mga napag-usapan. At sa ating pagtatapos, pwede nyo po bang ipag-pray ang ating mga kaagapay, lalo na po yung mga kaagapay natin na dumadaan sa ganitong season ng kanilang buhay.
0: Kayla, can you say that again? Medyo
1: nag-shuffle lang tayo. Ay, okay po. Opo, pwede nyo po bang ipag-pray ang ating okay. Mga kaagapay?
0: Okay, sige po. Tayo po yung manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon na kami ay makadulog sa inyo bilang mga kapatiran sa pananampalataya. Salamat, Lord, sapagkat yung wisdom ay nanggagaling sa inyo.
1: Mm-hmm.
0: Yung inyong kaaliwan po ang aming kasama sa bawat oras, sa bawat aming nararanasan sa bawat araw. Panginoon, dalangin ko po na kayo po ang aming maging kasama sa mga oras na ito. Mm-hmm. Lord, specifically, I pray for those who are going through quarter life crisis or midlife crisis, Lord. At hindi na po nila alam kung ano po ang kanilang gagawin, saan po sila tatakbo, hihingi ng tulong. Panginoon, dalangin ko na samahan mo po sila sa mga oras na ito. Kaagapay, kung ikaw ay nakikinig at meron kang kapamilya na alam mong dumadaan sa matinding pagsubok, idulog mo sila sa Panginoon. Banggitin mo ang pangalan nila habang nananalangin tayo at ilapit mo sila sa Panginoon. Be that support in prayer. You can do wonders for that person, for that friend, for that family member, for that husband, or that wife, for that child, for pamangkin. The Lord knows exactly what's going on in your life today.
1: Mm-hmm.
0: And so, Father, I pray, let your presence be close to them, be close to each one of us. Lord, today I pray for a breakthrough of healing. I pray for a release of joy over my brothers and sisters. I pray, Lord, that you would restore the joy of their salvation, Lord. And that in whatever crisis that they are facing today, Christ will always be Lord over that. I pray for blessings. I pray even for Kayla, for the DZAS-FEBC family. Patuloy mong pagpalain, Lord, ang ministeryong ito na patuloy nang ibigay kalakasan, hope, Lord, sa inyong mga anak na patuloy na kumihingi, Lord, ng encouragement sa araw-araw naming buhay. So, Lord, salamat muli sa mga oras na ito. Sa inyo po ang kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Amen. Ako, maraming salamat po, Ate Hana, sa pagsama po sa akin ngayong Wednesday morning. At pagpalain po kayo ng Lord at sana po sa mga susunod ding edisyon nitong Family Matters Wednesday ay makasama pa po kita. Thank you so much po, Ate Hana.
0: Thank you din, Kayla. And sana nga ay makarating din ako dyan sa inyong office. At patuloy din na maging blessing sa ating mga kaagapay.
1: Thank you so much po, Ate Hana. Kaagapay, atin nga pong nakausap si Ate Hana Agustin at nakakwentuhan natin tungkol sa quarter life crisis at napakagandang reminder sa atin na nasang season man tayo ng buhay natin ngayon. Ikaw ba, Kaagapay, anong season ba ang kinalalagyan mo ngayon? Nananatiling Panginoon ang Panginoon, anuman ang season ng ating buhay, kaya nga sa Kanya lamang natin ipagkatiwala ang ating mga buhay. At sa puntong ito, tayo po ay nasa end part na ng ating programa. Nagpapasalamat po ako sa mga nakaagapay natin sa broadcast, ang ating Protect on Duty, John B. Reyes. Salamat din sa assistance ni Lourdes Magtunaw at Shaira Gabornes sa ating RTV, and dyan si Jabez Mancho. Salamat din sa ating broadcast engineer JV Tabo, at maging sa mga kaagapay natin dyan sa Bokawe Transmitter Site. At sa iyo kaagapay na tumutok, Family Matters, maraming salamat po sa inyo. Sana po ay meron po kayo na pulot na inspirasyon, na motivation, na aral dito po sa ating napag-usapan. At muli, ano mga krisis ng buhay, ano man yung season ngayon ng iyong buhay, lagi mong isipin kaagapay na nananatiling Diyos, ang Diyos, ano man ang season ng ating buhay, at sa Kanya lamang tayo magtiwala. Maraming salamat sa iyo kaagapay. At muli, ako po si Kayla Escalante, at inyo pong napakinggan ng Family Matters, kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. God bless you, kaagapay!
2: Inais po namin makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan. Sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46 Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
3: Mainit ang panahon na kaya dapat kita maghalong. Ang heat stroke ay isa ka seryosong kondisyon nga mahimo magresulta sa peligro sa kabuhi kung hindi ini malikawan. Para malikawan ini, magpamati sa sining mga masunod. Mag-inom sa madamong tubig. Hindi maghulat ng mauhaw antes mag-inom. Kung nag-aubra sa guwa, magpahuway sa mabog na ukon may landong lugar. Magbayo sa komportable nga panapto na mas maayo ang light color. Likawan ang init sang adlaw, halin alas 10 sang aga, tugtog alas 4 sang hapon. Indigit pa ko ba yan ang mga bata o kung hinuptan nga mga sapat sa sulod sa salakyan biskan madali lang. Ini sa kapanam dong, gikan sa Bacolod City Health Office, kag sininga istasyon, 1233, Radio BYVS.
4: This is DW News and these are our top stories. U.S. President Donald Trump said the leaders of Russia and Ukraine have agreed to his request for a 3-day ceasefire and an exchange of prisoners. The pause in fighting is scheduled from Saturday through Monday. The announcement comes as Russia prepares to mark Victory Day on Saturday, commemorating the defeat of Nazi Germany in World War II 81 years ago. U.S. forces have attacked two more Iranian tankers that tried to break through the American blockade of Iran's ports. The U.S. Navy also says it thwarted Iranian attacks on three of its ships in the Strait of Hormuz. Tehran says rockets were fired in response to the U.S. action. President Trump said the ceasefire is holding despite the latest fighting. Spanish authorities are preparing to evacuate passengers and crew from the cruise ship hit by an outbreak of the Hanta virus in the Atlantic. The liner Hondius is expected to arrive in the Canary Island this weekend with around 140 people on board. Three people have died and several others are infected. The World Health Organization said the outbreak is not the start of a new pandemic.
5: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
6: FEBC Philippines, until all have heard.
7: Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang panghalusog.
8: Doctors Online.
7: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
8: Doctors Online.
7: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
8: Doctors Online.
7: Kumonsulta na.
9: Magandang hapon mga kaagapay. Magandang hapon. Welcome sa Doctors Online, kung saan natin namin ay libreng konsultasyon on air. Ngayon po ay May 13, Lunes. Ako po ang inyong kagapay sa kalusugan, Dr. Jomar Castro, inyong veterinarian at your service. Ang ating paksa ngayong araw po na ito ay tungkol po naman sa mga pusa. Okay? Pupunta naman tayo sa mga pusa ngayon. Last week po, pinag-usapan natin mga aso, ngayon naman po mga pusa. Ang ating po sakit o yung nangyayari sa ating mga pusa na tinatawag na hairball. Alam nyo ba yung hairball? Ito po yung buhok na naiipon sa bibig ng inyong mga pusa. Kaya sila nagsusuka. Okay? Kaya kung kayo ay may katanungan about this topic, you may type in your comment in our chat box. Dito po sa Facebook Live at sa YouTube channel ng 702DZAS FEBC Radio TV. Hello rin po sa mga nakikinig sa radio sa 702DZAS at sa pamamagitan din ng internet streaming. Napapakinggan din tayo sa 1062DXKI Coronadal, 1116DXAS Zamboanga, 1233DYBS Bacolod. Samantala, narito po muna ang update at pangkalusugan ihatid sa atin ni Phil Lagtapon.
10: Health Watch. Walang kalusugan. Iwas karamdaman. Health Watch.
11: Isinusulong ng consumer welfare groups ang pagkakaroon ng libreng flu vaccines para sa senior citizens. Bukod ito sa increased discount sa basic goods. Ayon kay Ricardo Samaniego, founder ng Philippine Coalition of Consumer Welfare Incorporated, ang pagkakaroon ng mababang vaccination rate ay dahilan sa kakulangan ng kaalaman sa bakuna at mataas na presyo nito. Dagdag pa niya, tanging libreng bakuna lamang ng gobyerno ang means of protection laban sa vaccine-preventable diseases. 36.3% ng adults na may edad 6 na po pataas ang bakunado kontra influenza na isa sa mga dahilan ng pagkasuwi ng matatanda base na rin sa tala ng pamahalaan. Dahil dito, nais nila na makababakunahan ng libre ang matatanda lalo sa kalagitnaan ng buwan ng Mayo at Hunyo o sa peak season ng flu. At yan ang kabuuan ng ating bantay kalusugan. Nagbabalik si Dr. Jomar Castro para sa Health Forum sa Doctors Online.
10: Health Forum. Masayang kwentuhan, ugnay sa ating kalusugan. Masiglang tanungan at palitan ng kaalaman. Dito lang yan sa Health Forum.
8: Today's Doctor Online.
9: Yes, magandang hapon po muli. Welcome po muli sa Doctors Online at ang ating paksa ngayong hapon na ito. Kayo po ay nakikinig ano, sa 702DZAS FEBC Radio. Tuloy po sa Health Center ng Bayan kung saan mayroong libreng konsultasyon on air. Muli po, Dr. Jomar Castro po ang inyong veterinaryo. Ang pag-uusapan natin po ngayon, mga hayop, at ang specific na hayop ang ating pag-uusapan ay ang mga pusa. Ano po ba nangyayari kapag mayroong hairball? Okay? Lagi niyo po naririnig yan, napapansin niyo. Bakit ano ba yung hairball? Mapapansin niyo yan sa mga dog food. Makikita niyo rin yan sa mga cat food pala na makikita niyo sa mga stores, sa mga tindahan, mayroong hairball control. Ano ba yung nangyayari no? Kapag ka may hairball ang inyong pusa? Hindi niyo po namamalayan kapag ka naglilinis ng katawan ng ating mga alagang pusa, di ba? Dinidilaan nila yung kanilang mga katawan, yung kanilang buhok, okay? Lingid din po sa inyong kaalaman, ang kanilang dila ay mayroon ding buhok, okay? Parang ano yan eh, yung buhok, yung dila nila, may tusok-tusok, okay? Para siyang, ang tinatawag natin dito, yung panghugas ng pinggan, para siyang may wire na mga tusok-tusok sa kanyang dila. Kaya kung kapag nililinis niya ngayon, yung kanyang katawan, yung kanyang balahibo, di ba, dila siya ng dila, napakalinis po ng mga pusa eh. Ang nangyayari, sumasama yung buhok, sumasabit at siya niyang nalulunok sa kadidila niya. Nagpo-form po yun ng hairball. Okay? Buhok po yun pag pumasok sa bibig, nabibilog, okay? A clump of hair forms in the stomach pag kadinilaan niya. Diba? Papasok sa lalamunan, malulunok niya at magpo-form po ng bilog, hairball. Ang nagiging problema, okay, nalulunok niya ng gusto at napupunta na ngayon sa kanyang tiyan. Okay? Ang problema, okay, madalas dapat kapag ka dinilaan niya yung kanyang buhok, nakakuha siya ng buhok, sumabit sa dila, nalunok niya, madalas, tuloy-tuloy po yun sa kanyang tiyan hanggang sa mailabas niya pag siya po ay nagpupo. Kaya lang nagkakaproblema pag hindi maayos at hindi dumudulas yung buhok sa loob ng kanyang tiyan, nagkakaroon ng bara. Ang tawag po doon, hairball. In scientific term, okay, medical term po na tawag naming mga veterinaryo, mga doktor, ang tawag po doon ay trichobezoar. Okay? Trico, ulitin ko po, ano? Medical term ng hairball, trichobezoar. Okay? Yan po yung term na tinatawag pagka nakalunok na ng buhok ang inyong pusa, napunta na sa tiyan, nabilog, at hindi na ngayon niya mailabas. Okay? Yan ang nagiging problema. Naiipon po yun dahil araw-araw nililinis niya ngayon yung kanyang katawan. Nadadagdagan na nadadagdagan yung buhok at madalas, okay, hindi niya na ngayon mailabas sa kanyang poop dahil marami na. Ang nangyayari, nagsusuka siya ng paulit-ulit. Hindi po ba nakahalata ng inyong mga alaga? Laging nagsusuka. Diba? Mga pusa, ganyan eh, laging nagsusuka. Either may sakit siya o wala. Laging nagsusuka dahil po yun sa hairball. Dahil nakalunok na naman siya ng buhok. Okay? Pag maraming-marami na ngayon na naipon sa kanyang lalamunan at sa kanyang tiyan, okay, nasusuka na ngayon siya. Siyempre, nababara na eh. Pero madalas, nailalabas niya. Kaya lang, sa dami nga ng buhok, lalo na yung may mga pusang breed of cats na makakapalang buhok, katulad ng Persian cat, yung mga mamahaling pusa ngayon, di ba? Yung mga Persian, ragdoll, di ba? Nakikita nyo na yan. Ako, napapansin ko sa mga aking dito po sa clinic na aking mga kliyente, napakagaganda at napakamamahal nitong pusa nila. Madalas, kapag ka-excessive o yung paulit-ulit siyang nililinis yung katawan niya, meron na talagang issue po yung pusa. Ano? Excessive grooming ang tawag doon. At kung meron naman siyang skin problem, okay, madalas nakakalbo siya, kaya pag dinilaan niya yung kanyang balahibo, mas maraming buhok ang sumasama. Importante po na minomonitor nyo ang inyong mga pusa kung gano'ng karaming beses siya maglinis sa isang araw. Dapat isa o dalawang beses lang. Huwag yung buong araw, may gano'ng po pusa, excessive groomer, na laging nililinis yung katawan niya. May problema po yun at may sakit yun. Okay? Kailangan yung isang guni po sa mga doktor kung gano'ng karaming beses ba siya maglinis ng katawan. Ngayon, papaano ngayon naming mga doktor inaalam kung hairball nga ba ang problema ng inyong pusa? Kasi madalas, kayo po, pupunta lang kayo, ayaw nang kumain ng pusa nyo. Hindi nyo alam kung ano nangyari, di ba? Hindi nyo naman napapansin kung bakit ayaw nyo kumain. At hindi nyo napapansin na paulit-ulit na pala niyang dinidilaan yung katawan niya. Lagi niyang gusto malinis ang katawan niya, di ba? Pag ganun po kasi may sakit na eh. O, ngayon, dahil nga iniiwan nyo lang yung mga pusa nyo o hindi nyo po pinapansin ng todo-todo, papasok kayo sa isang araw at babalik kayo sa hapon, pakataas ng trabaho, bigla na lang makikita ninyo ang inyong pusa, ayaw nang kumain. Okay? Ano po ang ginagawa naming mga doktor pag dinala nyo na sa amin at hinala namin hairball ang problema? Okay? Ang ginagawa po namin, inaalam namin yung mga senyales na medical, okay? Ini-examine namin physical, yung inyong pusa, para malaman namin at chine-check namin yung history ng inyong pusa. Kung ano ba talaga ginagawa niya noon, ganito ba siya? Ini-interview po namin kayo para malaman namin kung gano'n yung kakilala ang inyong pusa. Doon po kami kumukuha ng informasyon para malaman namin yung gagawin naming evaluation at assessment medically sa inyong mga alagang pusa. Okay, here are some ways para malaman natin kung hairball nga ba ang sakit ng inyong mga pusa. Okay? Chine-check namin kung ilang beses ba siyang naglilinis ng katawan. Okay? Yung grooming habits, kung paulit-ulit ba. Ilang beses ba sa isang araw. Okay? Kung pagkatapos ba niya maglinis ng kanyang katawan, siya ba ay inuubo? O siya ay nagagag? O yung parang nasusuka? Okay? Or nagsusuka na? Okay? Yan ang mga nangyayari. Kapag nagsusuka naman siya, siya ay nagre-retch. Okay, umaganon. Parang nag-a-attempt sumuka pero walang maisuka. Kasi hindi po maisusuka yung hairball eh. Dahil nga po, pag pumasok yan sa bibig, naipon yung buhok, nagiging bilog, tumitigas siya dahil nababasa. Kaya nagbabara. Hindi po yan basta parang hinuhugot lang sa lalamunan para lang maalis. Hindi po. Okay? Kaya ang nangyayari, pakatapos siya magsuka, ayaw niya nang kumain. At nahirapan din siyang mag-poop. Okay? Hindi siya makapag number 2. Yung pag-poop, nahirapan siya. So, tinitingnan namin yung kanyang katawan. Sine-check namin yung chan. Okay? Kung merong abnormality o merong mas sa kanyang chan. Okay? Tinitingnan din namin kung meron siyang problema sa paghinga. Ayan ha? Na nagkukos ng pag-ubo at pagsusuka. Okay? Mayroon pong mga ginagawa kaming mga doktor, kaya pag dinala nyo sa amin, may mga test na gagawin. Siyempre, hindi naman po kami manghuhula. Kailangan namin gawan ng test. Okay? Kapag naisip namin na baka nga po, dahil sa kinuwento nyo, baka nga hairball, nagre-recommend na po kami ng mga test tulad ng X-ray, ultrasound, or yung pagkuha ng dugo para malaman namin kung merong bacterial component infection yung inyong pusa bukod dun sa kanyang pagsusuka at bukod dun sa hairball. Kasi baka mamaya hindi lang na-aggravate lang po ng kanyang pagsusuka dahil meron siyang hairball yung kanyang tunay na sakit. Kaya namin kinukuhanan ng dugo. Okay? Para malaman namin kung hairball ba o baka mamaya meron ng obstruction na kakaiba, may mass o may cancer, may tumor. Yan po yung mga test na ginagawa. Isa lang po yun, yung X-ray. Okay? Sunod, maaari din po kaming mag-endoscope. Meron pong instrumento na pinapasok sa lalamunan para malaman kung makita at mahanap namin yung bara. Okay? Doon sa loob ng abdominal tract sa kanyang tiyan, papunta po sa stomach. Okay? Meron pong nilulusot na flexible tube na merong ilaw at nasa dulo makikita namin sa isang instrumento na parang telescope, endoscope po ang tawag, papunta po sa parte ng tiyan, esophagus, stomach at bituka, intestine. Yan, okay? Sa kabuuan, pag may nakita kaming nakaharang na mukhang bilog na buhok, yan po ang tinatawag na hairball. Okay? Sa X-ray naman po, hindi yan makikita. Makikita lang namin po sa X-ray kung merong nakabara. Hindi namin exactly makikita pag may naipon po dun sa gastrointestinal tract. Sa bituka, dun namin makikita kung merong nakabara. Na masasabi namin na hairball. Okay? Marami pong solusyon na pwedeng gawin para po sa inyong mga alaga para maalis yung hairball. Okay? Isa na po dyan yung pagpapagroom sa inyong pusa. Okay? Preventive measure na rin po ito. No? Kasi madalas, pinababayaan natin yung mga pusa natin, lalo na kung makapal yung buhok. Diba? So, syempre, pinababayaan natin sila linisin yung sarili nila. Kaya lang, minsan masyadong makapal yung kanilang buhok. Mahirap maglinis po noon. No? So, minsan, hindi minsan, madalas, dalhin niyo po sa groomer para nag-groom siya ng maayos, natutulungan siya, at nape-prevent na hindi mangyari yung hairball. Para hindi, kumbaga, isang beses niya lang sa isang araw, didilaan yung bibig niya, ay yung kanyang mga palaibo. Hindi po paulit-ulit na nagkukos ng pag-ipon ng buhok sa bibig na nagkukos ng hairball. So, tutulungan niyo siyang linisin niyo po yung pusa niyo para hindi niya lilinisin yung sarili niya ng madalas para malesen yung buhok na kanyang nalulunok at nai-ingest. Diba? So, tulungan nyo siya. Okay? Meron din pong mga special na diet, ay cat food, na binibigay. Sabi ko nga kanina sa inyo, di ba? Napakaraming dog food, nakalagay hairball control. Ibig sabihin po noon, yung dog food, ay yung cat food na yon, iniiwasan niya at pinipigilan niya na kapag pumasok ang buhok sa loob ng bibig, pipigilan niyang maipon para hindi maging bilog. Kasi diba, pag nabasa, nabibilog, magbabara. So maraming commercial cat food na nagre-reduce po nung tinatawag na hairball. Okay? Ito po ay yung mga cat food na nagpo-contain, mataas po sa fiber. Okay? Sa fiber. Okay? Para maiwasan na maipon yung buhok at dumulas siya sa lalamunan, esophagus, hanggang doon sa intestinal tract o intestines at hindi siya maiwan doon kasi bibikit doon, bibilog, dudulas lang at darating sa punto sa dulo, mapupup niya ng maayos. Okay? So kailangan konsultahin niyo po yung inyong veterinaryo dahil tuturuan niya kayo kung anong cat food yung dapat na gawin. Okay? Marami din pong gamot na hairball remedy ang tinatawag. Ano po siya? Minsan nabibili siya, isa po siyang gel o lubricant na pinaiinom sa pusa para dumulas yung hairball na naipon sa loob ng kanyang bituka. Dudulas lang. Okay? Bukod dun sa, sabi ko kanina, bukod dun sa cat food, meron din pong lubricant. Okay? Remedy ang tawag doon. Or paste na pinakakain po sa pusa para tuloy-tuloy na dumulas yung kanyang mga pagkain at yung mga hairball, yung buhok na naiipon. Okay? Ngayon, isa pa, last. Pilitin niyo po uminom ng tubig ang mga pusa. Okay? 50% of the cats nowadays, hindi po talaga uminom ng tubig yung mga yan. Ayaw. Ayaw nila kaya madalas pagka pinapakain sila wet food para may kasama ng tubig na dadagdagan at nahahydrate sila. Pero hindi po talaga sila mahilig uminom ng tubig. Kaya nga, di ba, madalas 40% sa mga pusa nagkakasakit sa bato kasi hindi sila umiinom madalas ng tubig. So pilitin nyo silang uminom ng tubig. Encourage them to drink more water to help in digestion and ma-flush out yung buhok na hindi maging hairball. Okay? Pag ganun po ang nangyayari, okay, minsan, madalas, merong ginagawa para ganahan uminom yung inyong pusa, pilitin ninyo. May drinking fountain yung mga pusa kasi minsan eh. Di ba, ate talaga yung mga pusa eh. Talagang minsan gusto nila. Inaamo-amo pa sila. Ganyan po ang ugali ng pusa eh. Lastly, kapag hindi naman po nag-work yung mga ganitong prevention at medication para sa inyong pusa, meron namang medical intervention. Pero kailangan malaman kung gaano kakomplikado at gaano kalala yung kung gaano kalala yung bara na sanhi ng hairball. Okay? So, sundan nyo po ng regular na check-up sa mga doktor ninyo para hindi naiwasan at nabibigyan kayo ng tips, natuturuan kayo kung paano hindi mangyari ang hairball na number laging nangyayari sa ating mga alagang pusa at na nababantayan natin yung overall health ng inyong mga alagang pusa. Okay? Always consult your veterinarian, your doctors regarding your cat para marami pong trabaho yun. Pipilitin nyo uminom. Paano kung ayaw uminom, di ba? Tapos, ipapag-groom nyo pa. Di ba? So, tutulungan pa natin sila kasi mas magastos po pagka pinagamot at po inooperahan at mga ganyan, mga sakit na iniiwasan natin. Siyempre, hindi rin po mura magpagamot. So, kailangan prevention lagi yung ating sinusundan para hindi po kayo mamublema. Okay? So, regular, ulitin ko, regular grooming, special diets, yung paste hairball remedies, okay, Painumin ng tubig, okay? Pakainin ng fiber, okay? Merong fiber po na hinahalo minsan sa cat food para hindi maipon yung buhok na kanilang dinidilaan, okay? Meron din pong tinatawag na meron silang tayong binibigay na ano na gamot para hindi mag-shed masyado yung inyong pusa. May mga vitamins po na available, di ba? Yung mga fish oil para maganda yung balat nila. Kasi pag maganda yung balat nila, hindi basta-basta matatanggal yung buhok na dinidilaan nila sa kanilang katawan. Okay? Mas matibay yung buhok na nakakapit. Kasi dila sila ng dila eh. Okay? So tingnan nyo mabuti at i-monitor nyo kung gano'n ba kadalas yung kanyang pagdila at paglilinis sa inyong katawan. Sumatotal, kailangan ipacheck up lagi sa inyong mga doktor. Tanungin nyo po lagi si Dr. Jomar sa consult a vet pagdating po sa ganitong mga problema. Ngayon po, marami pa po tayong i-discuss at after this, at sasagutin ko po yung mga katanungan na ipapadala ng ating mga viewers, ating mga listeners. Ibabalik ko po muna kayo sa studios para po sa ilang health tips.
8: Doctors Online, ang health center ng bayan.
12: Health tips.
13: Kung ikaw ay may alagang hayop, kinikilala na rin natin itong miyembro na ating pamilya. Kaya naman mainam, nabigyan natin sila ng mainam na pangangalaga. Importanteng bigyan natin sila ng extra step upang masiguro na hindi sila makasagap ng anumang bakterya o germs, lalo at hilig nilang tumakbo sa labas, isubo at maglaro ng iba't ibang bagay. Narito ang ilang pamamaraan upang maprotektahan ang ating mga alagang hayop. Una, siguraduhin malusog ang alagang hayop. Palagi ang i-check ang alaga kung ito ay may senyales ng sakit. Kung may napansing mali, mainam na kumonsulta sa veterinarian. Mayroon ba itong regular na bakuna upang maprotektahan sila sa preventable disease? Iwasan din painumin ang mga ito ng human medicine o painkillers. Humingi na advice sa vet ukol dito. Ganon rin sa pagbibigay na antiseptic cream kung may sugat ang alaga. Tanungin rin kung kinakailangan gamutin ang sugat ng vet. Ang artikulong ito ay hango sa detolarabia.com at ng 702-DZAS FEBC Radio TV.
8: Doctors Online.
1: Iyo ang tanong.
10: Kay Doc ang sagot.
9: Yes, maganda nga po muli, Dr. Jomar Castro po, nababalik para dito po sa Doctors Online. Ang ating topic ngayong araw na ito ay tungkol po sa pusa, ang tinatawag na hairball. Okay, ako po yung kagapay, Dr. Jomar Castro, ang ating discussion, hairball in cats. Okay, tayo napapakinggan sa 702-DZAS, FEBC Radio TV, at napapanood sa FB Live sa YouTube channel ng 702-DZAS, FEBC Radio TV. Sisimulan natin ang pagbasa sa mga tanong ngayong hapon na ito tungkol po sa ating topic. O kahit hindi po sa ating topic, sasagutin natin yan. Okay, ang unang tanong. Hi Doc, may home remedy po ba para maiwasan ang pusa ko magka-hairball? Okay, meron pong mga tinatawag na special dog food na may tinatawag na hairball control. Okay, ayoko po magsabi ng brand. Marami po yan sa market. Punta po kayo sa mga pet store. Bigyan, tingnan nyo kung okay sa inyong mga pusa. Meron din pong tinatawag na remedies, okay, yung mga paste or lubricant na kapag ka madalas nagkakaroon yung inyong pusa, papakain nyo lang sa kanya, paste siya, at dudulas po yung hairball na nasa kanyang tiyan. Okay, meron din pong tinatawag na regular grooming. Ibig sabihin po nito, pag-groom nyo po yung pusa nyo, huwag yung pabayaan na para siyang doormat. Na napaka yung mga Persian cat, may Persian cat din po kasi ako, naku grabe po yan mag-shed. Grabe mag-shed sa bahay. Pagka nagwalis po kayo sa bahay, makakaipo na kayo ng isang pusa. Opo, totoo po yan. Kaya yung mga balak magpusa, isipin nyo po mabuti, kailangan ready kayo, kasi kailangan nyo ipag-groom. Pag hindi nyo po yan pinapag-groom, hindi nagiging maayos yung buhok niya at hindi nyo makikita kung may skin problem siya at naku, ubos ang buhok niya at makakain niya rin yun. Eh, yun ang, okay, sana po, nasagot ko ang tanong ninyo. Pangalawa, paano po malalaman kapag may hairball ang isang pusa sa stomach? Okay, mahirap po talagang malaman yun. Kailangan isang guni nyo yan sa inyong doktor para siya ang mag-identify. Pero madalas, pagka nagsusuka, for no apparent reason, lagi pong nagsusuka ang pusa, hairball po yun. Kaya lang madalas, pagka madami na siyang nakain, madami siyang naipon sa tiyan na hindi niya mailabas sa kanyang katawan, nagkakaroon na po ng bara o obstruction. Yan ang tinatawag. Pag mayroong obstruction, siyempre hindi makadaloy yung pagkain na kanyang pag-inom niya, hindi makadaloy sa tiyan kasi may bara. Hindi makadaloy yung pagkain. Paano siya magpupo? So hindi siya kakain. So kailangan, pag ganun po malala na, talagang kailangan yun ang dalhin sa doktor at che-check. Katulad na sabi ko, paano che-check? X-ray, ultrasound, at saka blood test. Doon po makikita kung ano, di ba? Okay? Doon po, X-ray, ultrasound, at saka CDCR blood test. Para malaman kung gaano kalaki yung bara. Kasi nga po, sabi ko kanina, no, yung buhok na yan, pag pumasok sa loob ng bibig, nababasa ng saliva, titigas, pupunta sa lalamunan, magbibilog, may ipon, magbabara. Delikado po pag hindi nyo niremedyuhan at hindi nyo din nalasabit. Hindi po yan kayang gamutin ng home remedy. Okay? Minsan, bibigyan lang kayo ng chance ng doktor na bigyan ng ganito. Tingnan nyo kung maipupup niya, pero pag hindi, hindi po pwedeng patagalin kasi pag hindi kumain, nadidehydrate, mamatay, natutuluyan. Okay? So sana maging vigilant kayo sa pagdala sa veterinary. Number three, ask ko lang po, may hairball rin po ba ang mga aso? Bihira po sa aso, bakit po? Kasi yung mga dila nila hindi katulad ng pusa. Sabi ko kanina, yung anatomy po ng dila ng pusa, meron siyang mga wire. May mga buhok na parang wire. Di ba? Parang scuba. Pagka dinilaan nila yung buhok nila, parang supply. Kadalasan sumasabit yung buhok, nalulunok at naliipon. Okay? So ang aso, walang ganun. Yung dila niya, katulad ng dila natin, makinis. Basa lang. So hindi sasama. Okay? Kahit pa di katulad ng pusa, sasama. Bihira-bihira po sa aso. Okay? Next question po. Hello, Doc. Ano po ang possible signs na may hairball po ang isang pusa? Yun po. Unang-una, dila ng dila. Pagkatapos ng ilang oras, okay, ilang araw, susuka na. Yan. Suka na ng suka, hindi nyo na malaman kung bakit. So, kailangan ipacheck nyo. Okay? Ayaw na kumain. Lalagnatin na. Nadidehydrate na. Nangihina na. Yun yung mga una. Okay? Unang-una, dila ng dila sa katawan. Pangalawa, ayaw na kumain. Pangatlo, suka na ng suka. So, yun yung tatlong napaka-importanteng dapat niyong bantayan pagka merong hairball ang inyong pusa. Dok, ito, maganda tong question na to. Ano po? Dok, nakamamatay po ba ang may hairball ang isang pusa sa o aso? Kapag malala po at pinabayaan nyo, kasi sabi ko nga, no, pagka dila ng dila, may ipon, dumadami sa loob ng bituka, tumitigil, nagbabara, hindi nakakain. Pag hindi nakakain, nadidehydrate. Pag na-dehydrate, pinabayaan nyo, namamatay. Mabilis po, lalo na yung mga puting, ganyan. Sa mga aso, bihira. Pero kapag ka sa pusa, eh, pinabayaan nyo na hindi, syempre, hindi kakain. O, di ba, panghihina. O, dun, ma-dehydrate. Yun, namamatay sa dehydration. Kasi pag ilang araw, ganito po kasi tayo mga Pilipino, no, sasabihin, sige, naku, wala yan. Gagaling din yan. O mga ganun, di ba? Ayaw gumastos. Kasi tingin gastos na kaya nga po malaking responsibilidad ang pagpupusa at ang pag-aalaga ng aso. Okay? Hindi naman nila kayang gamutin yung sarili nila eh. Di ba? Samantalan tayo, kinukuha natin sila kung saan. Okay? Binili natin sa pet shop. Tapos, pagka may problema na, ayaw na natin gamutin. Yan ang problema ng mga, di ba? Ng maraming tao, no? Last week po, galing po ako sa Amerika. Nako, marami pong ganitong kaso sa mga vet clinic sa US. So, okay. Nakamamatay po pag pinabayaan. So, sumangguni sa doktor, sa inyong veterinaryo. Tanungin niyo po kung ano yung mga dapat gawin. At kung may medical treatment na kailangan dahil malala na, gawin niyo po yan. Eh, huwag natin sinampabayaan. Okay, next question. Hi po, Doc. How to prevent shedding po sa cats? Okay? Unang-una, shedding may be a regular or a standard thing that happens to your cat. Okay? Every year, it happens. The problem is, if it happens more than once a year, di ba? Minsan, nag-shed siya na shed, hindi mo napapansin. Sabi ko nga kanina, sa bahay nga po, no? Pagka nalalagas ang buhok ng inyong pusa, ano, kung Persian cat, makakabuo kayo sa dami nung may ipon yung buhok. Di ba? Magiging isang pusa na siya, sa dami. Nangyayari po yan sa akin. Kaya lang, kailangan yung ipacheck sa doktor. Baka mamaya may skin problem. Kasi di ba sabi ko kanina, pag may skin problem, hindi po matibay yung kapit ng buhok sa balat. Nakakalbo. Natatastas agad, natatanggal yung buhok. Pag dinilaan niya, lilipad na yung buhok. Okay? So, merong skin allergy. Baka ganun po ang mangyayari eh. Skin allergy na hindi niyo pinapansin. Kasi sasabihin niyo po, wala yan, wala yan. Normal yan, normal yan. Diba? Makita niyo po, wala na. Kalbo yung pusa ninyo. O po, nakakatawa. Pasensya na po kayo. Kailangan ko na ikwento. Kasi nangyayari po yan sa mga clients ko na talaga nga namang pinababayaan na pinababayaan hanggang sa nakalbo na. Diba? So, ayaw natin mangyari yun sa ating pusa. So, kailangan nakabantay po kayo. Kailangan i-prevent natin yung shedding. Magbigay kayo ng supplements, pampaganda ng balat. O kaya kung may sakit sa balat, ipacheck yung sa doktor, may gamot, mabilis pong gamutin. Pag magaling na, hindi na basta-basta mong si-shed. Okay? Nang marami at hindi makakalbo yung inyong pusa. Kasi habang siya ay may skin allergy, dila siya ng dila sa kanyang katawan, dami ng dami, parami ng parami, yung nakakain niyang buhok. Parami ng parami yung hairball, mas delikado po. Diba? Yun ang iniiwasan natin to prevent shedding. Give supplements, mga fish oil, o kaya regular grooming, diba? Para to prevent shedding. Okay? Yan ang mga... Pero it's a normal occurrence in cats na nagsished, including dogs. They have to shed once in a while. Once in a time, once a year. Pero pag madalas na nagsished, may skin problem niya. Ipacheck niyo po. Kasi mahirap eh. Mahirap po tayo manghula. Baka mamaya makalbo na yung aso o yung pusa. O kaya dumami na yung hairball. Kasi nga, meron pala siyang skin problem. Skin allergy. Okay? Next question. Doc, meron po bang pagkain na bawal o hindi po yung pwede para po prevent ang paglalagas ng balahibo ng pusa? Okay? Marami pong iba-iba po kasi ang bawat pusa at bawat breed. Maaring allergic siya tulad sa aso, di ba? Iba-iba. Maaring ako, allergic ako sa hipon. Pero yung kapatid ko po, hindi naman. May ganun eh. So, ang mangyayari, aalamin nyo po kung saan ba allergic yung aso or pusa. Para alam nyo kung saan sila nangangati, saan sila nakakalbo. Pero tutulungan kayo, support, kailangan ng vet para maturuan kayo kung ano yung i-identify nyo sa aso nyo at sa pusa. So, may mga pagkain na baka allergic yung pusa nyo, alamin nyo po. Okay? So, yan yung mga dapat alamin para hindi magka-skin allergy at hindi makalbo. At hindi magka-hairball. Okay? So, yung prevention ng paglalagas is regular grooming. Okay? Merong supplements, may feed supplement, yung mga cat food na special. Merong medical treatment, lubricants, at paste na pinapakain sa pusa para hindi siya magka-hairball at hindi rin maglagas. May mga vitamins and supplements for the skin na binibigay. I-consulta niyo po sa doktor niyo. Marami po yun. Marami po yun. Kasi maaaring alamin muna, baka kasi ayaw intake ng gusto ng pusa mo, hanap tayo ng ibang option. Okay? Okay? Yan po. Next question. Doc, yung pusa ko po, hindi kumakain 2 days na. Yan, tubig lang na iinom tapos nagsusuka din. Possible po ba na dahil sa hairball yun, ano po ang pwedeng gawin? Okay? Marami pong ibig sabihin ang pagsusuka. Okay? Ang pagsusuka. Okay? So, dapat, ang aalamin po natin dyan is kung may sakit pang iba. Okay? Ang ginagawa po namin mga doktor, kaya kailangan yung dalhin sa aming mga veterinaryo, pupunan namin ng x-ray, ultrasound, or blood test. Dito namin po makikita. Kasi may isa pa pong sakit. Pag may sakit po sa bato, ang inyong pusa, dahil nga bihira silang miinom ng tubig, mas prone sila. Sabi ko nga po, around 40 to 50% of cats nagkakaroon ng kidney stones, okay, bladder stones, okay? Dahil hindi sila miinom ng tubig. So, nangyayari po, nako-concentrate yung kanilang wiwi at nagkakaroon ng bato sa pantog, sa bladder. Pag nangyayari po yon, ang sintomas na nangyayari sa pusa, inom siya ng inom ng tubig. Okay? May sakit na pala siya sa bato. So, kailangan pa-check nyo. Hindi lang po yun hairball. Isa lang po yung sintomas na pagsusuka, isa lang po yung sa hairball. Pero pag inom pa ng inom ng tubig, iba na po yun. Baka meron ng sakit sa bato. Okay? So, ang gagawin naman po, kung kolektahan ng dugo, ang inyong pusa, i-check. Katulad ng ginagawa, yung bioentrya sa tao, i-examinin yung dugo. Pag lumabas yung resulta, malalaman kapag ka may sakit sa bato yung iyong pusa. So, kailangan ipacheck mo na siya. Diba? Kasi 2 days na eh, huwag mo nang patagalin. Pag hindi mo siya, kasi hindi rin siya kakain. Diba? Okay? Magsusuka pa na magsusuka, lalong nadidehydrate. So, kailangan naka-dextrose din siya. Parang tao. Diba po? Pero posible pa rin hairball. Pero kailangan malaman at ma-differentiate at ma-distinguish ng doktor kung ano dun yun sa dalawa. Pero nasa malamang, sa aking pagkakaintindi, ay maaaring may sakit sa bato. Alright? Yan. So, dalhin mo na kagad sa doktor para naman ma-check kung ano ang nangyayari sa iyong sa iyong pusa. Okay? Next question po, Doc. Good afternoon po, Doc. Maraming nalalagas na balahibo na pusa ko ilang araw na. Okay, oh. Ano po bang possible na dahilan? Sa kinakain po ba? Okay? Maari din po sa kinakain. Sabi ko nga kanina, may allergy. Okay? Pa-check nyo. Pero kapag malalang-malala na, minsan kasi sobra yung paglalagas. Na tipong isang ganun lang ng dila niya eh. Para na siyang natastas na balahibo. Diba? Nakakalbo agad. Iba po yung nalalagas, iba po yung nagsheshed sa nalalagas. Kasi pag nagsheshed lang, konti lang po yun. Pag nalalagas na, nakakalbo na. Kasi natatanggal. So, ibig sabihin may allergy, may skin problem na hindi po natin nakikita. Hindi nyo rin po alam kayang gamutin yun sa bahay. So, kailangan ipacheck nyo sa doktor. Kasi baaling may kinakain siya na kailangan palitan, may nakain siya, o kaya meron siyang internal problem sa kanyang katawan kung bakit naglalagas ang buhok niya. So maraming posibilidad. Aalamin po namin mga doktor through the test kung ano nga ba makonfirm po ano yun para mabilis magamot. Kasi hintayin niyo po bang makalbo ang inyong pusa bago niyo dalhin sa doktor. Diba? Mukha namang ano yun, diba? Magmumukha na pong sphinx ang inyong aso. Ano yung sphinx? Isa pong breed ng pusa yun na walang buhok. Mahal po yun. Kaya huwag po natin, nakakaawa po itsura niya pag wala siyang buhok. Okay? Maikwento ko na rin po, no? Yung sphinx po na walang buhok, na pusa, mayroong pinanganak siya walang buhok. Kailangan, hindi siya masyad nakaarawan kasi walang proteksyon yung kanyang balat. Diba? So, mahirap po alagaan yung breed na sphinx na cat. Kasi po, una-una, sensitive yung skin niya. Nagdi-discolor agad ng skin problem agad. Okay? Next question. Good afternoon po, Doc. Maraming nalalagat ay hindi na. Ito po, last question po. Hello, Doc. May magandang dulot po ba ang hairball sa mga pusa or wala po? Okay? Isa pong natural na pangyayari sa buhay ng pusa ay yung magkaroon siya ng hairball. Okay? Kadalasan po, lumalabas yan ng katawan. Diba? Nung sumasama po sa kanilang dumi. dumudulas at sumasama doon. Natural lang po yun. Ang nagiging problema po, kapag hindi makalabas sa katawan, kasi nga, madaming-madami na, at hindi na sumasama sa kanilang po. Okay? So, yan po, dapat yung tingnan mabuti. Kasi hindi naman po nakakabuti na maiwan siya sa loob ng katawan. Dahil nga, pag nagbara, hindi siya kakain. Di ba? May bara eh. So, kailangan maayos, maremedyohan. Marami po, isipin niyo po, ano? Madali po naming magagamot ang isang bagay pag simula pa lang. Mas matutulungan namin kayo. Pero minsan, malalang malala na bago po namin nalalaman, mahirap po tanggalin yung bara pag malaki na. Yan. Okay? So, isa pong magandang payo to always consult your vet. Okay? Kumonsulta po kayo lagi sa akin dito sa Doctors Online, sa akin pong site, Consult the Vet, sa Facebook, at sa mga kumonsulta kayo para matulungan namin kayo bago pa lumala ang sitwasyon para hindi mangyari yung hindi inaasahan na mahirap gamutin kapag malaki na yung bara. Okay? Sana po nakatulong ako sa inyo ngayong araw na ito. Ibabalik ko po kayo muna sa studios. Marami po sana kung tanong na pwede sagutin. Ibabalik ko po muna kayo sa studios para sa ating health meditation.
8: Doctors Online, ang health center ng bayan.
12: Health meditation.
11: Para po sa ating health meditation mula sa librong Unchanging Grace, Tibay sa Pabago-Bagong Panahon, Volume 3, sa panulat ni Pastor Joey Umali. Ang pamagat, A Triumphant Life, Be One in Christ. Ang wika sa Efeso, Kabanata 4, Talata 13. Sa ganitong paraan, maaabot nating lahat ang pagkakaisa sa pananampalataya at pagkakakilala sa Anak ng Diyos, at ganap na lalago sa espiritual nating pamumuhay hanggang maging katulad tayo ni Kristo. Ang pinakamatibay na pagkakaisa ay yung bunsod ng iisa't magkatulad na pananampalataya. Nang pumasok si Jesus sa Jerusalem, ang mga tao'y nagkaisang siya'y parangalan, papurihan at sambahin. Nagwawagayway sila ng palaspats at sumigaw, Mabuhay ang anak ni David! Pagpalain ang dumarating sa ngalan ng Panginoon, purihin ang Diyos. Ipinakikita ng pagkakaisang tayo'y nasa matinong isip. Maaring tayo'y magtatalo-talo sa iba't ibang usapin, lalo na sa mga paksang may kinalaman sa ating lipunan. Ngunit iisa tayo sa paninindigan tungkol sa ating pananampalataya at paglilingkod. At higit sa lahat, ang ating pagkakaisa ang pinakamatibay na katibayan na ang ating paniniwala at sinasanandigang si Jesus nga ang tagapagligtas at tagapamagitan. Dalangin ni Jesus na magkaisa ang kanyang mga alagad. Kung tayo'y nagkakaisa, nagpapatotoo tayo tungkol sa katotohanan ni Jesus. Kung tayo'y nag-aaway-away, nagpapatotoo tayo tungkol sa kasinungalingan ni Satanas. Magkaisa tayo sa katotohanan, hindi sa kasilungalingan. Tayo po'y manalangin. Panginoon, magkaisa nawa kaming lahat sa aming pananampalataya sa iyong anak na si Jesus. Sa matamis na pangalan ni Jesus, Amen.
14: Glosaryo Medico.
15: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
14: Glosaryo Medico.
11: Trichophagia. Isang uri ng disordered eating kung saan ang tao o hayop ay sumisipsip, ngumunguya, lumulunok o kumakain ng buhok. Muli ang ating glosaryo medico, trichophagia. At tayo po'y nagbabalik kasama si Dr. Jomar Castro.
9: Yes, magandang hapon po muli sa inyong lahat. Ako po ay tunay na nagpapasalamat sa mga nagpadala ng inyong mga katanungan ngayong hapon na to tungkol sa ating topic, hairball in cats. Okay, marami po sana ang katanungan na tayo sasagutin. Pag meron pong hindi nasagot, padala niyo lang po ang inyong mga katanungan dito sa ating sa Doctors Online or sa akin po sa Facebook sa Consult a Vet. Okay? Pipilitin ko pong sagutin inyong mga katanungan. Salamat po at sinamahan niyo po ngayon dito sa Doctors Online. Nagpapatuloy tayo sa ating public service sa pamamagitan ng 702 DZAS FEBC Radio TV. At syempre ang inyong programang Doctors Online ay nagpapatuloy sa pagdating ng kaalamang pangkalusugan para sa inyo na aming mga kaagapay. Salamat kina Lourdes Magtunaw, Phil Lagtapon, Reggie Villena at Eileen Valdez. Thank you din po sa broadcast engineers at Bukawe Transmitter Site. Inyo pong napapakinggan ang Doctors Online

mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa DZAS, info@febc.ph.

0: the Philippines until all have heard.
1: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatangi hatid sa Diyos ang papuri.

0: Pabuti Broadcast with Arnel De Pano over 702 DZAS FEBC Radio TV.
1: Magandang araw po sa inyong lahat na aming ginigiliw mga tagapakinig dito lamang po sa programang Pabuti sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Ang kasama niyo po ang inyong Kuya Arnel De Pano na bumabati sa inyo ng maligayang bagong buwan ng Mayo. So, we are starting a new month. Bago po ang ating intro and extra music. Pero we will continue yung ating sinimulan last week na mga one-word titles ng mga awitin. Napakarami niyan sa katalog ng Papuri. And I hope you enjoy our music for today. Pero bago ang lahat, isa pong napakamaligayang pagbati sa 78th anniversary celebration ng United Methodist Church sa Tala, Caloocan City. Ako po ay nandun na panauri nila kahapon. Kasama po ang aming mahal na Obispo Rubinel Estrella at ang ating outgoing na District Superintendent ng Southeast District na si Reverend Orly Veron. Maraming salamat po, Pastor Edwin Abugan, sa inyong imbitasyon. Salamat po sa masayang kantahan at worship at ang ating masayang kainan afterwards. Tandaan niyo po yung aking habilin sa inyo. Habang kaya pa ng inyong Kuya Arnel De Pano, ay tutulungan ko kayong makagawa ng inyong natatanging himno para sa iglesia. Ang ating magandang plano ay umabot sana ito sa pagdiriwang ninyo ng inyong ikawalumpung anibersaryo sa darating pang dalawang taon. So, yan po ang ating mamatyagan, hihintayin. I will anticipate ang inyong inputs para sa awiting yan. Ang ating idea ay napakaganda na ang inyong lugar na tinatawag na Tala, lugar ng ilaw, lugar ng pag-asa, lugar ng liwanag, tanglaw sa kadiliman. Yan po ang dapat ninyong mabangkit sa inyong ayon. Kaagapay Good News, available na ang mga awiting papuri sa lahat ng streaming platforms. Bisitahin ang ating Facebook page para sa link ng ating mga streaming platforms na ito. And makinig din po ulit kayo sa mga upcoming releases. Maaari rin kayo makinig anytime, anywhere. Just go to yung Apple Play Store, Apple App Store. Hanapin ninyo po ang 702 DZAS mobile app para ma-download ninyo. At pwede rin kayo bumisita sa ating Facebook page para sa QR code ng ating online app. So yun, kung meron po kayong mga komento, song request, pwede po kayong mag-comment sa ating YouTube live streaming or mag-post sa ating Facebook page o kaya mag-text sa mga numbers na for Globe 0916-296-6620 at ating smart number na 0999-223-5675. Yun po, bago po tayo magpatuloy, musikahan muna. Ibigay from Papuri 18, Kaya Mo from Papuri 18 then, from Papuri 19, Pagbabalik. And then Papuri 20, Nagsusumamo. Ipapakilala natin masigit yung mga awiting yan sa pagbabalik ng programang Papuri.

0: Paburi Live Broadcast with Arnel Depano.
1: Napakabilis po ng oras at tayo na sa huling bahagi na ng programa. Kailangan natin magpansamantalang magpaalam at makasama po namin sana kayo muli sa susunod na Lunes. I will be in Brixton Baptist Church sa Brixton Subdivision sa Caloocan on May 17. Anniversary din po na. I think 30th anniversary nila. Ako po ang kanilang invited speaker. Baka kakanta rin ako and maybe paghaluin natin konting sermon, konting kanta. Bahala po ang pagdaloy ng Espiritu ng Panginoon. Pinaparilangan natin na i-bless ang ating celebration sa susunod na linggo. And then at the end of the month, sa-celebrate din natin ang isang anibersaryo ng UCCP Church. May concert po tayo dyan sa Imus, Cavite, on May 29, ang alam ko po ang May 29, that's a Friday night. Magsama-sama po tayo, kasama po natin dyan mga papuri singers, ang ating mga Batikan na papuri singers na sina Ruben Orente, Ricky Sanchez, Kathy Amaka at ang iba pang mga kasama natin na bumibiyahe sa papuri. Do message us on how Papuri has helped you. Kung meron po kayong mga komento, song requests, again, pwede po kayong mag-message sa ating Facebook page, YouTube live streaming natin. Mag-text sa mga numbers natin for Globe, 0916-296-6620 at ang ating smart number na 0999-223-5675. Salamat sa mga nakaagapay natin sa broadcast, sa Bukawi Transmitter site, sa OCC, Protect Nat Peralta, Reggie Villena, Jonathan Reyes at Benjo Morano, Engineer on Duty, JB Tabua, at ang ating

Kaya na hindi namin magagawang iligtas ang aming sarili sa kapahamakan. Kabayaran namin sa aming mga kasalanan at ang pagsalangsa namin sa dakila mong kalooban. Pinagsisisihan po namin ang lahat na ito at nagpapasalamat kami sa pagdaloy ng dugo ni Jesus sa krus ng Kalbaryo na siyang naghugas sa aming karumhan at ginawa kaming karapat-dapat na muli na humarap sa inyong kabanalan. Tinatanggap ka namin, Panginoon, sa aming buhay bilang pansarili naming Panginoon at tagapagligtas. Ikaw na po ang umupo sa trono ng aming puso. Gabayan mo ang aming bawat hakbang mula sa mga araw na ito hanggang sa makita ka namin ang mukhaan sa kadududuhan ng aming mga buhay. At makasama ka namin pang walang hanggan. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen at amen. Kaibigan ko, sumabay ka sa panalangin namin ito. Welcome to the family of believers. Nagdiriwang ang mga anghel sa kalangitan sa pagbabalik loob mo sa ating Panginoon. We encourage you to find a Bible-believing church or fellowship para po masabayan ka sa iyong lakad Kristiyano at magabayan ka sa lalong mas malalim na pagkakakilala at pagkakaunawa sa ating Panginoong Jesus. Welcome to the family of believers. Salamat po sa mga nakasama natin ngayong araw na ito. Ito po ang inyong Kuya Arnold Depano, ating panalangin na tiling kagalingan, kalakasan, tibay ng loob sa gitna ng karamdaman, kapayapaan at pag-asa ang pagbabantay ng Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Laging tatandaan, sa Diyos ang papuri.

0: Puri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.
1: Kakaibang tuwa ang iniiwan ng mga magsisipagtapos sa puso naming mga guro. Ang sarap kasing balikan ang mga pagkakataon na hindi lang kami nagtuturo, kundi kami

0: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na, nagapanayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.
1: Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Hesukristo. Konektado!
2: Mga kapatid, magandang Sabat at sana po yung nasa magandang katayuan kayo. Ngayon pong Saturday tayo po isama-sama mali sa loob ng 30 minutes. Dito po sa ating programang Konektado. Dito po sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay Radyo TV at miyembro po tayo ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Muli po, ito po si Pastor Jay Banzuelo. I do hope na ito pong first weekend ng buwan ng Mayo, kayo po ay nag-enjoy. Well, kung kayo po ay nasa mga lugar kung saan meron hong sariwang hangin, medyo sabi nga natin malamig-lamig na panahon, at meron hong pamamaraan para maibsan yun hong alansangan at init ng atin hong kapaligiran, well, well and good. Kung kayo naman po ay nandito ho sa mga areas na medyo ho nakakaranas ng mainit, kinakailangan ho natin pag-ingatan ang ating mga sarili. Kayo po ay humanap ng kapamaraanan para guminhawa ang ating mga katawan at hindi ho tayo malagay sa bingit ng alanganin. So yan po ay ating mga loving reminder para sa inyo dahil grabe naman ho talaga. Mula ho umaga hanggang gabi, yung init ho ay nararamdaman. Dito ho sa amin kasi may mga naglalakad tuwing umaga at ako naman ho'y naglinis ng kotse kahapon ng umaga. At yun hong mga naglalakad, pare-pareho ho ng nababanggit, painit na. At totoo naman ho, no? Ito po yung mga bandang 7 a.m. at nararamdaman mo na iba na yung timpla ng kapaligiran. Lalong-lalo na ho, papunta ho ng pagtaas at pagtirik ng araw hanggang sa pagdating mo ng gabi. No? Yan po ang ating experiences. No? So, I do hope na kayo po ay okay at the same time ay maganda ho ang inyong timplada sa kapanahunang ito. Dahil kailangan po natin yan. Dulot ho na tayo ay humahanap ng kapamaraanan para harapin po ang mga challenges ng atin hong buhay. Ang atin hong lesson for this weekend, God is my source of hope. Tama po ang inyong narinig. Tayo naman po ay tatalakay pa ng mga bagay na pwede maka-uplift and maka-encourage sa atin patungkol po sa takbo ng ating mga buhay. Pinag-usapan na natin ang last month, yung motivation, momentum, at yung ganun hong mga linyada ng topics. Ngayon naman po ay gusto rin nating tingnan ang mga testimonies and at the same time yung mga pahayag ng Biblia patuloy pa, no? Para tayo ay mabigyan ng pag-asa. So ang Panginoon ho, maraming blessing na binibigay sa atin. At marami ho tayong nakukuha ng mga kaunawaan mula sa kanyang salita. Nawa ho ay makuha rin natin ang isa pang bagay na idinudulot ng Panginoon. Ito po yung hope or pag-asa. Wala natin hong pag-aaral ay papasok dito ho sa aklat ng mga awit, Psalm chapter 30. No? Ang sabi ho ng madami, ito po ay isang uri ng kanta na na-compose ni David na kakantahin para daw sa dedication ng kanyang palasyo. Pero dito makikita natin, he was not only dedicating a location or a structure, he was dedicating his life. No? So very important po na nilalaman yon ng atin hong karalin. No? Kasi minsan yun nga ang tanong ng mga tao, no? Bakit ba magde-dedicate pa? Minsan bisikleta, motor, kotse, bahay, lupa, negosyo, at marami pang iba. Well, it's a matter of acknowledging na itong mga bagay na ito ay nanggaling sa Diyos. So yan po yung thanksgiving. Yung pangalawa, it's also a commitment. Kasi yung dedication ay hindi lang naman yung lugar. Pati ho yung buhay ay dinededicate nung nag-aalay sa Panginoon. So you're basically telling the Lord, gusto namin po ang iyong blessing and we're, sabi nga, willing to submit to your instructions and directives na ang dapat namin gawin, sundin ang inyong mga alituntunin patungkol sa mga bagay na aming itinatalaga sa iyo. Alam niyo, nakakatuwa. No? Ito kasing pagbasa ng Salmo at itong mga compositions ni David would show hindi yung kanyang leadership side. It will not simply show yung kanyang, sabi nga natin, pagiging warrior. Of course, yung mga yun incorporated. Pero sa kanyang pagsulat, ito ay yung kanyang artistic side. Di ba? Kasi yun nga, sa lahat mo na mayroong mga inclination or gifting sa arts, dito makakarelate kayo. Di ba? Ito lang naman yung simple kong pagkaunawa siya. So, yung art is an expression. In his case, he was composing songs and he was singing it. So, it's an expression. Yung expression na yun came from an experience. Siyempre. Kaya ka merong inilalatag ng mga damdamin at sa loobin, may naging karanasan ka. And of course, may object, may source yung karanasan na yun. At ang sinasabi nga ni David, ang source at yung object ng aking karanasan ay walang iba kundi ang Panginoon. So, very important yan. So, this is a song na hindi lang po nagbibigay ng proclamation about promises at nagbibigay ng mga alituntunin or principles. It is a form of testimony. Na tama po, no? Ito isang uri ng pagpapatotoo, no? Kung paano ang Panginoon ay kumilos, paano ang Panginoon ay nagpo-provide, paano ang Panginoong Diyos ay nagpapakita ng kanyang pagkalinga sa kanyang mga hinirang, no? Very important po yun. So, whenever you look at these songs, no, ito ay mga songs coming from the author's or the composer's life, no? So, it's coming from the heart. So, tingnan po natin ang ilang mga main features nito. Now, yung una is, it's a celebration. No? No, yung pagka tayo po ay merong pagdiriwang, eh syempre, may pinanggagalingan yung pagdiriwang. Itong, in the case ng Psalm 30, kagaya po ng nakita pa natin maraming psalm na isulat na iba-ibang personalities who composed itong compilation of songs, it happened after the fact. Ibig sabihin, yung mga ninanarrate nilang karanasan were experiences they had with the Lord in the past. At kanila sinusulat pang kasalukuyan to be enjoyed by people habang kanilang inaawit, makita nila merong a sense of nostalgia. Or yung, sabi nga natin, retrospection, nagbabalik tanaw ka. Yung mga pinagdaanan mo at yung mga naging pagtulong at paggalaw ng Panginoon. And of course, the intention is that it will be used for the future. No? It's a continuing recognition of the Lord. Kapag ka ito ay mga kanta, mga talata, mga pananalita, no? Na atin hong sinasambit. Most of the time, it gets carried over by other people sa kanilang hinagap at alaala. And hopefully, will also impact them to do the same. Makilala ang Panginoon sa kanilang buhay, recognize He's the source of all good things in their lives, at maging mapagpasalamat. So, yung reasons to celebrate, meron siyang tatlong modes. No? Yung time frame is the past, yung mga ginawa ng Panginoon sa nakaraan, the assurances you get from it in the present, and of course, the anticipation of how the Lord will engage your life in the future. So, yun yung tatlong modes ng ating buhay. And in all occasions, He's the God of yesterday, today, and tomorrow. Yun po yung kanyang ibinibigay na paunawa sa atin. Now, let's look at the psalm itself. No? Yung ganda dito, yung Psalm 30, ang uunahin natin is verses 1 to 5. Actually, ito po ay naglalaman ng mga 12 talata. Pero hahatiin natin. Kagaya ko ng ating naging kasanayan sa ating programa, yung first half today and then second half tomorrow, yung second part na natin yung program dito sa Konektado every weekend. So ang sabi ko dito, Psalm 30, 1 to 5, I will extol you, O Lord, for you have lifted me up and have not let my foes rejoice over me. O Lord my God, I cried out to you and you have healed me. O Lord, you have brought my soul up from the grave. You have kept me alive, that I should not go down to the pit. Sing praise to the Lord, you saints of His, and give thanks at the remembrance of His holy name. For His anger is but for a moment. His favor is for life. Weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. So, tingnan natin ano, yung kagandahan ho ng mga bagay na sinambit ni David in connection to this. Yung iba sinasabi, ito daw po ay isang awitin na medyo future-looking kasi gagamitin o ginamit din sa pag-dedicate ng temple. Pero very obvious na wala na po doon si David. When the temple was dedicated, si Solomon na po yun eh. Pero si David yung nagplano at siya po yung nagpasa no kay Solomon ng leadership to ensure na talagang maitatayo yung house of God, no, as he has in his heart. Pero dito nga, ang immediate daw na gamit nito was that it was a song composed para po sa kanyang palace, no? Nung ito po ay idededicate na sa Panginoon. Alam nyo, nakakatuwa, no? May mga anthems tayo eh. Anong ibig sabihin? May mga kanta tayo na usually atin ang kinakanta pagka may mga special occasions. Pagka, di ba, pagka birthday, syempre yung birthday songs. When we talk about yung mga occasions, like for example, Christmas, may mga awitin tayo like Christmas carols na naglalaman ng story ng birth ni Jesus. So, ganyan yan. At dito naman sa Book of Psalms, when you look at the background, hindi naman siya random lang na basta kumanta na lang, mag-compose at kung ano pa. Hindi ho eh. Laging may intentionality yung pagsusulat ng mga kantang ito. At yun nga, nabanggit ko sa inyo, this is not only a song for singing, but it is also a testimony of the person who wrote the song. So yung una, ang sabi ni David, the reason why he was celebrating in relation to his past, his victory over the enemies. No? So itong si David kasi was a person na nag-hold ng leadership. Pero bago pa yung leadership role niya, yun nga, naging problema rin niya yung ginawa sa kanya nung first king ng Israel, si King Saul. No? Maraming beses na nanganib ang buhay niya dulot po ng gawa ng taong yan. So may ganun, no? May mga taong masamang intention. At si David became a recipient of that. And buti na lang ang Panginoon was the one who preserved his life. And because of that, he was extolling God. Ano ba ibig sabihin nun? So parang ang idea, since this is a praise and a worship song, nilalagay mo sa pedestal o yung itinatanghal, itinataas ang pangalan ng Diyos. At dito po sa five verses na ito ng Psalm chapter 30, you will find him saying, God is the true King. Na alam nyo, minsan kasi, no, pag pinag-uusapan natin yung buhay natin bilang mga tao, when we achieve something, when we own things, no, kasi yung tingin natin sa sarili natin, we are owners. Pero ang malinaw sa Bible, we're simply a caretaker. We are just stewards of the Lord's blessings. Pero dito nga, si David, ang kanyang alam at ang kanyang nililinaw. Kung siya man ay maraming ari-arian, at ito nga, magtatalaga ng kanyang palasyo. So when we talk about palaces, no, malalaki yan. Merong pinakita sa aming mga pictures noon na nag-tour kami sa Jerusalem ng possible itsura ng old city during those times ni David, at kung saan nakapwesto yung kanyang palasyo, saan nakapwesto eventually in the future pa ito after David would be yung location ng temple, yung mga ganyan. So, nabibigyan ka ng unawa, oh, yung kanya ho, nasa ibabaw ng isang mataas na location within the city of Jerusalem. So, parang ang idea doon is talagang well-placed yung kanyang palace, the best location, with safety in mind, and also grandeur. Last year, kami pong pamilya, we had the privilege of touring Europe. Nagpunta kami dito, lalo na sa area ng France, sa ilan-ilang mga parang bahay ng nobles. No? So, minsan, yun nga, para mga palasyo. At syempre, pag nag-tour ka rin sa iba't ibang mga lugar pa sa Europe, yan, may mga castles. At pag nandun ka, may kita mo, oh, lalaki pala nitong mga struktura na ito. Sa picture kasi, ini-imagine mo na parang siguro perspective lang yan or meron ba titira na ganyang kalaki yung tirahan. Parang hindi naman, parang sobrang kakalob-kalob naman or sobrang laki naman just for a dwelling place. Pero remember, it's a show of wealth para sa madami. During the olden days, hanggang ngayon naman, when people show off their wealth, usually kasama sa ginagamit nilang pagpapakitang gilas ay yung kanila hong mga kayang i-build na mga structures to show that they have the capability. Ganon din noon. No? Pero ito si David, as much as he built a palace, ay of course dwelling place ng king and his family, pero meron siyang mga binanggit in the song that would show you it was not simply about bragging in his life. Pwede kasing mangyari that all these things will just become bragging rights o kaya ay maging source of our pride. Na yun nga, minsan yun ang sumisira sa takbo na ating buhay. instead of us being humbled by the blessing and the preservation of the Lord. Kaya meron tayo nung meron tayo at nararanasan natin yung nararanasan natin. Sometimes it becomes a stepping stone so that a person gets bloated. Ang word niya sa New Testament gamit ni Paul sa kanyang letter to the Corinthians, pagka nagmamalaki o nagmamayabang, is puffed up. Yung puffed up ay galing din sa concept ng pufferfish, yung butete. Na kapag ka natithreaten, di ba nagpapalaki ng kanyang katawan at ang laman lang naman ay puro hangin. Ano? So, dito may kita natin si David doing the opposite. In this psalm, anong sabi niya? God is the true king. So, yun yung pinaka-point. No? Ang talagang hari, sabi ni David, ay siya. Ako naman ay earthly leader na pinili lang ng Diyos. Now remember, si David is no simple leader, no? King ng Israel, and considering na, if you would look at yung history ng mga hari sa Old Testament, to be the greatest. Kaya hanggang ngayon, di ba, whenever they anticipate, kaya pinag-uusapan yung Messiah in relation to Jesus, no? Bloodline ni King David. And of course, yun yung time na nag-expand yung kingdom. Lumawig yung territory, natalo yung mga kalaban, tumaas yung ekonomiya, at naging tapat sa Diyos yung mga tao during his leadership. No? Naririnig yung iba sa inyo, sana all. Well, yun yung prayer natin. Ang sinasabi ho dito, God is the true King. So sabi niya, ang tunay na hari ay ang Diyos. No? At yun nga, yung kanyang kalagayan is that he was simply serving at the pleasure of the King, who is God Himself. Pangalawa, yung kingdom na ito will still exist. Nandito ito, bago pa siya. And then, wala na siya, nandyan pa siya, yung kingdom. So, this is a kingdom owned by God. No? So, parang ang point ni David, talaga naman nag-establish nito, di ba? Parang the Lord promotes people and the Lord demotes them. So, ang point dito is that this kingdom is owned by God. It's a very clear recognition. I think ito isa sa pinakamahalagang elemento in order for us not to misuse possession or not to maltreat people whenever we have advantages. In recognition that the one who really is the holder of authority and the one who judges what we do here on earth is God Himself. And tayo, ay mga servants tayo. So David is saying, God owns the kingdom. And God is the leader of the people. Hindi naman my people ni David, God's holy nation. My people, in relation to when God calls the Israelites, no? My people. So ang point ni David, ikaw yan. Hindi ako. Sa'yo yan. And it's an acknowledgement, di ba? Kaysa makipag-tag-of-war ka kung sino yung dapat makakuha ng kalwalhatian, sino yung mabigyan ng pagkilala. Talaga ang tao, wow sa ganyan, you know. Sometimes to the point of misery and to the point of absurdity na. Talagang kahit ano, makakuha lang ng karangalan. We do anything. That's how desperate humans can be. Pagdating sa esteem needs, no? Saka sa notice needs. Pero dito, yun nga ang point niya, David. He has a sense of security to admit na hindi akin, iyo. Yan. So that's how you extol God. You recognize Him. Siya yung dahilan ba't ka buhay. To enjoy all of these things. Kaya ang point ni David, you have made me king. Alam niya yun. Ang kanyang pagiging hari was only because of God's grace. And the reason why he was able to hold the kingship ay dahil pinreserve ng Panginoon yung buhay niya despite of the many times his life was threatened. So in the past, he was talking about his victory over the enemies, kaya nga naisulat niya ang mga bagay na ito dahil nailagay siya sa pwesto ng Panginoon at buhay pa siya. Then he talked about healing. Ano dito sa psalm na ito? No? I'm quite, anong tawag natin dito? Confused. And appreciative at the same time. Yung confused muna. Kasi madalas ha, pagka nagbabasa kayo ng mga books about history, ang mga hari naman eh. Whenever they're, yung mga leaders, di ba? Whenever they're, yung kanilang story will be written, May ano rin yan, may mga image consultants na noon pa, hindi lang ngayon uso yan. Parang kahit sa history, minomodify nila kung paano ipoportray, hindi lang in sculpture, in song, and even in documentation, yung mga leaders, no? So, tatanggalin yung mga tinatawag nating mga, minsan ha, ganun ang nangyari, tinatanggal yung mga records of failures, o kaya minomodify yung wordings in order to make a king look strong, lalo na kung existing pa siya, and the stories need to be spread out. Bakit kaya? Now, the reason is because you do not want to send a signal of weakness. You do not want to send a signal of, ano, parang, parang yung incapability. Dahil nga, people, when they feel it and when they read about it, they hear about it, baka mawalan sila ng affinity or mawalan sila ng, ano, respect and regard sa kingship. No? Kasi usually, pag sinabing hari back then, we talk about strength. We talk about yung kanyang pagiging warrior. Kaya nga pag pinoportray sila, tingnan niyo yung mga paintings, no? Doon sa Paris. No? Marami kaming pinuntahan doon na may mga artworks. Yung portrayal ng mga hari, talaga may kita mo yung hawak ng espada, yung pagkakaupo sa trono, yung kanyang suot. Sabi nung nagpapaliwanag, oras daw. Minsan araw ang inaabot. First, pag araw, umalis na. Pag oras, medyo tatayo ka. Kaya iba, naiinip. Ngayon, may selfie. Di ba? Pag click mo, ayan na yung picture. Eh, no, isipin mo. Ito, drawing ka. So, kinakailangan mag-strike ka ng pose. At yung posing, no? At yung mga elements na kasama niya habang siya ay nandoon at gagawa ng sculpture o kaya ng painting, yung upuan, kinakailangan, meron pang design ng leon, mga ganun. Sayo, ganun pala, no? In order to impress yung mga tao makakakita ng portrait, in order to show power, no? And to manifest strength. Mga ganun, yung mga pinapakita. Pero si David, kung ba't natin na pag-uusapan ito, medyo unique. Kaya sabi ko nga sa inyo, medyo lito ako dito sa Psalm 30. Because he was composing a song that showed his emotional side. Emotional in a sense, nang sabi niya, I cried out to you. May mga times, mababasa mo sa mga salmo ni David na sinulat niya, most likely during the time that he was already the ruler. Ang kanta na ito, hindi naman siya lang kakanta, it would be made available to people. And he would be showing anxiety, worry, fear, depression, remorse, and dami. Parang sabi ko,

0: maisip, dinisiplina, ipasalamat. Yes. Kung tutuusin naman talaga eh. The betterment of a person is in regard sa pagtutuwid na ginagawa sa kanya. And sometimes correction hurts. Diba? Sometimes you have to be confronted that you were wrong. Hindi naman lahat binibaby. At may mga pagkakataon, yun nga eh. A person who is doing something wrong, gusto maganda yung pagtrato, yung dealing sa kanya, eh siguro yun, expectation yun. But on the other hand, yung ginagawa mo na masama yung iba at yung ginagawa mo impacts others negatively, do you even regard that? Diba? Parang yung fairness naman, if you are impacting others in a wrong way and you will be disciplined in a way that can also be, siguro sasabihin nga natin, parang strong, no? Parang medyo derechahan din. Kung nirebuke ka o kinorek ka o kaya pinadaan ka sa procedure in order to restore you, ay ganun talaga eh. Si David, ito yung isa sa mga bagay na kanyang sinasabi. He understood God's discipline. It might be hurtful. It might be, sabi nga, something that caused him pain. But then he thanked God for it. Part ng blessing, hindi lang yung tinanggap niya. And magagandang bagay, but yung tinanggap din yung disiplina is most likely something appreciated here. Because with that, he adjusted, he got corrected, and he got restored. And then, yun nga, that's also part of what he was appreciating, the restoration of God. So, ito po muna ang first 5 verses. No? At meron pa tayo ilang mga talata to discuss tomorrow. Araw ng Linggo. Paalala po ng ating programa sa bawat pangailangan at sitwasyon sa buhay po ng tao. Ang salita ng Diyos, laging konektado ng mga kapatid.
1: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Jesucristo. Konektado!
2: Pare, di ba magandang style sa pagpapamilya ay yung magkakaibigan kayong mag-anak?
3: Naku pare, hindi ako sang-ayon dyan dahil mawawala ng galang sa'yo ang mga anak mo.
2: Hindi naman pare, lalagyan lang natin ang hangganan. Yung bang kahit magkakaibigan kayo, alam pa rin nila kung sino ang ama.
3: Ang mga kabataan ngayon, iba na pare. Gusto nila masusunod sila.
2: Nasa pagdadala yan pare, okay. Maging kaibigan kanila at magiging matapat sila. Kailangan lang may tiwala kayo sa isa't isa. At alam nyo ang hangganan.
4: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
5: FEBC Philippines, until all have heard.
1: Pare, parenting and relationship enhancement.
6: Blessed weekend po mga kapatid. Ito po muli ang programang Pare or Parenting and Relationship Enhancement. Ang programang dinisenyo para sa mga tatay. At syempre, lagi nating sinasabi na hindi naman to eksklusibo para sa mga tatay. Dinisenyo para sa mga tatay, pero hindi eksklusibo. Kaya kung mga misis, welcome po. Mga anak, welcome na welcome. Kung kayo po ay may asawa, nagpaplano mag-anak, welcome kayo. Kung kayo po ay wala pang balak mag-asawa, syempre welcome pa rin. Dahil, of course, itong mga bagay na ito ay umaapekto din naman sa ating buhay. At kasama po natin sa ating programa, syempre, ang ating mga pare, paring Pastor Mark.
7: Blessed weekend. Blessed weekend, paring Jebo. Blessed weekend, paring Alison. And blessed weekend sa inyong lahat.
6: Okay, at dahil nabanggit na, paring Alison, blessed weekend sa iyo.
8: Isang mapagpalang araw po sa bawat isa at nais ko lamang po mabilis i-congratulate, no? Mabuhay ang bagong kasal, sina Derbs and Brenda. Congratulations sa inyong dalawa.
7: Congratulations. Derbs, Brenda.
6: Yeah. Grabe yun, kahit di namin yung kilala. Congratulations sa inyo.
7: Yeah. Congratulations.
6: Naway patuloy na maging matiwasay at matagumpay ang inyong pagsasama. Yan, kalain mo yun ha. Hindi kami naka-attend, pero bumabati kami at nagpapahayag ng aming congratulations sa inyo. Ganong kalakas si paring Alison sa amin. Kahit na siya lang yung nandun, pati kami nadamay na. Ayan. So, ngayon po ay napakaganda ng ating pag-uusapan kasi ito po ay nakasentro sa identity ng isang lalaki. No? Alam mo, ito ang isang medyo confusing sa marami kasi pag pinag-usapan sino ang tunay na lalaki, ano ang katangian ng isang tunay na lalaki, mapapansin mo na yung ibibigay sa yung definition ng kultura, no, is very different from kung ano yung sinasabi ng Bible. Yeah. At ang masakla pa, yung ibibigay sa yung katangian ng ating kulturang ginagalawan ay hindi ideal para sa isang tatay. Mm-hmm. Kumbaga, ito ang template ng tunay na lalaki, sabi ng kultura. Mm-hmm. Pero yung template na yon ay very different. In fact, hindi dapat para sa isang tatay. So imagine mo, no, palalakihin mo yung anak. Anak, kailangan lagi kang tama, matapang ka, mang-away ka. Kailangan ikaw ay matatag, matibay. Mm-hmm. Tapos pag naging tatay na, hanapan mo ng iba. Mm-hmm. Na dapat ganito siya, nakakaunawa siya, marunong siya makinig, mm-hmm. marunong siyang umintindi, mm-hmm. may compassion. O paano ngayon yun? Sinanay mo sa kabilang banda na iba ang template, mm-hmm. tapos ine-expect mo na dahil nag-asawa, mm-hmm. naging tatay, biglang iibahin mo. Mm-hmm. Eh, syempre, hindi naman ganun yun. Eh. You mm-hmm. train them early on. Mm-hmm. And whatever training na binigay mo sa kanila, ay hindi mo maaasahan na instantly and mm-hmm. easily, mm-hmm. they can change it. Mm-hmm. Para lang, dahil nagbago lang ng status. Kaya kailangan makita natin, seamless, ika nga. Mm-hmm. Kung ano yung template ng tunay na lalaki should also be the same template pag mm-hmm. naging asawa na siya, mister, mm-hmm. at paging tatay na siya. Yeah. Diba? Yun ang dapat eh. Kaya lang nga, balik-baliktad. At ang problema sa mundong ginagalawa natin, eh may mga marami kang boses na maririnig, no? Iba-iba. Eh minsan nga, naririnig natin sa mga parents, for example, pag yung anak nila ay halimbawa na bully sa eskwelahan, mm-hmm. eh, suntukin mo rin. Tapos yan, pag nag-asawa na, di nangyari ngayon, sinuntok na yung asawa. So parang hindi mo madaling maano yun eh, na ma-unlearn, di ba? Kasi, kumbaga, winire mo siya that way. Tapos i-expect mo na pagdating sa married life, eh, turn off mo itong ganito and this is now the new standard. Eh, hindi ganun kasimple na parang basta nag-decide ka ngayon, tanggal ka agad. Eh. Lalo na napag-usapan natin last time yung about wounds. And we said nga na yung healing is a journey. Mm-hmm. Eh, ang problema, idagdag mo pa itong kultura na isa pang napaka delikadong elemento sa parenting at saka sa pamumuhay bilang isang lalaki, mm-hmm. eh iba yung ano eh, toxic masculinity ang pinopromote. Eh.
8: Yeah.
6: Kaya ang problema diyan, paano mo i-deal ngayon yan? So, kung titingnan natin, ako na-appreciate ko tong topic na to kasi pinag-uusapan natin yung parenting. Mm-hmm. Last time, we talked about wounds na nakaapekto sa pagiging magulang. Mm-hmm. And now, ito naman, idadagdag mo itong template ng kultura, mm-hmm. na isa pa sa mga culprit kung bakit ang sama-sama ng parenting. Mm-hmm. No? At saka yung concept nga ng manhood, eh, sirang-sira din, no? By the way, ang problem po kasi sa culture ganito, ang culture is something we acquire, mm-hmm. and something we pass on. Mm-hmm. So, ibig sabihin, hindi ito isang bagay lang na sa'yo lang aapekto. Mm-hmm. Most likely, kung meron kang toxic concept ng masculinity, you mm-hmm. also pass it on.
8: Yeah.
6: And by passing it on, we contribute to the problem. Mm-hmm. Kaya kinakailangan we break the cycle. Sabi nga, we become the gatekeepers, no? Mm-hmm. Whatever needs to end with us, yeah. should end with us and mm-hmm. not pass it on.
8: Yeah.
6: Kung paano yung wound, magkaroon tayo ng healing doon so we don't pass it on. Mm-hmm. Likewise, itong toxic concept ng masculinity must end with us, mm-hmm. and we pass on a new variety, you know? Mm-hmm. New and improved version of yung manhood, no, concept ng manhood that we need to pass on to the next generation. So, pag-usapan natin. Sinasabi nga natin na before becoming a good father, a man must know who he is.
8: Yeah.
6: So, ngayon, sa mundo na napakaraming boses na nadidinig, mm-hmm. no, ay ang hirap malaman. Mm-hmm. Kasi, yun nga, minsan nasanay ka na, oh, lalaki ka, dapat ikaw ang authority na walang kumikwestiyon.
8: Yeah.
6: Kaya, minsan sa parenting, di ba, yung mga fathers, parang basta sinabi ko na, kahit na lumulubog na yung barko, no? Yung tahanan, eh, basta sinabi ko na yun yun. O kaya, basta gawin niya yung sinabi ko, wag yung ginagawa ko. Ayan pa, isang toxic din niya, di ba? Wag yung sinasabi ko, wag yung ginagawa ko, kundi yung sinabi ko, yun ang inyong gawin. Kaya hindi natin napapansin by allowing these things. Talagang ang laki-laki ng problema na nakikreate natin. So, umpisahan muna natin. I-tone down muna natin. Let's go to the very root of all this thing. Ano ba talaga ang dapat identity ng isang lalaki? Saan ba dapat niya ibase ito? Let's calibrate the compass, so to speak. Saan ba natin dapat itutok yung ating sarili pagdating sa pag-navigate sa napakaraming boses na nadidinig na sa paligid? So things can come from your past, from your culture, from your environment, no? Even from your parents, no? Na maaaring yun ang gusto nilang lalaki ka dapat ganito ka. So saan tayo magsisimula?
8: Dapat magsimula tayo, paring Jebo o paring Mark, sa salita ng Diyos. Yun ang ating moral compass. Kasi without which, ay lahat relative. Kailangan meron tayong parang measuring rod na absolute truth. At matatagpuan lamang natin yan mula sa salita ng Diyos. Kaya manaka-naka, we cite, no? We recite God's word. We inform our listeners through the word of God. Sapagkat, ito yung magre-realign sa atin eh. Kung medyo nalilihis tayo ng landas, kasama na tayong tatlo doon, ang salita ng Diyos ang siyang magbabalik sa atin ulit sa hulog. Kaya kung minsan siya sabi natin, wala ka sa hulog eh. Halang ganun. Kasi nga, nawawala talaga sa hulog. Kaya ang salita ng Diyos ang magbabalik sa atin doon. Kaya kapag nakita natin yon, then maybe I can insert yung salitang integrity. Sapagkat sa integrity kasi, kapag naunawaan natin ang kahulugan nito, ay in whatever instances or situations, hindi magbabago ang ating pananaw, hindi magbabago ang ating pasya. Kung ano yung tama, kung ano yung nararapat, ay yun ang ating pinapakita. Yun ang nakikita ng mga tao. Hindi kung yung parang buhay natin sa loob ng tahanan ay iba sa buhay natin o pinapakita nating buhay sa labas naman ng tahanan. Dapat synchronize siya. Dapat parehas lamang siya. So yun siguro ang una kong nais banggitin para sa atin pong lahat, na ang salita ng Diyos ang absolute truth na kailangan nating tanganan, at ang salitang integrity na ibig sabihin ng ating pamumuhay sa loob at labas ng tahanan kailangan parehas. At yun din po ang tutularan ng ating anak. Binanggit po yung dalawang salitang mahalaga po kanina. May ina-acquire po tayo in a daily basis, at meron din po tayong pinapasa consciously or unconsciously sa ating mga anak. So mahalaga po dito, kailangan conscious po tayo sa ating pong pinapasa. Sabi nga nila, mas nahuhuli daw, nakukot, no, yung action than the words. Kung minsan, di ba, ang dami natin sinasabing tinuturo, pero yung pagkilos natin, hindi tumatalima dun sa ating sinasabi o tinuturo. Kaya mas mahalaga na mamakita na ang ating action ay tama o angkop doon sa ating sinasabi.
6: Yan. At siyempre, napaka-importante, no, na pag pinag-uusapan natin to, na hindi naman tayo mag-start from vacuum eh. Zero eh. Usually may past din tayo eh. kaya minsan eh, hindi nakikita ng mga anak natin yung pagbabagong kasalukuyan. Dahil sometimes, kung ano yung nakita noon, yun yung tumatatak. Yes, no? So, eh, kasi pag sinabing identity, hindi lang naman yung, paggising ko ngayon, bagong tao na ako. Usually, they see the past eh. Lalo na kung malalaki na yung mga anak, nakikita nila yung dati. No? Yeah. And sometimes, hindi nila ma-dissociate yung nakaraan sa kasalukuyan. So, paano natin gagawin yan, paring Pastor Mark? Ano bang
7: way? Konektado yan dun sa last episode natin. Diba? Na, kasi yung identity natin, eh, meron tayong nakaraan, meron tayong kasalukuyan, meron tayong hinaharap. So, yung kasalukuyan natin ay produkto ng ating nakaraan. So, konektado yun sa last episode natin. Kasi nakaraan natin, meron tayong mga wounds eh. Yes. Diba? Meron tayong mga bagay na dinaanan na, of course, hindi ideal, hindi siya perfect, pero may dahilan ng Diyos kung bakit dinaanan natin yun eh. Kaya nga, pinag-usapan natin last episode natin, huwag dapat natin sisihin yung ating mga magulang. Kailangan tanggapin natin na yun ang nakaraan natin na nilaan ng Diyos. Kasi yung mga nakaraan natin, dalawa yan eh. One is, yung desisyon na ginawa ng magulang natin para sa atin. Mm-hmm. At pangalawa, yung desisyon mismo natin.
9: Mm-hmm.
7: So, both can damage or contribute to your identity. Based nga dapat sa salita ng Diyos, di ba? Sinabi mm-hmm. nga ni Paring Allison. So, one area na kailangan natin na yun, nakaraan natin. At yun ang dinil natin last episode. Na kung yung mga wounds natin in the past na nakakontribute sa atin, nakadamage sa ating identity ngayon. So, lumalabas, pinag-usapan natin, dami natin insecurity ngayon. At dahil doon, kailangan i-deal natin yun at nilay down natin yung paraan, di ba? Kung paano natin ma-deal yung ating insecurities. Review lang tayo, di ba? Kung hindi po kayo nakapanood ng episode last week, unang-una, kailangan i-identify mo, i-own mo yung wound mo. Yung wound. And then pangalawa, you need to forgive, di ba? Forgive the person who caused you that wound. Most likely, it's your father, it's your mother. And then third, kailangan you find inner victory. Mm-hmm. You need to renew your mind, di ba? Kailangan tanggalin mo yung false identity mo, you embrace your new identity. And then fourth, you walk together in a community or in accountability. Now once you are able to go through that, di ba, nalakpasan mo yun, of course, process yun. Hindi naman dahil ginawa mo yun, healed ka na. It takes a lot of time, but consciously, kung gagawin mo siya, by God's grace, you will find healing. So ngayon, mag-start ka ngayon, di ba? How do I now find my new identity? So, yung binanggit ni Paring Allison, yun ang importante, yung salita ng Diyos. Actually, may tatlong bagay yan eh. Yung tinatawag natin na values, and then the choices that we make, and then the friends that we keep. Kasi yun ang kasalukuyan eh. So, kailangan i-evaluate mo, ano ba ang values mo ngayon? Yung values mo ba ay naaayos sa salita ng Diyos? O hindi? Kasi maaaring yung values mo, pinasa ng, again, konektado sa past mo, pinasa ng magulang mo sa iyo eh. Pero ang tanong, tama ba siya? And sometimes you need to come to the realization na may mga pinasa sa ating yung mga magulang natin na mali eh. At hindi naman dahil sinasabi mong mali siya, ay sinasabi mo hindi mo na mahal yung mga magulang mo. But you need to recognize that. I-compare mo sa salita ng Diyos, tama ba ito, itong pinasa sa akin? Kung mali, kailangan i-reject natin yun.
9: Yeah.
7: Kung tama, praise God. But basically, yun yung ating values, di ba? So kailangan embrace natin ang mga values. Halimbawa ay living a holy life.
9: Yeah.
7: Di ba? Gusto mong magbuhay ng banal.
9: Mm-hmm.
7: Gusto mong piliin yung righteous living, pipiliin mo yung tama versus mali. You live a life of integrity.
9: Mm-hmm.
7: Lahat yun ay nasalita ng Diyos. So, kailangan you identify certain values sa buhay mo that will determine who you are. Mm-hmm. Di ba? That will determine who you are. Tapos, yun ang gagawin natin. And then second, yung choices. Ano yung mga pipiliin mong choices magmula ngayon? Di ba?
9: Mm-hmm.
7: What choice will you make?
9: Mm-hmm.
7: And then thirdly, yung mga kaibigan mo. Kasi importante yun eh.
9: Tama.
7: Kung yung mga kaibigan na kasama mo ay hindi sumasang-ayon sa values mo, then it's, you know, you need to make a decision. Makikisama pa ba ako sa kanila?
9: Yeah.
7: Or should I, hindi naman totally reject them.
9: Mm-hmm.
7: Pero ang the idea is there are certain people that you keep as close friends eh. At yun yung mga people na kailangan na samahan mo nang madalas.
9: Mm-hmm.
7: Ngayon, yung mga iba na mga kaibigan mo na hindi naman nag-asangayon sa values mo, yes, you can still be with them, pero hindi gaano kadalas.
9: Mm-hmm.
7: Kasi let's face it, diba, they will affect, diba, yung ating values, yung ating choices.
9: Mm-hmm. Kaya ang isang napaka-importante rito i-project natin sa ating pamilya din o sa ibang tao, yung sinasabi nga natin sa The World Needs a Father na hindi tayo perfect.
7: Yeah.
9: But we are sincere. No? Ang idea po ng sincerity is that we are on a journey.
7: Mm-hmm.
9: Meron tayong clear objective. And nagkakamali, yes. May mga anino pa rin ang nakaraan, yes. Mm-hmm. Pero hindi natin gustong manatili doon. No? We are journeying towards a particular goal. Yan po ang importante dyan. Kaya paminsan, ang masaklap kasi dito sa tinatawag na toxic masculinity.
7: Mm-mm.
9: Yung bang umaastang perpekto eh. Basta akong batas. Yan yeah. Ang saklap dyan eh. Na para bang dinedenay mo yung possibility ng weakness. Tinatago natin yung weakness. Yan ang problem dyan sa ganyang kaisipan. Na para bang pinangangatawanan mo ang isang bagay na hindi tama. at nagpo-project ka ng isang imahe na digasin, ika nga, pero hindi naman nag-o-open ng vulnerability. Yeah. So, bandang huli, ang nakikreate is parang isang template ng katatagan na hindi naman realistic. Eh, alam naman natin pare-parehas, no? Kaya napakahalaga talaga na pinag-uusapan to dahil yan ang nakapaligid, eh. Yeah. And sometimes, no, parang kung tutuusin, parang sabihin ng iba, eh, simple lang naman pala. Pero actually, hindi. Ang dami nating nakikita na ito babalik at babalik dito. Mm. Yung bakit siya ganon? Pinangatawanan ng isang bagay na hindi tama kasi nasabi ko na. Yan. Kahit mali, basta nasabi na, kahit mali, hindi mo i-undo? Yeah. Bakit hindi mo tanggapin na nagkamali ka sa sinabi mo and then baguhin?
8: Yeah.
9: Eh, hindi magawa eh. Kasi nga, nandun na yung kaisipan na basta nasabi ko na. Eh, yun na yun. Kaya, ang saklap-saklap, no? And then, pangalawa, yung template ng kultura na para bang ako ang batas, huwag nang kine-question. Hindi ho ganun ang gusto nating i-project dito sa ating pinag-aaralan dahil nga ang gusto nating i-open up dito is that there is accountability. So therefore, we welcome itong mga pagtutuwid, pagpupuna yeah. sa ating buhay and we journey together as a family. Kasi yan naman yun eh, ang hirap mag-impose ng accountability kung walang openness, no, para isilipin ang ating buhay
8: yeah.
9: para doon. Kaya kinakailangan po talaga na ito'y mapag-usapan. Kasi alam mo, talagang sa ibang mga tahanan, parang ang konsepto nila. In fact, pati nga yung Bible verse na mga babae ay magpasakop, naging ano eh, it was weaponized.
8: Yeah.
9: No? At ginagamit ngayon to promote toxic masculinity. Basta tumahimik ka dyan. Yan. Tapos, pakinggan mo lang to. Pero again, na nadala natin yung napakagandang talata at nagamit sa maling paraan, no, to promote something that's not really endorsed by the Bible. Kasi ang ini-endorse ng Bible yung ano eh, yung humility natin, yung openness for correction, pero ang ginawa natin, we use something that is taken from the Bible to promote something that is not even supported by the Bible. Na parang manahimik lang kayo, etong talata, lunokin nyo ito no? Para sinupalpal muna doon para patahimikin. Pero hindi naman talaga ganun eh, no? Ang dapat nangyayari. Kaya yun po, yun ang kinakailangan. So as a child of God, kailangan nating makita na yung template for a real man should include yung pagiging mabuting asawa at magiging mabuting ama no, sa tahanan. Kailangan magkakasama yan eh.
8: Yeah.
9: Huwag tayong gumawa ng template that is ideal for a real man as a single, tapos hahanapan mo na maiba siya pagdating ng may asawa siya. Ang dami ko nang naririnig kasing ganyan. Pagka yung nakita yung anak na parang nabully, eh, suntukin mo rin. No? Hindi natin napapansin na by saying that, meron tayong na o-open na parang Pandora's box, no, na later on hindi na ma-distinguish ng anak natin kailan at paano, na para bang basta ang importante hindi ka palulugi, hindi ka agabyado. Yan ang nagiging problem po dyan. So again, we go back dun sa identity that is taken from God's word. So ano bang klase ito, ano ba yung larawan nitong tunay na ika nga ay biblical masculinity as compared to toxic masculinity? How do we distinguish?
8: Para sa akin, no, paring Jebo, hanghangad kasi ng pag-uusap pong ito na maging transparent tayo bilang mga lalaki. Katulad na nabanggit kanina, naalala ko yung isang sinabi ni Edmond Chan na yung nothing to hide, no? If you have nothing to hide, it is a state of true integrity before God. Kasi ang problema kasi, may naalala ko isang kaibigan na nung maliit siya, actually maliit din siya, hindi siya kalakihan, maging sa kanyang pangkatawan at saka sa kanyang height, ay nabully siya. Kaya ngayong siya ay may edad na, kapag na may mga pagkakataon na may encounter siya sa daan o kung maging sa mga simpleng diskusyon lamang, ang una kaagad na default niya ay hindi ako magpapabuli. Dahil sa kanya naging karanasan noon na nabubuli siya, ngayon na siya ay medyo made up na rin, no? As a person, ay hindi talaga siya magpapabuli, whether sa action, sa daan yan, o sa diskusyon, hindi siya magpapabuli. Ang lagi ko nga nasasabi, nasasambit ay, hanggang kailan ka magpipretend nun? Kasi it is a pretension kasi. You're trying to show up that you are, that they cannot bully you, where in fact, it is just a matter of time na makakahanap ka ng katapat mo, di ba? O makakahanap ka ng person na mas mahusay sa'yo sa debate o sa argument, yun eh. Kasi kapag oras na laging daladala natin yung pretension na yun na nagpapakita ng tao ba na na what you are not. Yun yun eh. Ngunit kung tayo ay ang sinasabi ang isang bagay pa nga eh, kapag tayo ay alam natin ang ating pagkakilanlan kay Kristo, our identity being a child of God, no? Ay we have nothing to prove. Ibig sabihin na it is not, no longer based sa performance kundi based sa relationship natin kay Jesus. So we have nothing to prove. It is a state of true security in God. Na tayo ay secured sa Diyos na 'di ba ganoon namang magmahal ang Diyos sa atin na maging sa mga pagkakamali natin kapag tayo lumalapit sa kanya ay nakatitiyak tayo with open arms tatanggapin tayo. Ganun din po nararapat ang ating pong pagmamagulang din sa ating mga anak. At 'yun din ang kanilang maa-acquire kapag sila ay nagkaroon po ng pamilya someday. Na hindi po sila mamumuhay ng full of pretension sapagkat ang I think ang pinaka malupit na isang parang pagkagapos ay yung taong laging nagpipretend. Di ba? Parang you always would like to show your best foot forward. Para bang lagi kang naglalakad sa isang linya, eh hanggang kailan mo kayang gawin yon? Hindi ba nakakapagod yon? So yun pong nais po natin sabihin na bilang tunay na lalaki, di ba? Maliit pa nga lang sinasabi na, oy, lalaki ka, bakit ka umiiyak? Hindi ganyan ang tunay na lalaki. Diba? Maliit pa lamang ay yun na yung naririnig ng mga bata. So, iwasan po natin ang mga bagay na ito. Hindi po ito nakakabawas din sa pagkalalaki ng anak natin kung siya ay umiiyak. It is one way of releasing eh. Emotion po yun na pinagkaloob po sa atin. Yung sad, diba? Angry yung mga bagay na ito. So, kailangan lang po na mamanage lamang po properly ang mga emotion na ito.
7: Yung isa lang nagatinda ko ng isang seminar. I think a few months ago, yung isang kakulangan natin bilang isang mga kalalakihan, yung kakulangan natin sa tinatawag na emotional intelligence.
8: Yako, isa pa kasi,
7: yan. Kasi, nabanggit mo kasi yung toxic masculinity na turo sa atin, na kung ikaw ay lalaki ka, dapat ikaw umiiyak. Parang hindi tayo tinuturuan how to process our emotions. So that's it. A form of toxic yung masculinity. Na ang nangyayari tuloy, yung mga meron tayong mataas na incidence of domestic violence, di ba? Na yung mga lalaki ay binubugbog yung kanilang asawa, yung kanilang misis. And that is actually a sign of a lack of emotional intelligence. Kasi nangyayari, pag nagpo-prostrate si yung husband, yung lalaki, nagpo-prostrate at nagagalit, imbis na kausapin o reprocess yung kanyang emotion, lumalabas sa physical. Nasasampal yung asawa, nasusuntok, because hindi siya naturuan nung bata siya how to process his frustrations, his anger.
8: Yun, oh.
7: So, yun yung isang training na na-attendan ko. Na importante yun eh. Minsan din natin nakikita yun. Dapat pagbata pa lang, tinuturo natin how to process and manage their emotions. Kasi paglaki nila yun at sinusuppress nila, eh puputok yun, magagalit yun, lalabas. Physical ang kanilang solusyon para ilabas yung kanilang emosyon.
9: Yun ang masaklap doon. Ano? At paminsan, yun na nga, hindi by intention. Talagang sinasabi natin, hindi dapat ganyan. Tapos hahanapan mo na umunawa later on. yan ang ano eh, sa mga nagawa nating training, pag isang magandang topic tong ano eh, tong manhood na ito.
7: Mm-mm.
9: Maganda to eh, kasi pag pinag-uusapan doon, lalong-lalo na pagka yung mga kausap mo, yun talagang nag-open up.
7: Mm-mm.
9: Kasi minsan may mga trainees tayo na talagang they share, no?
7: Oo.
9: Yung paniniwala, konsepto, kinagisnan. Pag talagang may mga ganun kang kausap, yung na talagang sinasabi nila kung ano yung mga iminulat sa kanila, talagang makikita mo, hindi pwede maging tatay to. Hindi dapat mag-asawa to. Kasi talagang iba yung konsepto talaga. And yun nga, ang palagi nating sinasabi, yung ceremony ng marriage will not turn off itong years of being trained this way.
7: Mm-hmm.
9: Na para bang nakasal lang, parang biglang isang desisyon lang, tanggal lahat yun, hindi ganun kasimple. Kasi malalim ang ugat eh. Yun lang ang habit o kinasanayan mo. Ang hirap nang i-unlearn. How much more yung wounds na kinikerry mo. So mapapansin nyo ah, dito sa ating mga naging pag-aaral, kasama yung last time,
7: mm-hmm.
9: Now we're dealing with some things that we acquired for many, many years,
7: mm-hmm.
9: na hindi basta-basta matatanggal eh. Kaya it takes time at kinakailangan talagang bagong kasanayan, merong tamang direksyon, merong healing, which is very important.
7: Mm-hmm.
9: And I believe na itong toxic masculinity, it also requires healing.
7: Yeah.
9: Hindi lang siya basta yung, ah, ganun pala, tapos na, mm-hmm. nabago ka na. Hindi ganun kasimple. There are times na, in fact, nag-i-intertwine pa yung wounds at saka yung cultural depiction ng ano yung toxic masculinity. It actually comes from wounds na later on na normalize sa society, kasi one wounded man plus other wounded men, eh kala natin normal to, kasi normal, yun pala, galing pala sa wounds natin na pinaghalo-halo. And then yun nga ang problem doon, is dahil pare-pares tayong wounded, na normalize ito, na parang ganito pala. Yung hindi natin nakikita na ang pinopromote natin ay produkto ng wounds na kine-carry natin. Then ang masaklap dyan, it becomes part of culture. At ang mahirap sa kultura, palagi kong sinasabi ito, na pag na-normalize ang isang bagay, ang daling ipasa eh. No? Again, hindi naman lahat ng na-normalize tama eh. Di ba? Parang walang kaibahan yan. Tumatawid ka sa kalsada, alam mong mali. Pero dahil lahat doon tumatawid, pag ikaw tumawid sa tama, parang, di ba? Parang ikaw yung abnormal, ikaw yung depressed. Bakit tumawid doon sa tama? Nagpapakahirap
8: ka. Tumawid ka, ginamit mo overpass, ikaw kayo mali. Parang lahat nakatingin sa'yo eh.
9: Parang lahat, tingnan mo yun, no? Nagpapakahirap ko. Sa matalang ikaw yung tama. So, ayan. Ang masaklap dyan, you're making it now more difficult for the people who want to do things right.
7: Mm-hmm.
9: Kasi, nag-set ka ng isang norm na may critical mask eh. Lahat kayo, puro mali. Tapos, eto ngayon yung gustong maging tama, ay ang hirap naman ngayon. Kaya talagang challenge talaga.
8: May naalala ko, paring Jebo, sa toxic masculinity. Isang kaibigan din, ang lagi ko naririnig sa kanya ay ganito, na ang nanay ng aking anak, hindi ko yung kadugo. Ang kadugo ko yung anak. Anak ko, yan ang kadugo ko. Kaya no wonder, lima ang asawa, kasi hindi naman niya, isa lang naman pinakasalan niya ron. Pero lima ang naging karelasyon niya, at sa bawat limang yon, lima din ang panganay niya.
9: Dumami ang panganay. Oo,
8: kasi yung maling pananaw, maling paniniwala, yun yung nakalakihan niya at yun mismo ginawa niya. Ang malupit pa dito, naalala ko, binabagit ni paring Jebo kanina yung tungkol sa pag-normalize ng society, ng ating kultura, pinapalakpakan pa siya.
9: Yun.
8: Nung mga kaibigan na,
9: gabi naman to, playboy naman to, galing,
8: galing naman nito, nalulusutan mo lahat ng yun, ang galing mo naman, kahit ito lang, ganito lang sweldo mo. Ano masasabi nung iniwanan mong pangalawa? Okay lang, alam naman niya eh, hindi ko naman siya kadugo, basta yung bata, so, magsustento ko. So, ibig sabihin, pinapalakpakan siya, lalo nawiwili, ginagawa niya lalo.
9: Ang masaklap, ano? yung babaeng pumatol, pag tinanong, ba't ka pumatol? Kasi sa kanya, parang, normal naman to eh.
8: Oh.
9: Di ba? Ganun talaga eh. May mga lalaking ganyan. Wala tayong magagawa. So, mapapansin mo, alam naman niya na may asawa, may pamilya. Eh, bakit ka sumama? Pang lima ka na pala. Di ba? Kasi nga, dahil na normalize na, parang wala nang shame, parang wala nang dalawang pag-iisip, hindi ka na mag-iisip. Eh, tanggap naman to eh. Actually, kung hindi naman na-normalize yun, teka lang, bakit ko papatulan to? Di ba? Papasok sa ganito. Eh, kaya lang nga, yun na nga, nag-compounded na yung issue, eh, tuloy, pati yung hindi dapat, naging parang normal na, acceptable, so wala nang hiya. Nangyari ngayon, dahil tanggap, eh, papasok ka sa ganon. Ang masaklap niyan, yung magiging, sabi mo pa nga, mga panganay, no? Puro panganay. Eh, ang masaklap doon, yun ang kagigisnan niya. At syempre sa kanya, dahil yun ang normal din sa kanya. And most likely, ganun din ang kalalabasan. Ayaw natin, dapat, hindi dapat. Kaya lang, pag yun nga din ang naging normal sa'yo, parang walang inhibition eh.
7: Yan ang definition. Ngayon, ang definition na lang ng tunay na lalaki.
9: Oo, yan ay yung tunay na lalaki. Ang masaklap doon, yan ang definition mo ng tunay na lalaki. Kung babae yung anak, ang hahanapin mo, ay ito ang ano, ganito ang template. Ayun na talaga. Kaya, nako, napakahirap talaga, no? Kasi parang, ano eh, simpleng pagkakamali na naging natural o normal sa paningin. At ang masaklap, eh yun na yung kagigisnan. Kaya yung sinasabi natin kanina, gagawin mo yung tama, ikaw ngayong katawa-tawa rito. Isa lang asawa mo, mahina ka, di ba? Pinaglilingkuran mo yung misis mo. Under ka. Under. Kung ngayon yung ginagawa ng mga kwento na ay mahinang nila lang ito. Isa lang ang asawa. Walang diskarte ito. Bay, ikaw ngayon yung nagmumukhang parang bakit may mali ba sa akin? Eh, samantalang ikaw dapat yung template. But again, baligtad. So yan, ganyan eh. Imagine mo yung epekto niyan sa mga bata na they're trying to navigate itong morality na ito. So without proper guidance, no, wala silang mahanap na ehemplo. Eh, masaklap nito. Eh, pag tumingin ka sa mga napapanood sa TV, yan din ang tema. Pagka tiningnan mo ang kahit nga yung mga palabas ng mga bata, yan na rin ang ano eh. Yan na rin ang normal eh. Pag humanap ka sa sinong tutularan mo sa lipunan, yung mga sikat, kilala, ganon din ang buhay. Ano naman ngayon? So kung actually sa totoo lang uhaw na uhaw ang mundo sa tamang modelo, yan ang reality niyan. Uhaw, walang makita eh. Walang makita. And karamihan naman nasa ang kinagigisnan, hindi yung mga nasa tama eh. Ang kinagigisnan mong mundo ay puro ganoon. So ngayon, talagang kung wala kang mapupuntahang lugar na iba yung normal, no? Iba yung template ng tama, then para sa'yo parang idong ka isinilang sa ganun, yun ang natural, yun ang normal, yun ang gagawin, yun ang, well, there's nothing wrong, sabi nga. Yun ang kinakailangan nating ayusin.
8: Kaya ngayong toxic masculinity, it's all about power. So whether yung definition ng power is accumulation of wealth, di ba? So you're using it to advance yung ano mo, kung ano man yung mga hinahangad mo, di ba? Kung just to take advantage of a person or a people. O kaya naman kung ang power sa iyo is title or position, ginagamit mo yon. Yung mga sinasabi naman ng iba, hindi, guwapo ako eh, lapitin ako eh. Kasi sila yung lumalapit sa akin. So ang power sa iyo is beauty, no? So whatever it may be, yun yung toxic masculinity. Ano yung power na meron ka, yun ang ginagamit mo kung gusto mo gamitin yung strength mo, di ba? To overpower or manhandle another person, yun eh. That's the power that you have. O But yung totoong biblical masculinity is about purpose daw. Yeah. Yung purpose is ano ba yung purpose natin bilang lalaki, bilang human being? It's actually to represent God, eh. Representation of who God is, di ba? Mm-hmm. So isa nga sa philosophy namin sa youth ministry, yung SAM, yung Philippine Student Allies Movement, na alala ko meron kaming acronym, yung HEED, no? That humanity exists to express deity. Ibig sabihin, we humans were created, ang purpose ng God is to represent who He is. So maybe next time when we mention about God is love, we don't just mention or give a quotable quote that God is love, but actually it must be evident in us, na makita sa ating buhay that we are a person, no, a man, a loving father, a loving person to his community. So ganun po yun, kasi kuminsan parang Mark, parang alam mo, kuminsan sa simbahan, no, sad to say, parang doon natin mas malimit naririnig ang mga bagay nito, pero kuminsan, during the meeting, mayroon ba ganun sa inyo? Minsan, kung nasa meeting, di ba? Kuminsan, doon medyo mas mainit pa yung mag-discussion or over a social media, di ba? So, dapat makita yon na we don't only mention about the character of who God is, pero it is also seen and observed sa buhay natin.
0: Yeah. Mm, tama.
9: Napaka-laking challenge nito, no? Kaya dun sa training ng The World Needs a Father, we always say, go beyond the borders of your house.
3: Yeah.
9: Kasi, hindi lang, misa kasi parang, bahala sila, basta kami, okay. Hindi, no? Talagang ito nga, eh. That's why we rally people to join the movement. Kasi ang The World Needs a Father po is a movement. No?
3: Yeah.
9: Pag sinabing movement, ibig sabihin po nito, it's not confined to a few.
3: Yeah.
9: Tayong lahat, no, we are inviting all of you to join us. And hindi pwedeng ilan-ilan lang, eh.
3: Mm-hmm.
9: Kasi kaya ang hirap labanan nito dahil kultura na to, eh. Toxic culture na pinag-uusapan dito. And unless we raise up a generation who's willing to set the trend,
3: yeah,
9: we cannot counteract this easily. Kasi imagine mo, pag magkakasama kayo, tama ang kultura, madali.
3: Mm-hmm.
9: Pero pag balik mo dun sa mundong ginagalawan mo, balik ka na naman sa ibang template, it's very easy to forget. Naalala ko nun sa punta ako ng Amerika.
3: Mm-hmm.
9: Eh, pagtatawid ka ron, talagang ano, eh, tao ka dun, eh. Pinadadaan ka, eh.
8: Nalala ko rin na tumawid ako.
9: Napakaganda.
8: Sa akin pa nagalit sa Pilipinas.
9: Sabi ko, saya dito kasi tao ka rito. Dadaan ka, mag-isa lang akong tatawid. Humihinto. Six lanes sa isang side, six lanes sa kabila. Hindi ko nga,
8: malapad
9: nga ako, naghintuan lahat, eh.
8: Lapad.
9: Habang tumatawid, tinitingnan ko yung mga driver, baka may Pinoy, eh, sa kasana. Parang hindi mo maisip na pwede ito, ako lang mag-isa. Ang rule pa doon, hindi sila pwede umandar hanggat hindi ka clear sa buong daan. Eh dito, misa papatintero pa kayo, eh, di ba? O kaya naman, eh, hindi ka pa nakakalampas, umaandar na, eh.
3: Mm-hmm.
9: So sabi ko, pagdating dito,
8: baka mag-backpedal ka.
9: Gagayahin ko ito, bro. Gagayahin ko ito.
8: Bubusinahan ka sa likod mo.
9: Nagpatawid ako.
3: Oh.
9: Ang problema naman dito, pag pinatawid mo, hindi naman nauubos, no? Tuloy-tuloy. Andar na andar ka na. Naku, babalik ka talaga sa dati. Kaya sabi ko nga, yan ang ano, eh, napakahirap pagka iilan lang. So, samahan niyo po kami.
3: Yeah.
9: No? Kasi we need people who will go beyond the borders of their house. Mm. So, having said that, meron tayo mga trainings.
3: Yon,
9: and yung mga dating na train, don't stop at being trained,
3: yeah,
9: just for the sake of your household. Kasi sa totoo lang, kahit sabihin mo na sa tahanan nyo, okay kayo, maganda ang samahan ninyo, eh yung kalalakihan ng anak nyo, magiging apo nyo o yung apo nyo, would be a culture na toxic. So, mahihirapan siya sa implementation later on, eh. Bakit? Kasi yung environment na kalalakihan niya is different. And it will affect how your children will navigate in the future. Kaya talagang isang magandang pamana sa next generation, yung kulturang maayos. Kasi yan ang magiging, sabi nga, matabang lupa para yung tamang bagay na itatanim natin will grow easily. At yan talaga ang hamon para sa atin, not just to change kung ano yung nasa tahanan natin, but to create a culture, that will be a good soil for the next generation.
7: Yeah, kasabihan nga tayo sa the world is a father, di ba? We don't follow culture, but we make culture.
9: Yeah. Yeah.
7: Yeah. And nagsimula yan sa bawat pamilya. Kasi ang tendency nga natin, pinafollow natin yung kultura. Kung ano yung ginagawa ng kapitbahay natin, sinusunod natin, kinocompare natin sa kanila. Parang naisip natin, ginagawa naman nila yun eh. So okay lang, nagawin natin. Yan nga yung sinasabi kanina namin na ninanormalize natin yung kultura. Pero again, magsimula ka sa tama ba yun? Diba? Tama ba o mali? Diba? Especially based sa salita ng Diyos. So kung nakita mo na mali, edi kailangan you stop, di ba? Itigil mo 'yon, iibahin mo ngayon yung kultura. And maaring bilang isang tatay, 'yun yung mga important na mga desisyon na gagawin natin bilang mga tatay. Kasi maaring yung mga anak natin sasabihin din ganun. Bakit ganun, daddy? Yung pamilya ng classmate ko, pwede naman sa kanila 'yon, pa sa atin hindi pwede. So, yun ang kailangan na very, with patience, with gentleness, kailangan na-explain mo na, alam mo, anak, hindi ko naman anak yung classmate mo eh. Pero ikaw, anak kita, diba, binigay ka ng Panginoon sa akin. At sa paniniwala ko, ito ang tama. Diba, this is the right thing to do. And we will follow this. Yes. At maaaring, it's possible na yung anak mo may not, hindi siya mag-agree doon sa ano. Pero siyempre, with patience, with love, with gentleness, in-explain mo yung pros and cons, binibigyan mo, dinadala mo siya isang vision na alam mo, anak, gusto ko one day maging isang man of God ka. At dahil siya, yan ang pangarap ko sa iyo, today, we need to make tough decisions, yeah, mga tough choices. So, bibigyan mo siya ng vision of who or she can become kung may daughter ka, di ba? So in other words, dinadala mo sila, nakikita nila na, especially, kunyari, sa usapan ngayon, sa mga digital devices, di ba? Limbawa, ngayon, ang daming incidents ng mga depression, ng mga anxiety, at isang major factor dyan, yung ano eh, yung addiction sa digital devices eh. So kunyari, sabihin mo sa anak mo, alam mo anak, maybe it's good for us, di ba, na i-limit natin yung ating paggamit ng social media, ng digital devices. Siyempre, aangal yung anak mo. Pero again, yun yung ibig sabihin na we don't follow culture, we make culture.
3: Yeah.
7: And then, bigyan mo sila ng vision na, alam mo anak, ito yung dangers social media, explain mo, and hopefully, no, maintindihan nila, maunawaan nila, and then you want to give them a vision of the future. Na I want you to really be a successful person. And, you know, makakatulong sa inyo. Imagine mo, marami kang anxiety, marami kang problema sa buhay, mental health challenges, di ba? How can that make you a successful person? So yung mga ganun, you need to make tough choices.
9: Yan, maraming salamat at sadyang tumatakbo ang oras, mahirap habulin. Kaya bibigyan natin ng pagkakataon ang ating devotion sa pangunguna po ni Paring Allison.
8: Samahan niyo po ako sa atin pong pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos mula po sa Genesis chapter 1 verse 27. Maikli lamang po itong talatang ito, ngunit naniniwala po ako kapupulutan po natin ng aral po ang atin pong pag-aaral ngayon. Genesis chapter 1 verse 27. So God created man in his own image. In the image of God, he created him. Male and female, he created them. Salin po sa ang salita ng Diyos, kaya nilikha ng Diyos ang tao, lalaki at babae ayon sa wangis niya. Dito po magsisimula ang tinatawag po nating ating pag-uusap kung sino po ba tayo. Kailangan po maunawaan po natin, umpisahan po natin mula sa panimula na sinasabi po dito na tayo daw po ay nilikha ng Diyos sa kanyang wangis. Binibigyan po tayo ng inherent value, ng dignity at ng purpose. Alam niyo po, bago po lumikha po ang Diyos, sinabi niya po muna, "Let us make man in our image, then he created man." So ibig sabihin po, nauuna po doon yung purpose po ng Diyos bago niya po nilikha po tayo. Kaya kailangan maunawaan po natin ito sapagkat ang bawat isa po sa atin, lalaki man o babae, sa atin pong pag-uusap, sa atin pong pagkakilanlan, meron pong purpose, meron pong hangarin ang Diyos o layunin ang Diyos sa buhay mo. Ikalo po, magandang makita rin po natin, binanggit din po kanina patungkol po sa ang atin pong relasyon sa Diyos bilang anak ng Diyos, no? To Him who have received Him, Jesus Christ, He gave them the right to become a child of God. Nang ibig sabihin po nito, pag naunawaan po natin ito na ang atin pong relasyon ngayon sa Diyos is not a performance-based relationship, but a true relationship, unconditional po yon. Sa lahat po ng mga magulang, nauunawaan po natin ang kahalagahan at ang kahulugan po nito sa atin po mga anak na pagtipong nakabasag dyan ng flower vase mo o merong nagawang pagsisnungaling sa'yo, hindi mo na maitinatatuanan bilang anak mo, kundi nananatili pa rin po yung relasyon na yon sa iyong anak. Bagamat may mga parusa marahil, may pagtatama, ngunit yung relasyon na yon ay hindi na po magbabago. Yun po, sa ganung bagay natin po nakikita ang atin pong pagkakakilanlan sa Diyos bilang tayo'y nilikha sa wangis po niya. Siguro panghuli na lamang po, magandang makita rin po natin ang ating pagkakakilanlan ay isang dahil po sa ating pakikipagniig, pakikisama kay Kristo bilang bagong nilalang. Maganda pong makita ito sapagkat sa bawat yugto po ng ating buhay ay meron po tayong mga tiyatawag natin mga hang-ups, kasalanan na gawa, pagkukulang. Ito po yung magpapanumbalik po ng atin pong ugnayan sa Kanya. Na kapag tayo po ay nakipagniig kay Kristo, tinanggap po natin siya bilang sariling Diyos at tagapagligtas ng ating buhay. Siya na po yung Panginoon, siya na po yung nasusunod sa atin. Ay hindi lamang po tayo parang tatawag dito, parang nire-repair. Tayo po ay he makes us a new creation. Can we just imagine that for a while? Kung ano po ang impact po nito, no? Na ang dating buhay daw ay wala na. Behold, bagong buhay ang siyang ipinagkaloob po sa atin. Napakasarap isipin, napakagandang alalahanin ang katotohanan ito na ang atin pong nakaraan ay wala na, bago na po ngayon. And that's why we're not defined by our past. Hindi po ito magde-define sa atin, kundi ang magde-define sa atin ang salita ng Diyos kung sino po tayo ngayon bilang tunay na pagkakilanlan na nakay Kristo. Nawa po ay tanghalan po natin ito. Huwag po natin kalimutan sapagkat lubha pong napakahalaga ito. Sa bawat araw na tayo po ay nagigising, alalahanin natin kung gaano kaimportante po ito. Nang atin pong identity ngayon ay nakay Kristo sapagkat ginawa po tayo sa wangis po niya. Sa wangis ng Diyos at gayon din po may layunin ng Diyos sa bawat paglilikha sa bawat isa sa atin. Huwag mong sayangin ang bawat sandali, gamitin natin ito nang may kabuluhan sapagkat ang Diyos ay nalulugod tuwing tayo ay lumalakad sa layunin niya.
9: Yan, napakaganda po at nawa maging encouragement sa atin ito na una sa ating sarili, ano, makita natin na may pag-asa, ng yes, pagbabago.
8: Amen.
9: Pangalawa, dahil ito ay gawa ng Diyos, mm-hmm, na kung tayo man ay nadidiscourage sa nakikita natin sa takbo ng mundo, sa kultura, mm-hmm, there is hope because, yeah, of Jesus.
8: Amen.
9: Yan ang pinakamahalaga.
8: Yeah.
9: Kaya nawa, ang ating mga pag-aaral, bagamat marami tayong tinatalakay ng mga kahinaan, kapalpakan, it points us to the yung source ng pagbabago, ang Panginoon.
8: Amen.
9: And itong mga brokenness na ito sa paligid natin will make us hunger for God's Word. Amen. And for the Lord to work in our lives. So, yan talaga yan. At yan po ang ating pag-aaral sa pagkakataong ito. At sa ngalan po ng ating mga pare, paring Pastor Mark at paring Allison ko, ito pong inyong lingkod, paring Jebo Bansuelo, pagpalain tayo ng ating Panginoon.
10: Pare! Parenting and Relationship Enhancement.

0: Kasi itong text na ito, ay kita natin, ito yung worship na napaka-simple, napaka-plain, pure, truthful, complete worship. Ito po yung pinaka-great purpose bakit tayo nilalang ng Panginoon Diyos in the first place. Eh dito po ay yung purpose na kaya po tayo ay umalis na o nawala na sa ating human simple nature. Kasi nga po, kapag ang Espiritu ng Diyos ay binago na ang ating puso at ang ating kaluluwa, tayo po'y na-regenerates, na-born again, na-quickens them to a spiritual life, meron na po tayong capacity for worship na hindi naman natin kayang gawin nung tayo po ay hindi pa mananampalataya. So, hindi lang just a capacity na makapag-worship sa Panginoon Diyos. Di ba po? Meron tayong hunger, meron tayong yearning kung paano tayo magpuri sa Panginoon Diyos. Naghahanap tayo ng mga songs, naghahanap tayong kaparaanan. So, para makapagpuri sa Panginoon Diyos. And anytime when we talk about yung nature ng church, dapat po, we would be completely negligent na kapag na-overlook natin yung central purpose ng church. It is not the very most important function of the people as they are gathered together. Corporately in common, solemn assembly is that the purpose for this experience is to express ourselves in worship. So what is worship? Ang whole idea ng worship is that the word itself to assign worth or value to God. So pag tayo aawit, tinitingnan natin ano ba yung karapat-dapat na ibigay natin sa Panginoon Diyos. Iyon ay ang kanyang halaga at ang kanyang ginawa sa ating mga buhay. So ito po yung ating gagawin to attribute the worth of the person of Christ and what he has accomplished. Doon po tayo magpupuri sa Panginoon Diyos, sa kanyang karangalan. Ito po si Pastor Mel Borlongan sa bawat pagkakataon maglingkod ng tapat sa Panginoon.
1: Ang katotohanan nagpapalaya. Ipahayag. Ipagtanggol. Ipamuhay. Ang katotohanan nagpapalaya. Kasama si Pastor Eric Cortez.
2: May kumalat o nag-viral na post sa Facebook kung saan ipinapaliwanag ang umano'y kahulugan ng ginamit na sponge o esponha sa John chapter 19 verses 28 to 29. Babasahin ko sa ang Biblia 2001 edition. Pagkatapos nito, sapagkat alam ni Jesus na ang lahat ng mga bagay ay naganap na, ay sinabi niya upang matupad ang kasulatan na uuhaw ako. Mayroon doong isang sisidlang puno ng maasim na alak, kaya't naglagay sila ng isang isponghang basa ng suka sa isang sanga ng isopo kanilang inilagay sa kanyang bibig. Ayon sa Facebook post na iyon, pasintabi lang po sa mga kumakain sa ngayon, isa daw sa mga gamit ng sponge noon ay pamunas ng pang-upo matapos na gumamit ng palikuran. Katulad ng paggamit ng toilet paper. Ganito raw ang sponge na ginamit para painumin ang Panginoong Jesus matapos na ipahayag niya na siya ay nauuhaw nung siya'y nakapako sa krus. Ito raw ay ginawa ng mga sundalong Romano upang lalong ipahiya o i-humiliate ang Panginoon. At dahil matindi nga o very emotional ang mensahe ng post, ay naging viral nga ito. Sadly, I feel that instead of verifying it, there are those who were so carried away by its sentimental message that they immediately clicked like or share. At nababanggit na din ito, balita ko sa mga sermon lalo na kapag mahal na araw kung saan tinatalakay ang huling 7 wika ng Panginoon sa krus. Subalit ang tanong, totoo ba talaga na ang sponge na ginamit upang painumin ang Panginoon nang siya ay mauhaw sa krus ay sponge na ginagamit na panlinis ng dumi ng tao? Maaring totoo na may ganong gamit ang sponge na panlinis sa dumi. Subalit, kung sasabihin na ito ang sponge na ginamit upang painumin ng Panginoon, lumalabas na hindi po ito totoo. Sa ginawang pagsasaliksik ng inyong lingkod, so far, wala akong nakita na Bible commentary o Bible reference na sinusuportahan ang ganitong interpretation. There was nothing about the alleged repurposing of the sponge from the toilet. Ang binibigyang diin ng mga komentary ay ang paggamit ng sundalong Romano ng isopo upang pagkabitan ng sponge at ang pagpapainom sa Panginoon ng maasim na alak o suka. Halimbawa, ayon sa The Bible Knowledge Commentary, giving him wine vinegar, a sour wine, fulfilled Psalm 69:21. Inihulat sa Psalm 69:21 ang pagpapainom ng maasim na inumin sa Panginoon. At sa aking uhaw ay binigyan nila ako ng sukang iinumin. Ayon pa sa The Bible Knowledge Commentary, putting the vinegar-soaked sponge on the end of a hyssop plant stalk seems odd. Perhaps this detail points to Jesus dying as the true lamb at Passover, for hyssop was used in the Passover ceremonies. Isopo ang ginamit upang ipahid ang dugo ng kordero noong gabi bago pinatay ang mga panganay sa Egypt. Ayon sa Exodus chapter 12, verse 22, kayo'y kumuha ng isang bigkis na isopo, inyong ilubog sa dugo na nasa palanggana at inyong pahira ng dugo ang itaas ng pinto at ang dalawang haligi ng pinto ng dugong nasa palanggana. Kaya ang pinupoint out ng commentary na ito ay ang pagkatupad ng hula patungkol sa pagpapainom ng suka sa Panginoon at ang pagkukonek sa Passover lamb na natupad sa kamatayan ng Panginoong Hesus sa krus. Subalit walang nabanggit dito o sa iba pang komentary na paliwanag tungkol sa pagpapainom sa pamamagitan ng sponge na umano'y ginamit din na parang toilet paper. At bakit gagamit ang mga sundalo ng maruming sponge gayong iniinom din nila ang suka o sour wine ng oras na iyon? Malinaw ang sinabi sa John chapter 19 verse 29. Mayroon doong isang sisidlang puno ng maasim na alak, kaya't naglagay sila ng isang isponghang basa ng suka sa isang sanga ng isopo at kanilang inilagay sa kanyang bibig. Ayon sa The IVP, Bible Background Commentary, New Testament Edition, ang ipinainom sa Panginoon ay cheap vinegar mixed with water. It was often used by soldiers and laborers to quench their thirst. Habang hinihintay kasi na mamatay ang mga ipinako nila sa krus, ay nag-iinuman ang mga sundalo. Kaya, bakit sila gagamit ng sponge na ginamit sa dumi ng tao? E di madudumihan din ang ininom nila. Maring sabihin ninyo, bakit kailangang maging mahigpit pa o questionin pa ang interpretasyon sa sponge? Ito ay dahil hindi dapat na nakakalat tayo ng maling impormasyon. Kung mali ang batayan na interpretasyon, mali na rin ang ating interpretasyon. Kung hindi totoo na sponge na pang toilet ang ginamit sa pagpapainom ng suka sa Panginoon, hindi din totoo ang post na ito na umano'y magpapatindi ng ating pagkaunawa sa kanyang kamatayan. Wala po itong pagkakaiba sa pagkakalat ng fake news. Ayon sa 2 Timothy chapter 2 verse 15, pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang dapat ikahiya na gumagamit ng wasto sa salita ng katotohanan. Kapag hindi wasto ang paggamit natin sa salita ng katotohanan, hindi tayo haharap na subok sa Diyos. E ang sabi nga, pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos. Kapag hindi wasto ang paggamit natin sa salita ng katotohanan, hindi tayo magiging manggagawang walang anumang dapat ikahiya. E ang sabi, dapat pagsikapan natin na maging ganun tayong manggagawa. At magagawa natin ito kung gagamitin natin ng wasto ang salita ng katotohanan. Kailangang mag-ingat tayo sa pagpapaliwanag sa salita ng Diyos sapagkat mananagot tayo sa Kanya sa ating mga ituturo. Ayon sa James chapter 3 verse 1, mga kapatid ko, huwag maging guro ang marami sa inyo. Yamang nalalaman natin, hahatulan tayo ng mas mahigpit. Kaya, kailangan din ng fact-checking sa mga paliwanag sa Biblia. Maganda na tayo ay magsaliksik mabuti. Kailangan nating tingnan kung may batayan ba ang naging paliwanag o interpretasyon ng Biblia bago natin ito paniwalaan. Dapat tayong maging mapanuri sa ating pakikinig o sa mga nababasa natin sa social media at hindi natin ito basta-basta ibabahagi. Sabi nga, think before you click. Marami pong salamat sa inyong pakikinig. Ako po, si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala, ang katotohanan nagpapalaya, katotohanan isinasa.

0: 神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも刺し、
1: e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir.
2: For the word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Pagbubulay.
3: Romans chapter 13, verse 11. And do this, understanding the present time, the hour has already come for you to wake up from your slumber, because our salvation is nearer now than when we first believe. Ang ating pong pagbubulay ngayon ay, awaken, I am a worshipper. Awaken, I am a worshipper. Alam niyo po, mayroon pong kaibahan ang being alive sa being awake. Ulitin ko po, mayroon pong kaibahan ang being alive and being awake. Ganito po yan. Marami pong mga Kristiyano, gising ang katawan pero tulog ang espiritu. Umattend sila sa church, kumakanta sila during praise and worship, pero ang kanila pong buhay ay hindi po kinakakitaan ng tunay na pagsamba. Alam niyo po ba, dito po sa Romans, no, kung titingnan po natin, ang kausap po dito ni Paul ay hindi po mga unbelievers, kundi ang mga kausap po niya dito ay mga believers na kung saan ay nag-fallen asleep spiritually. Sila po ang kanilang espiritu ay natutulog at tila nalalamig. Alam niyo po, pag tingnan po natin itong idea na ito, makita po natin ang ganitong mga katotohanan. Worship is not an event you attend, it is an identity you live. Worship is not an event you attend, it is an identity you live. Ito po ay nagpapakita dapat ng ating pong pagkakakilanlan, at ang worship po ay hindi lang po basta yung mga ina-attenda nating mga Sunday service, midweek service, prayer meeting, o kung ano pa mga gawain, sapagkat dapat ang pagsamba ay nagpapakilala kung sino tayo. Ano nga po ba ang mga mahalagang katotohanan na dapat po nating makita mula dito sa Romans chapter 13 verse 11 na may kinalaman po sa paggising ng ating po mga spirito pagdating sa pagsamba? Number one, wake up, the call to spiritual awareness. Ang sabi po dun sa verse sa Romans 13:11, the hour has already come for you to wake up from your slumber. Kapag tinignan po natin yung mga katagang wake up, ito po ay nagpapakita sa kanyang kahulugan na to rise, to be stirred, to be activated. Kumbaga, nung ginamit po ni Paul yung phrase na wake up, tumutukoy po ito sa kalagayan o sa dapat na maging aksyon mula sa kalagayan ng kanyang mga mambabasan. Sabi nga po natin kanina, talagang sila ay natulog spiritually. So sabi ni Paul, gumising na kayo mula sa pagkakatulog ng inyong mga spirito. Sabihin mo, gumising na kayo mula sa panlalamig ng inyong mga pananampalataya. Alam niyo po ba yung ginamit na salita dyan na slumber? Yung pong slumber ay ginagamit po iyan, kumbaga tumutukoy po iyan sa may kinalaman sa pagtulog. Okay po? Sa Greek nga ang slumber na ginamit po na salita sa Greek ay hypnos. Diba? So mayroon pong familiar na word na galing po dyan, no? Yung hypnosis, na kung saan ang isang tao ay kapag na-hypnotize ay parang nawawala ng malay, di ba? Nakakatulog. So ganun po yung, doon po galing yung salitang slumber. So ito po ay tumutukoy dun sa spiritual dullness, unconsciousness, so walang malay, or lack of sensitivity to God. Pero alam nyo mga kapatid, yung po tinutukoy ni Paul dito na gumising ay hindi po mula sa physical sleep, kung hindi doon sa tinatawag na spiritual apathy. Pag sinabi po natin spiritual apathy, talagang wala na pong kabuhay-buhay. ang kanya pong buhay spiritual. Kaya po ganun yung kalagayan ng sinasabi ni Paul na gumising na kayo. Yung po yung sinasabi ni Paul, no, doon sa mga tiga Romans. Alam niyo, sa panahon natin ngayon, kagaya po ng binanggit ko kanina, marahil may mga Christians din na natutulog ang kanilang buhay spiritual. Kaya po maliwanag ang sinasabi po niyang salita ng Diyos sa atin na gumising na tayo. Wake up! Kailangan nating ma-experience yung awakening ng ating pong mga buhay spiritual. No? So alam po natin na ang isang worshiper ay dapat po buhay sa presensya ng Diyos. Sapagkat kung ang kanya pong spirito ay buhay, no, ibig sabihin lang po noon siya po ay nasa presensya ng Diyos. Alam niyo po, ang pagsamba po ay hindi lang po tuwing tayo umaten ng mga services, kundi ito po ay bawat sandali o every moment ng buhay po natin. So ano po ang pwede natin gawin? Start our day with awareness. Kumaga, sabihin po natin sa bawat pasimula ng ating araw, Lord, today is for you. Ganon din po, i-practice natin yung moment by moment worship. Kapag tayo po ay naglalakad, halimbawa kung tayo po ay nag-exercise o kung tayo man po ay naglalakad papunta sa trabaho natin o kung saan man po tayo pupunta. And speaking of trabaho, habang tayo po ay nasa work, no, pwede po natin gawin yung worship. Yung work natin ay worship. No po? At kung di man, kung halimbawa tayo na-stuck sa traffic, alam nyo, minsan, napakagandang ano po niyan, eh, no? Sabihin naman po natin na diversion, no? Sa halip na mainis ka sa traffic, sa halip na mainis ka sa tagal ng traffic na nai-stuck at nasasayang ang oras mo, ba't di mo gawin na ikaw ay pumikit, manalangin, at idulog sa Diyos yung mga taong ilalagay ng Diyos sa isipan mo. Di ba? So sa halip na ma-focus ka dun sa traffic, ma-focus ka dun sa presence ng Lord. It's a time for worship, no? Or ganun din po, maganda rin na maganda po ay pagnilay-nilayan din po natin araw-araw ang ating mga sarili, no? Isaliksikin po natin ang ating sarili at tanongin natin, tayo nga ba talaga buhay spiritually o baka pumami religiously active lang po tayo? So yun po yung una, no? Ang paggising na sinasabi po ni Paul dito ay spiritual awareness. Isang pagtawag upang magkaroon ng spiritual awareness. Number two po, ang sabi po sa text ay, understanding the present time, our salvation is nearer now. Ano pong ibig sabihin ni Paul dyan? So dapat po tayo ay mamuhay doon sa kalagayan ng urgency. Kasi nga, kumbaga, pag tinignan po natin yung verse, no, sinasabi po ni Paul dyan na the time is now. Ito na ang oras. Alam niyo po yung time na ginamit po dyan, kapag tinignan po natin sa kanyang original na Greek word, yung time po dyan sa Greek ay kairos. Ang ibig sabihin po ng kairos ay isang opportune moment. Kumbaga sa salitang Tagalog, ito na yung pagkakataon mo, huwag mo nang palampasin to. Ito na yung tamang oras, ito na yung tamang panahon. So hindi po tinutukoy po dito yung chronos o yung just clock time, kundi ito po ay God's moment. Kaya nga po itong kairos, ang ganda rin pong tingnan na to, eh, no? Kumbaga, every time na tayo po ibabad sa presensya ng Diyos, ito po yung kairos moment po natin. Ibig sabihin po, ito po yung quality time natin with God, no? With the Lord. So kung ang emphasis po ni Paul ay urgency, eh pwede po nating sabihin na this is not the time to be casual in your devotion. Hindi po ito yung time para magpa-banjing-banjing pa tayo, kundi ito na po talaga yung time na para tayo po yung ma-awaken sa ating pong natutulog na buhay spiritual. Ano po, alam nyo, every day is an opportunity na mamuhay bilang isang true worshiper. Ano po? So ano po ang dapat po nating gawin kung ang oras po ay eto na? Eh siguro ihinto na po natin yung compartmentalizing, no? Ibig sabihin, pag sinabi natin compartmentalizing God, eh ang ginagawa po kasi ng ilan, no? Kapag ka Sunday kay God, pag weekday sa sarili. Dapat po everyday ay para sa Diyos. No po? So i-treat po natin yung ating trabaho, pag-aral, relationship as acts of worship. Kapag ka po ganun ang naging perspective po natin, gagawin po natin yung pinakamainam natin sapagkat naniniwala po tayo na yung ating pong pagtatrabaho, yung ating pag-aaral, yung ating pong mga ginagawa ay ginagawa natin para sa Panginoon. Ano po? Kaya po tayo ay dapat mamuhay intentionally. Lagi po natin binabanggit yan. Dapat po talagang sadyain po natin na tayo po ay mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. And number three, Sabi po dun sa Romans chapter 12 verse 1, no? Offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Ano pong sinasabi naman dyan? Sinasabi po dyan na ito, walk consistently, worship as a lifestyle. Alam niyo po yung ginamit na salita ng living sacrifice, ang ibig sabihin po pala niyan sa kanyang original na salita ay continuous offering, patuloyan. No po? At yung sinabi po dyan ng worship ay tumutukoy sa ating paglilingkod, yung ating devotion na nakikita po sa ating pang-araw-araw na buhay. Kung ganun po pala, ang worship po ay hindi lang po basta pagkanta, hindi lang po about music, at hindi lang po emotional moments. Although mahalaga po yan, pero hindi lang po yun ang worship. Kundi ang worship po is how you live your life for God daily. Ulitin ko po yun. Worship is how you live your life for God daily. Kaya po mga kapatid, kamusta na po ang ating pong buhay pagsamba? Nawa ang ating pong worship ay hindi lang po tuwing tayo po ay dumadalo sa mga services, kung hindi ang worship ay dapat pong makita sa ating pang-araw-araw na buhay. Sabi nga po ng isang quotation in closing, worship is not what you do for an hour, it's who you are for a lifetime. Muli, ito po ang inyong Kuya Pastor Brian Chester Cruz na lagi po nagpapaalala sa bawat sa atin na always desire to inspire.
4: Inyong napakinggan ang Tanglaw sa Landas ng Buhay. Para sa inyong katanungan, mag-text sa 0933-824-1475 o bisitahin ang FB page ng Back to the Bible Philippines.
5: Our heartfelt gratitude to you, our ministry partners, for your generosity as we fulfill our mission of communicating Christ in our world. If you are being led by the Lord to continue helping 1233 DYBS, you may send your support to our China Bank account with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated and account number 1870731511. Again, the account name is Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated with account number 1870731511.
6: Kay sarap tingnan ng pamilyang magkakaibigan lang. Sama-sama sa pamamasyal, sa gawaing bahay, nagtutulungan, nagsusunuran at nag-uunawaan. Mataas din ang ipinakikita nilang respeto sa isa't isa at sa buong kapitbahayan ay huwaran sila. Sino pa nga ba ang dapat una magmalasakitan kundi ang miyembro ng pamilya? At sino pa nga ba ang pinakamasarap maging barkada kundi sila? Dahil kung ganito ang iyong pamilya, matatag kayo sa problema dahil alam niyo na ang katulong niyo ang bawat isa.
7: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.

0: Aray, kung ako sa'yo, hindi ko ipaalam sa parents kong problema ko sa school. Aray, Jack, nasasabunin ka lang ng airpot at airmat mo. Mm. Lalo na pag nalaman nilang bagsak ka sa dalawang subjects mo.
1: Diyan ka mali, David. Oh. Sa pamilya ko, hindi usong sabunan.
0: Anong ibig mong sabihin, pare?
1: Mga bata pa lamang kami magkakapatid. Kaibigan na namin sina papa at mama. Hindi kami natatakot magsabi sa kanila ng totoo. Maganda man o masama ang nagawa namin, ipinagtatapat namin ito sa kanila.
0: Taga?
1: Ni minsan, hindi nila kami pinagsasabihan ng negatibo. Nandun na yung pagdidisiplina, pero sa maayos na paraan.
0: Talaga, pare?
1: Mm.
0: Oh, nakakaingit ka naman. Sa bahay kasi, panaitaki pa ng problema. Kasi kapag nagtapat ka, nako, sinturo ng katapat mo.
1: Salamat sa Diyos, hindi lang anak ang turing sa akin ng mga magulang ko. Alam ko, kaibigan ko rin sila.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bahay.

overcome the world. So likewise, sa aton nga pag-intindi iya sa very simple way nga kun ano man ang aton nga ginatubang, ang Ginoo gid magaupod sa aton. Ang hambalya man nga hindi kita pag-i-forsake, hindi man kita pagbayaan. That has been ongoing gaga ang ini nga pagkatutom yan nagapadayon gid sa atong nga tagsa-tagsa ka mga kabuhi. And again, pasalamat kita sa mga ministry partners, sa kay Mami Ruth Ginaban Vargas, sa kay Ray and Betty Moreno, sa kay Iay Puray, no? Kay sa kay Noraline, welcome to the Philippines. Kaga Subuman, ang padayon man ng pagpangamuyo para sa kay Rudson Su, kaga Subuman sa iyang asawa, sa kay Catherine. Ang iniblang ang mga ginapangamuyoan nato niya, ara ginaya sa akon nga prayer book, ang list of my prayer concerns, kaga kumiara ka man utod nga luyag nga pangamuyoan, ay si Edna Kiviskali, no, sa Himamaylan. Si Ramel ba o napasinsya ilang git, pero hopefully that we can find time para mapadalang kasang purpose driven book kagusubuman sa Ilonggo nga Bible. We are grateful even then for the feedbacks coming from people. Kag isa man na sa kalipay nga maagom naton. Hindi lamang sa pagpalapta sa maayong balita, but the result nga nagaka-bless, no? Nagaka-bless kag ang pagpangamuyo man nga magpadayon ang ilinga programa, although every Saturday lang eh, pero we have seen how God has been so good, no? For the past pila 6 years. It all started when I was a pastor sa Bacolod Evangelical Church. Kaya dira na nag-umpisa na daan ng Heart and Mind Matters eh. And it's a ministry nga ginatanaw gid naton nga isa ka ministry nga nagapa-advocate sang healthy mind and healthy heart. So, hopefully nga kita magapadayon gid, no, sa paghatag man sa mga feedbacks kung paano pagin naton mapaayo ini. Today, we would like to call on Gidea, ang iniblang nga ambahanon ni Irvin Lumawag, isa sa mga tenor sang Pilipinas, pinakabantog, isa sa mga pinakabantog. Kag ang ining ambahanon, How I Trust Jesus, no? Kag amuna na sa mga kabudlayan nga ginaagom naton, tingwa ang tagid nga magpadayon kita sa pagsalig sa kay Jesus Christ. So here's the song of Irvin.

salamat gid Irvin boka tahum no hombo. Mao man bala nga maambaan no bala nga makapa timbuok sang imong kagipusoon kag panghunahuna. Ang aton nga pagpamarandong subong is something about prayer, no? If there is one thing maka ma-release ang imong stress kag anxiety, ang pangamuyo gid. Ang isa bala ka pamangkot, makapangabuhi ay hanbala kita nga wise yung gamo. Imposible. Imposible. Si Mike Tyson, dumduman yun eh, ang isa sa mga pinaka perte pa boxing hon mo. Knockout permi ang kontra. Proceding niya, ahara ko yung permi sa kagamo. Tungod niya, arugante ko, naamon na sa batya. Normal man, pero arugante lang. Kag madamo sa mga tao, of course, why nila na namihan ng ina mismo kaugalingon. Kag si Mike Tyson, sila niya, ay, grabe siya ang pagpalangga ko sa akong kaugalingon. Budlay, no? In John 16:33, ginahambal, I have told you this thing so that in me you may have peace. In this world you have trouble, but take heart, I have overcome the world. Wow, amoy na tuod, no? Ang pagpangakroy subong sa pagtaas sa mga bili, bo ang bulongin. Kung ikaw bala nag-edad na 50 ka pababaw, ay hindi mo naman likawan ang ining mga maintenance sa heart, sa sugar, sa kidney, sa uric, ara na sila. Pero nag-abot mag-itod ang ining kagamo, kagangabudlay, kagamasakit. Pero ang sa Bible, ginahambal, is anyone among you in trouble? Let them pray. Tiyamok mo na. Kagang ginahambal gitara, tawga ang mga elders ng simbahan nga magpangamuyo and anoint them with oil. Although kita daw ay nagagamit sa mga oil iya, no? Pero sa una, iya, bahin ini sang healing. Kagang ginahambal diri ang iniblang mga tinaga. And the prayer offered in faith will make the sick person well and the Lord will raise them up. The prayer of a righteous person is powerful and effective. Kag ang mga tao nga naga, you know, naga pasunod o kung naga claims ang powers ng Ginoo, of course, di gina-confess kita na yung masala, no? Clean and righteous living. Amo na, nga ginahambas ni James, nga the prayer of a righteous person is powerful and effective. Sa John 14, sabi nga, do not let your hearts be troubled. Trust in God. Amo ng katawang sang kanta kina ni Irvin. Trust also in me. We may be troubled in this world, but trust in God and Christ is the cure. Trust in God, Christ is the cure. Sa John 14:27, sabi nga, peace I leave with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. So sila nga, do not let your hearts be troubled and do not be afraid. So ang una ka pamangkot, are you in trouble? Kagang sabat, pamamuyo. Pamamuyo. Biskan mismo gani ang presidente sa United States, no? Hindi si Trump, ha? Si Abraham Lincoln. Sila nga, mo ginatulod kita ko sa pagpangamuyo nga nagaluhod tungod nga waay na gid ako sang dalangpan pa. Tiyama ko na, the most powerful man in the United States, ginaako ya nga wa na sa singa iban pang katuan kundi ang Ginoo, no, ang Diyos. No may kalamutan magani nga pangamuyo blessing sa kabata ang silinga ng God, no? Bo pakamayuag si daddy, si mami, ang akon nga utod, ang akon nga lalaki nga utod, kag ang akon nga ido, kag sila nga, God, please take care of yourself. If anything happens to you, ay, mabudlay gid. Sa pag-insindi lang sa bata, nga, very, very simple, no? Pero, ang kanami man kag alam utan man nga pangamuyo nga ang ginobla mo God kun ara ka man kabudlay man sa imong sitwasyon tapos gid ang kalibutan.
si Will Rogers nagambal, ang problema sa pagpangamuyo is that we make it as our last resort, no? Naunangin spare tire. Kaya ang kanta ni bala ni Carrie Underwood, Jesus Take the Wheel, si Jesus dapat amo ng driver naton sa adlaw-adlaw. Ang mga tinaga sila niya, Jesus Take the Wheel, take it from my hands, cause I can't do this on my own, I'm letting go. So give me one more chance and save me from this road I'm on, Jesus Take the Wheel. Ang kagamo kag ang pangamuyo very related with each other. Kag ang pangamuyo bod ako gina-value sa kagamo nga nagabot sa aton, and ang ining mga kagamoya amo ni nagatulod sa mga tawo nga magkadto sa Ginoo sa pagpangamuyo. And while prayer is but the voice of men in trouble. So, may aragid nga value in prayer, especially in times of trouble. Kaya nga, ang pagpangamuyo nag-deliver sa aton halin sa kagamo. Kag nagahatag sa aton sang comfort when we are in trouble. Kag nagahatag man sang pasinsya sa tunga. Kag ang isa ka writer, si E.M. Bounds nagambal, wise is he in the day of trouble who knows his true source of strength and fails not to pray. So utod sa mga tinion sang kagamo ang gano'n ka gapalibog, no? Amo na gano'n may isa na yaka dinalan nga pag ikaw ay nagigipit sa Bombay ka kumapit sa Bombay papatay ka man si Teresa sa tagang kanila ya, pero adaw-adawon ka na nila ya sang gato. May dua katawo, no? Na nagpawayway sila sa bukid. Kag ang isa nag-hambal sa isa ka migoya. Masali niya, anong nagadala si Modri? Sige kabudlay sini nga sa kaon. Kag ang tawo nagsabat, sali niya, ang akon bala nga mga troubles, ang akon nga mga heartaches, nga arada sa bali, ay kung tanawon mo digri sa babaw, kagamay lang. No? Kung dito ka sa dalom, perti ka dako. But if you look from here, from the mountain top, ay gamay man ang gali. And so, amoy na ang mahimo utod sa pangamuyo. Kung ato kita sa babaw, upod sa Ginoo, makita tang ang aton ng mga troubles sa dalom, ginagagamay. In fact, they become much smaller as we stay up in prayer. Hindi ba utod? As we stay up in prayer. Ang dinalan man nagamba sa sining bahayin, sining nang gakalipay ka bala, kanta. And in Psalm 5 verse 11 says, but let all who take refuge in you be glad. Let them ever sing for joy. No? Spread your protection over them, that those who love your name may rejoice in you. Huh? So, ano na? Psalm 16, nagasiling man, I have set the Lord always before me because He is my right hand. I will not be shaken, therefore my heart is glad and my tongue rejoices. My body will also rest secure. Pero ang isa pag-isang mga nanamihan ko, actually, dua pag-it ko verses kan luya ko basahon. Ang isa nagahambal, be very careful then how you live. Not as unwise, but as wise, making the most of every opportunity because the days are evil. Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit. Speak to one another with psalms and hymns and spiritual songs. Sing and make music in your heart to the Lord, always giving thanks to God the Father for everything in the name of our Lord Jesus Christ. Ari pagid, no? Ang parte sa ambahan nun, Colossians 3, 16-17. Let the word of Christ dwell in you richly as you teach and admonish one another with all wisdom, and as you sing psalms, hymns, and spiritual songs with gratitude in your hearts to God. And whatever you do, no? Whatever you do, in word or in deed, do it all
in the name of our Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Tiyan mo na, how can we not rejoice or be happy in the Lord? Kag kun aragid man, no, anong imo naton? Magkanta sa pagdayo. Makita mo ang ining picture. In other words, we are to live a life of praise to God. Kag ang ginahimo naton, ti nagakanta kita. Oh, may araw galing ko kay sayang daw hindi gani magpudyot sa himnal o kung magkanta gani dahil why lang? Why lang? Pero miska nag-upload ka lang bala sa lyrics, sabi no, ginabasa mo lang kita anon man da ang kagapamalandong amo ng bahin pero daw no, no, ang tsura bala poker face. Ay, buday. So if you're happy in the Lord, and you should be, then sing praise to Him. Ang ikatatlo nga naginambas ang sining dinalan ay pamangkot man, gamasakit ka bala? Tawag. Kung nagamasakit ka, anong ginahimo nimo? Because many times hindi taluyag magtanaw sa iban, no? Makon magpabalo sa iban. I think it will depend man on what kind of sickness we're talking about. Pares na, kung mag-surgery ikaw sa ospital, would you call anyone? If you are like most people, though gusto mo lang yang ang imo lang ang panimalay o puti mo. I don't know of many nga nagtawag sa mga pastor, abi, no? Kung kaysa gani daw, ako yan, no? On a personal note, makita ko na lang iya na discharge na sa ospital. Siguro daw hindi magikinanglan nga pangamuyuan. Ang iniyang ginahambal ni James siya, whether the elders are called or not, may mga church members nga nag-expect nga makadto ang mga pastors, no? So James 5:14 says, is any one of you sick? He should call the elders of the church to pray over him and anoint him with oil in the name of the Lord, no? Kasi sa James 5:15, sabi niya, and the prayer offered in faith will make the sick person well. The Lord will raise him up. If he has sinned, he will be forgiven. So, but sabi mo sina, ang ininga pagpangamuyo sa mga masakiton, kag ginadala sa pagtuo, importante gid. No? And it's a matter of asking God and trusting Him to do something. Lord, I pray for healing. Ang isa ka pinakalawig bala namon bala nga mga concerns na ginapangamuyuan, ang for healing. Kag ang God has been good nga kinasabat siya ang pagpangamuyo. Hamak mo may saya nga pila naka tuig sa ospital ang gindala sa pangamuyo. Subong, well, hindi pa siya makaya bangon, pero at least makahambal na. Makahambal na. So here, may isa ka tao nga sugata iman ng iyang amigo. Sabi niya, good morning. Kagang tao nagsabat, sabi niya, well, why gikwis ang bad morning? I have never been unfortunate and I am never unhappy. Kagang tao nagsiling, liw bi explicar sa akon? Kag ang ikaduwa na sabat, well, of course, siling nga, I have never had a bad morning because for every morning, I praise God. Kumagulan, praise God. Kun gabagyo, praise God. Kun mainit, well, I am still thankful to God. Kag ginambal yan nga, I can never be unfortunate because nothing happens that is but is according to the will of God. Kag naibalan tagid nga His will is always good in whatever He does or permits to be done. I can never be unhappy while resigned to do the will of God and as long as His peace rules my heart. So my dear friends, ang iniblang nga mga ginapanghambal naton bala, no? Kung nagamasakit ka, tawag ka. No, panawag ka sa Ginoo, panawag ka sa mga pastor kag magpapangmuyo.
the prayer of a righteous man availeth much, no? Kag kun malipayo ni kao, amba, mag-amba sa pagdayaw. Kag kun you know, kun ara ka sa mga kagamo kagabudlayan, pangamuyo. You pray and you say, Lord Jesus, take the wheel. No, ikaw ang mag-giya kag magpuyo sa akon. So my dear friends, even as we reflect upon this, no, ang ininga dinalan sa James 5, biskan pa sa kay nakita dala, no, sa kay Elijah was a human being even as we are. He prayed earnestly that it would not rain, and it did not rain on the land for 3.5 years. Pero pagkatapos silang nagpangamuyo naman siya, kag ang langit. Amo naman nagurong pangamuyo, ang tasubo, no? Lord, give us rain. Give us rain. And of course, tungod ka may tubig na, the earth will produce its crop. That's the, according to the Bible. So, even as we end, magapamati kita sa siningambanon, isa naman iya ka soprano, no? Kay na tenor, si Irvin, subong yung Stephanie, mga paborito namon nga manugamba diri sa Baptist Center Church. I feel the Spirit. And when you pray, indeed, you will feel the Spirit.

0: And so every time we feel the Spirit moving in my heart, of course we will pray, no? We'll pray. Kagamugin na, no? Tandaan tigit mga kauturan nga sa pagpamuyo naton, sa pagpasalamat naton, sa tinion nga may kagamo o kung kabudlayan sa aton nga mga lawas, we can always count on the Lord because He is the great physician. And all we need to do is simply to come to Him, and if possible, pangayo kita bulig labi na gid sa aton nga mga pastors, no? Or sa mga deacons sa aton nga iglesia. And so, my dear friends, have a meaningful worship tomorrow. Kaga sa tanan-tanan ng mga Iloy, Happy Mother's Day. Matagal ni mga Iloy nato, no? It really touches our hearts. So, we hope that you will have a grand celebration tomorrow. And God bless you. Utod, God bless you.
1: Pagsubok ang susunod na darating sa atin.
2: Ay naku, Ella. Sa tanog mong yan, parang gusto mo nang sumuko. Kapag nakikita kita, lalo lang ako nahihirapan.
1: Ramon, kaya ko pang tiisin ang lahat. Alam kong nalalaman ng Diyos ang lagay natin.
2: Kahit anong pagsubok pa ang danasin natin, huwag tayong bibitiw sa Diyos. May katapusan din ang lahat ng ito.
1: Totoo yun, Ramon. Sino nakakaalam ng bukas? Baka bukas, maraming pagpapala naman ang ibibigay sa atin ng Diyos.
3: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, makabatid.

0: Good morning. You're listening to 1233 DYVS, the sweet voice of salvation, a non-commercial donor-supported radio station owned and managed by the Far East Broadcasting Company Philippines as authorized by the National Telecommunications Commission with license number 2760-BSD-0445-2024. This station operates daily from 4:30 in the morning to 8 in the evening on 1233 kHz amplitude modulation with a transmitter power output of 10 kilowatts. The studios are located at the ground floor of Smile Building, number 79 Verbena, San Sebastian Streets, Bacolod City, and the transmitter is located at Barangay Talok, Bago City. DYVS is being maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission and the Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, and First Class Radio Operators Reynold Apohen, NTC License 02-1PVI-25768. Julie Sobi Belleza, NTC License 96-1PVI-18356, and Bonard Carmona, NTC License 93-1PVI-4858. This is 1233 DYVS, the sweet voice of salvation. Have a good day. Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world through Far East Broadcasting Company Philippines.
1: In Manila, through 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, and 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. In Santiago City, Isabela, through 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Tway FM, and Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
0: In Tacloban City, 97.5 DYFE FM, Unang Tugon ng Pamayanan, Bacolod City, 1233 DYVS AM, The Sweet Voice of Salvation, and Cebu City, up 987 DYFR FM, Life Changing.
1: In Cagayan de Oro City, 103.3, The New J, DXJL FM, your positive choice. Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. And also through our online streams and mobile apps.
0: FEBC Philippines, until all have heard.
2: Tariyaw ng Diyos sa sining adlaw. Nagsalamat sa bagong adlaw ng gindugang niya sa aton kabuhi, mayong aga sa aton mga kauturan, mga kaabyanan, nga nagapamati, kag nagasunod sa aton programa Morning Prayer. Upod diri sa DYVS 1233, Sweet Voice of Salvation, diri sa Bacolod. Kag gusto na kita magtamyaw sa utod naton dira sa Potter's Clip, no? Baptist Church nga nagapamati man sa aton. Kag bisan pa, gusto mo kita magtamyaw kay Tatay Roberto Makasilhig, no? Tatay Bert, mayong agagid. Kag mayong mapagpamati dira, dira sa Bakyas, sa Punta Pader, no? Sa Napulkum. Kabay pang ang Diyos magpakamayo sa imo. Kag maka-experience ka sa iyabog mga kag kalipay. Sa aton pagpamalandong sa sininga aga, gusto ko mag-share sa inyo diri sa Romans 15 verse 13. Sa English nga version, nagasiling, "May the God of hope fill you with all joy and peace in believing, so that by the power of the Holy Spirit, you may abound in hope." Kaway, sa ilong mga version, nagasiling, "Kabay pa nga ang Diyos nga ginahalinan sa paglaom, magapuno sa inyo sang bugos nga kalipay kag paghidayit, paagi sa inyo pagtuo agud nga magabugana kamo sa paglaom, paagi sa gahom sa malaan nga Espiritu Santo. Romans chapter 15 verse 13. Kagabayang Diyos magpakamayo sa pagbasa naton sa iyang pulong. Now, makita naton diri ang Romans chapter 15, ang kabilugan nga chapter, no, kung ihatag ko sa inyo ang chapter context niya, makita naton nga si Pablo diri nag-challenge or nag-hangkat sa mga tumuluo na magkabuhi sa paghiusa, kagpagbatas or pagpailog, kagpagkatutom. So, antes matapos ang chapter 15, makikita nato na nangamuyo si Paul para sa simbahan, sa mga katawahan sa Diyos, nga mapunan sang gugma kagalipay paghidait, nga nagadala sang paglaom, pinaagi sa balaan ng Espiritu Santo. Kag diri sa verse 13, may mga reminders kita diri nga makitaan, kag matunan, nga ang matuod nga paglaom wala nagahalin sa kwarta o sa tao nga ginakilala ta o nasaligan ta o kung sa sitwasyon sa atong kabuhi kundi sa Dios lamang. So una makita naton diri nagahambal ang verse na ang Dios amo ang ginahalinan sang paglaom. Ang Dios ginatawag nga Dios sang paglaom. Kaysa tion nga wala nakita sang kasiguraduhan ang Dios lang gid ang aton masaligan. Siya ang matinumanon kag nagapadayon nga matinumanon. So, dili, no, ang pamangkot, diin mo bala ginabutang ang imo paglaom? Nagasalig ka bala sa Dios sa tion sang kabudlayan sang kabuhi? Kaangay bala sang sa pantalan, no, kung may ara dira sang ginatawag nga lighthouse, kag kun may mga bagyo ang lighthouse nga ina nagapadayon sa paghatag sang suga para magiya sa mga nagadungka ng mga sakayan para hindi sila mabungo. So, amo na makita naton. Ikaduha diri, ang Dios man hindi lang ginalay halinan sa aton paglaom, kundi nagapuno siya sang kalipay kag paghidait sa mga tumuluo. Ang pagkalipay kag paghidait kabudlay na sini-experiensyahon diri sa kalibutan. Ang kalipay hindi ang wala nagadepende sa sitwasyon sa aton kabuhi. No, ang paghidait hindi man nagakahulugan wala sang problema. Ining duha ka butang nga ini ang paghidait kag ang kalipay nagahalin ini sa aton pagsalig sa Dios. So gipasugti ang Dios, no, nga mag kakasang imo kabalaka kag kahadlok kag magpakabakod ikaw sa pagtuo sa adlaw. Adlaw. Katatlo nga butang nga makita naton, silindering, agud nga magalapaw kamo sa paglaom. Manginbugana kita sa paglaom. Sa Bible, ang paglaom, amo ang pagkilala nga ang Dios masaligan. Kag padayon kita nga magatuo sa iya. Mga saad nga siya ang hindi magpabaya sa aton. So, may na ang itatawag na paglaom. No? It is an assurance. No? Assurance that God will never leave us nor forsake us. And He will help as magatabang siya, magabulig siya sa aton. Now, nagakabuhi ka bala nga may pagsalig sa mga promesa sang Dios? Ang imo bala kabuhi nagahatag sang paglaom para sa iban? Now, kay kung napunaan ka sang paglaom, ang imo kalipay kag kalinong magalaton ina sa iban. Ikapat kay makita naton diri, no? Nga nagahambal inang verse nga paagi paano naton mangkon ang paghidait, ang kalinong, kagkalipay, kagpaglaom paagi sa gahum sumbalaan ng Espiritu Santo. Sa liwat, no, ang paglaom wala nagahalin sa kogalingon tanga kusog kagkaalam kag ikasarang kundi sa Espiritu Santo nga nagapuno sa aton sang kaligon kagkalipay. So nagasalig ka bala sa imo kogalingon lang o sa Espiritu Santo? Paano ka nagapalig-on sang imo espiritu kada adlaw-adlaw kay ang kabuhi ta puno sang panghangkat? Now, tandaan naton ina, no? Gani sa aton pagkabuhi dapat adlaw-adlaw, no? Suguran ta ang aton adlaw pinaagi sa pagpangamuyo kag pagsalig sa Ginoo. No? Kay kanang tao naga may pagtuo sa Dios, magapanawag gid siya. Tapos kaso ilisan ta ang kabalaka, no? Sang mga saad sang Dios, imbis nga magkahadlok kita, dumdumon ta iya ang mga promesa sang Ginoo sa tion sang makahaladlok na tinion sa atong kabuhi. Kag magtutong kita, no? Kag dapat hindi kita maduluan sang paglaom. And then, dumdumunta, no? Nga nagapanghikot gihapon ang Diyos, bisan no budlay ang sitwasyon sa kabuhi. Wala siya nagpabaya. Promesa niya ina eh. No? Hindi niya kita pagbayaan, kag hindi naman kita pagpatumbayaan. So, magadepende kita sa Ginoo adlaw-adlaw sa aton kabuhi. Sa tiyon sa mga budlay, kag wala kasiguraduhan nga ang kabuhi ta, dun-dumun ta lang matuod ang paglaom nga hara sa Diyos, kag wala ini nagabago. So, ang Romans 15 verse 13, nagapahanumdum ini sa aton nga dapat mapunaan kita sa kalipay pagidait kag naga bugana nga paglaom paagi sa gahom sang balaan nga Espiritu Santo. Maga danguk kita sa Ginoo sa pagpangamuyo. Ginoo, ikaw ang Dios sang paglaom, puna ang amon tagsa kakaugalingon paagi sa balaan nga Espiritu Santo. Buligi kami nga magkaangkon sang pagidait kag pagsalig sa imo sa bisan anong sitwasyon sa among kabuhi. Paliguna kami sa tion sa mga pagsulay, kag himuwa kami nga mangin matutom kag mangin blessing para sa iban. Padayon kami Lord, ginaga pagamuyo para sa Care 104.3 DWAYFM Legazpi Albay. Pasalamat kami nga nangin successful ang kag nangin kumpleto ang programming changes kag ang line up preparations for May. Kabay pa Diyos nga ang kaalam, ang pag-iya, kag ang smooth coordination mangin padayon. We praise you Lord for your protection and safe travel for the whole team sang sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan, Manila. Salamat sang imo provision of a studio space. Kabay pa mangin madamo pagid ang mga generous donors nga magasupport, and we're praying that this will be used for the expansion of DZAS. Ginoo ang mga fundraising projects kag updates Lord, kabay pa no ang app 98.7 DYFRFM Life Changing Cebu. We pray Lord sa mga provision of a qualified contractor who can carry out the necessary corrective works and structural reinforcement of the station tower. 1116DXAS Community Radio Zamboanga, nagapangamuyo kami for wisdom sa pagpili sa insakto ng contractor nga ma-discern Lord kag ma-identify ang most suitable location for the studio relocation. We also pray for the provision of vehicle to support station operations. We pray for an increased number of listeners to download the mobile apps sang 72DZAS, the New J, and app 98.7. We pray for guidance and smooth progress for upcoming app releases. Lord, we pray for the FABC 78th anniversary. Kabay pa giyahan mo nga ang overall committees mangin kag ang mga involved Lord, mangin smooth ang coordination among all teams. We thank God for the registered participants, and we pray that more will be encouraged to join. We continue to pray for 702 DZAS Agapay ng Sambayanan, Manila. Ginoo, kaw ang magpakamaayo sini. Kaalam, ang 98.7 DZFE, the Master Stats Manila, praying for wisdom and smooth operations as the station manager manages ongoing health concerns. We even pray for wisdom and strength for the engineering staff as they plan and carry out the renovations and repainting of the station facilities. Ginoo, praying for the staffing needs sang sining istasyonan Ginoo, ang mga program partners and staff Lord. We are praying for Legazpi Albay, Care 104.3 DWAFM. Additional staff na mag-join sa ministry Ginoo with same heart, passion, and calling to serve you. Ang physical strength and good health and renewed energy for all staff, especially the teach team, June and Ramon, who have been on straight duties, bangod sa limited manpower. May the Lord sustain them daily. praying for faithful volunteers to support programs, operations, ministries. Diri sa Bacolod, napangumuyuan naman ng DYBS, the Sweet Voice of Salvation, guidance in securing a new location and for God's provision for daily operation. May you, Lord, grant good health to the staff and strengthen partnership with donors and supporter. We pray for set 97.5 DOFFM Unang Tugon ng Pamayanan Tacloban, praying for the preparations for the 8th anniversary celebration and for God's provision of sponsors and suitable venue. Ginoo, gapangamuyo kami para sa good health sa tanan nga participants, favorable weather and additional staff for 1116DXAS, your community radio sa Zamboanga, ang 103.3, the new JDXJLFM, positive radio sa Cagayan de Oro, praying for the upcoming 20th anniversary this August, that God will grant wisdom, guidance, and favor in all preparations. We pray for 106.9 DXJR FM Radio Gandingan, Cotabato. Transmitter, Lord, may mga transmitter issue involving the loss of power and wisdom for this technical team to identify and to resolve it. We are praying, Lord, sa mga Muslim context, predominantly Muslim context, program, kabay pa, faithful partners and donors, good health for staff and volunteers, and provision for financial needs. Sang DX 106.2 DXKI, Friendly Voice Coronadal. Even, Lord, for provision for daily projects, operation, property, and equipments, and grant good health to the staff and their families. Ang mga special ministries and support team, praying for MNS, wisdom and clarity sa broadcasting and ministry initiatives, even, Lord, sang SBX. We pray for the strength and protection. We pray for wisdom and collaboration in system upgrade, equipment maintenance, sang 702 DCS transmitter project. We pray for our nation, Lord, sa mga Pilipino, ang padayon ng mga pagliwat-liwat, pagsaka panaog sa amon mga gasolina, mga gatong nga nag-afekto sa amon pagpangabuhi. Kabay pa, ikaw Ginoo padayon nga mag-supervise kag mag-solve sini. Praying for Israel and Middle East, ang tensyon nga ara dira. Kabay pa, Ginoo, initanan, Lord, matagaan sang kalinungan. Kag kabay pa, Ginoo, nga ang mga leaders diri imo gibuligan, bisan pa ang president sang Amerika, kag sang Israel nga naga-involve gid sa sini, Ginoo. We even pray for air defense activity sang Tehran. Kabay pa, Lord, nag-reflect ini sang ongoing security concern. We pray even for people of South Korea. A listener recently wrote, Lord, kabay kag salamat, gakalipay kami nga through this broadcast may isa ka Iloy nga nag-abaton kay Kristo bilang iyang manluluwas. Kag nagapasalamat kami sa ministry sang FEBC. Kabay pa ang Dios gid magpakamayo sa ila, ang kaluwasan malabot pagid, Lord, bisan pa sa Cambodia. Pray for local programmers nga regularly nagamit kag nga nagamit face to face. Kabay pa nga ang Ginoo nga si Kristo Jesus makilala nila bilang ila personal nga manluluwas. Sag initanan, Lord, nagapati kami nga wala sang imposible kag ikaw lang ang may gahom kag makasarang magsabat sini tanan. Amo ani ang amon nga pangamuyo sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. So saliwat, mayong aga gid sa aton tanan, ako gali si Pastor Nick Gomez sang Pater's Clay dira sa Sumag. God bless everyone. Happy Sunday.

0: nabaton daw hindi kita kubinsido. Pero nabaluan na to niya tanan-tanan niya butang may kaayuhan gid. Kaya nga aman, ang Diyos nga naghatag sina nga butang sa imo kag sa akon, maayo. Kadnyan ang ina nga butang may kaayuhan man. Thanks to God for my Redeemer. Kabay pa nga naaman ang aton subong pangunauna sa pagsugata sa aton Ginoo, sa pagtuon naton sa abla ni Punong, paagi sa sininga kalantahon. Now, ang aton nga ginatun-an subong, amo ang isa kadako nga paghangkat sa imo kag sa akon, ilabinigid sa pagpangabuhi naton sa tunga sang kalibutan nga hindi naton kun kay isa mahangpan, tam-an kagamo, kag wala sing kausayan. Kag sa tunga sini, dapat nga mangin maukod kita. Hindi naton pagtugutan nga makaipikto ang ina nga mga kinagubot sa aton niya nga kabuhi. Kun hindi, ang aton gili nga focus, ang aton niya nga attention, ang aton niya nga direction, amo ang pagpangaragad sa Ginoo. Kag nibuluan nato, no? Nga pagpangalagad sa Ginoo, hindi lang yara na tuon sa apat ka mga kanto sang aton nga simbahan. Our service is not confined to the four corners of our church building. Nibuluan nato, nga bisan naga panglaba kita, bisan naga arado kita, o kung bisan naga panakayon kita, o kung bisan naga eskwela kita, ang abal sa Biblia sa aton, dapat himuon aton ina sa kamayaan sang aton nga Ginoo. Kaya nga man, pagsimba ina, pagpangalagad ina, kagbutang ina nga ginatanaw sang aton nga Ginoo. That's why the challenge here is we need to be diligent. Magmangin maukod kita. Kag nakita naton kung ano gid ang tinutuyo, the purpose of diligence. No? Kag nakita naton ang ining dinalan, 1 Peter chapter 1. Kag actually kung aton isisaon si maayo ang ining dinalan sang kasulatan, 2 Peter chapter 1, halin kita sa verse 1. Aton ina nga gintunan, tub-tub ini siya sa verse 10. Kag madamo diri sang mga butang nga masapuan na to, no, sa ginhambal sang pulong sang Ginoo sa aton, natuhoy sa pagkamagmangin maukod sa pagpangaragad. So aton nga nakita diri sa verse 3 kag 4, the aim, the purpose, the intent of diligence nga magmangin maukod kita. Kay isa ka butang nga makita naton nga ang Biblia nagpahayag sa aton sang ginatawag naton pagka makagagahom sang aton ni Dios kag sumungman sang aton katungdanan bilang mga katawhan, human responsibility and at the same time divine sovereignty. Kag ang isa ka butang diri nga masapuan naton sa pulong sa Ginoo na may ara kita katungdanan nga magmangin maukod. Wala sa payan nga ang aton nga pagbuot, ang aton handom sa pagpangaragad, haling ina sa Ginoo, apang ikaw kag ako may katungdanan man nga himuon naton ang ina nga butang nga ginhatag sa Ginoo sa imo kag sa akon. Amo na ako na aton niya ilang taon ang nakita naton diri, Philippians chapter 2 verse 12 to 13. Aton na ini nga gintalakay, no? Apang ang kamaturan diri nga masapuan naton kag amo ini ang ginpahayag sa isa ka manugwali, no? Nga akon nga naton ansini, no? We are to work out what God has worked in. So kung sa aton pa, may ginubra ang Diyos sa imo kabuhi. Kag imo kag akon katungdanan nga ipahayag naton ang ginubra sang Dios sa aton nga kabuhi. That's why it is called divine cooperative between divine sovereignty and human responsibility. Now, ikadua nga naton anaton, the access to diligence. Paano naton diin nagsugod ang pagka mangin maukod kag aton nga nakita sa versikulo 5 tubto versikulo 7 nga ang ini nga gintugyan sa Ginoo sa aton mga nagakainain nga mga ginatawag naton diri buluhaton kinaiya kinaugali nagapanugod ini sa pagtuo kag kon ang taon naton diri nagapatuhoy ini sa pagtuo nga nagdulot sang kaluwasan kag ang ini nga pagtuo wala ini sa imo kag sa akon ginbugay ini sang aton nga Ginoo dra naton nakita sa versikulo 1 subong nga aton ini nga nabaton subong nga aton ini nga naagom wala ini sa aton ginhatag ini kag tungod sini nabaton naton kag yara na ini aton na ini nga ginapanag-iyahan. So again kun lang taw naton the access to diligence it was faith that's the beginning of the process. We accepted Jesus Christ as our Lord and Savior by faith and we are completely saved by God's grace. Amoy niya kung aton nga lang taon sa pulong sa Ginoo, tungod sa sininga pagtuwa ginhatag niya sa imo kag sa akon, nabuhi kita. Amoy na ginambal dira sa aton sa Efeso Kapitulo 2, kay patay kita sa sala. Kag tungod, nabuhi kita paagi sa kaluwasan ni Kristo Jesus. Nyan, may ara kita gali nga kinaiya kag kinaagman nga makasarang magtubo. Gani, ginmanduan niya kita nga dapat magtubo gid kita sa aton espirituhanon nga pagkabuhi. Kagang ini nga pagtubo, sa ginambal naton, this is also divine cooperative. It was God who does the multiplying and we are the ones doing the adding. Ano niyang ginmultiply sa aton Diyos? Balik kita gamay sa verse 2. Grace and peace be multiplied. Amoy nang ginabalad sa aton, no? Nga magmaukad, no? Paukaron sa Diyos ang bugay kag ang ginatawag naton diri pagidait. Nga naibaluan naton nga ang ini nga bugay, amo ini ang ginatawag naton nga divine enablement. Kung kaysa ang atong paglantaw lang sang grace amo ang ginatawag naton unmerited favor. Yes, we need that for salvation, salvific grace. On the other hand, grace is also divine enablement. Ang Diyos ang nagabulig sa imo kag sa akon. Agud batuman naton ang iya tinutuyo kag plano para sa aton kabuhi. And that is what we call sanctifying grace. So, amoy na ang masapuan naton sa pulong sa Ginoo. Now, ano iniya ang peace? Now, naibaluan naton. Nga ang peace with God, makaisa lang na. Kag kun ara na sa imo, ara na na. Permanente na ang abutang. But what about peace of God? Kaya ti naibaluan naton, no? Nga ining salvific peace, amoy ang peace with God. Pero ang sanctifying peace, amo ni ang ginatawag naton peace of God. Kay nga man, ang ini nga kalinong sang Diyos nagakadula ini sa imo kag sa akon ilabi na gid sa tion nga indi kita mangin mapinangamuyon kag mangin masinaligon sa aton nga pagpanglakaton upod sa Diyos. Amo na ko isa nga may mga Kristohanon nga daw mas gamo pang iya kabuhi sa sakabuhi sang di tumuluo daw mas gasala-sala pa siya nga 30 sa kadili sa pagtuluhan, iniya nga 3 pala katuig sa pagtuluhan, nga daw ay direksyon ang iyang pagpangabuhi. I think what's lacking is the peace of God. No? Sa umu ina, Philippians chapter 4, basahan niyo ina, dra. No? Kay bunga ina sang aton nga pagka mapinangamiyoon, kag pagka mas sinaligon sa aton nga Ginoo. Now, sinipagga aton niya nga pagpamanandong naman subong, no? The attention of diligence. The focus, the meaning, the teaching of diligence. Tilang taon naton ini, no? Mag-word study, kita bala sa pulo nga gingamit diri ni Peter sa aton. Sa verse 5, amo ini ginaba niya, and beside this, giving all diligence, add to your faith. Faith is the starting point. Sige, nambal naton. That is the access of diligence. Dira nagapanugod ang pagmaukod sa pagpangragad, pagtuo, kag ano pa idri? Virtue. And to virtue, knowledge. Kaginambal niya ini, tub-tub sa versikulo, shiti, and to godliness, brotherly kindness, and to brotherly kindness, charity. So, amun ang ginambala dira sa aton sa sina nga tatlo ka mga versikulo dira. Pero ano ang botsilingon sa diligence diri? Ti, kung lang taon niya naton sa aton hiligay nun nga Biblia, ang pulo nga ginggamit diri, magtinguha. Amun ang botsilingon, no? Unagid, ang pulong gali nga diligence. Ang botsilingon sini, to strenuously give of yourself. Ti ano magambal kita? Strenuous. Ano ba't silingon sina? No? Ti ang aton diri, nga pulong, tingwa. Pero ang paglaragway gali sa aton, ni Pedro do katulad gali sa isa kahumalangpang. Nga sa diin, nag-participar siya sa isa kapag paindis-indis. Kag ante sina, iya na daan nga ginaaman ang iya kaugalingon. Nga sa masunod nga mga binulan, sa madason nga mga sinimana, sa mga madason nga mga inadlaw, magapaindis-indis siya. Kag kinanglanon, maamahanan niya ini. Agod nga, madaog niya ang ina nga paindis-indis. So, anong ginobra niya? Ginatinguan niya sing maayo. Ginabirabirahan niya, ginapanikasugan niya ang pag-aman niya. Ayan, aga pa siya mabugtaw. Kag pagkatapos na, majaging siya. No? Kag mag-exercise siya, kag kung anong klase sang paindis-indis ang iyang intran, ayan, butang na ito, dalagan, o kung boxing dira, mag-practice siya. Agod nga, makondisyon niya na ang iyang kaugalingon. Agod niya pag-abot ang tion sa pagpaindis-indis, nahanda niya ng iyang kaugalingon. Kag mangin champion siya. So, amun ang pulong dira na ginatawag naton strenuous. Kung sa aton pa, nagakinanglan gali ini sang pagpabalhas. Ang ba't nanotaran nyo na, no? Kung kay isa yung pulong gali nga pabalhas, daw hindi bragid naton hatagan sa dako, gid nga importansya. Kung mag-basketball, ti pabalhas lang ni aton, ha? Ti daw wala gid sa motivation niya magbira-bira ka, kiti pabalhas ma lang, no? Pero ang idea dira, nga nagapaningwa ka, nagapanikasog ka, nga grabe ang imo nga pagpanikasog, grabe ang imo nga pagpaningwa, nga nagapamalhas ka. Katulad sa isa ka-Olympic champion. Nadunduman ko sa una may ara, isa dito ka-Olympic champion, nga nagdalagan siya. 100 meter dash. Kag second place siya. Ti nagalalain gid siya, no? Kay wala siya nangin champion. Tigin pamangkot siya. Ano ubrahon mo buwas? Taga mo inisabat niya. Sa buwas, ma-practice ako. Masugod ko practice, preparar sa madason nga Olympics. San o ang dason niya Olympics? 4 years after pa. 4 years later pa. Ang Olympics. Pero amo inang botsilingon. Nagpaningwa. So kung sa aton pa, diri naton makita sa aton Kristohanon niya pagkabuhi. Ang aton Kristohanon niya pagpangabuhi, hindi lang niya banjing-banjing. Nga kung sa aton pa, kung ano man niya ang ihatag sa aton, ti imuon ta eh. Kung ano man itong huyop sa hangin, ti maamuman kita sina eh. Kung ano itong matabo sa aton, ti amulan na eh. Hindi amo sina. Kundi paningwaan gid naton Amang ideya diri nga, masapuan aton. Nga kung sa aton paung dun tagid, hindi lang bala niya palagpat-lagpat, o kung patsipo-tsimpo, may pulong kita ang ginagamit. Feel. Hindi lang niya pa-feel-feel. Kung hindi, may determinasyon, may disiplina. Amang ang butsilingon sang ginatawag na ton diri, strenuous. So, ari ko lang taon na ton, amon ang butsilingon. Katulad si isa ka humalampang, pero may isa pagigali kapulo nga ginagamit si Pedro sa aton diri, ang pulong gali diri nga diligence. Ang butsilingon sini, to lavishly give of yourself. Kung sa aton pa, ang ideya diri gali, amo ini ang pinamatasan sang mga katawan sang una nga panahon ni Pedro. Sa ilang nga mga syudad sang una nga panahon, may ara mga palagwaon. Kada tuig may mga palagwaon ina. Kaga masami ang ina nga palagwaon, may mga manggarhanon gid nga mga tao nga amo ina ang nag-sponsor sang sina nga palagwaon. Sila ang nagahatag sang sweldo sa mga artista dra, no? Nga mga aktor dra, kag mga aktreses dra, nga magpasundayag sa entablado. Kag sila man ang magsuporta sa ila mga pagkaon, sa ila mga bisti, bisan pa sa ila dra nga mga dekorasyon o kung ano dra nga mga butang sa sina nga palagwaon. Ti amo ina ang pulong dra nga gingamit ni Pedro sa aton. Kag ang isa pagid gali kabutang, nga tamaan di din ika importante, nga ang ila gid nga handom, nga sa ila pag-sponsor, pag-suporta, pagpangabaga, sang sini nga palagwaon, dapat mas maayo ang ila nga pag-suporta, kag ang ila nga pag-diriher sa sini nga palagwaon kumpara sa nagligad nga mga tinuig o kung kumpara sa iban nga palagwaon sa mga naniligad. So, do katulad sinibara, no? Sa aton balik kita sa Olympics, sa nagligad nga mga tinuig digto sa London, gintingwaan gid nga mas maayo pagid sang sa ara gin kumpara sa Beijing, mas grabe pagid ang iyasang Beijing. Tub-tub nga kundi naman to ang nag-sponsor nga ginatawag naton syudad. Dapat mas maayo pa kumpara sa nagligad. Ti amo ini ang pulong nga gingamit diri ni Peter sa aton. Ang mga kung aton nga ng taon, ang ideya diri nga masapuan naton, ining pulong nga ginatawag naton pagpaningwa, no? Pagmangin maukod, kaya ti amo ining pulong naging gamit diri ni Peter sa aton ang butsilingon sini nga we are getting better and better by the day. We are growing and growing by the day. We are improving and improving by the day. We are progressing and progressing by the day. Amo ang butsilingon sining pulong diri nga masapuan naton sa pulong sang Diyos nga gingamit diri ni Pedro. Diligence. Ang muna may isa ka malagwali, we are to be characterized by a strenuous diligence, lavishing all that we are and all that we have on growing in Christ. So, ba't silingon sinigali na kung ano ang ara sa imo, dapat gamitin mo sa pagpangalagad nga makambal ka nga mas maayo ang imong pagpangalagad, mas maayo ang imong kahimtangan espirituhanon subong kumpara sa nagligad kay nagpaningwa ka paagi sa bugay sang Dios. Sa nagligad nga mang inadlaw, pulo ka bersikulo ang nabalaan mo. Subong, dusi na. Nagliligad nga matinuig, amula ni nga mga doktrina ang natunaan mo. Subong, madahmo ka na sa doktrina nga natunan. Sa naligad nga mga binulan, hindi ka pa kabalo magpamanandong si maayo sa pulong sa Diyos. Kinanglanon na pa daily bread, kinanglanon mo pa ang may atmosphorized, kinanglanon na pa dira ang streams in the desert, kinanglanon na pa ang day and night. Subong niya, pagbasa mo sa Biblia, daw mabatsagan mo. Nga naga, sulod ang pulong sa Ginoo kag nagahatag sa imo sang madamo nga mga spiritual insights. Ano ina? Diligence. May pulong bala nga ginagamit sa masami sa aton, no? Inang keep on walking. Padayon kitaya sa paglakat. Hindi kitaya maguntat. Kay bahin ina sang aton nga pagpangalagan. Our service must be born out of diligence, meaning it must be based upon our convictions and not on our convenience. Kung magsimba kita sa Domingo, is it by convenience or conviction? Kung magtindog kita sa mga social issues, political issues, moral issues, is it by convenience or conviction? Kung papiliyon kita sang aton life partners, is it by convenience or by conviction? Kung papiliyon kita sang aton business partners, is it by convenience or conviction? Kung papiliyon kita sang aton mga kalingawan, is it by convenience or by conviction? We need to realize this because we are challenged to be diligent, especially in this time that a world is marked by chaos and confusion. We need to be diligent. We need to live our lives, our service to the Lord, based upon our conviction and not by our convenience. Amo ini ang pagtulunan nga gitudlo sa pulong sa Ginoo sa aton sa sini nga adlaw. Salamat ini ang inyo biyan alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches, ang Ginoo magapakamaayo sa inyo.
1: Konting tiis lang. Yan ang madalas sabihin sa amin ni Inay noong mga bata pa kami. Mahirap lang kami noon at hindi kaya ng aming mga magulang na ibigay ang lahat ng aming pangangailangan. Ngunit dahil na rin sa kanilang nasa na mapagtapos kami, tiniis nila ang lahat. At ang mga katagang yun na madalas bitiwa ni Inay ang siyang naging batayan ng aming pag-asa. Konting tiis muna, yan ang ginawa namin. At ngayon na nga na nakapagtapos na kaming lahat at may mabubuti ng hanap buhay, napagtanto namin ang kahalagahan ng mga katagang yun sapagkat sa konting pagtitiis, may malaking ginawa.

Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na, nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

0: Ang kabuhi sang tao ginhatag sang Dios subong nga dulot. Kag ini isa gid lamang. Dapat nato nini pagamalon kagamiton suno sa plano niya. Only One Life, programa nga ginasakdak sa mga kauturan sa Poloson Life Church sa Kabangkalan City. Kag sang mga Kristohanon nga nagahigugma sa pagpalapnag sa maayong balita sang kaluwasan. Ginagda ko'y kaabyan sa pagpamati sa sininga programa, Only One Life.
1: Nagakalipay kita kang nagpasalamat sa Ginoo nga sa siningaga makapamalandon naman kita sa iyang apulong. Dako gilang aton nga pagpasalamat kag pagdayaw sa aton nga Dios nga sinagdigan nga Sunday. Natapos naton nag-enjoy kita sa aton nga church outing and family outing naton. Salamat gid nga ang Ginoo gid nagbulig kag nagtipig sa taysa-taysa sa aton nga na-enjoy naton kag gitagalay kita si mayong panahon. Managulan kag mahandong no kanami gilang naton nga Ginoo nga siya gid nagasabat sa aton nga mga pangamuyo. Ganis sininga adlaw man nagatamyaw kita sa tanan nga mga iloy sang balay. Happy, happy, happy Mother's Day. Most especially sa akong pinalanggang asawa kay Christina Hill Puwares kaysa iban pa nga mga iloy sa sining aga. Na ang ginugid magpabatsyag sa inyo nga palangga kamo in spite sa mga problema, in spite sa mga challenges, in spite sa mga kabudlayan nga nasugatan naton sa pagpangabuhi. Salamat gid gid ako kamo nga bulig kay dako gid nga source of joy, encouragement sa amon nga bahin bilang mga bana kag ama isang panimalay nga kun wala ang asawa mabudlayan gid kami gani sa liwat. Happy, happy Mother's Day sa tanan nga mga iloy sa sinigid niya. Ang ginugid magpakamayo sa inyo tanan-tanan. Ang ato pagpamanandungan siningaga, makita sa Roma Kapitulo 1, 8, versikulo 1, asa sa 11. Pero basahin na natin ang verse 1. No, therefore there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Karon ang mga ara kay Kristo, Jesus, hindi na pagahukman nga salyot silutan. So ato nga pamanandungan siningad, law, no more condemnation in Christ Jesus. Inibla ang word niya condemnation, it is a very heavy word. Mabudat kag masakit ining pululungon. Nga ginkundinar ka. But silingon, it speaks of guilt because you are guilty and shame. Kaya nagahambal mo yung sinatawag na judgment and punishment. So damo sa mga tao nga nagakabuhi under a constant sense of failure. They were haunted by their past sins, mistakes, and regrets. Ila pirmi madumduman ang ilang mga nahimo, ang mga sala sang una, nga nagakundinar sa ila, kag nagahatag sa ila sing wala sing kalinong, no? Every time nga madumduman nila na, because deep down in their hearts, di nabatsagan nila nga daw ginakundinar sila. Pero ari, isa ka dako ang encouragement sa aton. Nga gisulat ni Apostle Paul sa Romans chapter 8, kaya ginpanumdum ang mga tumuluo sa Roma. Nga siya da, sa Romans chapter 8 verse 1, it is one of the most liberating declaration sa kasulatan, sa pulong sa Diyos. Siya da, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. So this word, this phrase is not just only an encouragement sa tanan nga mga nagtuo kay Kristo, sa tanan nga yara na kay Kristo, but also it is a legal verdict from God Himself declaring the sinner righteous before Him and no more condemnation to those who are in Christ Jesus. Sa tanan nga mga tao nga nagkilala kay Kristo, nga ila Dios manluluwas kag Ginoo sa ila kabuhi, ang pulong sa Ginoo kag ginhambal niya isulat ni Apostle Paul sa mga taga Roma, kag klaro kayo nga hindi na kita pagasilutan, hindi na kita pagahukman nga silutan. So kung aton tanawon ning konteksto nga gisulat ni Apostle Paul sa Roma Kapitulo chapter 8, ang iya ginadi nga pinaka tuyo diri is to remind every believer nga hindi na kita dapat pag konbiktahon sa aton nga mga naliligad, because the moment that we belong to the Lord Jesus Christ and accepted Him as our Lord and personal Savior, all our sins are forgiven and no more condemnation. Kasi that no condemnation, verses 1 to 4. Isa ini ka legal standing, not based on our merit sa inilabase sa aton yung mga hinimuan. Because Jesus is our substitute, fulfilling the law's requirement in us. Tungkol kay Jesus, guys, gituman na niya. Nag-antos na siya sa cross ng Kalbaryo, ginhimo niya na ang tanan, kaya na sila siya tapos na. All you have to do is to believe on Him. Kag the moment nga ikaw magtuo, kag nanginyara ka na kay Kristo, hindi lamang baguhon ka niya, 2 Corinthians 5.17, but also, hindi ka na pagahukman nga siludan. Okay? So, kabay pa nga nangin klaro, ina. Susatay sa tagisa nga nagapamati sa sininga adlaw. Kabay pa tani nga makonsider ni mo ini nga kamaturan, kamagatang inising kalinong kagalipay si mo kag-assurance nga sa ato ni pagpangamoy bilang anak sa Diyos, bilang ara na kita kay Kristo, sigurado nga hindi na kita ya pagahukman nga silutan. Magabot ang adlaw mahukman kita, pero sa ato niya nga mano, binuhatan. In the judgment, Christ sa bima judgment, hukman kita dira, pero hindi nga pagasilutan, kundi hukman kita ya, tungod sa aton nga binuhatan, kung ano kita katutom sa paghimo kag pagsunod sa kabubuton sa inyo, that everyone may receive the things done in his body, referring to all believers in Jesus Christ. Pero ang mga unbeliever ya, hukman sila nga pagasilutan, that everyone whose name was not written in the book of life will be cast into the lake of fire. So muna ang diferensya dira ya. May paghukom tuod. After death, there is judgment. Sa mga tumuluya, hukman ang mga binuhatan, ang katutumta, agod nga makabaton kita sa reward. Ang mga unbeliever, hukman nga pagasilutan. So, marada ang kanami, ang diferensya, ang katahum kung ikaw yara kay Kristo. Gani utod sa siningaga kung ikaw nagapamati sa akon. Sigurado ang ara ka na kay Kristo. Kay kung ikaw yara na kay Kristo, mag-aabot ang adlaw na kung kita mag-atubang sa Ginoo sa iya pagkari, hindi na kita mahadlok nga pagahukman nga silutan, kundi hukman kita ya tungkol sa ato nga pagkatutom. That is why it is a great encouragement for all of us believers of the Lord Jesus Christ, kung sa din man ikaw nga nagapamati subong sa sininga aga, kabay pa ini makatay sa encouragement sa imo nga magbatutom ka sa pag-alagad sa Ginoo. Kay it is, moreover, it is required in steward that a man should be found faithful. Faithfulness ang ginapangita sa Ginoo sa aton. Kag ang tungkol sa aton nga pagkatutom, da man mabasi ang aton nga reward. Okay, pagahukman kita, suno sa aton binuhatan. And we will receive the things done in our body, whether it be good or bad. So the reality of condemnation. Ang muna nga kamaturan, our previous life is under condemnation. Kasi it is a verse 5a, for those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh. So ang flesh kang spirit, hindi giniya mag-upod. Life is marked by the Holy Spirit, indwelling by the Spirit, ensures us future resurrection, and provides power to overcome the flesh. Ang flesh yung nag-aaway ginikontra sa Espiritu. That is why, yeah, those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh. Verse 6, For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Verse 7, the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God. So then, those who are in the flesh cannot please God. So ari, utod sa Ginoo. Kung ikaw isa na ka-Kristuanon, kag nagapabdayon ka gyapon nga nagakabuhi sa unod, nagakabuhi gyapon sa butang sa kalibutan, Sheldring, hindi ka gid makapahamuot sa Ginoo. Kaaway sa Diyos. Your enmity, verse 7, enmity against God. Verse 8, you cannot please God. So dapat insindihon nato nini that before we understand freedom, antes nato insindihan niya ginhilway kita nga hindi na pagasilutan, we must understand what we have freed from the condemnation of sin. Dumdumon nato kag insindihon nato nga kita ginhilway gikan sa pagkondinar sang sala. Ang pulong sang Ginoo nagatudlo sa aton that all have sin in Romans chapter 3 verse 23. And because of that sin, it separates us from God and places under judgment. Ang hukman kita. Because condemnation means we are guilty before a holy God. And we are deserved to be punished. And we cannot save ourselves. Kasi hindi, without Christ, people are under condemnation. And it is not just a feeling. It is a condition. Amo na ang matutuod na condition. Nga kung ikaw wala kay Kristo, kung ikaw suong nagapamati, nga wala mo pa na siguro ka na tugyan yung mga kaboy kay Kristo, pag, and sigurado gid nga pagahukman ikaw, nga silutan, kagitagbong sa rinaw sang kalayo. Nga wala na sing katapusan, nga wala sing nga katubtuo, wala katapusan nga no, nga pag-antos sa lugar sang impyerno, nga ginaman sang Ginoo sa mga nagsikway sa iya. So, utol sa siningaga, dunduma. Antes nato ni na enjoy nga kahilwayan. Kita yara sa idalom sang sala. Kagtungod sina, we are to be condemned. Pagahukman kita nga silutan. Apang salamat. Nga kita nakalabot sa kamaturan kag nakaangkon kay Kristo Jesus nga aton bugto nga personal nga manluwas. So always remember that without Christ, people are under condemnation and it is not just a feeling, it is a condition. Amugi na ang padulungan, amugi na ang matabo sa isa ka tawo nga kung magabot ang kamatayon sa iya kag hindi pa magabot si Jesus Christ, no? Kag ang iya padulungan, amugi ang pagsilot, hukman, kampagasilutan sa lugar sa pag-antos. Apang salamat kung ikaw yara na kay Kristo. Sinda hindi na pagahukman nga silutan. So this is the reality of condemnation. Our previous life is under condemnation. Okay? But praise God, tungod kay kita nakakilala kay Kristo, kaya nag-angkon sa iya, kaya talikod sa sala, naangkon nato ang kahilwayan. So the meaning of no condemnation, it speaks that our present life is free from condemnation. Subot silingon, sa aton karon nga presente nga pagkabuhi, kag kung kita yara na kay Kristo nagkilala sa iya, nagbaton sa iya. Kaya nung nabasa ng John 1:12, sa tanan nga mga nagtuo sa iya, gintaga niya sang pribiliyo nga pagatawgon nga anak sa Dios. Hindi lang ikaw anak sa Dios, John chapter 3, verse 16, gintaga sing kabuhi wala katapusan. John chapter 10, verse 29-30, nga yara kita sa kamot sa amay, kaya hindi na kita mawala. Oh, we have eternal security. So it speaks about our present life. Kaya ang present life natin is free from condemnation because of our relationship with the Lord Jesus Christ. Si Apostle Paul, wala siya nagsiling less condemnation. To those who are in Christ Jesus are less condemnation or temporary relief. But Paul said clearly and dogmatically, no condemnation to those who are in Christ Jesus. So sa aton, sa tanan, ngayara kay Kristo, butsilingon nga nagtuo sa iya, nagbaton sa iya, nagkilala sa iya, ngaya Dios, kag personal naman ulas kay Ginoo siya kabuhi, siya da, no condemnation. It means, no guilt charged against us, no punishment is waiting us for us, and no judgment hanging over our head. Why nakita sing ano, kahadlukan nga pagahukman nga silutan. Ang ato na lang niya, hukman kita sa aton binuhatan. Amo na nga, at the present sa aton karon nga presente nga pagkabuhi, dapat isa ini kada ko encouragement nga magmatutom kita sa pagalagad sa Ginoo. And Isaiah chapter 53 verse 4, surely, said that, surely he took up our pain and bore our suffering. Yet we considered him punished by God, stricken by him and afflicted. But he was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on him. And by his wounds, we are healed. Because verse 6, we are all like sheep have gone astray. Each of us has turned away, turned to our own way. And the Lord has laid on him the iniquity of us all. So, si Jesus Christ, amo na nagkuha sa tanan naton nga mga kasalanan kasi siya nag-antos dito sa cross ng Calvary. Our sins were placed in Christ. The punishment fell upon him. The judgment was satisfied. So God is not ignoring our sin. He judged it fully in Jesus. And Romans chapter 4 verse 7, blessed are those whose transgressions are forgiven and whose sins are covered. Verse 8, blessed is the one whose sin whose sin the Lord will never count against them. And Romans chapter 5 verse 1, therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. So, ito lang muling kanami, no condemnation. Our present life is free from condemnation. Ina tungod sa aton nga personal nga relationship kay Kristo. Those who are, sila nga yara kay Kristo. So, ang yara lamang kay Kristo, ang nakakilala lamang kay Kristo, ang nakabaton siya, kag nagkabuhi para sa iya, amo nang hindi pagahukman nga silutan. Pero ang wala kay Kristo, sigurado gid nga nahukman sila. Kaya masayon sa John chapter 3 verse 17 and 18, he that believeth not is condemned already. Sila nga wala nagtuo, na kondinar na, silutan na. But he that believeth on the name of the Son of God hath eternal life. So, utod, kabay pa sa silingaga, sa ikaw nagapamati, amuning dakong assurance na ito nga magbatutom kita because hindi na kita yung pag-hukman na silutan. Kundi, hukman kita sa atong mga binuhatan. That's why it is an encouragement to be more faithful and keep on serving Him till He comes. Sininyo lagad si Pastor Raymond Luares ng Puloso Nilo Church ang ginugid magpakamayo sa atong tanan.
0: Kabay nga ang pagpanumdum sang pulosang Dios magapabilin sa inyong mga tagipuson. Basi, malipat ka. Only one life will soon be passed. Only what's done for Christ will surely last. Thank you and God bless to all of you.

Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na ngan kapalayak sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

Ang nahauna nga libro ni Samuel. Chapter 3. Ang pagpanawag sang Dios kay Samuel. Sang sadto nga panahon, nga nagaalagad si Samuel sa Ginoo, sa idalom sang pag-atipan ni Eli, talagsa na lang nagapakighambal ang Ginoo. Kay biyutay lang gid ang mga palananawon. Isa sadto kagabi, nagatulog si Eli sa iya kwarto. Indi na maayo makakita si Eli. Si Samuel ya, didto nagatulog sa balay sang Ginoo, nga sa diin nabutang ang kahon sang Dios. Kagsamtang nagasiga pa ang suga sang Dios, gintawag sang Ginoo si Samuel. Nagsabat si Samuel. Ano sir? Dayon nagdalagan siya kay Eli kag nagsiling. Ano sir? Naa ginatawag mo ako? Nagsiling si Eli. Wala ako nagtawag sa imo. Magbalik ka kag magtulog liwat. Gani, nagbalik siya kag nagtulog. Gintawag naman siya liwat sang Ginoo. Samuel. Nagbangon si Samuel kag nagkadto kay Eli kag nagsiling. Ano sir? Naa ginatawag mo ako? Nagsabat si Eli. Anak, wala ako nagtawag sa imo. Magbalik ka kag magtulog liwat. Wala pa gid sadto makilala ni Samuel ang Ginoo. Kay wala pa makapakighambal ang Ginoo sa iya. Gintawag sang Ginoo si Samuel sa ikatlo nga beses. Nagbangon si Samuel kag nagkadto kay Eli. Kag nagsiling. Ano sir? Ngaa ginatawag mo ako? Dayon nahibaluan ni Eli nga ang Ginoo gali amo ang nagatawag kay Samuel. Gani, ginsilingan niya si Samuel. Magbalik ka kag magtulog. Kag kun magtawag siya liwat, silinga. Maghambal ka, Ginoo. Kay ako nga imo sulugoon nagapamati. Gani, nagbalik si Samuel kag nagtulog liwat. Nagkadto ang Ginoo kay Samuel kag nagtindog. Kag pareho sang iya ginhimo, gintawag niya siya. Samuel, Samuel. Dayon nagsiling si Samuel. Maghambal ka, Ginoo. Kay ako nga imo sulugoon nagapamati. Nagsiling ang Ginoo. Tanda iini. Sa indi madugay, may pagahimuon ako sa Israel. Ang tanan nga makabati sini, mahadlokan gid. Pag-abot sang sina nga tion, himuon ko gid ang tanan nga ginsiling ko kontra sa pamilya ni Eli. Kay ginsilingan ko siya, nasilutan ko ang iya pamilya, hasta san-o. Tungod ginpabay-an niya ang sala sang iya mga anak, nga nagadala sa ila sang pagpakamalaot, bisan nahibaluan niya ini. Gani, ginsumpa ko, nga ang sala sang pamilya ni Eli, indi gid mapatawad hasta san-o, sang bisan ano, nga halad. Nagtulog si Samuel hasta mag-aga. Kagdayon, ginbuksan niya ang pwertahan sang balay sang Ginoo. Nahadlok siya magsugid kay Eli, parte sa ginpahayag sang Ginoo sa iya. Pero gintawag siya ni Eli. Samuel, anak. Nagsabat si Samuel. Ano sir? Nagpamangkot si Eli. Ano bala ang ginsiling sang Ginoo sa imo? Indi ka maglikom sa akon. Silutan ka sang Dios sing pwertigid, kun indi mo pag-isugid sa akon, ang tanan niya nga ginsiling sa imo. Gani ginsugid ni Samuel sa iya ang tanan. Wala gid siya sang may ginlikom. Nagsiling si Eli. Siya ang Ginoo. Himuon niya kung ano ang maayo para sa iya. Samtang nagadako si Samuel, padayon siya nga ginatuytuyan sang Ginoo. Kag ang tanan nga ginsiling ni Samuel, ginbuot sang Ginoo nga matuman. Gani, ginkilala siya nga isa ka propeta sang Ginoo, halin sa Dan, hasta sa Beersheba. Padayon nga nagapakita ang Ginoo kay Samuel sa Shiloh. Kag didto ginapahayag niya ang iya kaugalingon kay Samuel, paagi sa pagpakighambal sa iya. Ang nahauna nga libro ni Samuel. Chapter 4. Kag ang mensahe ni Samuel, naglapnag sa bilog nga Israel. Ang pag-agaw sang mga Filistenhon sang kahon sang kasugdanan. Karon, nagpakig-away ang mga Israelenhon kontra sa mga Filistenhon.
Nagkampo ang mga Israelinhon sa Ebenezer. Kaga ang mga Filistinhon niya, nagkampo sa Afek. Nagsalakay ang mga Filistinhon. Kagpwertigid ang inaway. Ginpirde sang mga Filistinhon ang mga Israelinhon. 4,000 ka Israelinhon ang ila napatay. Sang nagbalik sa kampo ang nabilin ng mga Israelinhon, nagpamangkot ang mga manugdumala sang Israel. Nga agin pabayan sang Ginoo nga mapirde kita sa mga Filistinhon. Maayo pa, kuhaon ta ang kahon sang kasugdanan sang Ginoo sa Shiloh, para upda niya kita, kagluwason sa aton mga kaaway. Gani ginpakuha nila sa Shiloh ang kahon sang kasugdanan sang Ginoo nga makagagahom. Ang takop sang sininga kahon, may ara sang imahin sang duha ka kirubin. Kag nagapuyo ang Ginoo sa tunga sini. Nagupod sa pagkuha sang kahon ang duha ka anak ni Eli nga si Hophni kag Phinehas. Pag-abot sang kahon sang kasugdanan sang Ginoo didto sa kampo, nagsinggit sing matunog ang mga Israelinhon sa kalipay sa bagay nga nagtayog ang duta. Sang mabatian sang mga Filistinhon ang pagsinggit sang mga Israelinhon, nagpamangkot sila. Nga nagasinggit ang mga Hebreo sa ila kampo. Sang mahibaluan nila nga nag-abot ang kahon sang Ginoo sa kampo, sang mga Israelinhon, hinadlukan gid sila. Nagsiling sila. May nag-abot nga mga Diyos sa kampo sang mga Israelinhon. Kaluluoy kita. Wala pa ini matabo halin sang una. Kaluluoy gid kita. Sino ang makaluwas sa aton sa makagagahom nila nga mga Diyos? Sila ang mga Diyos nga nagpatay sa mga Ehiptohanon sa kamingawan paagi sa nagkalain-lain nga klase sang mga kahalitan. Pero magpakabakod kita kag magpakaisog. Kay kun indi, manginulipon kita sang mga Hebreo pareho sang pagulipon naton sa ila. Gani, magpakig-away gid kita. Gani nagpakig-away ang mga Filistinhon. Kag napirde nila ang mga Israelinhon. Madamo gid ang napatay. 30,000 ang napatay ng mga Israelinhon. Ang mga nagkalabilin ng mga Israelinhon, nagpalalagyo puli sa ila ginaistaran. Kag indi lang ina, kundi naagaw pa sang mga Filistinhon ang kahon sang Dios. Kag napatay man ang duha ka anak ni Eli na si Hophni kag si Phinehas. Ang pagkapatay ni Eli. Sa sina nga adlaw, may isa ka tawo nga Benjaminhon nga nagdalagan halin sa inaway pakadto sa Shiloh. Gingisi niya ang iya bayo, kagimbutangan sang yabok ang iya ulo sa pagpakita sang iya pagpangasubo. Pag-abot niya sa Shiloh, nagapungko si Eli sa bangko, sa higad sang dalan, kay nagabantay tungod, kay nagakabala kagid siya sa kahon sang Dios. Nagaidad na sadto si Eli sang 98, kaghalos indi na makakita. Karon, ginsugid sang tawo sa banwa, ang natabo sa inaway. Pagkabati sini sang mga tawo, naghinibi sila. Nabatian ini ni Eli, kag nagpamangkot siya. Naa nagahinibi ang mga tawo. Nagdali-dali palapit ang tawo sa iya, kag nagsiling. Bag-o lang gid ako naghalin sa inaway. Nakapalagyo ako. Nagpamangkot si Eli. Ano ang natabo, tuto? Nagsabat ang tawo. Nagpalalagyo ang mga Israelinhon sa mga Filistinhon. Kag madamo gid sa aton katawhan ang napatay. Pati na ang duha mo ka anak na si Hophni kag si Phinehas. Kag ang kahon sang Dios na agaw. Sang masambit sang tawo ang parte sa kahon sang Dios. Nagtingkaya si Eli sa iya bangko sa kilid sang puwertahan sang banwa. Nabali ang iya liog kag napatay dayon siya. Kay matambok abi siya kag tigulang na. Nangin pangulo siya sang Israel sa sulod sang 40 katuig. Sadto man nga tion, ang umagad ni Eli nga asawa ni Phinehas manugbata. Sang mabatian niya nga naagaw ang kahon sang Dios kag napatay ang iya bana kag ugangan nga lalaki, ginsakitan siya dayon kag nagbata. Pero grabi ang iya pagpasakit.
Sang nagahimumugto na siya, nagsiling ang mga babayi nga nagpabata sa iya. Magpakaisog ka, lalaki ang imo bata. Pero wala na siya magsabat. Antes siya mapatay, ginngalanan niya ang bata nga ikabud. Kay siling niya, wala na ang gamhanan nga presensya sang Dios sa Israel. Amo ini ang iya ginsiling, tungod kay naagaw ang kahon sang Dios, kag napatay ang iya bana kag ugangan nga lalaki. Ang nahauna nga libro ni Samuel. Chapter 5. Ang kahon sang kasugtanan sang Dios didto sa mga Filistinhon. Sang naagaw sang mga Filistinhon ang kahon sang Dios, gindala nila ini halin sa Ebenezer pakadto sa Ashdod. Dayon gindala nila ini sa templo ni Dagon nga ila Dios-Dios kaginbutang sa iya tupad. Aga pagid sang sunod nga adlaw, nakita sang mga taga Ashdod ang imahin ni Dagon nga nagahapa sa atubangan sang kahon sang Ginoo. Ginpatindog nila ini kaginbalik sa iya nahamtangan. Pero sang sunod nga aga, nakita naman nila ini nga nagahapa sa atubangan sang kahon sang Ginoo. Ang iya ulo kag duha ka kamot na utod. Kag ara ini sa may pwertahan dampi. Ang iya lang lawas ang nabilin. Amo gani nga hasta subong ang mga pari ni Dagon kag ang mga nagasulod sa iya templo didto sa Ashdod. Wala nagatapak sa pwertahan dampi. Ginsilutan sang Ginoo ang mga taga Ashdod sing pwertigid kag ang mga lugar sa palibot sini. Ginpatubuan sila sang Ginoo sang tumor sa pagpaantos sa ila. Sang makita sang mga taga Ashdod ang mga nagakalatabo, nagsiling sila. Indi dapat nga magpabilin diri sa aton ang kahon sang Dios sang Israel. Tungod nga ginasilutan niya kita kag si Dagon nga aton Dios. Gani ginpatawag nila ang tanan nga pangulo sang mga Filistinhon kag ginpamangkot. Ano ang himuon ta sa kahon sang Dios sang Israel? Nagsabat sila. Dalon ini sagat. Gani, gindala nila sagat ang kahon sang Dios sang Israel. Pero sang nagabot na ini didto, ginsilutan man sang Ginoo ang katawhan sang sadto nga banwa. Nagsinala sa lagid sila, kay ginpatubuan man sila sang Ginoo sang mga tumor, bata man o kunti gulang. Gani, ginpadala nila sa Ekron ang kahon sang Dios. Kag samtang ginapasulod ini sa Ekron, nagreklamo ang katawhan sang Ekron. Siling nila, gindala nila diri ang kahon sang Dios sang Israel para patyon kita tanan. Gani, ginpatawag nila ang tanan nga pangulo sang mga Filistinhon kaginsilingan. Ibalik ninyo ang kahon sang Dios sang Israel sa iya lugar. Kay kun indi, magakalamatay kami tanan. Amu ina,

0: Yara ang kabuhi. Kaini nga kabuhi nagaiwag sa katawhan. Ang iwag nga nagasilak sa kadudulman. Kag ang kadudulman wala makadaog sini. Ini nga programa ginasabtag sa Bacolod Evangelical Church. Iwag sa kamatuoran. Yari ang kubos ninyo maalagad.
1: Good morning and happy Sunday, dear brothers and sisters in the Lord Jesus Christ. Ini inyo alagad, Pastor Joel P. Carnahe Jr., Associate Youth Pastor sa Bacolod Evangelical Church. So, kamusta ka mo dira? And I hope maayo lang gilang aton mga sitwasyon, no? Sining adlaw, kag sa bugay sang Ginoo, yari kita. Sa sining kagahon, nagatipon, no? Sa kahanginan, pagi sa sining programa, no? DYVS. Sa sining pagpamalandong, luya ko kamo imbitaron, no, sa pagbasa sa Book of Mark chapter 11 verses 19 to 24. Again, no, please open your Bible in the Book of Mark chapter 11 verses 19 to 24. It says, when evening came, Jesus and his disciples went out of the city. In the morning, as they went along, they saw the fig tree withered from the roots. Peter remembered and said to Jesus, Rabbi, look, the fig tree you curse has withered. Have faith in God, Jesus answered. Truly I tell you, if anyone says to this mountain, go throw yourself into the sea, and do not doubt in their heart, but believes that what they say will happen, it will be done for them. Therefore, I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. So, ini ang pulong sa Ginoo. Gabay ang Ginoong Diyos magapakamayo sa aton sa pagbasa o sa pagpamalandong naton sa sininga pulong. Pangamuyo kita sa malipot lang yun. Salamat sa Diyos sa sining adlaw nga ginhatag nimo sa amon nga kundi ang amon kaugalingon makitaan gihapon sa pagpangalagad o how sa imong pulong kagutom o Dios ang imong padayon kagulauntat nga pagpakamaayo. So gani o Dios, kami naga depend sa imong presensya kag pagpakamaayo sa amon. So Lord, as we open our hearts and minds to us as upon this celebration, labi nga ang imo katutong kakaayo mo gid ang amon nga ma-experience. So bless your servant and everyone of us, O God, in Jesus' name, Amen. It is already instinct of human race nga ang mga katauhan halin pa sa una, no, may ara na sang instinct nga magpangita o may kilalahon sila o may kabigon sila nga Dios-Dios. That's why, bisan din ka magkato, no, ng mga tribes, cultures, races, may ara agad sila sang ginapatihan or may ara sila sang ginasimba. O mga tubig, mga kabukiran dira, no? Ang adlaw. Meaning, no, brothers and sisters, there are many religious faith around the world. So in social media, approximately 85% people no identify with religious faith. Kaya 60% na lang or 16%. I mean, mga wala nag-interest, so wala nag-affiliate no, sa ilang kaugalingon sa mga religious faith. So in Christianity, there are 31% no around the world ang Kristiyano sa bukos ng kalibutan, and the Islam is 45 to 25%, the Hinduism is 15%, and the Buddhism is 7%. So yeah, this Sunday focus kita sa sininga pagpamalandong about serving God by living the Christian life, no, pagpangalagad sa Ginoo by serving, by living our Christian life. So one of our Christian

San Kamaturan. Kinasakdak sa Bacolod Evangelical Church. Kabay ang may mga pagpakamayo kamong nabaton sa sining programa. Iwag San Kamaturan.

ay matahimik at kung ang lahat ay nasa ayos. Ngunit kapag dumarating ang bagyo ng buhay, mahirap ang magpakatatag, lalo na't ang ating layag ay hinahampas ng alon at malakas na hangin. Ngunit hindi ba't ang katibayan ng ating loob ay higit na nasusubok sa gitna ng unos at bagyo, at ang kapangyarihan ng Diyos ay higit na nakikita sa ganitong kalagayan? Kaya't magpakatatag ka, kaibigan, at huwag matitinag. Ang pangako ng Panginoon, tayo ay lagi niyang sasamahan at hindi pababayaan.

0: Kapawa San Kabui. Sesulod sang 30 minutos, ginaagda ikaw abyan sa pagpamati kag pagpamalandong sang pulong sang Diyos. Pulong sang Diyos nga among gabayan sa aton adlaw-adlaw na pagpangabuhi. Iama ng imong dalipusoon kag pangnauna samtang makapamalandong kita. Ini nga programa ginasakdag sa inyo sang Bakyas Evangelical Church.
1: Pangimaga sa aton mga kauturan, ini naman ang inyong utod sa liwat si Pastor Elmi Introliso sang Bakyas Evangelical Church. Kag sa sining aga nagapanamyaw gid kita sa inyong tanan. Kay nag-greet naton ang mga kauturan naton sa Metro Bacolod Pastors. Mayong aga sa inyo. Kabay nga sa sining aga nag-tune in kamo kag nagapamati sa sining programa Kapawa sang Kabuhi ang aton mga utod dira sa Bakyas Evangelical Church. Maayong aga man sa inyong tanan. Ina-greet man naton ang aton mga kauturan sa Araw Baptist Church. Mayong aga gid no sa inyong tanan. Kag ang aton mga utod sa MBC, ang Ministers Basketball Club, may aga man sa inyo, samtang nagapamati kabo, kabayeng ang Ginoo gid magapakamaayo sa inyo. Gina-greet man aton dira no sa sining aga ang aton nga close friend no si Pastor Carlo Malata, mayong aga da tol. Kabay nga ang pagpapamayos ang Ginoo mong inyara man sa imo. Kag sa mga officers ng Bakyas Evangelical Church, good morning gid. Kag sa aton mga utod diri sa DYVS, maayong aga gid sa inyo nga tanan ang pagpapamayos ang Ginoo. Kabay padayon man ninyo nga mabaton. Tis kita magasugod sa aton nga pagpamalandong, magpangamuyo kita sa makadali. Amay namon nga buhi, tagiyas ang amon nga kabuhi, nagahatag sang kusog, kag Diyos sang kaluwasan. Ikaw ang tinubdan sang tanan nga pagpakamaayo, tinubdan sang kusog, kag tinubdan sang mga blessings. Salamat gid Lord sang kabuhi nga amon na baton sa sinigid nga adlaw. Kag salamat nga nakabugtaw kami nga puno sang kalipay kag paglaom. Salamat o Diyos sang pagpatawad mo sa amon mga sala. Kaya salamat gid nga imo kami ginabuligan, kag ginasustain, and even Lord ginapreserve ang amon kabuhi sa kada adlaw nga tanan. Amay nga buhi, tudloy kami sa sinigid nga aga. Paagi sa imubalaan nga espiritu, kabay pa nga ang kaalam nga langit nun, amon gid Ginoo mabaton, kag agud mahangpan, kag mabuligan ang isa kag isa sa amon nga nagapamati, kag mangin nagiya ini nga pulong, mga encouragement nga makita sa imong balaan na kasulatan. O Lord, salamat gid sang time nga ini nga ginhatag nimo sa amon, agud nga kami makapamalandong. Sa imo ang tanan nga himaya o Dios, salamat gid sang kaluwasan nga amon na baton bagi kay Kristo Jesus. Ini amon pangamuyo sa ngalan nimo nga mahal. Amen. Magabasa ako diri sa tatlo ka mga text nga amo ang manginsansaran sa aton nga pagpamalandong sa sinigid nga aga, staying connected in Jesus. Kag mabasa ako diri sa John chapter 13, 34 to 35, and 2 Corinthians 12 verse 9, and Hebrews 11 verse 1. Because a new command I give you, love one another as I have loved you, so you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciples if you love one another. 2 Corinthians 12 verse 9. But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. And in Hebrews 11 verse 1, now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Ano bala utod ang isa ka evidence that we are staying connected in Jesus or with Jesus? Sa sini nga aga, kabay pa nga ikaw utod, nag-connect na sa Ginoo. Sa tapos ikaw nga nagbugtaw kag nagpasalamat sa Ginoo tungod sang bugay, sang kabuki nga iya ginhatag sa imo, nakapangamuyo ka na, nakabasa ka na sa iya nga pulong, kaglabaw sa tanan na hatag ang himaya sang Ginoo sa sinigit nga adlaw. Mga utod, may aray lang ko diri tatlo ka reminder sa aton kung ano ang mga evidence nga ang isa katawo are staying connected in Jesus. Kabay pa nga, ikaw utod, no? You are still connected with the Lord today. Una gid nga evidence sang isa katawo nga nagapadayon, nga nagapakigangot kay Kristo, amo nga nagakabuhi siya paagi sa grasya sang Dios, kag palaagian man siya sang grasya. Ang tawong natuod na nagbag-o, ang iya kabuhi, nagakabuhi man sa grasya, kag padayon nga mangin palaagian sa grasya. Ang matuod nga may pagbag-o or nagbag-o nga isa ka tawo kag tumuloo, wala nagasalig sa kaugalingon kundi sa grasya sang Ginoo. Nga bisan sa kabudlayan, padayon siya nga magabatas kag padayon nga ginahuptan ang mga promisa sang Ginoo. Promisa sang grasya kag kaaluan sang aton buhi nga Dios. Kung may mga kakulangan kag testings sa kabuhi, makatulog kita sa abundansya nga paghimuno sa grasya sang Dios. Mga utod, no? Ang isa sa mga rason nga ma-overcome naton ang mga pagtilaw sa aton nga kabuhi, hindi tungod kay mga maalam kita, hindi tungod kay puno kita sa mga ideya kung paano naton malampuasan ang mga kabudlayan. But we believe that it is by God's grace alone that we can overcome different kinds of challenges and even testing sa atong gid nga pagtuo. Ang matuod nga may pagbag-o, wala ini nagasalig sa iya kaugalingon kundi sa grasya lang gid kag bugay sang Ginoo. Nabisan sa kabudlayan, ang iya kabuhi padayon nga nasintro dira sa Ginoo. Ang kabuhi nga padayon nagapakigangot sa Dios padayon sa pagpangabuhi tungod kay ang iya kabuhi hindi nabasi sa kaugalingon nga kahimtangan kundi sa grasya kag bugay lang gid sang Ginoo. Kag ang grasya amo ang nagluwas sa aton in the person of our Lord Jesus Christ. Kag makita tani sa Ephesians 2 verse 8 and 9 that says we have been saved by grace through faith, no? Kag ini nga kaluwasan, no, bugay ini sang Dios, kag hindi ini tungod sang aton nga maayo nga mga binuhatan, agud nga hindi kita makapabugal. Kag ini nga grasya amo man ang nagapabakod sa aton sa pagkabuhi adlaw-adlaw. And we are reminded by the Apostle Paul in his letter to the Corinthians that says, "But he said to me, 'My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me.'" karami pamatian pagi sa Ilunggo nga nagasiling, pero wala niya pagkuhaa. Sa baylo nagsiling siya, ang akon bulig, amulang, ang imo kinhanglan. Kay makita gid, ang akon gahom kon maluya ka. Gani, malipayon gid ako sa pagpabugal parte sa akon mga kaloyahon para mabatyagan ko pirmi ang gahom ni Kristo sa akon. Mga utod, ang aton kaloyahon, no, nagapakita ini sa aton nga kita vulnerable gid no, sa tanan nga tinion. Apang ang kusog ni Kristo, no, amo ini ang nag-sustain sa aton, kaga ang iya sufficient grace, no, sa dira mga utod makapabugal kita tungod kay no, ang Ginoo wala gid nagakaubusan no, sang iya pagbulig sa aton. Mga kauturan, no, tandaan naton nga ang nagbag-o nga tawo may madalong nga pundasyon, kaya isa diri ang iya pagkabuhi, no, sa idalom sa gahom kagrasya sang Dios. Nga nagasalig siya sa sininga grasya indi sa iya kaugalingon nga kusog kag ihibalo. Siling sang isa ka anonymous author, grace is the quiet strength that carry us when our own strength fades. Kag kaibalo kita nga ang grasya lang gid sang Ginoo, amo lang gid ang nagasustain sa aton. Kun nga no, makapadayon kita sa mga alatubangon, no, sang sininga kabuhi, no, diri sa kalibutan. No, kun aton tulokon karon, no, grabe na gid ang sitwasyon sa kalibutan. Kaga nagalala nga nagalala kag isa diri, no, nga kun kaisa ang aton nga mga leaders nga ginasaliga naton nga kun tani magahimo, no, sa mga kaayuhan para sa katawhan sa silingpungsod Pilipinas, pero kun antaw naton, no, sila pa ini ang mga nagapanguna sa ginatawag nga corruptions, no, nga nagakalatabo subong. And ang corruption subong hindi lang nilangulango, no, kay puwerte kadlagko, no, sa mga isyu sa kwarta nga ginapangawat nga kuntani, no, amo ini ang ibulig, no, sa mga katawhan agud nga mapamaayo man ang kaga ma-alleviate ang mga sitwasyon, no, sa mga kauturan nga mga nagapangubudlayan when it comes sa ilang gid nga pagpangabuhi. Pangaton pangamuyo nga kabay panong aton nga mga leaders, no, magbalik gid sa Ginoo kag mga ayo patawad sa Ginoo kay ang grasya sa Ginoo abundant siya gid, no, kag ginabaton gid sang Dios naton ang mga tawo nga nagapaubos. So mga utod, no, tandaan naton nga ang tawo nga nagapadayon nga konektado sa Ginoo, no, nagakabuhi ini, no, sa idalom sang grasya sang Dios kag mangin palaagyan man, no, sa grasya sang Dios, no, nga naga-share ni sa mga pagpakamaayo kag ang iya kabuhi gid, no, nga every time ara siya, no, nangin pagpakamaayo sa iban. So kabay pa nga sa silinga adlaw utod, no, magakabuhi ikaw, no, sa grasya sang Ginoo. Ikaduha nga aton nga reflection sa sinigid nga aga, amo nga ang tawo nga padayon nga nangin konektado sa Ginoo nagakabuhi sa gugma. So tandaan ta nga a person who is who are stayed connected, no, in Jesus, no, nagakabuhi ini sa gugma. Ang kabuhi nga ginbag-o ni Kristo ginharian sang gugma. No, hindi pwede nga kung ara ka kay Kristo, no, padayon ikaw sa kabuhi nga puno sang kaugot, kundi naga-transform kita dapat, no, halin sa kabuhi nga hindi maayo kag pagkadto sa kabuhi nga puno sang gugma. Kag ini nga gugma sang Dios, hindi lang nga nagahigugma kita sa Dios kundi nagahigugma man kita sa aton nga isig katawo. Ini nga gugma hindi passive o conditional na klase sang gugma, kun na nasandig sang ginatawag nga mga sitwasyon, kundi nasandigid, no, sa gugma ni Ginoong Hesus. This love is not selfish, but deep and founded and built up in Christ Jesus. So, ang tuod-tuod nga nagahigugma, no, hindi gid na siya dalok, no, nga maghatag, no, sang iya nga gugma, sa pagpabatsyag sang gugma niya para sa iban. A person who is connected in Christ obey also His command to love one another. For love is the evidence that we are His followers and disciples. And it is clear that it is written in John chapter 13, verse 34 to 35. And I will read it again. A new command I give you. Love one another as I have loved you. So you must love one another. Kinahanglan magigugma kita tungod kay una man kita ginhigugma kag ginpatawad ni Kristo. By this, no, ano ang ebidensya, no, nga mga disipulo kita ni Jesus sa aton manluluwas? Siling diri, if you love one another. So kung nagahigugma kita sa isa kag isa, no, ginabato nato ng aton mga kauturan, no, nga may mga diferensya kon ka isa. So amo man ina sa aton kung kita man may diferensya man, no, sa iban, kag padayon kita nga nagahigugma, no, ang Bible gid nagasiling, no, kita mga sumulunod ni Kristo. Pero kung ano ay hanang matabo, no, kung wala tani ginahimo kag wala kita nagahigugma, ti vice versa, no, hindi kita mga disipulo, no, ni Kristo. So ako, kita nagapati nga a person who is changed, a person who is governed and who is covered, no, sa gugma sang Ginoo, nagahigugma gid, no, sang iya isig katawo. And in 1 Corinthians 13 verse 3, we are reminded once again that it says, if I give all I possess to the poor and give over my body to hardship that I may boast, but do not have love, I gain nothing. No? Isan ano pa nga yara sa imo nga mga pagkabutang, kag bisan ni panghatag mo pa ini, no, sa mga imol, ti kun wala ikaw sang gugma, no, wala ikaw sang kapuslanan. Ti pastor, masiling ikaw, ti pwede ba lang makapanghatag bisan wala gugma? Pwede eh, basta, no, kung ini nga pagpanghatag pakita-kita, no, pagpabugal sa kagulingon. Pero siling ni Apostle Paul, no, nga bisan, no, ihatag pa naton ang mga pagkabutang naton, ti kun wala kita sang gugma, ti, no, wala gid ini sang kapuslanan. Ngayon nga aman, mangin may ara lang pulos, no, ang aton nga kabuhi, kun ang aton nga kabuhi, no, mapunan sang gugma kag nagahigugma kita sang aton nga isig katawo. No, ang ebidensya sang nabago nga kabuhi, kagpatod nga pagpakigangot kay Ginoong Hesus, amo nga ang tawo, no, nagapabatyag kag nagapakita sa matuod niya nga gugma. Hindi lang sa mga tao nga maayo kag hiligugmaon, kundi bisan sa mga tao nga hindi takos nga higugmaon. Hindi bilang mga tao kung kaysa nga ang ginahatag lang pirmi nila sa ato, no, mga kabudlayan, no, mga paglibak, mga kasakitan, no, mga lain buot, no. Wala na sila every time nga ara sila, no. No, duga ka damage, no, ang aton nga balatsyag unti. No. Siling sa pulong sang Ginoo, no. Ang paghigugma dapat wala pinilian. No. Ti tun-an ta na eh kay nga aman, ti kita hindi man ta hiligugmaon, no. No. May ari di ayan sa aton, no, nagapamati subong nga hiligugmaon. Hindi ay kay nga aman, siling sa pulong sang Ginoo, no, mga enemies of God kita, no, but tungod sa kay Jesus, no, nangin abiyan kita sang Dios, no, paagi kay Kristo Jesus. Kag paagi kay Jesus, no, napatawad man ang aton mga sala, no, tungod kay, no, palangga kita sang Ginoo. Siling ni Maya Angelou, kanami siling hambalya, niya love recognizes no barriers, no. Kung may gugma, mangin connected kita sa isa kag isa. So, let us learn to love one another as Christ loved us first. So, kabay pa utod, no, sa sining aga, no, ang imong ati pusuon, uno gid sang gugma, no, ni Kristo Jesus, no. magwa ka sa sining adlaw, no? Damo kita sa matubang mga tao, damo kita sa matubang mga circumstances, no? But if our heart is filled and full of love, no? No, makapadayon kita nga makayuhom, no, sa anuman nga mga sitwasyon tungod kay balo kita nga ang gugma ni Kristo Jesus ang naghatag sa aton sang kusog, no, kag paglaom, no. Kabay pa nga sa sininga adlaw, no, sa imo asawa, kung ukod ka mo, ipabatsyag mo ang imo gugma, no, sa imo nga partner, kag kun labi na gid sumbong, no, karon nga adlaw nag-celebrate kita sang Mother's Day, no, sa mga kabataan nga ari diri kag upod mo ang imong ginikanan, no, ipabatsyag sa iya, no, sa inyo nga iloy ang gugma, no. Kung layo ka sa iya, di pwede man ikaw ka greet or katawag or ka chat or text, no, nga nanay, no, palangga kung hindi ikaw or mami or mama, kung ano da ang tawag mo, ano, agud nga, no, mabatsyagan man kag makita sang imo nga iloy kung paano mo siya ginpalangga. Kaya nga man palangga man kita, no, sa aton ng mga iloy. So, sininga aga, no, Happy Mother's Day gid sa aton ng mga iloy. Ikatatlo kag katapusan, no, nga ang tawo nga padayon nga konektado, no, sa kay Kristo, no, ang kabuhi, no, nagakabuhi ini siya sang ginatawag nga pagtuo. So, ang pagtuo, importante gid, no? Ang matutuod nga may pagtuo, amo nga nagatulog kid ini siya sang tampad nga mga saad kag promesa sang Dios. Wala lang na base, no, ang iya nga pagtuo sa maayong circumstances, ang iya nga kag ang iya nga pagsunod kay Kristo. Nagasunod ini siya bisan wala siya sang may makita. Kay patod ka gusto ang iya pundasyon, no, nga amo si Kristo Jesus. Ang bag-o nga kabuhi, nagakabuhi paagi sa padayon nga pagtuo kay Kristo. Hindi lang isa ka bisis, kundi adlaw-adlaw nga pagsalig kag pagsunod sa iya. Ini nga pagtuo tampad kag wala na nabasi or nasandig, no, sang kung maayo lang ang kabuhi, ti nami man ang imo pagtuo. Pero ti kung hindi na, ti hindi naman. No? So, hindi gina maayo, no? Dapat ang aton nga pagtuo, no, nasandigid kay Kristo. No? Nagatuo, ini siya, hindi ha, lang, no, kung sabton sang Diyos ang iya nga pangamuyo, kundi bisan pa nung nagahulat, ini siya, no, sa sabat sang iya nga pagpangamuyo. Hebrews 11 verse 1, sining nagasiling nga, may pagtuo kita kung hugot ang aton pagsalig nga mabaton ta ang aton ginalauman. No? Tandaan to, no? Siling di, kung hugot ang aton nga pagsalig nga mabaton ta ang aton ginalauman. Kag nasiguro ta nga mabaton gid naton ini bisan wala pa naton makita. No? Mga pangamuyo ta bala, no? Kung isa wala ta kwarta, no? Kung isa tinagaabot ba na sa aton nga kabuhi nga hindi gid na kung isa abunan siya man ang aton pangabuhi, inagla naton sa mga ginatawag nga sa finances naton, pero kabalo kita yan nga ginahimunaan man kita sa Ginoo. Amo na nga importante gid ang pagtuo. Kani, nagasiling man ang Romans 1 verse 17, for in the gospel, the righteousness of God is revealed, a righteous that is by faith from first to last, just as it is written, the righteous will live by faith. Ginpakamatarong na kita paagi kay Kristo, so wala kita choice but, no, magakabuhi kita sa pagtuo. No, a connected life in Christ is anchored by faith, not by sight. A life anchored in Christ will be firm and established amid storms, testings, and trials. So, utod, no, ano ang imo nga mga pamuyo? Ano ang imo nga mga challenges karon? Ano ang imo nga mga problema? Mayala bala nga da sining ko kabugat na gid ni pastoraw. Siling sa pulong sang Ginoo, no, ginpakamatarong na kita paagi kay Kristo. So we need to live by faith and not by sight. Sa conclusion, mga kauturan, gusto na akon i-wrap up no ang mga points nga aton nga gindala sa sinigid nga aga, kabay pa nga no may natun-an gid ikaw sa sinigid nga adlaw. No, ang tatlo ka points naton nga ebidensya nga ikaw padayon nga nangin connected sa kay Jesus. Una, ang tawo nga connected kay Jesus nagasalig sa grasya. Kag nagasalig sa grasya, kag palaagian man sa grasya. Ikaduha, nagapakita kag nagapabatsyag sa gugma, ini nga gugma no, halin kay Kristo. Kag number 3, nagakabuhi paagi sa pagtuo kay Kristo. So, utod kabay nga ang Ginoo magapakamaayo sa imo sa sinigid nga adlaw, anuman ang imo nga mga alatubangon kag kung may mga challenges, may the Lord bless you and will help you. Magapangamuyo kita, o Diyos nga buhi, salamat gid sa imong grasya, sa imong gugma, kag sang bugay, sang pagtuo nga imo ginhatag sa amon. Sa imo namon ginahala, ginatugyan ang amon kabuhi sa sinigid nga adlaw. Sa ngalan ni Kristo Jesus, kag sa gahom sang imo balaan nga Espiritu. Amen. Kag amen.
0: Inyo namatian ang Kapawa sang Kabuhi. Gindala sa inyo sang Bakyas Evangelical Church.

0: kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya kanya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Job 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang, kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: Ang pag-ibig sa atin ng Panginoon ay walang pasubali. Batid niya na hindi tayo perpekto dahil nagkakasala tayo laban sa kanyang kalooban. Ngunit ginamot niya ang ating mga pagkukulang sa pagsilang, pagkamatay at pagkabuhay na mabuli ng kanyang anak na si Jesus para sa atin. Yan ang tunay na pag-ibig.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Jesucristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.

sa Ginoo sa atong programa Wonderful Words of Life. Ininyo alagad Pastor Tito Hope Batikados, nagakalipay gid nga ang pulong si Ginoo magalabot naman sa inyong apuloy-an, kagabay pa makabato naman kita sang pagpakamayo sa pulong sang Ginoo. Nagadayo kita sa Dios ining ation bangod sang kaayo kag katutom niya sa atong kabuhi, kag salamat sa mga kamaturan sang pulong sang Dios nga ato natun-an. Diri sa atong series sa First Peter. Katahom sa sining libro na ginapahayag ni Peter para sa aton, nagahatag sing encouragement sa aton nga maglaom kita sa iya. Be hopeful, no? Kumbaga, how to make the best of times out of your worst of times. Amo ini ang lesson ginagamit naton, gina-acknowledge naton ang author diri, amo si Warren Worsby sang iyang commentary diri, kag ginahataga naton inising dugang ng mga kamaturan na mag-fit sa aton sa mga padayon tas magpangalagad sa Ginoo, kag katahom sa mga laygay sa pulong sa Diyos na ginatudlo diri para sa aton. Sa liwat aton ipadayon na aton pagtuon sa aton topic about the rest of your time, kag nagatuon kita diri sa 1 Peter chapter 4 verse 1 to 11. Pero last time, ginto na lang naton ang verses 1, 2, and 3. So, subong mag-proceed kita, no? From verse 4 down to verse 6, kag-depende ini sa malabutan naton sa aton tihon. Now, as what I have said last time, na si Peter nag-describe sa diri sang apat ka attitudes that a Christian can cultivate in his lifetime. Kumbaga, the rest of his time. If he desires to make his life all that God wants it to be. Ang una nga pag-describe sang attitude diri, amo ang a militant attitude towards sin. Katahom sang laygay dira ni Peter diri sa verse 1 2 and 3, no? 1 Peter 4. Kumbaga importante nga very strong atong pag-refuse ang sala. As much as possible, hindi ta madala sa mga sala. Hindi ta madala sa

Abiyan utol sa Ginoo, amuna dapat may aratas sing militant attitude towards sin. Digid naton yalaw aton kabuhi, madagtaan sa sala. Kay kuan once nga mahimo naton ina, ay one sin leads to another sin. Okay? So kinanglanon sa kabuhi sa Kristo anon halungan gid naton. Tipigan naton aton testimony. Kabay pa nga aton kabuhi magpadayong gid magyildra sa Ginoo tubtub siya magkari, make the most of your time para sa Ginoo. So hindi lang amoy na nga militant attitude towards sin ang laygay diri. Kay apat diri ka attitudes nga gidescribe ni Peter. Ang ikaduha, a patient attitude toward the lost. A patient attitude toward the lost. Tining diri sa verse 4, 1 Peter 4, hasta sa verse 6. Wherein they think it strange that you run not with them to the same excess of riot, speaking evil of you, who shall give account to him that is ready to judge the quick and the dead. For this cause was the gospel preached unto them that are dead, and they might be judged according to men in the flesh, but live according to God in the Spirit. Now, ang mga unsaved people, wala gid ra kaintindi ang mga unbelievers. Kay man lain ang ilang nga panglantaw dira mo. Pero kita nga mga tumuluo, nakaintindi gid kita. Kay kabalugid kita nga ginkambyo siya sa Ginoo, kag ang Ginoo ara na sa iya. So makita naton ang change sa iyang life. Bangod sa Ginoo. Bangod sa gahom sa pulong sa Diyos. Diba? Grabe ginang pulong sa Ginoo. So gani ang iban nga mga wala pa nakilala kay Kristo, laingin ila nga pagtanaw. Gani, we must be patient toward the lost. Okay? Even though we do not agree sa ilang mga lifestyles o sa ilang pag-participate sa mga sala. Alright? After all, ang mga unsaved people are blind sa mga spiritual truth. Deklaro man na sa 2 Corinthians 4. Verse 3 kag verse 4. They're dead to spiritual enjoyment. Klaro ina sa Ephesians 2:21. I mean, Ephesians 2:1. So in fact, ang aton nga pag-contact sa mga lost is very, very important para sa ila since we are the hearers of the truth that they need. So muna nga, sa gihapon, mangin patient kita sa ilang attitude. Bisan kung kisa, hindi sila kaintindi sa aton pag-explain ayan sa pulong sa Ginoo o kung ano dira pagin ang aton nahimo para sa ila, pero magapadayon kita sa pagpamuyo nga muklatan sila sa Ginoo nga makita nilang kamaturan. Makita nilang Ginoo mismo nga ang Ginoo gid magtandog sa ila. Instrumento lang kita mga kautulan, no? So muna yung sagabutan na dapat aton tandaan diri. Kaya kanamay gid nga ara ina nga blatsyagon sa aton that we have this opportunity nga mag-witness gid sa ila. Okay? So muni ang pulong sa Ginoo. Although nga sometimes nag-judge ang mga unbelievers sa aton, but one day ang Ginoo gid ang aton nga final judge sa ulihi. Okay? Hindi ta dapat mag-argue sa ila. Pero importante nga ma-present lang aton ang truth. Okay? Nga amuning siling sa pulong si Ginoo. Kung di sila magpatiti, ilan na na iya. Importante nga, nasugiran natin sila sa pulong si Ginoo. Diba? So, hindi natin i-interpret dali ang verse 6 apart from the context of suffering. Otherwise, we will get the idea that there is a second chance for salvation after death. Alright? Kumbaga si Peter nag-remind lang siya dali sa mga Kristiyanon who had been martyred sa ilang faith. They had been falsely judged by men. But now, in the presence of God, they receive their true judgment. Mulang pagsiling diri, them that are dead, it means them that are now dead at that time sa pagsulat diri ni Peter sa ila. So ang gospel is preached only, no, to the living. So no, dira sa 1 Peter 1:25 because there is no opportunity sa salvation sa mga tao nga napatay na.

Why na? Paano sila mag-respond na? Muna iba niya nga ginapangamuya nila ang kalag para mapalangit. Why na ayat chance? Why na ginabisan ano pa nga pangamuyo? Bisan siyen pa, sakalibo pa nga pangamuyo nga iyang kalag magkados langit. Why na ayat? Kaya wala ginaginsulat sa Biblia. Gani importante nga samtang buhi pa ikaw, nakhangpan mo ang kaluwasan. Nabaton mo si Kristo Jesus. Kaya kung wala, wala na ikaw tsansa. Gani masubo sa mga tao nga nagkalibon nga ilang gin-reject ang mensahe sa kaluwasan. Kasubo sa mga tao nga wala nagbaton kay Kristo kung nagtaliwa na sila sininga kalibutan. No? So, kalaw, ay gid, no? Kamanugunan kita, magilalain kita sa mga tao. Masi ayhan, imo bana, o kung asawa, imo kabataan, ayhan. O kung ginikanan mo, o kung relative mo, o kung abyan mo, o kung kaingod mo lang. So, gani mga kauturan, importante nga may kabugatan kita, especially sa mga tao nga wala pa nakilalas sa kay Kristo Jesus nga ilang nga manluluwas. So, importante ini nga kamatuuran. Ikatatlo, as we proceed, another attitude na gin-describe din ni Peter sang Christian that can cultivate in his lifetime the rest of his time if he desires to make his life all that God wants it to be, not only a militant attitude toward sin, not only a patient attitude toward the lost, ikatatlo, an expectant attitude toward Christ. An expectant attitude toward Christ. Di anong sinsiling 3:7? But the end of all things is at hand. Be ye therefore sober and watch unto prayer. Now, mga Christians sa mga early church, nag-expect din sila kay Jesus to return in their lifetime. Amo na ang sadtong atiun. Bisan gani sa kay Paul, gilalaan na to mga Thessalonian church. Yan pa ang baligyan na gaya nila ang pagkabutang kaya nagtuon na sila magaling si Kristo. Di wala pagyapon. Basta nanulapot lang sa aton. Okay? Now, ang punto di abiyan na mo ini. The fact that he did not return does not invalidate sang promise ang Ginoo. Alright? So, no matter what interpretation we give to the prophetic scriptures, we must all live in expectancy. So, kung wala pagyapon nagbalik si Kristo, nasang una na record na sa Bible nga nagilalain na sila, magtuna sila nga magkarisya, wala magyapon. Titlan tawa, halin sa tukod, naglapot na sa atong henerasyon. Subong, makita ka na ang mga signs. Kaya inigan yung mga signs actually, sa second coming pa ni nga signs. Alright? So, makambal kita nga ang pagkaras sa Ginoo lapit na. Kagtandaan ta ang rapture, wala ya signs. Alright? He will come anytime. Imminent ang rapture, meaning anytime. So gani, we have to be ready. Munang laigay din ni Peter, make the most of your time. Okay? Dapat every day, kumbaga, nag-expect nga magkarin ang Ginoo, so that ang aton life, always, ano, attention sa iya, nag-yield kita sa iya pirmi, kaysa wala inang abalatsyagon sa aton. And you know what? Kina-rewardan kita sa Ginoo. Kung nagkakaboy ikaw, nga nagkakarin ang Ginoo, a life of expectancy. Muna, ang sinasang pulong sa Diyos. So, grabe ni ang pulong sa Ginoo nga ginalaygay diri para sa aton. Ang importante nga bagay amo ini nga makita ginaton ang Ginoo one day. Kag magaatubang kita sa iya. Take note of that. Kay gin klaro gina sa pulong sa Ginoo that we will stand before him magaabot ina sa ulihing inadlaw. So, klaro na sa pulong si Ginoo that every one of us will give an account to God. We must appear before the judgment seat of Christ. Tanan nga nahimo natin sa iya, maayo man o kun malain, hukman kita sa Ginoo. O grabe, gini na. No? So, gani,
ang pagkabuhi naton subong kag ang pag-alagad naton sa iya nagadetermine ini how we are judged and rewarded on that day. So ining attitude of expectancy must not turn us into lazy dreamers, okay, or zealous fanatics. Nani si Peter naghatag sa drisang 10 commandments sa mga kauturan to keep them in balance as far as the Lord's return was concerned. Number 1, be sober. Kita nato na sa verse 7. Kaduha, watch unto prayer. Verse 7 gapon. Katatlo, have fervent love. Verse 8. And then, use hospitality. Verse 9. And then, minister your spiritual gifts. Verse 10 to 11. And then, think it not strange. Sunod na sa verse 12. And then, number 7, rejoice. Sunod na sa verse 13. Kag, do not be ashamed. Verse 15 to 16. And then, glorify God. Verse 16 to 18. And then, commit yourself to God. Verse 19. 10 commandments ini ni Peter sa mga Kristiyano. Grabe no? Ang muling lagay niya sa aton sa mga patayin tas pag-alagad sa Ginoo kag nagulat sa iyong pagkari kabay pa nga ang aton attitude. May ara kita sa expectant attitude toward Christ. Abyan utod sa Ginoo, salamat din sa pulong sa Diyos sa aton natunan. Aton ini padayunon sa dasun aton yung broadcast. Ini inyo alagad, Pastor Tito Hope Batikados. Ang Ginoo magpakamayo sa tuntanan. Damong salamat.

buhay natin ay nakakalito. Hindi natin malaman kung bakit nangyayari ang mga bagay, gaya ng lindol, baha at ilan pa sa ating mga nababalitaan. Sabi ni Yahweh, aking ituturo ang iyong daraanan. Ako sa iyo'y magbibigay payo, kita'y tuturuan. Awit 32:8. Kung ikaw ay nalilito sa mga nangyayari sa Pilipinas, idulog mo sa Panginoon yan sa pamamagitan ng panalangin. Nasa Kanya ang katotohanan.

0: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na, nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Heso Kristo, tugtog ang tanan makabatid.
1: Free Presbyterian Mission at Philippines, we present Let the Bible Speak. It's good to have you with us today as we spend 15 minutes around the Word of God, preaching Christ in all His fullness to men and women in all their need.
2: Blessed morning sa inyong lahat. I'm so happy to be with you this morning. Ang ating pong tatalakayin ay ang nakasulat sa Romans chapter 5, verses 1 and 2. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, by whom also we have access by faith into this grace, wherein we stand and rejoice in the hope of the glory of God. Now, tayo as Christians, we believe we have only one Savior, and that is the Lord Jesus Christ. Jesus alone is our way to heaven at walang iba. Hindi tayo naniniwala na kulang ang ginawa ni Jesus at therefore kailangan ng tulong natin. O kaya kailangan ng tulong ng ibang mediator, right? Sa atin, only Jesus, and we are settled with that. Jesus is the one and only Savior. Through Christ's work and through Christ's merit, nagkaroon tayo ng kaligtasan. Yan ang binigay niya sa atin. And we are settled with that. And we are so thankful na ang ating tagapagligtas ay si Jesus alone. Now, ngayong umaga, I also want to share with you kung ano pa yung binigay sa atin ng Panginoon. Kung ano yung mga blessings na matatanggap natin. Kung tayo ay lumapit sa Kanya, humingi ng tawad sa ating mga kasalanan, at magpakumbaba sa ating Panginoon, tanggapin natin na siya ang ating tagapagligtas. Ano yung mga blessings na ma-enjoy ng isang Christian? So kung ikaw na nakikinig sa akin ay nasa labas pa, right? Hindi ka pa sumanib sa Panginoon, hindi ka pa humingi ng tawad sa iyong mga kasalanan, at hindi mo pa natanggap ang Panginoon bilang iyong Diyos sa inyong buhay, bilang tagapagligtas. I hope na by listening to this, magustuhan mo rin lumapit sa Panginoon. Because I tell you know, kahit nasa sa iyo na lahat, mayroon kang kayamanan, mayroon kang maayos na pamilya, may maayos ka ng trabaho, may good health ka, I tell you, hindi mo ma-enjoy ang lahat because malaking kulang ang mayroon ka sa iyong buhay. At ang kakulangan na yan, ang tanging Panginoon lamang makakapuno niya. So, I hope you would listen carefully, right? And so ano yung mga blessings na bigay sa atin ng Panginoon pag tayo ay tumanggap sa Kanya bilang ating tagapagligtas? Well, marami. At isa dyan ay ang nakasulat dito sa Romans chapter 5, verse 1. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Kapayapaan, kaibigan. Kapayapaan ang ibibigay sa atin ng ating Panginoong Heso Kristo. Now, napaka-importante yan sa atin. At maraming tao hindi nila nare-realize na kailangan nila yan dahil mali ang kanilang tingin sa Diyos. Maraming gustong mag-quote ng verses sa Facebook nila. At minsan, you know, kung hindi mo alam yung background ng taong yun, matutuwa ka dahil talagang nagsasabi siya na may faith siya sa Panginoon. But how about yung buhay nila? While they quote verses, while they say that they believe in God and they want to honor Him, and while they say they surrender their life to God, but they continue to live their life in sin. Halimbawa, kung siya'y manginginom, ginagawa pa rin, naglalasing pa rin. Kung siya'y sugarul, nagsusugal pa rin. Kung siya'y magnanakaw, nagnanakaw pa rin. So, makikita mo na hindi niya alam kung sino ang Diyos. Kaibigan, alam mo ba na pag ikaw ay nasa kasalanan, kahit kaibigan mo ang lahat, may kaaway ka. Ang kaaway mo ay ang Diyos. Dahil ang Diyos galit sa kasalanan, ang Diyos ay galit sa makasalanan, ang Diyos ay galit sa gumagawa ng kasalanan. Kaya nga may impyerno, dahil ang Diyos ay banal at hindi niya pwedeng pabayaan ang kasalanan. So, kahit, you know, you quote on the Bible, kahit you go to church, kahit religious ka, kung tingin mo magugustuhan ka ng Panginoon o matutuwa ang Diyos sa iyo dahil sa mga outward na affections na pinapakita mo sa Diyos, kung hindi mo naiintindihan na galit ang Diyos sa makasalanan, kung patuloy ka pa rin sa iyong pamumuhay, maasahan mong wala kang peace with God. Kaya nga, hindi ba, kahit ang tao ay religyoso, troubled pa rin within? Dahil alam na alam mo na lahat ng mga ginagawa mo ay hindi nagbibigay ligaya sa Diyos. Hindi nagbibigay ligaya sa Diyos. Kaya wala ka pa rin kapayapaan. And I tell you, my friends, your conscience will trouble you. Ang pinakamahirap na manggugulo sa atin ay hindi yung ibang tao. Pag meron kang kaaway, guguluhin ka. Natural, na-stress ka. Pero ang pinakamalaking stress ay yung nanggagaling. Nanggagaling sa loob-looban ng ating puso. Sa loob-looban ng ating pag-iisip. Wala kang kapayapaan doon dahil alam mong galit ang Diyos sa iyo. So, yan ang pinakaunang dapat nating tingnan, mga kapatid. Dahil kung walang kapayapaan mayroon ang iyong puso at iyong isipan, magulo ang iyong buhay. Kahit yung iba, may kakilala ako, gusto nilang maglasing para makalimot daw sila. Hindi sila makakalimot. Palalim ng palalim dahil palayo ng palayo sila sa Diyos. So, sa mga taong, sa mga kapatiran nating tumanggap sa Diyos bilang kanilang tagapagligtas, hindi ba kabaliktaran ang iyong experience sa buhay? Hindi ba mayroon kang peace with the Lord? Yes, because yan ang binibigay sa atin ng ating Diyos. Yung peace na yan, very clear dito, we have peace with God. Ibig sabihin, dahil sinurrender natin ang ating buhay, dahil humingi tayo ng tawad, at dahil tinanggap ng Diyos ang sakripisyo ng kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Diyos, mayroon tayong peace with God. We have been reconciled with God. tinanggap na tayo ng Diyos, masaya na ang Diyos sa atin, kaya mayroon tayong peace. And I tell you, yung peace na yan, only Jesus can give to us. So yan yung unang blessing na gusto kong i-share sa inyo. Napaka-importante po na lumapit tayo sa Diyos dahil sa kaligtasan. Maraming blesses ang kadamay dyan. Una, peace. Pag mayroon ka ng peace with God, lalago na yung buhay mo dahil hindi na magulo sa loob. May guidance ka na sa loob. And the second thing na gusto kong i-share sa inyo ay yung access. May access ka na sa Panginoon dahil hindi nagalit ang Diyos sa iyo. Di ba, pag gusto mong pumunta sa isang lugar at alam mo may kaaway ka doon, di ka makapasok. Di ka makapunta sa isang bahay, di ka makapunta sa isang barangay kasi may kaaway ka. Pero kung wala kang kaaway, ay di pwedeng pumasok ka. Sabi, labas, pasok ka. Right? Lalo na kung may kakilala kang mataas ang katungkulan sa lugar na yon. Tayo mga Pilipino, alam natin sa buhay, hindi lang what you know is very important. Alam din natin whom you know is very important. Di ba? Pag pumunta ka sa isang opisina, pag may kakilala ka doon, ano, pasok ka kaagad, no questions. Pag wala kang kakilala, ang daming tanong sa iyo. Right? So access. You know, when you come to Jesus as your Lord and Savior, bigyan ka niya ng access straight to the throne room of God. You stand in the grace of God. Can you imagine? Ang Diyos ang papasan sa iyo sa iyong buhay. Sa iyong buhay na paparating. Imagine mo ba yan? Naiisip mo ba yan? Kung anong klaseng blessing mayroon yan? Ngayon, magulo ang mundo. Mahal ang gasolina, mahal ang diesel. Maraming epektong masasama ang pwede mangyari. Pagkain, naapektuhan din sa ibang lugar. Hindi sila makapagtanim dahil kulang sila ng gasolina. Yung ibang kumpanya, hindi muna nagtatrabaho, nagbubukas dahil mahal ang gastusin. Pero pag tayo may access sa Panginoon, kahit anong mangyari sa mundo, makakalapit tayo sa Panginoon anytime. Makapagdasal tayo sa Panginoon. Makakahingi tayo ng tulong sa Diyos. What a blessing. Kaibigan, may Jesus ka na ba sa buhay mo? Lapit ka sa Panginoon dahil kailangan mo ng kapayapaan. Kailangan mo rin ng access patungo sa Ama. Didn't Jesus say, no man cometh unto the Father but by me? Wala kang Jesus, paano ka makakapunta sa Diyos? Hindi, di ka makakapunta. So, kung saan ka man, naroon ngayon, manalangin ka sa Panginoon. Humingi ka ng tawad. Sumunod ka sa Kanya. And God will save you and will justify you holy and righteous before the Lord. Amen. Amen.
3: You have been listening to Let the Bible Speak. Our speaker today was Pastor Dennis Kabingi. We invite you to attend services each Sunday at 10 a.m. at Bethany Reformed Church on Vista Alegre, Bacolod. If you would like some free Christian literature or spiritual help, please write to Let the Bible Speak, P.O. Box 676, Bacolod City, Philippines, 6100. That is, Let the Bible Speak, P.O. Box 676, Bacolod City, Philippines, 6100. Also, please look for our Facebook page, Free Presbyterian Mission, Philippines. We trust that the Word of God has been a blessing to you today, and we invite you to tune in again next week as once again we let the Bible speak.